ce babun babi hukukul walidaini saba wa mahaifa abin da yake cewa aq shine dokinka ya kada kai ya gudu ko kuma a sa ka cikin galari cikin kalak cikin damuwa wato ka zama ka rasa abin da yake maka dadi ko kuma ka ji ka cikin takura ko kuma ka same ka kanka cikin alakakai shine aq to da ya sa mahaifinsa cikin alakakai ko cikin damuwa ko cikin kangi ko kuma ya fatali da al'amarin iyayensa ko kuma ya gudu ya bar su cikin kangi ko kuma ya ki sauraron su shine aq an fahimta to shine yace kuntatawa mahaifa ko bakantawa mahaifa ko tozarta mahaifa ko banzatar da mahaifa ko watsi da mahaifa ko sabawa mahaifa ko kuma wulakanta mahaifa shine ma'ana aq din to yace babun babi hukukul walidaini sabawa mahaifa amma ma'anarsa da za su zama abinda Bahaushe ke cewa alakakai ma'ana alakakai ka rasa yanda za ka yi shi ne alakakai to ai daga wannan kalmar ne Bahaushe ɗauko alakakai ɗin haddasana musaddad haddasana bishir bin muqaddar kala haddasana jureri an abdurrahman ibn abi bakarata shi wannan abdurrahman shi ne ɗa na farko da aka fara haihuwa a ƙasar Basra amma ga musulmi shi ne ɗa da musulmi suka fara haihuwa da suka shiga Basra ita ko Basra da Kufa an kafa ta ne a zamanin Sayyidina Umar shekara ta 14 bayan hijira ko kuma ƙarshen 13 to shi wannan an haife shekara ta 14 bayan hijira farkon zaman musulmi a Basra ita Basra da Kufa Umar bin Khattab shi ya kafa su amma da shawarar malaman Safiyu da malaman town planning su ne suka ba da shawarar yadda za a kafa ta da haka in ka taba zuwa Basra ko ka taba zuwa Kufa to in ka ga yadda tsarin garin yake to waɗannan malamai guda biyu masana tsara birni da masana abinda ake ci da shi Safiyu kuma abun ban sha'awa ba su taɓa zuwa garin ba ko ba su je garin ba amma yadda suka tsara kasance daga Madina wannan tsarin da suka faɗa haka aka ji aka yi kuma ya tabbata an fahimta shi wanda ya tsara garin ma duk duniya ba wanda ya san inda yake a yau domin lokacin da aka fara rigima a Madina zamanin Sayyidina Usman ya ɗauki da 'ya'yansa da matansa da barorinsa da dukiyarsa ya ɗora su a kan raƙumi ba wanda ya san inda ya tafi ba kuma wanda ya san inda yake ya tafiyarsa ya ce ba zai ga rigima da fitina ba domin dama annabi ya gaya masa cewa idan aka zo da rigima ka ɓace ya kuɓace ba wanda ya san inda yake an fahimta shi wanda ya yi taswirar Kufa da Basra to shi wannan Abdurrahman shi ne ɗa na farko da aka fara haihuwa a Basra to babansa ko Abubakarata ana ce da shi Abubakarata ne saboda lokacin da aka yaƙin ɗa'if yana daga cikin yaƙin da musulmi suka sha wahala a kansa saboda gari ne na masu kuɗi gari ne na wayayyu gari ne tsararre kuma a kan dutse domin ɗa'if bisan dutsenta ya fi bisan Mambila wanda ya taɓa zuwa Mambila to hawan ɗa'if ya fi hawan Mambila domin idan za ka tafi ɗa'if

idan ka hau wannan gada da baban bin ladin ya gina ya kafa ya yi ta in kana daga ƙasa za ka ganta kamar fulace guda biyu kawai a ɗora wannan littafin amma idan ka je ka hauta in ka hango mutum a ƙasa za ka gan shi kamar yadda kuke zaune haka za a gano girmansa za ka iya suranta tsahonki in kuma ka hango maka masallacin maka ka'aba za ka ganta kamar wani ba ta fi faɗin beswa ba to shi ne bisan wannan fa ba ka je can ƙarshen ɗayin ba amma daga kan wannan gadar kawai in ka hango za ka iya yin hukunci to da haka yaƙi a sama a kan dutse ba sauƙi ne da shi ba to kuma a lokacin garin yana da ganuwa ba kamar yanzu da ba shi da ganuwa ba to shi wannan Abubakar ta shi ne mutum na farko da ya tsalle ya haura cikin ganu wannan domin ya buɗo ƙofa don haka ake ce da shi uban sammako wato mai sammako to bawa ne wannan bajintar da ya yi annabi ya ce an yanta ka to ana bihi ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'iri manyan laifuka suna da yawa amma idan aka ce a taƙaita su waɗanne ne mafi illa mafi muni to ya danganta da wa ake zance da shi domin za a yi zance da mutum ne da abin da ya shafi hankalinsa da tunaninsa da shi kansa da haka laifuka manya-manya suna da yawa amma kuma da wa ake so a yi maganar laifukan nan manya annabi ya ce ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'iri kuna so in gaya muku mafi girman laifi salasan sau uku annabi yana wannan tambaya ƙalu suka ce bala ya rasulullah muna so ƙala ya ce al-ishraku billahi kafircewa Allah ko kuma shirka ga Allah wa huququl walidaini da kuma wulakanta mahaifa ko kuma muzanta su ko watsi da su ko rashin kyautata musu wajalasa annabi ya tashi zaune wa kana muttakiyan a lokacin yana kishingide ala yace ku saurara ku ji kuma abin da zan gaya muku wa qauluz zur ma'anar zur shine ka suranta abu aka san yanda yake misali annabi ya ce labisu qauluz zur mutumin da ya sako riga aro da nuna rigarsa ce shi ma zur ne wanda ya auri motar da ba tasa ba ko mashin din da ba nasa ba ya nuna wa mutane nasa ne shi ma zur ne ma'ana duk inda ka nuna wa mutane aka san abin da yake shi ne zahiri shi ne zur abin da ya sa ya fi muni babu abin da yake da daraja a jikinka ban da ranka kamar hankalinka to mai wulakanta hankalinka ko raina maka hankali ba abin da fi shi muni shi yasa mahaukaci yake haukacewa saboda an raina masa hankali shi sai yake haukacewa din da ga mahaukaci abin da yasa ya haukace raina masa hankali ya kai yau da gobe har ya karba ya haukace to don haka zur ma'anarsa shine suranta abu ba yanda yake ba ka faɗi abin da ba haka yake ba ka faɗe shi ko da tsakaninka da wani mahaluki ne kuka saba ka tashi bayani sai ka faɗi akasin da ba haka yake ba zur ne ko ka zo ka sa hular da ba taka ba ko kuma ka ɗauki matsayin da ba naka ba shi yasa ma idan aka ce da mutum gwamnati a wajen bahaushe to ka san yana da ragin daraja ke ko mafi yawan lokaci gwamnati za ka ga akwai wasa a cikinsa to idan ka zo misali ka ce da shugaban ƙasa gwamna ka zage shi idan ka ce da gwamna shugaban ƙasa ka zage shi to shi ne zur cewa ka siffata mutum da siffar da ba tasa ba ko ka bayyanar da kanka ga mutane da siffar da ba taka ba sojan gona zur da haka duk wani abu da zai zama na cewa ka canza masa sigar da za a gan shi ta gaskiya ka kuma nuna akasinsa kuma ka ce shine gaskiya shine zur to da haka ya fi kowace ƙarya girma to mafi girman ta yi wa Allah ƙarya
kace Allah ne ya aiko ka misali, ko kace Allah ne ya zabe ka misali. Na biyu kai wa annabi ƙarya. Na uku sannan kai wa ragowar mutane ƙarya, kuma kowa da gurgurdan darajar da Allah ya masa. To amma abin da yafi shahara shine shaidar zur, kaje kai shaidar ƙarya a gaban alƙali. Amma zur tafi ƙarfin haka. To annabi yana kishingide, amma saboda girman wannan abu ya tashi zaune yake faɗa, ba ma ya faɗa so ɗaya ba, ma zala yukarriruha, ya yi ta faɗa. Wa ƙaunar zur ala, wa ƙaunar zur ala, wa ƙaunar zur ala, ya yi ta faɗa. Hatta ƙultu, har ni da kaina na ce lai ta husa kata, ina ma annabi ya shuru. Wato har yadda saka idansa ya ja wajen magana, sai ga yadda ɓacin ransa yake a fili wajen magana, sai ga alamar yana yin maganan nan ne daga zuciyarsa a fasace. Suke ce ina mai shi, har su kansu suka tausaya masa na yadda yake maganar. An fahimta. To haddathana Muhammad bin Sallam, akwai Abdullahi bin Sallam. To saboda kada a haɗa sunansa da sunan wani irinsa, aka ce shi Abdullahi a ce Abdullahi bin Salam. Amma duk wanda aka samu Salam a sunansa a yi masa shadda, don kada a cakuɗa shi da wancan, a ce Abdullahi bin Salam in ba wancan ba ne. Shi kuma wannan Muhammad bin Salam ne mutumin kirki ne, mai nacin karatun Ƙur'ani, mai ibada, mai sallah. Malamai suna son sa. Kale ce akhbarana Jarir an Abdul Malik bin Umair, wanda wayansu suke cewa a rana ɗaya yana yin raka'a 400 a rana ɗaya, kuma ya azumi yau gobe ya huta. An Warrad katibul Mugiratu bin Shu'ba, daga Warrad sakataren magatakardan Mugiratu bin Shu'ba. Kale ce katabin Muawiya ila al-Mugira, Muawiya wanda kowa ya san halifa ne na musulmi, ba za a iya faɗa wani mai mulki da ya fi shi iya mulki ba, sai dai a ce su yi daidai da shi, don ba za a iya samun wanda za a ce wannan mai mulki ne da in aka haɗa shi da Muawiya ya fi Muawiya ba, a'a sai dai a ce wannan kamar Muawiya ne, amma ba a ce ya fi Muawiya ba, in dai iya mulki. Yana cewa idan da silin gashi tsakaninsa da mutane ba zai tsinki ba, idan suka ja zai ajiye, in suka ajiye sai ya ja. Samun wanda zai fi shi iya mulki babu, sai dai a ce wanda zai daidai da shi ko ya kusa da shi, wannan zai yiwu. To babbar tufas ta farko, wato dabdul ja'ash, ba za ka iya fasata shi ba, ba za ka iya zuwa ka sa kaga dai mai mulki ba wuya an harzuka shi, domin mai mulki kamar ido yake, yanzu ka su san ido baya son komai ya shiga, da ya taba shi yanzu a hargitse. To amma ba za ka iya hargitsa ko harzuka Muawiya ba, wannan ku shine babbar miza ko sufa. To yace Muawiya ya rubuta kada ilal Mugira zuwa Mugira, shi ko Mugira ne ake cewa, da za a ce gari na da kofa guda takwas, kuma a ce ba zai fita ba, a sa masu gadi da za su kewaye kofofin nan takwas, akan cewa in ya zo fita a kama shi, to zai fita ba su kama shi. Duk inda matsala take zai iya fita, kuma duk inda abu biyu suka rikice zai iya kawo amsa sahihiya, domin yana cikin dahiyatun nas, an ji masa ciwo a yakin Yarmouk, ya rasa idansa ɗaya. Yake cewa uktub ilayya bima sami'ta min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Muawiya ya aiko wa Mugiratu bin Shu'ba, yace ka rubuto min abinda ka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Warrad, Warrad yace fa amla alayya, sai yi min shifta, waka tautu biye di, ni kuma na rubuta abin da ya min shifta. Yace ni samituhu yanha an kasratis su'al, naji annabi yana hana yawan tambaya ko yawan roƙo ko yawan tambaya ko yawan bincike mara amfani,
duk wani abu wanda bai dace ba da zaka tambaya shine kasratu su'al. Mafi munin tambaya da mutum zai shine a zamanin annabi ka tambaye abin da ba haram bane sababin tambaya ka Allah ya haramta, shine mafi muni. Ma'ana mutum ya tono ka za ta tono wuka, shine mafi muni. Wa idha atul mal tudratu da dukiya, ita ko dukiya da dukiya da farji mahallin su daya, kamar yanda ba za ka yarda wani ya je ya kusanci yarka ba, ba mijinta ba, kamar yanda ba za ka yarda wani ya kusanci matarka ba, ba kai ba, to haka bai kamata dukiyar ka ta tozarta ba, tare suke. Wajibi ne ka alkinta ta, ka kiyaye ta, ka tsare ta, ka girmama ta, ka mutunta ta. Ita dukiya ba ta da martabar da za a ce ba kamata, amma tana da kimar da ba za a rayu ba sai da ita. An fahimta? Da aka kula da ita duk wajibi ne, tsare ta farilla ne. Shi yasa mutum ya a kashe shi saboda kare dukiyarsa ya mutu shahada. Wa an kila wa kala da labarin kanzon kurege, zantukan da babu su, kai ta ba da labarin da ba a yi ba, ka yi zancen da ba a yi ba, ka ba da labarin da ba shi da tushe a matsayin mai tushe ne, ka kirkiro labarin da ba a yi ba ka faɗa, ka zo ka ɗauko labarin da yake ba shi da amfani, ka zo ka ɗola shi a inda za a kalle shi da amfani, to shi ne ƙila wa ƙala, zantukan da ba su da amfani, amma ka kawo su ta siga za a ɗauke suna da amfani, ko kuma ka je ka ɗauko zancen da yake na sharri kuma ka kai shi inda zai yi muni. Babu la'anallahu man la'ana walidayhi, babi la'anallahu, Allah ya tsini, ma'ana tsinuwa rahama, ta tarbu da kai, gafara ta yi nesa da kai, afuwar Allah ta yi nesa da kai, Allah ya kalle ka ya yi nesa da kai, yardar Allah ta yi nesa da kai, duk wani abu da za a ce ma dalla tsakaninka da Allah ya zama babu shi, shi ne ma'ana Allah ya tsini. An fahimta? Shi yasa aka hana tsinuwa, saboda ma'anarsa kana nisanta mutum daga duk wani abu da yake na alheri tsakaninsa da Allah. To Allah ya tsine wa man la'ana walidayhi, wanda ya tsine wa mahaifansa, wannan dai mutum ba ai ko haukayi ba, haushi ya ce ko giya wake mutum ya sha, ai ya kamata ya san me zai. To wannan tsinuwa da mutum zai wa mahaifansa, ba dole ne sai ya ce da babansa Allah tsine maka ba, amma idan ya tsine wa wani shi kuma ya ce Allah ya tsine, ka tsine wa babanka kuma, da ka tsinuwar ko kai baka tsine wa mahaifinka ba, ka je ka tsine wa wani shi kuma ya rama ya tsine wa mahaifinka, to ya ka ja masa. Haddathana Amr bin Marzuq qala akhbarna Shu'ba an Qasim bin Abi Bazza an Abi Dufail, wannan Abu Dufail shine mutum na ƙarshe a sahabbai da ya mutu, daga ran da ya mutu babu rago sahabiya duniya, ko da ya mutu shekara ta 100 ko 107 ko 104 ko 109,

0: je wajen Muhammad bin Ja'far yace ni matafiyi ne ina neman gudunmuwa hanya ta tsinke mu yace to kai rashin sa'a babu abin da za ta miƙe ka da shi amma yanzu tafiya ce a gabana ga doki na da guzuri na ban mahab guzurin ga takobin albina abi dalib na a jiki wanda yake shi kadai in kai sa'a ka sai da shi kudi ne mai zaman kansa to ka san kamar turawa ne yanzu da suke auction ne ko wani ake cewa nan kabala naira goma wani ya kala shine auction ko to ka san mu ba mai amma kamar wajen turawa idan ka ce wani abu ne vintage ko wani abu ne tsoho to ai wurin su wani abu ne mai kima amma a wajen bahaushe shi bai san wannan ko hulaka kansa shi ma sai je fara kan titi tafiya sa ko amma kana kallon hular Michael Jackson ma dubu farashin da aka yi mata na safo hannunsa ma to mu ko ba mu san kimar kayan kakanmu ba ba a gani ma da ya fi kowa ajiye kayan gidansu shi ma yanzu ba kowa shi yake ba to sun kowane sabi na takobinsa in ka je taki ga su nan duk su ne istanbul ga su nan kowanne in ka je cairo ma in ka je cairo ka hawo bene inda ake aje kayan saraki ga takobinsa nan ayi duk ɗaya ne hatta annabi musa gaskiya ne ta annabi musa ce ayi ta ba ga riga annabi bai ta magata na istanbul ita magata cikin raga duk su nan duk su ne ko ayi to yau ka gani ko ayi to duk su ne ayi duk su ne suna nan ga kuma gashin kansa eh shi ma a cikin glass jinin annabi isa ma a belgium ba gashi nan ka shiga abin nan ɗakin gidan tarihi can sama ba gashi nan a cikin abin nan ba jininsa da aka ajiye gashi nan a abin nan jinin jikinsa da aka abin nan a makwai gidi shi ya tashi nan da suke kagen cewar shi ne wai misali ne tunda mu dai a wajen mu musulmi Allah ya ɗaga shi zuwa sama amma wanda aka soki ake ganin suke ganin shine to a jininsa yana nan aje a kwalba tun lokacin kuma yana nan aje yanzu haka suna ajewa to mu ne dai gidan mutan da ikon Allah summa akhraja sayfatan sai ya ciro wata takarda fa idza fiha maktubun abinda yake rubuce a jikin takardan nan la'ana Allahu man zabiha li ghayrillahi wanda yayin yanka ba dan Allah ba Allah ya tsine masa yanka ba dan Allah ba shine ka yanka gunki ka yanka danko amma misali ka roki Allah kai yanka dan Allah ya karba wannan ba komai ko kuma kai dan kanka kana da wata bukata a wurin Allah kana so Allah ya taimake ka baka ma yi addu'a ba ka yanka rago ko ka yanka sa ko ka yanka kaji ka yi sadaka da fatan Allah ya dube abin da yake ranka ya biya ma wannan dai ya halatta kuma yana da kyau amma ka zo ka yanka wa gunki shine laifi ko kuma ka zo ka yanka wa danko shine laifi la'ana Allahu man sarika manaral arda wanda bikonsu ya sunansa da Hausa bikonsu da ake na filaye ko iyaka abinan sheda wanda ya cire shedar iyakar filin wani ko kuma iyakar gona na shinge ya ture shingen don ya kalacin iyaka ko kuma mutumin da ya zo misali kamar yanzu an baka 75 by 50 kai kuma ka kara gini a gaba to duna ciki filin gwamnati ne ba na al'umma ba ne na jama'a ne ko su ya kai da ka tashi sai mai ka siya ba ka sai 75 by 50 ba ko 50 by 50 ba ba shi ka siya ba to in ka wuce in ka kara inci daya naka ne na mutane ne to kai magana cikin wanda Allah ya tsine maka ba kai ninkin nufi ba yau girgirar wanda yi ne yau ka fahimta ko domin ai iyakar wani kaci in ka cire shedar gona tsakanin makocinka da makocin ka cire wannan iyakar ka tura da ita gaba ko kuma gaban gidanka ka wuce inda yake shine kaida to dukkan a cikin wannan tsinuwar shi yasa lokacin da Sa'id ibn Zaid gonarsa makociyar gonar wata mace ce shi Sa'id ibn Zaid yana daga cikin goma yan aljanna babansa shine musulmin farko tun kafin zuwan musulunci domin Zaidu kanin Khattab ne kuma shi lokacin ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama annabi ba yake cewa ba zai yiwu a ce gunki shine Allah ba ba zai yiwu ba yace dole akwai Allah na gaskiya in an masa magana ce ban san shi ba amma ba zai yiwu a ce gunki ne Allah ba zai yiwu ba da kai tsinewa guma kai ce ba su da amfani ce akwai Allah na gaskiya amma ni ban san yanda yake ba shine wata rana ya tashi ya fita yace bari tafi kasar Syria Sham anan zai sami kila wani malami da zai gaya masa Allah na gaskiya amma ya san guma kallin ba su musu ne Allah ba zai yiwu a ce itace ko sassakakken abu ko kuma gini ko wani abu ba zai yiwu ba yace dole akwai Allah nan to yana hanya ya haɗu da wani malami ya ce daga ina kake ce daga maka kaza ce to ai lokacin annabin ƙarshen zamani ya zo da maka koma garin ku kila a can yake to kuma ya taho a hanya ya mutu daidai Mada'inu Salih wanda yanzu Saudi Arabia ta gyara shi ta mai da shi wajen zuwa a yi kallo a biya ta kuɗi inda annabi Salihu ya rayu wanda wajen kilomita wajen kusan dubu ne daga maka zuwa gurin to da ka mutu to ɗansa Sa'id wanda daga cikin gomayen aljanna maƙociyarsa ta zo ta ce ya ci mata iyaka ya ce shi bai ci iyaka ba amma a je a yi shari'a aka zo da hukuma aka ce a kirga ya ce a'a ni ba zan ce a kirga ba tunda annabi ya ce wanda ya ci iyakar wani Allah zai rataya masa ƙasa nauyin da ya kai nauyin ƙasa guda bakwai ba zan ci iyakarki ba amma nuna min inda kika ce nan ne iyakar ta nuna yace to kin ga wannan cikin gonata ne amma tunda kin ce cikin gonaki ne na yarda ni kuma zan yi addu'a ya daga hannu ce Allah idan matan nan ƙarya take iyaka gonata ta shigo ta ce gonata Allah kada ka kashe ta sai ka makantar da ita kuma Allah in ka tashi kashe ta ka kashe ta a nan kuma haka duk aka yi ta makance kuma ta tashi mutuwa ta faɗi a wurin ta mutu an fahimta ayo saboda hitin iyakarin da kake kallo ko ka kwace wani haƙƙinsa na ƙasa Allah baya wasa da shi baya sassautawa lokacin da Allah ya ce da annabi Dawuda alaihi salam ya ƙara faɗin masallacin Qudus ya zo yana son ya ƙara sai ya ga filin wani mutum shi ya fi dacewa da a ƙara sai ya ce wannan filin ina so ka ba da shi a siya domin a ƙara masallacin Qudus mutumin ne ya ce ba zai bayar ba ba kuma zai siyar ba ya ce Allah ne yake so ka ce ba za ka bayar ba ai dole ne ka bayar Allah ya masa wahayi ya ce ba na so sai zamanin annabi Suleiman sannan Allah ya ba shi izini shi kuma wancan mutumin ‘ya’yansa suka bayar kyauta an gane da haka ba abu ne mai sauƙi ba amma mutane suna ɗaukarsa da sauƙi da arha to Allah ya tsine wanda ya canza iyakar ƙasa iyakar fili iyakar gona duk wata iyaka ta ƙasa ai kaga shi yasa duk kasashen da aka yi mulkin mallaka na Faransa da na Turawa da shauransu ai ba sa tafiya sai sun bar rigimar ƙasa don kada su zauna lafiya kaga Algeria da Tunisia tana nan Nigeria da Kamaru waɗannan rigingimin suna nan kullum saboda an san rigima ce da ba ɗan adam baya wasa da ita duk isa aka ƙulƙula musu la'anallahu man la'ana walidayhi Allah ya tsinewa wanda ya tsinewa mahaifansa la'ana Allahu man awa muhdisan, Allah ya tsine wa man awa muhdisan. Muhdisan ma'anarsa shine wanda ya kago bid'a a addini, ko kuma wanda ya fara da cutarwa ga ƙasa ko ga al'umma, ka bashi daurin gindi ko ka bashi mafaka, to Allah ya tsine wa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya daurewa mabarnaci gindi a Madina, Allah ya tsine masa. Dan me saboda yace headquarter ta musulmi, to ran da aka bata ta, to kamar an bata al'amuran na musulmi. To haka kuma ko a ina ne duk wani wanda yake ya zo da bid'a ko ya zo da wata barna, aka bashi mafaka, aka daure masa gindi, ya ci gaba da yin wannan barna, to wanda yi wannan Allah ya tsine masa. Har malami ma sun ƙara da cewa wanda ya hana doka ta yi aiki shi ma Allah ya tsine masa. Wato wanda ya hana aiki da rule of law, ya hana a yi doka ta tafi, ya tsine masa. Allah ya sauke. Babun, ya ce babi, ya birru walidaihi, mutum zai wa iyayensa biyayya. A ma'anar birru shine kyautatawa ta gaya wadda za ka yi fiye da yanda shi wanda aka kyautawa yake zato ko yake tsammani, shine birru. Shi yasa Ubangiji da yazo yana magana tsakanin musulmi da kafirai, la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsidu ilaihim wallahu yuhibbul muqsidin. Akan kafiri dalili saboda gaggayar kyautatawar ka, yanda shi da kansa zai zama ba shi da addinin da zai burge shi kamar naka. Shi yasa Allah ya ce an tabarruhum, ma'ana birru. Shi yasa Ubangiji ya can kuma ce laysal birra, ma'ana birru shine ka in dan adam ne ka kyautata masa kyautawar da baya zato, wato kai masa alherin da baya tsammani, amma ya zama ne ya ka burge shi, ma'anar sa kenan. Wato kai masa alherin da baya tsammani kuma ya dauki hankalinsa, shine birru. To zai wa iyayensa biyayya ne, malam ya kuma asiyatin, idan ba saban Allah ba. To shi kuma saban Allah nan kala biyu ne, akwai saban Allah mai lokaci da iyaka, akwai saban Allah da ba shi da lokaci da iyaka. Misali mushi haram ne, amma yana da lokaci da iyaka. In ka ji yunwa ta kama ka, ka rasa abinci, kaga sai ka ci mushi. Amma zina babu inda za a zo a ce an halatta ka yi, da haka wannan haram ne har abada. Kamar giya a da, kafin a samu ci gaba na ilimi, idan kaya ta makalewa mutum ko kashi ya makale masa, sai a ce kurbi giya za ta tafi, lokacin babu makefata da za a zo a ciro a asibiti, ita ma sai a ce ta lokaci ne da iyaka. Ko kuma kamar da za a zo a ce white horse a bawa mai ciki ko a bawa kaza, wanda yanzu likitoci duk sun yarda cewa ƙarya ne, ba wani amfani da white horse za ta yi. To idan ya zama na haram ne na wucin gadi, wanda wani dalili zai iya kawo shi kamar haramci na cin mushi, to in iyaye suka rufe ido a kansa, to wannan za ka iya yi don larura. Amma idan haram ne wanda yake ba na wucin gadi ba, ba irin wannan ba ne, kamar zina, kamar wani abu da ya kama da haka, to wannan ba za a musu biyayya ba. Kamar makaruhi, ba laifi za a bi iyaye akan makaruhi, haka ma abin da yake akwai sabanin malami akan haramcinsa, haka ma abin da yake da shubuha, duk wannan za a iya wa iyaye biyayya a kansa don a zauna lafiya. Amma dai kamin da aka faɗa shi ne, uwa da uba ba su da haƙƙi, ba su da iko da za su sa ɗansu ya saki matarsa, ba su da wannan iko, shari'a ba ta ba su shi ba. In wani mutum ya yi magana Annabi Ibrahim, Annabi Ibrahim annabi ne da yake tafiya da wahayi, in mutum yayin maganar sayyidina Umar sayyidina Umar ba dauki umarnin sa ba sai da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta yace حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك ابن الخطاب ابن عبيد الله ابن ابي بكر البصري يتي لقيته بالرمله من حد الرمله رمله a kasar sham take kusan kilometer ko 10 ko kuma lama ko kusan kilometer kusan 100 ko kusa da haka daga ramla zuwa kudus na manta yawan kilomita to shine ramla amma akwai garuruwa ramla a Syria amma wannan ramla ta kusa da Kudus ita ake zance kale ce haddathana Rashid Abu Muhammad an Shahar bin Haushab wannan Shahar bin Haushab mutumin arziki ne amma ya haɗe da hasada ne ko kyashi ko sharri wasu suka ta bata shi alhamdulillahi daga baya malamai sun kare shi har ma Dr. Sani Umar ma lokacin da yake dalibi a Madina ya rubuta wani dan littafi akan wannan kuma wani malami kafin shi ya yi rubutu musamman akan wannan malami wani suka yi masa kage an taɓa ba shi rikon baitul mali treasury na gwamnati sai aka yi masa kage aka ce ya saci buhu guda na kuɗi wannan sharri wani kuma yi masa kage ya ce sun yi aikin haji da shi ya sace masa jakar kuɗinsa wani kuma yi masa kage ya ce ya yi ma'amala da shi ya haice shi to saboda Allah ya ba shi nagarta Allah ce da shi faqihul badal ma'ana jikinsa ba zai yi maka abin da Allah ba ya so to amma kiyayya da abin nan yasa aka yi masa sharri amma daga baya malamai sun yi rubutu sun wanke shi an Ummu Darda ya rutu daga Ummu Darda guda biyu ce akwai al-kubra akwai as-sugra to wannan sugura ce ita wannan sugurar bayan kubra aka aure ta ita Ummu Darda al-kubra ita ce wadda Salman al-Farisi ya ganta ta birge shi ya so ya aure ta to Salman al-Farisi annabi ya hada ƴan uwantaka ko abotaka da shi da Abu Darda su biyu kun san annabi sallallahu alaihi wasallam kai ne ku sani ya hada wannan da aboki kai ga abokinka to Abu Darda Salman al-Farisi shine abokin hadinsa to sai shi Salman al-Farisi ya ga wannan yarinya budurwa ya so ta ya zo ya samu Abu Darda ya ce na ga wata yarinya ta birge ni ina so zan aure ta amma kai zan tura ka je ka nemo min aurenta ya ce ina ne gidansu ya ce zo mu je suka je ya tsaya a gindin bishiya ko gindin dabino ya ce ga gidan can ka je ka nemo mu Abu Darda ya shiga gida ya sallama ya nemi babanta ga babarta ga babanta suka zauna ya ce kun san ni sunana Abu Amir ɗan wane ga sana'ata ga matsayina ga kaza ga kaza ga kaza to Salmanul Faris kun san dai Salmanul Faris annabi ya ce Salmanu minna ahal bait Salmanu namu ne ɗan gidanmu ne ya faɗi darajojinsa da mutuncinsa da iliminsa da hankalinsa da cewa ya taimaka a yakin Handak ya ba da shawarar da aka zo aka haƙa rami musulmi suka kubuta ya gama bayani kaf ya ce to ya ga 'yar gidan ku wance kuma yana so ku ba shi ita ya aura shine ya turo ni bayan ya gama bayani suka ce mun ji mun karɓa ba za mu ba shi ba amma kai mun baka ya yi jayayya suka ce mun baka da aka yi karɓa ya fito ya haɗu da Salman al-Farisi ya ce yaya labari ya ce ba daɗi ice ya aka yi ice ina ga yamin sun hana ni ba na bane ce a ni suka ba ce shikenan alhamdulillah kai Allah ya kaddara mu tafi kai shikenan babu wani abu to shikenan Salman Faris ya tafi aka tura shi wani wuri ya dawo ya zo gidan Abu Darda baya nan ya sami ita wannan mata da aka kasa shi ice lafiya yana gaje ce ya ganki kin yi baki ado kin yi shiga mai kyau haka ya ga mata ke dinga shiga mai danki ta ce kansa abokin naka shi ba ya san bai damu da duniya ba ce to ko bai damu da duniya ba bai halaki ki ado ba ta ce ice tana ina ce ai baya nan ya tafi kasuwa harkoki ya tafi gona ce to shi shiga daki ya jira shi ya dawo aka kawo abinci ice aka bashi abinci ce shi ba zai ci ba sai abokinsa ya dawo ta ce azumi yake gari ka ci abincinka ice to da aka yi kama abincinsa ya ci ya dawo a san da zuwa lafiya lafiya na suka hira su dare ya shiga ɗakinsa shi ma ya shiga ɗakinsa a gidansa ya sauka can kamar ka ce 12 dare ko karfe ɗaya sai ya ji mai gida ya buɗe ƙofa ileko sai ya ga Abu Darda ya zo yana Allah ce me kake yi ya ce Allah zan yin sallah ce sallah ka bar matarka ka koma Allah kwanta ba ya koma ya kwanta can aka sake jima wajen karfe uku ya sake alci ya za ka dinga fito ka je ka bari sai can ka fito kai sallah amma yanzu ya za ka dinga barin mata ka koma shi kuma ya kule ya hana shi ya sallah ya sa masa ido ba wai yana kishin mata sa bane da ya ka da shi sam bayan can kamar kimanin karfe hudu sai kwankwasa masa kofa ya ce yanzu sai ka tashi kai Allah ka zo mai sallah ya ce ai matarka tana da haƙƙi cikinka yana da haƙƙi ka yi azumi ka yi aikin gona ai ya kamata ka sani ni ma ina da haƙƙi a matsayin baƙonka matarka tana da haƙƙi jikinka na da haƙƙi ubangijinka na da haƙƙi ya kamata kowa ka bashi nasa amma ba za ka zo ka haɗe gaba ɗaya ka ba yar a wuri guda ba ashe bai gamsu ba da haka da ya taho aka suka gama sallar su suka zo suka yi sallar asuba ita shi ana yin gama sallar ya zo sama annabi ya ce ya rasulullah jiya Salman Faris ya zo ya shiga gaba na ya hana ni yin sallah ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya ce tawo kai ce ita an bi ka fahimta ai gaskiya ya gaya maka ya ce an bi ka fahimta Abu Darda na ɗauka kai kana da fahimta shi gama baka da fahimta ai abin da ya gaya maka shi ne gaskiya to kaga haka shi ke nan zance ƙare babu wata rigima to ita ko wannan Ummu Darda a Sugura yarinya ce ƙarama da aka bashi ita riƙo in za shi masallaci yakan riƙe ta su tafi masallaci idan ka kuma ka zo sallah kamar yadda ka san yaro ƙarami yake yin hayaniya da rigima a masallaci da yara haka take ta bi shi ta makale masa in an zo masallaci dan matsa mata tsaya tsaya tsakaninsa da wani a masallah har sai da ta girman da yace to yanzu fa ke yanzu kin wuce zama ba anan sai ki koma wajen mata to wata ran kawai ta zo ta same su ga gaisa ta ce ni fa kai nake so ka aura ka aure ni ce ni ce kware kuwa na ga sai ka daura min aure da kai kawai shikenan dike nan kuma eh ko daura auren suka ci gaba da tafiya to waɗancan daban suke in kana neman wayas man to su ne wayas to Al-Abi Darda radiyallahu anhu kala shi Abu Darda alƙali ne a ƙasar Dimashka yana da ciki shi ne wanda wata rana yana gwamna a Dimashka ya tafi zaga gari ya dawo bai samu yamma magariba ba ya zo masallaci ya zo ta rana sallar isha a masallaci shi kuma bai magariba ba da aka yi kabbarta ya bi ina shigowa ana ta da sallar isha ya kabbarta ya bi su suna sallar isha shi kuma yana yin magariba da suka yi raka'a hudu suka yi sallama kuma sai miƙe ci ko raka'a ɗaya suka zama biyar ya yi sallama raka'a uku magariba raka'a biyu nafila ƙale ce eh ta yi daidai na ka iya yi gobe in ta kama ka ausani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi tis'in annabi ya min wasiya da abubuwa guda tara na farko ya ce la tushrik billahi shay'an kada ka yi shirka da Allah ko ta yaya wa in kudita ko da za a yanyanka gabarka a yi maka kamar yadda aka yi wa Habib wanda Salma abin nan Muslimatul Kazzab aka waye gari ya zama na annabi ya tura shi yace waye zai domin lokacin Muslimatul Kazzab yana kan ganiyar zafin sa da rigimarsa da annabi da rigimarsa da addinin musulunci annabi yace wa za a ba wasiƙa ya je kai wa Salma abin nan Muslimatul Kazzab wanda kowa san kisa ne kawai wannan yaro dan 19 ko 20 yace a bashi annabi sai ka tambaya garshi in guje ka yaje ko kai masa yace a yanzu kai daga kamun takardar da gwajin wa kawo yace daga wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace to kai da ni annabi ne yace ni ban ji me ka faɗa ba to a karshe dai ya kulle shi karshe wahal da shi in yanyanka shi gunduwa kamar yadda kake walaman sallah haka yi masa ya zubo shi a buhu ya ce a kawo annabi a kawo annabi ya buɗa hankalinsa bai tashi ya ce a ji a kira mahaifiyarsa ta zo ya ce leƙa ki gani ta leƙa ta ce alhamdulillahi dama abin da yake so yi kenan so ne ke zama jarumi da haka da tarbiyyarsa a ji abin nishi to cewar a yi ta bani sai ba bace ita yar madina ce to annabi ce ko da za a gididdiba ka kada kai shirka an hurrikta ko da za a ƙona ka wala tatrukanna salata kada kai duka daina sallah azhar al'asr maghriba isha almaktubata wannan da aka farlanta ma muta ammidan kada kai duka daina yin sallah farilla wa man tarakaha muta ammidan wanda ya bar sallah farilla da gangan bari atmin huzimma ba shi da wata alaka da Allah ya kunci alakar da ke tsakaninsu ba yarjejeniya sai dai ran da kuma ya tuba ya ci gaba da sallah kuma Allah ya yafe masa shi kenan wala tashribanna al-khamra kada ka yadda ka sha giya fa innaha domin ita giya miftahu kulli sharrin kowane irin sharri za ta buɗe shi wanda daman labaruka akan ta kowa ya sani wa adi walidaika kayi biyayya ga babanka da babaka wa in amaraka ko da za su umarce ka an takharuja min dunyaka karbu da dunyarka duke da ka mallaka misali ko mulki ko komai amma nan misali ne ba hukunci bane kamar yadda zaka zo ka ce in dai ni ne na haife kai kaza ko bai ba kai ka haife shi amma kai masa ne dan ya san girman abin da zaka yi ko ka zo ka ce in nayi kaza shege nake ai ka riga ka zama dan halittinci ne da ka wallan ko ka faɗa ko baka faɗa ba bayan zaka canza ka riga ka shigo ko kuma ta ce nono na to ai ya riga ya shanye ko da ka wannan mubalagar zance ne na cewar kowane irin yanayi ne kada ka kiyo mahaifinka biyayya ko mahaifiyarka ko me kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne cewar shugabanka ko da zai maka bulala ya zane ka kullun ya kwace maka dukiya in yace kai abin da yake daidai in yace kada kai abin da yake bari ka bari shikenan to yace fakharuj lahum ka ban musu ma'ana ka kai gaya wala tunazi an lawlatal amri to gashi hargitsi kada kai jayayya da shugabanni kada kai juyin mulki ko kuma kada kai bore wa in ra'aita annaka anta ko da kana ganin kafi su dacewa da shugabancin ko kafi su cancanta amma nan dole ne a yi bayani duk da ya rage suraminti biyar na farko ba laifi ba ne idan shugaba bai maka daidai ba ka rabu da shi misali Abu Huraira ya ajiye wa Umar bin Khattab gwamnatinsa kaga bai laifi ba misali Amr bin Sa'id ya ajiye wa Umar gwamnatinsa wannan baya cikin laifi abinda ake magana a nan shine su shugabanni akwai abubuwa daban-daban tsakaninmu da su talakawa ɗabi'a ce ta ɗan adam babu kyakkyawa alaƙa mai kyau tsakanin shugabanni da talaka galibi sai ya mutu ko in baya nan wannan al'ada ce amma lokacin da mai mulki yake kan mulki a mafi yawan lokaci ba a ganin alherin sa yadda ya kamata. Shi yasa sayyidina Umar yace in ya mutu ayi walima, saboda ya san mutane za su rude idan mutuwarsa domin za su san waye shi, sun san me suka yi hasara. Amma abinda ake magana akai shine malamai sun haramta juyin mulki kuma sun halatta juyin mulki. Juyin mulki idan kai juyin mulki haramun ne kai juyin mulki, amma idan har kai nasara kai sa'a mulkin ya zauna daidai dole a bika. Amma idan baka yi sa'a ba hukuncin kisa ne, wannan ko duk duniya akan haka ake, musulmi ma kuma dokar su kenan. Amma idan ya zamana cewa dalilin da zai sa a yi juyin mulki a tsari na addinin musulunci shine musulmin shugaba ya kuma zo ya kafirce wa Allah, ya zama kafiri bayan yana musulmi ya yi ridda, to wannan shine wanda za a yi juyin mulki. Amma kuma ko ma wani irin dalili ne, ka'idar shine ba zai haifar da sharrin da yafi wannan ba.
1: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala, abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk za su amincewa, wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
2: A sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kannan fari.
1: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: kaiki gore daga suke da fatan al'ummar ta duniya baki daya musamman ma wadanda ke tare da farin cikin al'ummar Ram Radio kan mita 97.3 zangon FM a wannan safiya da fatan kun tashi lafiya kuma kuna cikin koshin lafiya barkanku da safiya da kuma kasancewa tare da ku masu sauraro kai tsaye a cikin shirinmu na an tashi lafiya shiri ne da yakan tattauna batutuwa da dama da suka shafi rayuwar mu musamman abubuwa da suka taba mu al'ummar mu kai tsaye shiri ne da hukumar gudanarwa ta tashar Ram Radio farin cikin al'umma tsawari wannan lokaci wannan sa'a kai tsaye domin ku mu kasance tare da ku mu dauko batu kuma mu tattauna ku ba da shawara ko kuma ku fadi yadda kuke ganin ya kamata a yi ko kuma a kawo ƙarshen idan matsala ce idan kuma abu ne da yake da kyau mu tattauna kuma tare da ku ayyau ma masu raro za mu kasance tare da ku cikin muhimmin maudu'in mu da za mu tattauna da fatan mun sami ku lafiya za mu tattauna batu da ya shafi ilimi da kuma tunaninmu a wannan zamani da fasaha ta yawaita mutane da dama suna shafa sa'o'i masu yawa suna scrolling a wayoyinsu suna kallon bidiyoyi ko kuma suna yawo suna karaɗe shafukan sada zumunta yayin da wannan tsohuwar al'adar nan ta karanta littattafai ke ƙara raguwa wai shin menene amfanin mayar da hankali ga karatu fiye da yawan kallace-kallace me yasa karanta littattafai yake da matakar muhimmanci karatu dai yana faɗaɗa ilimi da kuma ƙarawa mutane basira kana yana inganta iya tunani nazari da kuma warware matsaloli domin a cikin karanta littattafai akwai alfanu da dama da suke tattare a cikin sa domin idan ka karanta wani abin zaka ci karo da wani abu mai girma wanda ya Allah ya wuce tunaninka a wannan level din da kake a matakin da kake ka karanta shi watakila ya wuce tunaninka ba zaka ga amfanin sa ba sai a wani lokaci na daban da kai lokacin ka dade da ma karanta wannan abin to zaka iya tuna wannan abu da ka gani a littafi kuma ya amfani rayuwarka ya amfani wasu ma da dama kadan cikin amfanin dukan dake tattare da karatun littattafai kenan kuma yana ƙara ƙwarewar magana da kuma shi kanshi rubutu yana taimakawa wajen samun sabbin dabaru da kuma kirkire-kirkire a yayin da hannu guda yake ƙara ƙarfafa nutsuwa da kuma mayar da hankali tasirin yawaita kallace-kallace musamman a kafofin sada zumunta ba duka abubuwan da ke kafofin sada zumunta bane marasa amfani a'a ba za a yi musu kudin goro ba domin kuwa akwai abubuwa masu alfanu a cikin kafofin sada zumunta wanda idan kana kalla su ma zaka karu kwarai da gaske a wannan kallon da kake musu akwai darussa da bayanai masu matakar amfani amma idan aka yi amfani da su ba tare da iyaka ba suna iya haifar da abubuwa da dama musamman bata lokaci kaga mutun ya zauna ya shafe tsawon awanni yana ta scrolling a shafukan sada zumunta daga wannan ya wuce wancan ya wuce wancan yana rage wa mutun lokacin da zai mayar da hankalinsa akan abubuwa masu matakar muhimmanci a rayuwarsa yana shafar ayyukan mutane da dama ko kuma sana'a saboda yawan amfani da waya wani zaka ga a kaddararsa yadda ka san asiri aka yi masa da waya mafi yawanci zaku ga wannan wayar ta zama jinin jikin mu wani wallahi ko tashi yayi daga bacci sai ya taba waya wani ko sallah sai yayi scrolling sai dan aji idan yayi sallar yana idarwa cikakkiyar addu'a ba za ta bari ya tsaya yayi ba sai ya dauki waya waya na ɗaya daga cikin fitintunu gaskiya kwarai da gaske idan har ba mu maida hankali ba to tabbas za ta jefa mu a halin da ba za mu iya fitar da kanmu ba maimakon amfani da waya wajen nishadi kadai. Ana iya karanta abubuwa da dama a cikin ta kuma masu matakar amfani. Akwai manhajojin karatu da aka ware su takanas domin dalibai ko kuma waɗanda ma suke ƙara nazartar abubuwa da dama. Ba shafukan da ke wallafa abubuwa waɗanda kai kanka ka san ba za su ƙarar da kai ba, babu abin da za su yi maka, babu inda za su kai ka. Akwai shafukan da tabbas ake wallafa abubuwa na ilimi, na bincike, na abubuwa da dama da za su ƙarar da mu. Iyaye kuma su ƙara ƙarfafa yaransu su saba da karatu tun suna ƙanana, ta hanyar saba musu da littattafai da kuma ware musu lokacin karatun kansa. Domin shi yaro idan baka nuna masa mahimmancin abu ba, tabbas ba zai dauke shi da wannan mahimmancin ba. Haka kuma su ma a nasu ɓangaren malamai suna da tasu rawar da za su taka ta hanyar riƙa ƙarfafa wa ɗaliban da su yi bincike, su yi karance-karance, ba wai dogaro da gajerun abubuwa da ke musamman bidiyo da ake ɗorawa a kafafen sada zumunta ba. Ka koyar wa ɗalibanka, musamman yaro, yin bincike, yin tunani, zurfafa shi kanshi yana da matuƙar alfanu. A kan wannan batu za mu tattauna tare da ku masu sauraro. Za ku iya shigowa kamar yadda aka saba a lambobinmu na 0707-7529-539 da kuma 0807-4875-7777 da dai na ga kun fara kira tun kafin a ambaci lambar, amma saboda dai wasu da za su iya ƙara ɗauka ba za mu ƙara bata. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah, barka da safiya. Barka dai. Da muke tare. Ta malam Bashir, barkan ka da shigowa.
1: A ina tare da ku tun daga buɗe wannan tashar har yanzu, har yanzu kuma tashi.
0: To mun gode kwarai da gaske malam Bashir. A naka bangaren wani ya fi daukar maka lokaci, shin kana karance-karancen abubuwa da dama musamman littattafai ko kuma scrolling din kai ma kake a shafukan sada zumunta, musamman kuma yakan bata maka lokaci ko kuma yakan hana ka wasu al'amura na rayuwa?
1: Ai malama bakin a lokacin nan yan bikin kan ma ta kubo wai ba gaba da sakamakon da nan da ne na zai cin ma ka kuma a cikin wannan bayanin. Sai ina rike da kubo wai nan zai rike su a inda nan zai yi lokaci wajen sharbi da ya kan yin zan ba. Sai ina rike da kubo wai daga karfe 6 ba da karfe 5 da asuba da na tashi zuwa. Wani abu na amfana da wayan nan sannan kuma wani abu ne na ya tsara lokaci. Allah da rike da ba sai ga tsara lokacin ya ta tafi nan jaji da abu.
0: Kwarai da gaske.
1: Daga lokacin kuma ina zo ne da zai fi da amfanin da nake da lokaci na ya dinka kuma a asarar. Da gane cewa to lalle wannan wai abin da take kama shi ne. Zai sa kawai na rubuta ita. Saboda bata lokacin da wata ke yanzu ku san madan su ne ga mutum. Kamar yadda kika faɗa wallahi ko wanda muna tare da shi. Ana cewa assalamu alaikum a kan sallah. Wallahi ba magana wai ta ji ko salati ko wani abu, kawai wai zai dauko ya duba ga ina ga kwani ina ga. Ko shi bibiya da yake da yan siyasa ko bibiya ta har kafa to gaba ɗaya nake ganin shi a tsarin lokacin ma ya fi yanya, saboda sallan ma ana yi na ce ga wani ma sallan ma ana yi amma hankalin shi yana kama ko ya ji ta ya kara ko wani abu zai dauko ko ya duba ko ya duba. Gaskiya wannan asarar da take sa mutane musamman da mu da yan Afirka na gaskiya ku sun zaki ya cewa kamar ma ba ta haka hanyoyin da ya kamata a ce mana shi ne ba kawai dai asarar lokacin gaskiya ya fi yawa. Ya kamata dai mutane su zasu yi azumi na kanta su karatu tana misali karatuttuka da ko azuzzuka ko misali na mai zaka in ga wannan za a iya cewa ga kaɗa, amma za ki ga wallahi majority abubuwan da ake ba wanda suke amfana da ita ko gidi ta Allah za mu gane kuma Allah ya shi.
0: Amin ya hayya kayyum malam Bashir, dukkan ku rahoturu mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka bayar. Kamar yadda ya ce, kwarai da gaske idan ba mu tsaya mun lura mun mayar da hankalinmu ba, lallai kuwa wannan wayar za ta dilmiyar da mu ta kai mu inda ba ma tunani. Saboda abace mai matuƙar shiga rai wadda idan ba ka yi taka tsantsan ba, lallai za ta kai mu ta baro. kamar yadda na ambata wallahi ba ta bari ayi abubuwan da suka dace zaka ga kamar a zuciyarka aka dora maka ita kana yin abubuwa zaka ga lalle a wani lokacin ma zaka ga tunanin ta kake yi ga ta a hannunka ba zaka iya zama ba ka rike ta ba ko kuma baka amfani da ita to amfanin da za ta yi maka wannan rike tan da amfanin da ita ka san yadda kai ka mai da shi hanya ta gari hanya mai amfani da kai hanya da za ta tseratar da kai duniya da kuma lahira assalamu alaikum wa rahmatullah
2: assalamu
0: alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: wato an tashi lafiya
0: alhamdulillah barka da shigowa
2: barka da safiya
0: malama hadiza yar makada barkinki da safiya
2: aka ne fa kuma kina tare da hadiza yar makada da gare na bayan
0: dukkan
2: a fata wannan tare da kuka san son bude ne da dukku
0: to mun gode kwarai da gaske
2: fatima Allah maka wai gari da Allah ya samu na haka
0: amin ya hayya ya kai
2: da mu da ki aka san haka Allah ta mana kariya
0: amin ya hayya ya kai
2: fatima mun ji mun gode da kina wala waya da kuma karatun kika waya ta samu ci gaba a cikin ta to amma kuma ci gaba ya fi yawa
0: to wani irin jan hankali za a yi ga su
2: to jan hankali da za a yi a gaskiya tsoron Allah saboda abin musamman ma in karuwa kike to da sauki don ko ba karuwa ba ce babu sauki dalili ko sai kin yaro ko sai la zuwa na fa zama ta ba dole ki samu ba eh ka ya ba ka lokacin ka wani gani kuma ka dauro ba abin amfani ya karanta a cikin wani ko kuma abin amfani ya gani a cikin wani nan ba matasa su mai da hankali don gaskiya an fi gaske da matasa Fatima ina gani a ganina nake mutum ya san ciwo kansa da zai zata nan lokacin na sa ban za ba dan ban za ne kai ba lokacin haka ne ta bari wannan ba matasa su mai da hankali akan inda iyaye suka dora su yawa su mai da hankali sa akan da abin iyaye suka dora su yawa to yanzu waya ta zama wa mutane abin ya zama za a ce ya zama musifa to mun ba ta ya zama musifa kana sallama mutum ya ira ida da sallama a ce assalamu alaikum to kan haka ne ya koma kan waya
0: to mun gode kwarai da gaske malama Hadiza da wannan gudunmawa da aka bayar musamman domin wannan rana ta juma muka dauko wannan batu kuma muke tunatarwa muke tunatar da kanmu da ƴan uwa baki daya domin mu gode tare mu kuma tsira tare assalamu alaikum wa rahmatullah
3: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Fatima
0: barka da safiya barka da shigowa
3: to kai da riya uwa kan kun ji mu gode
0: sosai Malam Abubakar barkan ka da safiya
3: to gaskiya da labarin da ke karatu wannan abu ne mutum mun mutunci bangare
0: su
3: malama fatima abubuwan da yake faruwa mu mutanen mu abin da ya samu mutane ba sa ganewa a wani bangaren gidan malama fatima wani mutum wani su iban yaran sa da waya wani abu wani ina tabbatar wa yaro ka tabbatar da karatu yake idan karatu yaro yake bai kamata ka bar shi da waya a hannun sa ba kamata ka su mai littafin ta kai ya kare da shi wai amma yaro sai a bar shi da waya yaro dan shekara uku zuwa takwas ta bashi da waya malama fatima ina wannan abu da yake ya kamata a ci yaro ka so mai littafin ta ka san idan ya buda nan in ya je makaranta zai buda nan idan ya karanta ya ji dadi a yanzu kuma idan ya ringa hauhawa a gaba da yaran amma wani yaro ya shekara ta wasu goma su ba wai su yaro waya wai su wani shi da wani je wani karatu ita kuma yaran ba kowane ne zai je buɗe wannan littafin wannan wayar shi ne cikin gurin da zai je karo
0: Malam Abubakar Yakubu mai finti bunkura kwarai da gaske kai tabo abu mai matakar muhimmanci domin kuwa zaka ga yara kanana an dauki waya an ba su wai su karatu kamar yadda ya fada wasu daga cikin su ma ba su san inda za su yi su amfani da ita ta hanyar da za ta karar da su gaba ba yaro zaka ga saboda sakacin da aka yi aka bashi wannan waya wani yaron sai ya kai karfe 12 karfe 1 idan sa 2 yana zauna akan wannan wayar yana kallo ko wani abin da dama duk wasu series da ake yi yaro ya san da shi duk wani topic ko kuma wata makala da ake tattaunawa a kafafen sada zumunta abinda da yake trending zaka ji shi a bakin yaron ka saboda yana gani kullun yana kansa yana zaune yana gani kullun yana zaune abu daya yake yi daga wannan kafar ya koma wannan daga wannan ya koma wannan kuma fa yaron da yake kaiwa wannan 12 da rabi karfe 1 idan sa 2 a ɗakin sa shi kadai an bashi da waya yana dubawa gobe da safa fa zai shirya ya tafi makaranta to ya kake ganin yaron da yake karfe 12 karfe 12 da rabi bai yi bacci ba gobe da safa karfe 7 a ce ana son ganin sa a makaranta ba zai yi ba dole sai an makara idan kuma ya samu an tashe shi an shirya shi ya je makarantar tabbas ba za a samu abin da ake so ba saboda bai ba kwakwalwarsa ta samu repression din da za ta yi aiki a wannan safiyar ba yaro ya kai karfi ɗaya bai yi bacci ba kuma watakila a gobe litinin ko kuma gobe ɗaya daga cikin ranakun da ake zuwa makaranta ce yaro zai tafi makaranta da safi dole ba za a samu abin da ake so ba musamman a bangaren karatu da fatan iyaye za a ƙara dagewa a tsaya akan yara a tsage damtse a yi abin da duk ya kamata dangane an saita su akan hanyar da ta dace musamman ta'ammali da waɗannan wayoyi na hannu da zamani ya kawo mana su zamani ya kawo ci gaba kwarai da gaske amma kuma akwai manya-manyan kalubale da ke tattare da bayan waɗannan ci gaba idan aka dage aka yi abin da ya kamata sai a doshi waɗannan kalubale a tsaya kan su Allah ya ba mu iko kuma mu cinye assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah
4: barka da fatiya barka da aiki
0: barka dai baban
4: malama fatima mun ji batu da kika dauko mai muhimmanci wanda yake gaskiya ne kai na sau da yawa idan na zauna na kan yi tunani tabbas akan irin wannan maganar harkar yanayin karatu da ake na littattafai a baya da kuma yanzu dan ba zan fita ba gaskiya ko ni a kan kaina unguwarmu sai da na zama kamar wani jagora a kan karance-karance haka gaskiya wanda yake kafa na samu kamar irin da na dan yi kasa kuma na samu waɗanda yake suka dora musamman a kan ni na za a ga cewa sau da yawa gaskiya sukan yi kokari sukan nemo littattafai waɗanda yake akwai karuwa a cikinsu to amma babbar damuwa sai na ga cewar gaskiya kamar ko a makaranta ma ni na kamar yanzu irin su firamare yadda ni na sani ake mana irin zuwa karanta-karanta irin su magana jari da yauren su iliya dan mai ƙarfi da waɗansu dai na tattafan tarihi haka sai nake ganin kamar tiya ba a cika ma irin yin su batun a makaranta ma kamar irin yadda ake a baya to yi sa kusance tun daga nan su abubuwan nake ganin take dawowa hatta zo ga yi yanzu ta dora a kan harkar wayan nan sai dai addu'a da muke Ubangiji Allah ya shirya mana zuriya domin wani lokacin komai sa ido sai ka ga wai yara sun bi wata hanya

0: Rundunar dinar sojoji ta kara samun nasarori a cigaba da yaki da ayyukan samar da tsaro an bayyana bukatar da ke tattare da sanya idanuwa game da masu aikatau a gidaje muna nan dauke da rahoto na musamman akan batun haraji a ketare irin ta shirya lalata daukacin kayayyakin more rayuwa na yankin gabas ta tsakiya Masu sauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da safiya da fatan mun gwai gari cikin koshin lafiya a wannan rana ta Juma'a wanda ke zama biyu ga watan safar shekara 1448 bayan hijira daidai da 17 ga watan Yuli na shekara 2026 miladiya sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran tare da ni Fatima Yunusa Musa A karin farko tun bayan zaman sa shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya tabbatar da cewa zai halarci zama na 81 na babbar taron Majalisar Dinkin Duniya wanda za a gudanar a birnin New York na kasar Amerika a watan Satumba. Jakadan Najeriya a Majalisar Dinkin Duniya Ambassador Jimo Ibrahim ne ya bayyana hakan bayan ganawar sa da shugaba Bola Ahmed Tinubu fadar shugaban kasa dake Abuja. Ya ce shugaban kasar zai gabatar da jawabi a gaban shugabannin duniya inda zai yi bayani kan sauye-sauyen tattalin arziki da gwamnatin sa ke aiwatarwa a Najeriya. A cewar sa an tsara jawabin shugaban ne da misalin karfe 11 saura kwata na safi a gogon New York wanda ya daidai da karfe 4 saura kwata na yamma a gogon Najeriya domin yan Najeriya su samu damar kallon jawabin kai tsaye. Jimo Ibrahim ya kuma bayyana cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu zai halarci wasu tarukan gefe da suka shafi samar da wutar lantarki, ilimi, kiwon lafiya da sauran batutuwan ci gaba. Haka kuma ya ce shugaban ya jaddada aniyar sa ta yin aiki tare da Majalisar Dinkin Duniya wajen karfafa tsaron iyakokin kasashen yammacin Afirka a domin dakile matsalolin tsaro da ke addabar yankin. Rautanni sun kuma nuna cewa shugaban Najeriya zai zama a sauwan gaba a wajen taron kusa da shugaban Amerika Donald Trump. Sai dai jakadan ya ce ba zai iya tabbatar da cewa za a yi wata ganawa ta musamman tsakanin shugabannin biyu ba. Duk da cewa hakan na iya yiwuwa idan suka hadu a wajen taron. Idan shugaba Bola Tinubu ya halarci taron hakan zai kawo ƙarshen shekaru biyu bai je babban taron Majalisar Dinkin Duniya ba bayan da mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ya wakilce shi a tarukan shekarun 2024 da 2025. Rundunar sojojin kasar nan ta ce ta kama wasu bakin haure 24 da ba su da takardun zama a kasar nan. A cikin wata sanarwa da mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na runduna ta 81 Laftanal Kanal Musa Yahaya ya fitar a jiya Alhamis ya ce an kama mutanen ne a yayin wani samame da aka kai a karamar hukumar Efe da ke jihar Lagos. Ta ce ta kai samaman ne bayan samun bayanan sirri da suka nuna akwai wasu bakin haure da ba su da takardun izini a yankin. Sanarwar ta ce sojoji tare da haɗin gwiwar jami'an sa kai ne suka kai samaman wani gida a yankin Omokun da ke Odo na Forija Poka inda suka kama mutane 24 maza 15 da mata guda 9. Binciken ya kuma nuna cewa mutane 10 daga cikin waɗanda aka kama 'yan ƙasar Kamaru ne, 6 daga Togo, 3 kuma 3 daga Cote d'Ivoire da Jamhuriyar Benin, sai 1 daga Burkina Faso da Guinea-Bissau. Rundunar ta ce ana ci gaba da bincike domin tantance matsayin shigowar su Najeriya, dalilin zaman su da kuma ko suna da hannu a wasu ayyukan da suka saba wa doka. Haka kuma jami'ai na kokarin gano mai gidan da aka kama su a ciki domin yi masa tambayoyi kan yadda suka zauna a wurin da kuma irin ayyukan da suke gudanarwa. Daga bisani an miƙa mutanen ga hukumar kula da shige da fice ta Najeriya reshen jihar Lagos domin bincike ci gaba da bincike da daukar matakan da suka dace. Tanin kuma kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja ta soke hukuncin wata babbar kotun tarayya da ta ce hukumar zaɓe ta Najeriya INEC ba ta da ikon tsara jadawalin gudanar da zaben fitakwani da kuma tsayar da 'yan takara gabanin babban zaben shekara ta 2027. A hukuncin da alƙalan kotun suka yanke a jiya Alhamis, kotun ta tabbatar da cewa jadawalin da INEC ta fitar na shirye-shiryen zaben shekara ta 2027 yana nan daram. yayin karanta hukuncin mai shari'a Okon Abang ya ce jam'iyyar Youth Party YF wadda ta shigar da karar ba ta da hurumin kalubalantar jadawalin INEC kotun ta ce jam'iyyar ta kasa bayyana yadda jadawalin da INEC ta fitar ya tauye mata haƙƙin ta ko ya hana ta gudanar da zaben fidda gwani domin shiga zaben shekara ta 2027 karkashin hakan ne kotun ta yanke hukuncin cewa INEC tana da iko a doka ta fitar da jadawalin zaben tare da cewa babbar kotun tarayya ta yi kuskure lokacin da ta amince da bukatun da jam'iyyar ta gabatar kotun ta kuma ce jam'iyyar siyasa za ta iya zuwa kotu ne kawai idan an take haƙƙin ta na shiga zaben shekara ta 2027 a watan Mayu ne dai babbar kotun tarayya da ke zaman ta Abuja ta yanke hukuncin cewa INEC ba ta da ikon sanya wa jam'iyyar siyasa lokacin da za su gudanar da zaben fidda gwani ko tsayar da yan takara. Ta nan kuma babbar kotun ta tarayya da ke Kano ta hana jami'an hukumar kiyaye hadura ta ƙasa FRSC tsayar da masu ababen hawa a titunan cikin jihar Kano ba tare da umarnin doka ba. Mai shari'a MS Shaibu ne ya yanke wannan hukuncin bayan ƙara da lauya Abba Hikima ya shigar inda ya ce matakin da jami'an hukumar tsaro na FRSC suka ɗauka na tsaye da motoci da tambayoyin direbobi a wasu titunan cikin birnin Kano ya saba wa 'yancin walwala da zirga-zirga da kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada. Kotun ta kuma umarci hukumar da ta wallafa a bada haƙuri a wata jarida ta ƙasa tare da biyan mai ƙarar naira miliyan 800 a matsayin diya da kuɗin shari'a. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ya yi suka ga gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu kan rikicin shugabanci da ya dabaibaye hukumar rayayyun yankunan kan iyakokin ƙasar nan. A cikin wata sanarwa da mai taimaka masa kan harkokin yada labarai Frank Shaibu ya fitar, Atiku ya ce abin kunya ne yadda aka sanar da naɗin sabon babban sakataren hukumar ta BCDA yadda ma wanda aka ce an mai gurbin sa ya ci gaba da gudanar da aikin sa. Ya ce rikicin hukumar ya ƙara fito da abin da ya kira matsalolin da suka addabi gwamnatin Tinubu wajen gudanar da hukumomin gwamnati. Ina mai cewa irin waɗannan rikice-rikice na rage amincewar jama'a da kuma ta masu zuba jari. Atiku ya kuma bukaci fadar shugaban ƙasa da ta fayyace matsayin shugabancin hukumar ta raye yankunan kan iyakokin ƙasar nan tare da tabbatar da cewa duk naɗe-naɗen gwamnati suna bin tanadin doka. Ana kuma tsohon shugaban jam'iyyar APC Abdullahi Ganduje ya ja hankali 'yan siyasa a game da demokradiyya. Ganduje ya ce yawaitar sauye-sauyen shiƙa 'yan siyasa tsakanin jam'iyyu na faruwa ne saboda rashin ingantacciyar aƙidar siyasa. Ganduje ya bayyana haka ne a Abuja yayin ƙaddamar da littafi kan demokradiyya wanda ɗan jarida Ongekachi Eze Efezulu ya rubuta. Ya ce ya kamata yi jam'iyyun siyasa su kasance masu ingantattun falsafa, tsare-tsare da manufofi waɗanda za su bambanta da sauran jam'iyyu. Tsohon gwamnan Kano ya ce rashin fayyace aƙidar jam'iyyu ya ƙarfafa sauya shiƙa saboda muradin kai ba saboda bin ƙa'idoji ko manufofin siyasa ba. A cewarsa wannan yanayi ya kuma sa ya zama da wahala ga 'yan ƙasa su bambance manufofin jam'iyyu domin yin zaɓe cikin fahimta. Ganduje ya kuma buƙaci a ƙarfafa demokradiyyar cikin gida a jam'iyyu tare da inganta siyasar da ta ta'allaka kan batutuwan da manufofi masu amfani. Ya ce demokradiyya ba gudanar da zaɓe kaɗai ba ce domin tana buƙatar bin doka, tsarin mulki, hukumomin zaɓe masu inganci da zaɓe sahihi. Ya kuma ƙara da cewa kare waɗannan ginshiƙai zai tabbatar da zaman lafiyar siyasa, haɗin kan ƙasa da ci gaba mai ɗorewa a Najeriya. An buƙaci al'umma magidanta da ke ɗaukar 'yan aikin gida da su yi taka tsantsan da wasu ɗabi'u da kan iya zama damuwa ga rayuwarsu da ta iyalansu. Wata malama mai sharhi kan al'amarin yau da kullum malama Aisha M. Ahmed ce ta bayyana hakan a yayin da take ƙarin haske game da wani faifan bidiyo da ke yawo a kafofin sada zumunta na zamani. faifan bidiyon wanda ke dauke da hoton wata yarinya da ke fuskantar tuhuma game da yadda ta sanya maganin kwarin da kan iya halaka duk wanda ya ci a cikin kayan miyan da za a markada Malama Aisha wata ta nuna damuwarta da takeici gaba da wannan al'amari ta bayyana damuwa game da yadda irin waɗannan abubuwa kan faru a cikin al'umma inda ta dora alhaki ga sakacin wasu matan na gaza aiwatar da ayyukan su na gida har sun hai sai sun dauki yan aiki ta ce a mafi yawan lokuta wasu ayyukan kan iya gudanuwa cikin kankanin lokaci da tsari amma wasu kan nuna halayyar san iyawa da neman tilasta samun yan aiki malama Aisha ta ce wasu daga cikin irin waɗannan yara ba kasafai suka san muhimmancin kula da tsaftar kansu ba ballantana ta waɗanda suka dauke su aiki mai sharhi kan al'amuran na yau da kullum ta kuma bayyana halayyar da wasu masu daukar yan aiki ke yi a matsayin abin takeici da rashin tausayi tana mai gargadin iyayen da ke tura yaran su aikatau na su yi karatun ta nutsu a ƙarshe ta buƙaci al'umma na su ƙara sanya idanu game da wannan halayya dake da buƙatar dauka matakai domin samun nasara da kariya ga dukkan abin da ka iya zama cutarwa a rayuwa akalla mutane biyu ne suka rasu yayin da wasu suka jikkata sakamakon ruwan sama mai karfi da iska suka auku a garin Gashiwa dake karamar hukumar Badi a jihar Yobe lamarin ya faru ne da yammacin ranar Laraba inda guguwar ta lalata gidaje shaguna wuraren kasuwanci da wasu gine-ginen jama'a Wata majiya daga garin ta bayyana cewa lamarin ya janyo asarar dukiyoyin miliyoyin naira tare da raba wasu mazauna yankin da matsugunan su. Shugaban karamar hukumar Bada Ibrahim Babagana ya bayyana lamarin a matsayin kaddara daga Allah yana mai cewa guguwar ta haifar wa al'ummomin yankin koma baya. Ya ce rufin gidaje da dama sun bude wasu shaguna sun rushe yayin da magidanta da yan kasuwa suka rasa muhimman kayayyaki da hanyoyin samun abin dogaro da kai. Shugaban na karamar hukumar ya ce girman barnar ya wuce karfin karamar hukumar don haka ake da buƙatar taimakon gwamnatin jihar wajen samar da kayan agaji da matsugunan wucin gadi ga waɗanda abin ya shafa. Wani mazaunin garin Gashuwa Mustapha mai sana'ar kayan miya ya ce ba yawan ruwan sama ne yafi jawo barnar ba face iska mai karfi ya ce gidaje da dama sun lalace yayin da wasu kayayyakin sadarwa suka samu matsala sakamakon guguwar ya bayyana cewa bishiyoyi suna taimakawa wajen rage karfin iskar da kare muhalli amma sare su saboda noma fadada gari da neman itacen girki yasa yankunan fuskantar matsalolin muhalli wasu mazauna yankin sun bayyana guguwar matsayin ɗaya daga cikin manyan iftila da suka taɓa faruwa a Gashuwa inda suka ce mutane da dama sun rasa gidaje sai dai daraktan lafiya na babban asibitin Gashuwa Dr. Akinola Adekunle ya tabbatar da cewa mutane biyu ne suka mutu yayin da wasu da dama suka samu raunuka ya ce dukkanin waɗanda suka jikkata sun samu kulawar likitoci kuma an sallame su daga asibitin ana ta bangaren hukumar bayar da agajin gaggawa ta jihar Yobe Sima ta bayyana guguwar da cewa guguwar ta shafi wasu al'ummomi a kananan hukumomin Badi Yunusari da Bursari hukumar ta ce ta tura jami'an agaji da 'yan sa kai domin tantance barnar da aka yi da kuma gano irin taimakon da waɗanda abin ya shafa ke buƙata Haraji na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da gwamnati ke samun kuɗaɗen shiga domin gudanar da ayyukan cigaban ƙasa da inganta rayuwar al'umma. Masana sun bayyana cewa ana cigaba da kai wato ƙasashe Masana sun bayyana cewa cigaban ƙasashe masu tasowa da ma waɗanda suka bunƙasa na da alaƙa da yadda ake tattara haraji yadda ya kamata daga kamfanoni, hukumomin gwamnati masu sana'o'i, masu zaman kansu da sauran sassa na tattalin arziki. Sai dai duk da muhimmancin haraji har yanzu ana fuskantar ƙalubalen rashin biyan harajin yadda ya kamata a wasu sassa. Domin jin ƙarin haske kan muhimmancin biyan haraji da rawar da yake takawa wajen bunƙasa tattalin arziki ga rahoton da wakilinmu Salisu Hussein Usman ya haɗa mana.
1: Masana tattalin arziki na ci gaba da bayyana muhimmancin da haraji yake da shi ta fuskar haɓaka ci gaban ƙasa. A lokuta da dama gwamnati tana karɓar haraji a hannun kamfanoni ko hannun 'yan kasuwa a wasu lokutan kuma ta kan karɓa a fannin bangaren sufuri har ma da hannun wasu daga cikin ɗaiɗaikun al'umma. Gwamnati na yin amfani da kuɗin harajin da take karɓa ta hanyar samar musu da abubuwan more rayuwa. Dr. Abubakar H. Kawu, masanin tsimi da tanadi na Jami'ar Azman University, ya yi mana ƙarin haske dangane da muhimmancin da harajin yake da shi.
2: Amfanin wannan harajin shi ne a ka'ida, idan an samu wannan kuɗin a tabbatar an samu wa da al'umma jin daɗi, a tabbatar an samu musu da abin da ya shafi titina ne, a samu musu wato abin da ya shafi harkar lafiya ne da sauran abubuwa da su na jin daɗin rayuwa. Amma idan aka samu saɓanin harkar wato harajin ba shi da manufa.
1: Dr. Abubakar ya fayyace wasu wurare da ake amfani da su wajen karɓar harajin.
3: Dan kaɗan kasuwa ne abin da kake samu na riba za a caji wannan, ba zai ka dan kasuwa hannu kake samu. Idan kamfani ne da kai ma za a caji wannan wato ainihin harajin da wannan kamfani. Idan abin da ya shafi harkar sufuri ne, misali dole akwai license da ake yi da sauran abubuwa, kan kare za a fita da su ko za a shigo da su da kasa, duk haraji ne ma za a caji. Saboda haka akwai hanyoyi da yawa, abubuwa da yawa wanda akan caji akan haraji.
1: Mun ji ta bakin al'ummar gari, shin ko suna biyan gwamnati harajin? Kuma wanne alfanu suke samu daga biyan harajin da suke?
4: Zaka biya kuɗi na haraji, amma inda kake babu wani abu guda ɗaya da zaka zo ka nuna kace gashi wannan gwamnati ce tayi ma a kusa ko kuma nesa da inda kake kasuwancin. Hanya babu kyau, harkar shi ta kanta tsaro, musamman yanayi na unguwanni ko guraren da muke harkokin kasuwancin, zaka samu mu muke ɗaukan ma'aikata a gurin mu biya su kuma. To kaga inda alfanun harajin duk ba za mu yi wannan ba.
5: Ana shafi go, ina biyan na state, ina biyan na local government, akwai wasu haraji ma environmental, menene duk ina biyan wannan haraji. Kaga takardun zamana duka wanda suka kama ina biyan wannan harajin. Amma dai abin da nake kalubalanta gwamnati akan wannan harajin, inda ka duba unguwanninmu da muka fito yanzu an yi ruwa yau, amma muna ganin hanyar ta lalace. Akwai aikin da councilor ko chairman zai iya, amma ba ma ya sauraron ku ba zai zo inda kuke ba.
1: Akwai hanyoyi dai da dama da gwamnati ya kamata ta bijiro da su domin gina rayuwar al'umma da kuma haɓaka tattalin arziki. Ƙarshen rahoton kenan. Salisu Hussein Usman, a labaran rahama.
0: Tangaida Salisu Hussein Usman da wannan rahoto. Kuna sauraron labaran duniyar ne kai tsaye daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na tashar Rambar Radio Furen Cikin Al'umma da ke da shirye-shiryen taka media 97.3 zangon FM. A dakace mu labarin za su dora.
6: Labarai daga Rahama FM.
0: Barkamu da dawowa. Labarin kuma za su je ga rahoton ababen tarihin da suka faru a makamanciyar rana irin ta yau a tarihi a shekarun da suka gabata, tare da Fatima Kabir labarin ya kasa.
7: A rana irin ta yau 17 ga watan Yuli na shekara ta 1917, Sarki George na biyar na Birtaniya ya sauya sunan gidan sarautar ƙasar daga Sasse-Coburg-Gotha zuwa Windsor, sunan da har yanzu gidan sarautar Birtaniya ke amfani da shi. A shekarar 1936 aka fara yakin basasar Spain, wanda ya ɗauki kusan shekaru uku, kuma ya sauya tsarin siyasar ƙasar baki ɗaya. A makamancin rana irin ta yau ne a shekara ta 1955 aka buɗe Disneyland a jihar California ta Amurka, wanda ya zama ɗaya daga cikin shahararrun wuraren yawon buɗe ido a duniya. A irin wannan rana ta yau ne a tarihi, a shekara ta 1959 masanin binciken kayan tarihi Marie Leakey ta gano burbushin halitta mai muhimmanci a Oldove George da ke ƙasar Tanzania, wani bincike da ya ƙara haske kan tarihin asalin ɗan adam a nahiyar Afirka. Haka kuma a shekara ta 1965 jiragen sama na Apollo na Amurka da Soyuz na tarayyar Soviet suka haɗa a sararin samaniya, lamarin da ya zama alamar haɗin gwiwa tsakanin manyan ƙasashen biyu duk da takunsa ƙarsu a lokacin yakin cacar baki. A Najeriya kuwa shekara ta 2006 gwamnatin tarayya ta rataba hannu kan yarjejeniya da gidauniyar tsohon shugaban Amurka Bill Clinton domin samar da magungunan cutar kanjamau cikin sauƙi, farashi da kuma faɗaɗa ayyukan kula da masu ɗauke da cutar. Sannan a shekara ta 2014 jirgin saman Malaysia Airlines ya faɗi bayan an harbo shi a gabashin Ukraine, inda mutane 298 da ke cikinsa suka rasa rayukansu. Rawatan namu zai kammala ne da shekara ta 2014. Jirgin saman Malaysia Airline Flight ya fadi bayan an harbo shi a gabashin Ukraine, inda mutane 298 dake cikin sa suka rasa rayukansu. Lamarin da ya girgiza duniya baki daya. Rawatan ababen tarihi. Fatima Kabir labarin ya kan sai a labarin Rahma.
0: Madalla Fatima da rahoton ababen tarihi. Zamu ji kuma ga kasashen ketare. Gwamnatin Iran ta yi barazanar lalata dukkan kayayyakin mura rayuwa na yankin gabas ta tsakiya idan Amurka ta kaiwa matatun mai ko tushoshin wutar lantarkin ta hari. Wannan gargadi ya fito ne daga bakin manyan jami'an sojojin kasar biyu bayan musayar har-hari da suka hada da lalata wata gada kusa da Tehran da Amurka ta yi. Gwamnatin Tehran ta jaddada cewa mashigar ruwa ta Hormuz mallakar jici kuma martanin da za ta bayar ba zai zama didi da harin da aka kawo mata ba, a'a zai kasance mafi muni da barna mara iyaka. Tunda Iran ta fara kai har-haren makamai masu linzami kan kasashe irin su Kuwait, Bahrain da Jordan, inda tace tana fuskantar sansanonin sojojin Amurka ne. Wannan takaddama ta jefa fargaba mai tsanani ga tsaron manyan matatan mai da cibiyoyin tace ruwan sha na kasashen yankin Gulf, lamarin da zai iya gurgunta tattalin arzikin su. Kasashen duniya na kallon wannan wato dambarwa a matsayin barazana ga tsarin kasuwanci da jigilar makamashi na ƙasa da ƙasa idan yakin ya ƙara fadada. Masana na fargabar cewa wannan rikicin zai iya haddasa farashin man fetur a duniya da kuma gujewar kokarin diplomasiya na samar da zaman lafiya. Dabarin ya sanya dakarun ƙasashe da dama da ke yankin cikin shirin kota kwana saboda fargaba abin da ka iya zuwa nan gaba. Kafofin watsa labaran Iran sun rawaito cewa an jiyo furar ƙarar fashe-fashe a biranen Ahvaz da Bandar Ahvaz da Bushehr da kuma tsibirin Qasham, yayin da rikicin da ke tsakanin Iran da Amurka ke ci gaba da kamari. Mataimakin gwamnan jihar Khuzestan mai kula da harkokin tsaro da tabbatar da doka Viola Hayati ya shaida wa kamfanin dalancin labarai na Ilna cewa an kai hari a yankunan da ke wucin birnin Ahvaz. Har yanzu hukumomin Iran ba su bayyana cikakken bayani kan girman hare-haren ko asarar da aka yi ba. Lamarin na zuwa ne bayan da rundunar sojojin Amurka CENTCOM ta sanar cewa ta kaddamar da sabon jerin hare-hare kan wasu wuraren sojojin Iran rana ta biyar a jere, inda ta ce manufar hare-haren ita ce ƙara raunana ƙarfin sojojin ƙasar. To duka anan muka kammala labaran duniyar na wannan safiya kenan, sai dai kafin mu salama ga kanin daga muhimman kanin da kuka ji tun da farko. An ji cewa rundunar sojoji na ci gaba da samun nasarori a ayyukan samar da tsaro a ƙasar nan. An bayyana buƙatar da ke tattare da sanya idanu game da masu aikatawa a gidaje. Mun kawo muku rahoto na musamman kan batun da ya shafi haraji. A ƙetare kuka ji cewa Iran ta shirya lalata ɗaukacin kayayyakin mara rayuwa na yankin gabas ta tsakiya baki ɗaya. Sakon hikimar wannan safiya na cewa ba a siyan farin ciki da kuɗi, kuma ba a samun sa da tarin dukiya kaɗai. Farin ciki na gaskiya yana farawa ne daga aikin cikin zuciya. Lokacin da mutum ya yarda da ƙaddarar Ubangijinsa, ya gamsu da abin da Allah ya hore masa, sannan ya rayu cikin godiya da tawakkali. Labaran duniyar kina madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahama Radio Farin Cikin Al'umma, da dukkanin waɗanda suka tallafa domin ganin labarin ya zo gare ku, musamman Nafi'u Yahaya da ya tattara labaran ya kuma tace su. Sunana Fatima Yunusa Musa da na karanto. Nake fatan za a ci gaba da sauraro lafiya, a huta lafiya.
8: Juna biyu kyauta daga Ubangiji, kuma kowanne juna biyu da yadda yake zuwa. Ku san alamomi masu hadari a lokacin juna biyu domin ɗaukar matakin da ya dace cikin gaggawa.
9: Ya kamata magidanta ku san waɗannan alamomin masu hadari, sannan ku ba matan ku izinin zuwa cibiyar lafiya idan aka ga waɗannan alamomin: zubar jini, kumburin hannu, kumburin fuska, matsanancin ciwon kai, matsanancin ciwon ciki, zazzabi, rashin gani sosai, jijjiga ko rashin motsin jariri. Ku hanzarta yin abin da ya kamata, ku tallafa tare da kare lafiyar matan ku masu juna biyu tare da jariranku.
8: Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku nan da nan idan kun ga waɗannan alamomin masu hadari.
9: Mahala hannu domin kare iyaye mata da jariranmu.
10: Wannan sakon na zuwa muku ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.
8: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala, abin burgewa ma zan dafa wani abu da duk za su amincewa, wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
11: An sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kannan fari.
8: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: ita ta sayin da 7.3 zankon FM farin cikin al'umbaran radio yake ci gaba da sauraro labaran duniya ya gabata daga sashen labarai da al'amuran yau da kullun daga bisani mai karbi sakonni daga sashen mu na ciniki da kasuwanci karkashin jagorancin Shamsu Abdullahi Said Kademi yanzu agogon mu ke nuni da karfe 8 daidai lokaci da zamu kuma sashen mu na siyasa na rahmar radio French cikin al'umma buka mu kuma mai cin shirin harshen kalkalanka da fatan za a yi sauraro lafiya
1: ga munan tafi
2: ko shakka babu wannan matakin yana da alfanu saboda a cikin da dokar kasa ta hana jami'a karbar kudi daga kasashen waje saboda kada a wayi gari ana juya ta daga waje mun ta kafa gwamnati
3: Allah ya kaddara cewa Sardauna shi zai takara a wannan jam'iyya aka samu rashin fahimta wanda mun shigo wannan jam'iyya ne da kyakkyawar manufa ba dan mu takara ba ko zaben da ya wuce ai Sardauna shine sanata amma da aka ce ya takara saboda bai gamsu da tsarin da ake kai ba yace ba zai ba kuma akai zabi aka bayi Saturke yace baya so
4: Sanata Rufai hanga ya takara wa gani kan tafiya kwankwasi Allah ya sani lokacin da gwamnoni da ɗan majalisa da sanatoci ɗan uwan su aka musu tayi nan da nan suka ji Allah ki tayi suka karba sakon jam'iyyar APC amma shi nuna aqida da ra'ayi da jajircewa kalmar zan ga mar yi hakuri in ya koma jam'iyyar APC cewa al'umma ne a zabe APC ta wani bangare
5: mun zo mun tadda ɗan tsohuwar jam'iyyar APC ne waɗanda talauci ya fito ya musu shakan mutuwa idan suka fito suka yi hakuri mai girma gwamna yana sanar da kowa mu da muka towo da abbatin daga cikin jam'iyyar NNPP zuwa cikin jam'iyyar APC babu abin da zamu cewa Allah sai godiya
1: guda ka ce mu masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka shirin da kan bayyana ƴan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyin su na kashin kansu bisa tsari irin na demokradiya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ketare iyaka ba A gabar nan mai cike da sammatsi da manyan jami'in siyasar kasar nan suka daura da marar ganin sun fafata da juna don tunkarar kalubalen da ke gaban su a kakar babban zaben shekarar 2027 wata sabuwa ce ta kunno kai ga jam'iyyar APC mai mulkin kasa domin rahotanni ne suka bayyana cewa wata babbar kotun kasa da ke zama a Abuja ta rusa dukkan rassan jam'iyyar APC da ke kasar Birtaniya, Amurka da sauran kasashen waje tana mai cewa babu wata jam'iyyar Najeriya da ke da ikon kafa reshe a kasashen ƙetare domin lamarin ya saba wa doka mai shari'a Peter Keke Miki ne yanke hukuncin a karar da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta shigar domin neman a warware cece-kucen da aka ɗauki tsawon lokaci ana yi kan halaccin buɗe rassan jam'iyyun siyasar Najeriya a kasashen ƙetare inda kotun ta umarci jam'iyyar APC da ta miƙa sama da naira miliyan 30 da aka tara daga sayar da fam ga hukumar zaɓe INEC a cewar mai shari'a Peter Jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa ba ta da ikon kafa rassa gudanar da wani al'amari ko amincewa da shi ko kuma sanya idanu ko tare irin waɗancan kuɗaɗe daga mambobinta da ke ƙasashen ƙetare ko da yake kotun da ke ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Peter ta bayyana cewa duk wata jam'iyyar siyasa dole ne ta sanar da hukumar zaɓe ta ƙasa INEC tare da bayyana mata duk wata gudunmawar kuɗi da ta samu daga ƙasashen waje cikin kwanaki 21 kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanada babbar kotun ta ce babu wata doka da ta amince da kafa rassan jam'iyyun siyasar Najeriya a ƙasashen waje tana mai cewa sai dai 'yan Najeriya mazauna ƙasashen wajen na da cikakken 'yancin mara wa 'yan takarar su baya ko gudanar da yakin neman zaɓe amma ba su da damar kafa rassan jam'iyya kana ba su da ikon shirya ko gudanar da tarukan jam'iyya ga 'yan Najeriya da ke zauna a ƙetaren Mai shari'a Peter yace duk wanda ya kafa ko ya jagoranci reshen wata jam'iyyar siyasa ta Najeriya a kasashen waje ko kuma ya rinka karbar kudaden rajista da gudunmawa domin gudanar da al'amuran jam'iyyar siyasar Najeriya to tabbas ya aikata laifi yana mai cewa aikata irin wannan laifi kuma na iya jawo tarar naira miliyan 5 tare da hukuncin dauri a gidan maza A ƙarshe dai babbar kotun ƙasa ta umarci jam'iyyar APC da ta rushe dukkanin kwamitocin gudanarwa da shugabannin jam'iyyar da ke ƙasar Burtaniya da sauran ƙasashen waje da jam'iyyar ke da wancan tsari na shugabancinta. Kotun ta haramta wa jam'iyyar kafa ko ci gaba da gudanar da duk wani reshe a wajen iyakokin wannan ƙasa. A kan wannan hukunci da babbar kotun ƙasa ta yi na rushe dukkan rassan jam'iyyar APC mai mulki a ƙasashen ƙetare. Masanin kimiyyar siyasar nan, Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, ya yi ƙarin haske da falsafa ta siyasa.
2: Ko shakka babu wannan matakin yana da alfanu saboda a cikin da dokar ƙasa ta hana jam'iyya karɓar kuɗi daga ƙasashen waje saboda kada a wayi gari ana juya ta daga waje mun ta kafa gwamnati to babu dalilin da zai sa ta je ta bude ofisoshi a ƙasashen waje wanda wannan zai iya bada dama ta tara kuɗi din a ƙasashen waje ta shigo da shi kuma daga ƙarshen ta kafa gwamnatin ta zama ana sarrafa ta daga waje don haka ba daidai bane wannan hukunci cin yayi daidai da dokarabe da ake da ita yayi daidai da hikima ta siyasa da ta sa aka yi wannan dokar
6: to amma daktar baka ga za su iya daukaka ƙara tunda babbar kotu ce ta yi wannan hukunci duba da al'amari ne na bukata na siyasa watakila waɗancan magoya baya da ke ƙasashen ƙetaren na iya zame musu gishirin demokradiya kuma ga gudunmawa ta madudan kudade da suke samu
2: to sai dai idan siyasantar da shari'a za su ita ma kuma siyasa irin ta mutanen Najeriya ma'ana wacce kullun ake gina ta akan biyan bukatar kai amma ba dan haka ba abin nan asarari yake ai sau da yawa ana buga misali da kasashen da muka koyo demokradiya a gurin su duk sanda ake so ayi wani abu da za a nuna cewar ko an burge ko kuma an yi abin da ya kamata ko makamancin haka amma a ina aka taba jin cewar ga reshen jam'iyyar Democrat ta America a Nigeria ko ga reshen jam'iyyar Republican ita ma ta America a Nigeria ko ga reshen jam'iyyar Conservative ta Ingila reshen Nigeria ai ba taba ji ba saboda haka zancen a Nigeria wata jam'iyya ta ci wai ga reshen ta a kasashen waje kai ka san cewar wani abu aka kudindine wanda wata kila ku ake so a shigo da shi ku ake so a da shi babu mamaki yanzu misali APC da yake tace da gwamnatin tarayya shikenan ta fitar da wasu kudade na al'umma na abaiwa jam'iyyar APC ta rassanta na kasashen waje kuma da kudin al'umman Najeriya izama an zalunce sauran jam'iyyu da basu kafa gwamnati a matakin tarayya ko kuma a bude kofa wata jam'iyyar ita ma da a matakin gwamnati kawai na jiha take da ita wata kiltana da jiha ɗaya ko biyu shikenan ita ma tace bari ta bude reshe a kasashen waje a dinga diban wannan kudin jihar ana tafiya a raye wannan ofishin jam'iyyar na kasashen waje ta hanyar haka ayi abin da a turanci ake kira money lender a dinka diban kudin sata na talakawan kasa ana kai su kasashen waje da sunan ana raye jam'iyya ko kuma ayyo wani magudin a samu wasu kudade na haram daga waje a shigo da su Najeriya ayi campaign da su wanda duk irin waɗannan abubuwan ka hararo aka buƙaci wannan dokar kuma aka yi ta kuma wani ya zo ya karya ta kuma a sare wai za a je kotu kuma yi nasara ko da kotun kolin ce kuwa na kyautata zaton wannan hukuncin dai za ta yi ita ma
1: Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan na tsangayar nazarin kimiyyar siyasa daga Jami'ar Bayero a nan Kano to daga dandamalin fagen sha'anin siyasar kanan dai SA Aminu Gurgu mai fulo ne kin kira ga kanawa akan su kwantar da hankalinsu tunda shugaba Tinubu na kaunar su A cewarsa yana ta'antayo kudade ga gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf domin a ci gaba da yin ayyukan raya kasa.
7: al'ummar jihar Kano yan kasuwa ne, ma'aikata ne, matasa ne da mata, cewar wannan gwamnatin ta Balaraban gwamna da mataimakin Balaraban gwamna tare da 'yan majalisarsa amintattu masu approval na gaskiya ba a yi mata gaggawa. Yau gahi bisa kaunar da mai girma shugaban kasa yake wa jihar Kano, wanda a din Najeriya ba a samu jihar da yake kauna kamar al'ummar jihar Kano ba. Yana ta'anto kuɗaɗe, mai girma gwamna ba gara ba zago, yana yi mutane ayyuka na alheri, lafiya, ilimi, ruwan sha, wutar lantarki. Balaraban gwamna muna godiya. Yau gashi ya zauna da 'yan akwatu, an ba su filotai masu daraja da naira miliyan ɗaya. Mai girma gwamna nan ma muna godiya. Saura masu magana a rediyo gishirin dimokuraɗiyya, wanda Balaraban gwamna ce 'ya'yansa ne, 'yan uwansa ne, ƙannansa ne, ku sha kulminsu. Da yadda Allah za ku samu motoci da filotai da jarika, ku ma ku samu ku taimaki mutane. Ina shugabannin jam'iyya na mazaɓa da lokal gwamnati da kuke ta kunkuri, da yadda Allah gwamna zai matso da ku kusa, domin kuma kuna layi, ku sha filotai, ku sha motoci. Dan haka al'ummar jihar Kano suka ce wannan kauna da kake mana al'ummar jihar Kano mai girma shugaban kasa, da yadda Allah, Allah ga dakta Malam Alhaji Asuwaju Ahmadu Ahmed Bola Tinubu APC SAC, Allah kai rikon hannu da mai girma shugaban kasa.
1: Ba wai SA Aminu Gurgu mai filo ne kadai ke fadin shugaba Tinubu na an tayo kudade domin a hidimtawa Kanawa ba, shi ma injiniya Husaina Ali Kabuga makamancin wannan batu ya shigo da shi. Sai dai kannan ga Honorable Rabi Eme ya kasai zai jinjina wa gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf bisa kokarin da yake yi na sauke nauyin da al'umma suka dora masa.
8: Yadda a wannan sati aka zabo shugabannin 'yan akwati na portfolio local government mutum 35 wace local government mai girma gwamna igongoje su da filaye kowane mutum daya, sannan mai girma gwamna iba su naira miliyan 100 domin su sha ruwa. Wannan hakika mai girma gwamna ka cancanci yabo, kuma 'yan jam'iyya na kasa suka ce mu zo mu gode maka da wannan namijin kokari da kai, sannan suka ce mu gode wa shugabancin jam'iyya na jihar Kano karkashin Umar Haruna Doguwa, kuma mu gode wa chairman din 'yan akwati na jihar Kano da mataimakinsa advisor political Hamza Bahari Bakwana, yadda suka tsaya suka jajirci wannan abu ita bata ga 'yan akwatu. Kika mai girma gona ba taba irin wannan tsari inda suke gwagwarmaya a akwatu a zabo su a taimake su, wallahi ba taba yi ba sai gwamnatin ka injiniya Abba Kabir Yusuf.
9: Amma al'umma gari za su ce me yasa wannan lamari bai gudana ba sai yanzu gabanin lokacin zabi?
8: Wato mai girma gwamna tunda ya shigo gwamnatinsa kullum al'umma ir gari ba suke yi, shi yasa mu muke godewa Allah da muka yi tallan injiniya Abba Kabir Yusuf, domin harkar ilimi ta inganta, harkar lafiya ta inganta, gyare-gyaren titinan

0: mutumin da ya tsaya ya haska wa shugaban kasa irin shakan mutuwa da aka fito aka wa local government yau gashi babu abin da zamu fito mu ce sai dai mu godewa Allah da irin wannan salon mulki da aka fito ake yi
1: amma kuma ƴan jam'iyyar ku ana jin suna kuka cewa kananan hukumomin kayau miyau
0: alhajin mun zo mun tadda ƴan tsohuwar jam'iyyar APC ne wadanda talauci ya fito ya musu shakan mutuwa idan suka fito suka yi hakuri mai girma gwamnati yana sanar da kowa mu da muka to da abbatin daga cikin jam'iyyar NLPP zuwa cikin jam'iyyar APC babu abin da zamu ce wa Allah sai godiya domin tunda aka fito aka zaba abba yake zuba ayyukan alkhairi a jihar Kano har zuwa gobe bai gama ba
2: amma a daidai lokacin da injiniya Husaini Aliyu ka bugan ke yin wadancan kalamai Alhaji Nur Hassan Ungwagwani ki hakurkurtar da Sanata Rufa'i Isa Nahanga akan yayi zaman sa a jam'iyyar NDC gami da kalubale da yin ƴan gore-goren siyasa ga gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf Alhaji Nur Hassan Ungwaggo idan ka shirya ta Larabawa ta faddal
3: ina mai ba Sanata Rufa'i Hanga hakuri bisa wannan abin da ya faru Sanata Rufa'i Hanga ya taka rawar gani kan tafiyar kwankwasiya Allah ya sani lokacin da gwamnoni da ƴan majalisa da sanatoci ƴan uwansu aka musu tayi nan da nan suka ji Allah ki tayi suka karba sakon wa jam'iyyar APC amma shi nuna aqida da ra'ayi da jajircewa kalmar da zan gamar yi hakuri in ya koma jam'iyyar APC cewa al'umma me a zaɓe APC ta wani bangare shekara uku da shugaban ya yi iya mulka al'umma me wa kasar bai wa yankin arewa kuma kai mai girma istungu sanata kai ka guji wannan gwamnatin ta jihar Kano ka kyamace ta sakamakon butulci da cin amanar ta wa mutumin da ya taimake ta mai da ta inda take a yanzu ga dinga turo yana sun ga dinga zagin ka sai aka da al'ummaka nan malamai suka zo suka faɗi ra'ayin su amma ga dinga turo wa ana cin mutunci ana cin zarafi ana mozanci mutumin da ya mai da su mutane ya dasa musu diga arziki sun ce har yanzu nan aka samu ƴan su mata suka zuka daura buri igiya a kugo su suka dinga daga suna zagin sanata kwankwaso nan aka samu ƴan su mata marasa tarbiyya suka dinga daga fan suna zagin sanata kwankwaso to zuwa nan su ne masu alkawari su ne mutane da kake tunanin za su iya rike ma amana shekara $40 ba ake dauniya da su yanzu ka samu dama suka nuna kalar su yanzu wannan mai za su gaya ma kuma su ko magoya ba su su burge ka ko kai sha'awar abubuwan su ba kamar da na ji mai girma gwamnati ya magana kan Komar Amina Abdulsalam ai tsakanin kai da Komar Amina Abdulsalam kamar akwai ne da babu da ilimi da gogewa da sanin gwamnati da kwardini na ganin wani shine shugaba wallahi da ba ma hadi tsakanin kai da Komar Amina Abdulsalam ai daga na gaba ake gane zurfin ruwa din mai hankali ya kamata ya kaura cewa gwamnati ke guje ka wallahi mai girma gwamnati kun ga mutum yayi mu'amala da kai a mutum goma mutum tara ina tabbatar ma saboda kawai dan abin da zai samu daga gare ka amma ba soyayya bace ta Allah ladan
2: da wannan ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai diga aya a madadin Abbas Salisu soran dinki sai khadimin da kan yi tiritiri dan ganin shirin ya iske ku babu inda wato Bashir Alali ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada mu

0: su sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnun ku sha labari shirin da ya saba shiga sarkakkiyar lungu da sako na fadin duniyar nan ta sarki buwaye gagara misali domin zakulo muku rahotanni iri daban-daban hukumomin kare haƙƙin dan adam sun tsaya tsam domin gano gaskiyar lamari tsakanin malamin nan da ake zargi da ɗalibarsa
1: shi zargin ta ake su kuma nasu ya bayyana kotu ce za ta iya tabbatarwa yayi ko bai ba
0: ya subhanallahi Hukumar Hizba ta gargadi masu sana'ar tura fina-finai da su dakatar da wannan sana'a tasu. Idan kuma ba haka ba, to jiki magai.
2: Daga yau, for local government, mun baza 'yan Hizba da awa kuma za mu gurfatar da shi inda zai girba abin da ya shuka.
0: Al'umma mazauna garin Mesar Tudu na roƙon gwamnan Kano da sauran mahukuntansu. Da su taimaka su share hawayensu shin ko me ya yi zafi
3: wannan annobar rani ta zaizayar ƙasar nan ta dami fiye da yadda ba zato
4: wani ya kare wani ya haɗu wani ma ya mutu an kai na yaɗo na mutu a wannan rami min yi kuka an mun gaji an bu an
0: waɗannan rahotannin da ma jin yadda wani tsuntsu ke fuskantar matsalar tashi sama Da zarar ya samu akasin taba ƙasa da ƙarin wasu rahotannin masu faɗakarwa da sanya nishaɗi duk a cikin angaren shirin namu na yau sunana Salisu Usainu Usman wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci ku biyo mu
5: Alhaji me kuma
6: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
5: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
6: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store.
5: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da macaroni gani da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
6: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikinsa
5: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
6: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goruba na'ana lemon grass da dai sauransu
5: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara ƙasan
6: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka 08-06-44-85 ko 08-07-27-22
5: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Store.
7: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko ɗakin ƴar baba
8: ai sai jiya naje kai ɗakin amarya fa yayi kyau dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungwaje ta da katifar uniform
7: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya
8: har da lafiya mai gida
7: kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun ƙera inganci
8: to ni ma mai gida fa gaskiya
7: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
8: ina godiya mai gida
7: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasa

0: kai tsaye ku zo mu kwance bakin angaren shirin namu na yau da jin roƙon da al'umma mazauna garin Gundutse da ke karamar hukumar kura suka yi sakamakon yadda suke fama da matsalar rashin hanya a dan haka suka roƙi gwamnatin jihar Kano da ya taimaka ya kai musu dauki wannan gari nasu ko su ma sarkon kuɗi roman demokradiyya Malam Tasi Adamu guda ne cikin mazauna garin Gundutse dake a karamar hukumar kura ya bayyana mana halin da suke kasancewa sakamakon rashin wannan kyan hanya tasu
1: da kada san zuwa gainawa ita muke bukata shugabanni su taimaka mana su kawo mana dauki saboda irin lokaci na ruwa ba mu da hanya kusurwa hudu gaba da hanya cika take babura ba sa samun hanyar shiga dide da mutane ma sai sun kama ratsa suna cire takalman su da tijawa da manya idan mun lafiya ya kama ran lafiya za a fitar da shi asibiti shi ma nan duk a tararrabi muke mashin in an dauko shi ina man makala sai an kama neman taimakon mutanen da su dafa shi su ga da shi daga nan ma in Allah ya kawo karar kwana mutum ya rasu kafin a kai shi asibiti a taimaka mana a taya mu da addu'a Allah ya sa ayyutan mana da wannan hanya koda guda daya ce koda ba mu samu kusurwa bin ba muka samu daya talatin mana
0: to ma iya cewa abin da ke gidan goje shine a gidan kaura la'akari da yadda al'umma mazauna garin Mesar Tudu ke kukan zuci wanda yafi na zahiri sakamakon yadda suka ce sun shafe sama da shekaru 15 suna fama da matsalar zaizayar kasa wanda sanadin hakan ke janyo musu asarar dukiya da rayukan al'umma wanda har ta kai wasu daga cikin mazauna garin na Mesar Tudu suna guduwa suna barin mutsugunansu sakamakon yadda zaizayar kasar take tafiya da gidajen nasu kai bari dai ne tsam Muji daga bakin al'ummar wannan gari na Mesar Tudu dake karamar hukumar Gezawa.
2: Wannan allobar rami ta zaizayar kasar nan ta dami fiye da yanda ba zato saboda sakamakon misali tsawon shekara 15 zuwa 20 muke fama da wannan zaizayar kasa. Kuma su mahukunta ya kamata a ce Allah ya sa sun taimaka mana a cikin taimakon su. Allah ya taimake mu a cikin taimakon sa. Waɗannan mutane su ji koken na Abba Kabir Yusuf gwamna ne mai adalci hakikanin gaskiya.
3: Wani ya kare, wani ya haɗu, wani ma ya mutu, ina kaina ya dona ma ya mutu a wannan rami mun yi kokan. An mun gaji an zo an ɗauke mu mun hana holiyo. Mun yi da 'ya'yan mu ai musu holiyo sanadiyar rami nan ba a gyara mana ba. Lafiyar su har yanzu muna ciki ga damuna ta sake hali. Dawowa an kwalma mana ruwa iya tabi ya mu hatsoran tsallaka su a taimaka mana a agarba mana a tallafa mana mu ne mutanen Mesar Tudu gaba ɗayanta
4: magaji Sadiq Mesar Tudu Geza local government to muna roƙon hukuntan mu na local government din mu ta Gezawa wanda sun san wannan rami ba sanannen rami ne wanda kusan shekara 15 ake fama da shi gahi kullun ci yake amma ba wani canji da muka samu kuma gwamnatocin nan duka ba wani wanda bai san da wannan rami ba tun lokacin Buhari har zuwa yanzu nan ba wani canji da aka samu muna fata Abba Kabir Yusuf yanda muka san shi da adalci da kuma kokari muna nema ya taimake mu yazo ya kalli wannan matsalar da muke ciki dan ya taimake mu ya mana maganin wannan matsala ta rami ko da yau yaran mu su haɗu su kare matan mu suna fama da juna biyu haka za a yi ta fama wajen kai su asibiti saboda babu hanya hallin da za a kwanta ma babu
0: to da fatan Gwamnati za a ƙara shiga lungu da sako na jihar Kano domin magance irin waɗannan matsaloli na rashin kyan hanya domin inganta rayuwar al'ummar karkara da kuma sassan unguwanni na jihar Kano to yanzu kuma sai jin yadda al'ummar Hausawa ke wa wasu kalmomi riƙon sakainar kashi wanda a wasu lokuta da dama wasu daga cikin Hausawan sukan yi amfani da wasu kalmomi a lokutan da suke gudanar da shirarraki ko kuma a cikin zancensu na mu'amalarsu da abokan cinikayyarsu har sukan ambata wasu kalmomin amma kuma ba tare da sun san alfanunsu ba ko kuma hurumin da ya kamata su ambata waɗannan kalmomi ba to ko ma dai ya abin yake ga Malam Bello Muhammad Shehu Baba Wadatu Zurci yana warware masu sauraro kalmar ashaliya da kuma kalmar warki da sauran wasu kalmomi a ganawar su da Kabiru Abubakar Shishi.
5: Ashaliya, idan aka ce maka ashaliya, watan ma'anar ashaliya tsagi ne na guru, ka tsaga shi, wanda tsura suke cewa kwata ɗaya bisa hudu barin sai ka tsaga shi gida hudu, to shine ashaliya. Tsagin guru ko rabin guru, to wannan ka raba shi shine ake cewa ashaliya.
6: Kowane abu wanda aka raba shi guda ɗaya gida hudu za iya cewa da ɗaya bisa hudun nan ashaliya ko kusi ba tsagin guru.
5: Kowane ma'auni da sa warki, idan aka ce maka warki zaka ji Bahaushe yana cewa kai fa ni warki ne daidai kogun kuwa daura shi ake wata abu ne da ake yin sa da fata, akan kare sutur, akan kare sarici da shi, akan daura shi a kogo ne wanda yake zaka jawo ai masa dan lebatu guda biyu nan daya nan daya, hannun dama daya hannun hagu daya,
6: hannun daurawa kenan,
5: hannun daurawa kenan kaman zari haka, sai a dinka shi sai ka jawo kaman yadda Hausawan mu iyamu da suke cewa mukuru
6: mukuru
5: mukuru
6: me mukuru,
5: yawa abin da ake nufi da mukuru dan tofi, dan tofi kuma abin da ake nufi da shi watan abin kare tsareci na mata, shi daura shi ake haka kaman siket, sai ai masa aljihu, mata iya masa tsofaffi su suke amfani da shi, sai su daura shi nan suke aje ɗan kudin su a gaban, sai ai masa dan aljihu hannun dama da hannun hagu, sai ka kama kai ta kama mace ta ja, sai ta daure kayanta kaman irin masu wasa da kura, in zaka san sa fata san daure ta sun haka suke, to kaji yadda abin yake.
0: To da fatan za a dage a ci gaba da riko da kalmomin Hausan domin gujewa bacewar su a fadin sassan duniya. To yanzu kuwa bari mu ziyarci sashin ciniki da kasuwanci na Rahama Radio Farin Cikin Al'umma karkashin jagoranci Shamsu Abdullahi Said Kademi domin karbar wayannan sakonni.
7: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana bukatar ka kibe kanka tifar a wala. Don haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara danƙon soyayya juna. Ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka. Domin dai an gure a dakan tunani, an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka. Da nufin zama dandalin dausa in jagije gajiyar jiki ta samu sawaba. Da kuna a wala mai lakabin haihuwa goma. Sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu. Domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bullubus, ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki, a daura aure da katifin awala. Kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci. Hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah, domin ba tsarin wahala a katifin awala. Domin garin bayani kamfanin katifar awala Nana Akwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mammaje Petroleum a karamar hukumar Gezawa a Kano, ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-58-336 ko kuma 070-87-95-2051.
8: Kai ka kai ka kai cancadi mai gida, a ina ka samu wannan atamfar? Ka san ban taba ganin irin wannan design din ba.
9: Ke dai bari to kallu wannan.
8: Amma wannan Swissless din ya dake ni, wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya.
9: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau.
8: Ai kwana ga zahiri, domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba.
9: Kin ga suna da atamfofi na kecere ni, ga less Swissless, Holland Sufa, Gezna, Abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
8: Ba shakka, to a ina zamu samu Wasai Investment?
9: Suna nan a dab da filin parking Wasai House kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar kantin kwari.
0: Mai sauraro, yanzu kuma sai jin yadda hukumar Hizba ta gargadi masu sana'ar tura fina-finai a fadin lungunguna da sako na unguwannin jihar Kano da su gaggauta daina wannan sana'a, sakamakon yadda wasu daga cikin al'ummar gari ke kukan cewa wasu wurare da ake sana'ar cajin waya ana tura wasu fina-finai na batsa wanda addini bai yadda da su ba, kuma bai yi kamanceceniya da al'ada ba. A don haka hukumar Hizba ta fitar da cewa ta haramta wannan ture-turen fina-finai. To amma dai bara mu ji ƙarin haske daga bakin mataimakin kwamandan Hizba na jihar Kano, wato mujahidin Aminuddin.
10: Duba da korafe-korafen da aka dinga samu daga wajen al'umma daban-daban, inda ake samu wasu bata gari wajen cajin waya ko wajen sai da waya suke yin downloadin wasu fina-finai ko kuma wasu bidiyoyi na batsa, inda suke wayo suke ba saje da karatuttukan malamai a sa batsa tsakiya ko kuma a yi sauki na batsa. Amma kuma idan ka je ka bude sai ga abu ne mara kyau, wanda idan ka je ka duba shi fim din nan ma ba kowane fim ba ne aka yi da yaro ya gani. Wani fim din na shekara kaza ne ba na shekara kaza ba, wani fim din ba kalla ba sai da yayi a gaban ka. Amma waɗannan yara ne ƙanana wanda shekarunsu ba su kai sun kawo ba, ake dora musu waɗannan mugayen abubuwa a waya, wanda ma sai sun biya sannan a dora musu. Kisa ka ga yara kullun tarbiya take ƙara fandarewa, take ƙara lalacewa, take ƙara rugujewa. Ka duba da wannan hukumar Hizba ta hana downloading gaba ɗaya a Kano, ana downloading na abubuwan da ba su dace ba wanda zai gurɓata tarbiya. Abubuwan baza sun yawa wanda hukumar Hizba daga yau portfolio local government man baza ɗan Hizba da awa suna gani ko za a cirke mutum ko za mu gurfatar da shi inda zai girba abin da ya shuka.
0: To sai dai tuni wata majiya ta ayyana cewa hukumar ta tafi fina-finai ta jihar Kano ta fa magantu kan cewa ita wannan sana'a ta tura fina-finai da ake yi a sassan unguwanni na jihar Kano ba fa za a daina ba. To sai ku biyo mu a cikin shirye-shiryenmu na gaba domin jin madogararsu dangane da wannan sana'a da suke kallon kuskuren da hukumar Hizba ta yi wajen dakatar da ita. To ai dama shi dai itace tun yana ɗanye ake iya tankwara shi. To anan kuma tun bayan wata turka-turka da taɓilla tsakanin wani malami da ɗalibarsa da aka zarga, sai gashi hukumar kare haƙƙin ɗan adam na cigaba da bayyana tsayuwarsu cikin wannan lamari domin ganin an tantance tsakanin tsaba da tsakuwa bisa doren doka. Kamar AA Haruna Ayagi shine shugaban gamayyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa, wato Human Rights Network of Nigeria, ya ce suna tsakiya har sai an gano gaskiyar lamari domin a bayo mai gaskiya gaskiyarsa, sannan kuma a hukunta wanda ba shi da gaskiya bisa doren doka.
11: Ta bisa wannan takaddama da take faruwa tsakanin malami da ɗalibansa, tuni mun shiga tsakiya ba dan komai ba dan a ba mai haƙƙi haƙƙinsa. Domin shi malami zarginsa ake da yayi wani abu da bai dace ba ga mata aure, ita kuma da ta tashi da maimakon ta dau hukuncin da za ta kai wa hukuma ta bi mata haƙƙi, sai ta ma sai ta dau hukunci tare da ƴan uwanta, ta dau hukunci da hannunta. To kaga in duk ka hada ka kalla zaka ga kowa ya aikata laifi. Shi zarginsa ake su kuma nasu ya bayyana, kotu ta ta iya tabbatarwa yayi ko bai ba, su ko nasu gashi a zahiri an gani ana tayawa a social media. To kaga mu dole mu zama a tsakiya domin mu nemo mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa. Turawa kwamishinan ƴan sandan jihar Kano yayi wannan bincike, kuma mun san mutum ne adali mai adalci, tuni ma yasa ana binciken wannan abin a shashin manyan bincike na manyan laifuffuka domin a nemo abin da yake da akwai na hada duk abubuwan da yake da za a hada a kai kotu.
0: To wannan kenan. To yanzu kuma sai jin rahoto na musamman na kowane tsuntsu. Shin mai sauraro ko ka san rayuwar da jemage ke yi a sararin samaniya ya fi tasiri fiye da yadda zai sauka a ƙasa, wanda a wasu lokutan al'umma ke cewa idan jemage ya sauka ƙasa ko kuma ya shafi ƙasa to fa ba shi ba ƙara tashi sama domin jin warware zare da abawa. Ga Salisu Awwal ɗan gatan Darma yana yi mana ƙarin haske dangane da rayuwar jemagen.
12: Rayuwar jemage ta sha bamban da ragowar halittu. Shi rayuwar jemage ya fi son rayuwa a kan bishiyoyi, domin shi kafafuwansa sun fi dacewa da makale abubuwa, za ka ga sun makale bishiya kansa yana ƙasa, don haka yake rayuwarsa. Amma yakan yi tafiya idan dai lafiya ya sauka ƙasan, bai missing flying ba, to in Allah ya yarda zai sauka lafiya bai ji rauni ba. Amma in ya samu matsala a wajen tashi ko wani tsuntsu ko wani abu ya biyo shi haka, in ya sauka ba daidai ba tunda kafafuwansa ba su da ƙarfi ba na tafiya a kan ƙasa ba ne, za su iya karyewa. To idan sun karye ko ya sami injury gaskiya ba zai iya tashi ba. Amma normally idan an samu masa da cikakken yanayi kuma ya sauka daidai zai iya tashi sama. Don haka cewa jemage baya in ya sauka ƙasa mutuwa yake, gaskiya ba wani abu bane wanda yake da tushe ko asali. Amma dai in ya samu haɗari ya sauka a ƙasa ba daidai ba, ya ji rauni, to ba zai iya tashi ba. Amma in dai ya sauka lafiya zai iya tashi.
0: To ai dama shi kowane tsuntsu kukan gidansu yake, sannan kuma kowane tsuntsu da irin kalad nasa tasirin da kuma irin abin al'ajabin da yake dauke da shi. To sai ku biyo mu a cikin shirye-shiryen mu na gaba domin jin mu da wani sabon rahoton wani tsuntsun mai abin al'ajabi.

0: zaton
1: Musa, Musa, kana kake wankewa cikin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
2: Ni kuri Hajiya. Ni kuri a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulun da aka siyo ranan nan ne.
1: Mama Lami, me ce ki rinka amfani da sabulun wanke wanke na ruwa? Wato Ara dishwashing liquid. Sabulun wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Zaki yi amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da bata lokaci ba. Ara dishwashing liquid ba shi da tsada. Karbu wannan ki gwada.
2: Ah, Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwanya fara fita ba.

0: Mita 97.7 gogozon goyen FM radio ake ci gaba da sauraro lokaci ke nuna karfi tara lokaci da za su saurari tafsirin karatun Al-Qur'ani mai girma wato karatun littafin Umdatul Ahkam kenan ta bakin Malam Lawan Trayam da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Za su saurari fasalar littafin Al-Alabul Mufrad daga bakin Sheikh
2: Zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar babban limamin masallacin Juma'a na Trayam dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku da fatan za a yi saurari lafiya.
3: Karim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asadin nabiyina wa ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله بركم da wannan maraici na Laraba daya ga watan Jumadal Ula a shekara ta 1445 Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 15 ga watan 11 a shekara ta 2023 miladiya. A wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Awf dake kofar Wambai a birnin Kano. Yau insha Allah zamu darasi na 46. In ba manta ba muna karatu cikin kitabu Salatul Eidaini. Mun tike da ƙarshen hadisi mai lamba ta 141 zamu tashi da 42 haka ne mala yace al hadithu thani wal 40 ba'da al 100 hadisi na 142 an ummi atiya an karbo daga ummu atiya nusayba al ansariya radiyallahu anha sunanta shine nusayba mutuniyar madina Allah ya kara mata yadda. Qalat tace amarna ya umarce mu ta anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tana nufin annabi domin babu mai umarni a wannan lokaci in ba shi ba da sunan addini. An nukhrija fil eidain al awatiqa mu fitar da entattun mata a sallar idi guda biyu. Kalmar awatiq jam'i ne na atiq. Idan aka ce al-atiqu a larabci ana nufin al-mar'atu shabba awwala ma tablughu yarinya budurwa farko-farkon balaga ita ce atiq yantacciya min al-itiq. Itiq shine yanci. Me yasa ake kiran yarinya farkon balaga da sunan yantacciya? Saboda akwai ayyukan da ba a sata a al'adance ko mu yanzu yarinyar da ta balaga ta fara tasawa to ba kowane aiki ake sa ta ba, ba za ka aiko ta kace ta zo ta zubar da shara a bola a waje ba. An gane ko? To wannan ayyukan da aka dauke mata yanzu ta samu yanci. In ba wuya ta wuya ba ɗebo ruwa ma ba a sa irin waɗannan sai inda ake matsanancin wahalar ruwa. An gane ko? To wannan shine hikima. To da ka irin waɗannan yantattun mata wanda suka fara balaga farko-farkon balaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan lokacin sallar idi yayi karma ko babba a rinka fito da su zuwa sallah. Duk da ba kowace fita suke yi ba amma dai fitar idi manzo Allah shi ya ce a basu su rinka fitowa a rinka zuwa sallar idi da su. Da haka yau abinda muke gani na fitar yara mata zuwa sallar idi sunna ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar. Kila in akwai wasu kurakurai bai wuce kula da shigar su ba da kuma sanya musu ido domin dan an ce za su fita su je idi ba kuma ana nufin su fita babu tsari ba su fita babu ka'ida ba. Akwai ka'idojin fita a musulunci ko idi mace za ta ko ba idi za ta je ba. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula kar ku fita fita irin ta jahilan farko ko jahiliyar farko mana fita babu sutura babu hijabi babu kula babu kamewa da makamantan haka. Wa zawatil khuduri kuma annabi yayi umarni da mu fito da zawatil khuduri zaunagiji su ma nau'i ne na mata yarinyar da ita ta wuce wannan, ita waccan al'atiqa ita ce wacce zaka iya cewa da Hausa qaila. An gane ko? Qaila. Amma zawatul khuduri balagaggiyar mace sosai wacce ta riga ta balaga, ta girma ta manyanta, ta wuce kace da ita qaila koda bata yi aure ba. Ita ce zauna giji da Hausa. Amma abinda ake nufi da al-qidru a larabci بكسر الخاء خدر بالدال لا بالضاد خدر ان غاني كو شيني وان وجيني سو لاربوا سكي كيبانچوا ا غيدا idan yarinya ta balaga tai manyanta sai a fitar da ita daga dakin uwarta sai a bata dakin ta na kanta a cikin gida a ware mata kayanta da komai tana zauna a gefe wannan wajen a larabci sunan sa khidr bi ma'ana sitr da haka macen da ta kai ta zauna irin wannan ita ce zatul khidri ma'ana da qailaye da ƴan mata cikakku duk annabi ya ce a sallar idi a rinka fito da su suna zuwa sallah wa amara al-huyyada kuma annabi ya umarci mata masu haila an ya atazilna musallal muslimina su idan sun zo idin karamar sallah ko babba to su nisanci filin sallah kar su cakuɗa da mutane a cikin filin idi su su ja gefe su tsaya gefe can amma dai duk da haka an ce su ma su zo mace ko tana haila za ta iya zuwa sallar idi sai dai ba za ta shiga cikin sahu ba sai ire-irenta su ware gefe an fahimci wannan wa fi lafzin a wani lafazi kunna nu umaru ummu atiya tace mu mun kasance ana umartan mu an nakhruja yawm al-eid da mu fito ranar idi hatta nukhrij al-bikra har mu rinka fito da budurwa min khidriha daga dakinta wa hatta nukhrij al-huyyada har mu rinka fito da mata masu haila suma fayukabbirna suma suke yin kabarbari bi takbirihim da yadda maza suke nasu babu bambanci tsakanin kabbaran mace da kabbaran namiji ba hada baki ake ba su maza ijunan su ma ba za su hada baki ba ballantana su hada da mata kowa ya tasa idan abokinka yana gefanka yace Allahu akbar sai ka bari in ya dure kai kuma sai ka dauka amma ba hada baki yake ba ba kuma wani yana yi wani yana amsawa ba wayad'una bidu'aihim su ma su yi addu'a kamar yadda maza ma za su yi maza za su yi addu'o'i kowa zai yi addu'a tasa ta kansa kuma zai yi addu'a ta bai daya abinda nake nufi da addu'a ta bai daya wata buƙatar ina da ita kana da ita muna da ita kaga zamu addu'a ta bai daya ka roƙa na roƙa sun roƙa kuma ba laifi bane ba mu tsaya ɗaya yana yin addu'ar sauran kuma suna cewa amin kamar yadda liman zai yi to su ma mata kuma za su yi tasu yarjuna barakata zalika al-yawm wa tuhuratahu dan su ma suna fatan su samu albarkar wannan rana da tsarkinta da haka shi yasa su ma ba za a bar su a baya ba da haka fitar mata su zo idi annabi sallallahu alaihi wasallama shi yayi umarni an gane ko har ma wasu daga cikin matan kamar yadda yazo a wata ruwayar da aka je aka ce annabi ya ce ku taho idi suka ce to ai zai daida zanin da zamu daura mu fito ba mu da shi domin nana Aisha tana fada tace a da wuya ka samu macen da take da set din kaya ko a gidan annabi ba duka suke da set din kaya ba a ce mace tana da dan kwali tana da mayafi tana da riga da zani ba kowa bace sai wance da wance wata zaka ga iya zani kadai take da shi wata iya rigar ce kadai gare ta in za ta sa riga in riga kai tai da ti to sai dai tai daurin kirji ta wanke rigar ta jira ta bushe in ta bushe ta sa sannan zanin shi ma ta wanke shi an gane ko to da haka aka ce da annabi to ai waɗansu matan ba su ma da zani ko hijabin da za su yafa a jikinsu su fita sai annabi ya ce a je a bincika duk mai bi ta bawa wata aro an gane ko litu'iraha ukhtuha yar uwarta ta ara mata to da haka ummu atiya ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya umarce su da wannan to da haka wannan malamai suka ce yana nuna abubuwa kamar haka cewa sallar idi wajibi ce har akan mata halartarta shine malai yace mai ukhadhu min alhadisi wujubu salati alid hatta ala nisa wajibcin zuwa sallar idi har akan mata fi zahir alhadisi in an kalli zahirin hadisi ala shardi alla yakhrujna mutabarrijatin amma da sharadin kada su fita fitar da babu tsari fitar da babu shiga irin ta musulunci muta'abbiratin kuma kada su fita suna masu sanye da turare an gane ko liwurudin nahi an zalika saboda hani yazo game da haka mace ba ta fita da turare ko sallar idi za ta je koma ina za ta wala allahu mustahabun fi haqqihinna tayu kuma sallar idi fitarta ta zama mustahabi ba wai wajibi ba game da su mata wa yakuna amruhunna sai zama umarnin da aka yi musu na su fitan min babil haddi ababi ne na zaburawa ala fi'il khairi bisa ga aikata aikin alkhairi abu na gaba wujubu jitinabil ha'idil masjida li alla tulawithahu wajibi ne ga mace mai haila ta nisanci masallaci dan katta bata shi in dai bata kintsa kanta ba an gane ko manzo Allah yace da mata masu haila a sallar idi su nisanci filin sallah su tsaya can baya malamai suka ce hikimar haka dan gudun kada su shiga cikin masallaci ya zama suna zubar da jinin haila wanda shi jinin haila najasa ne bai kamata a shigo da shi wajen ibada ba to da wannan ne malamai suka ce kenan masallaci bai kamaci mai haila ta shiga ta zauna ba matukar akwai tsammanin jinin hailan nata na iya zuba to amma in ta shirya kanta ta kintsa kanta kuma ya zama da wani larura wani uzuri da zai sa ta shiga ba laifi bane in ta shiga abu na uku anna musallal idi lahu hukumul masajid filin idi shi ma kaman masallaci ne yadda ake so a mutunta masallaci haka ake so a mutunta me filin idi to ina ga mutanen yankin kofawan bai wanda filin idi ya zama wajen shaye-shaye da wajen kwace-kwace ba ina nufin ku na gaba na masu jin karatu ba amma makotan wajajen ko ba haka ba a ce ka rasa inda zaka yi barna sai cikin masallaci filin idi nan zaka je ka sha kwaya nan zaka yi sata ka fada a guje nan kila zaka shiga da mushe ka ci nan kila zaka yaudaru wata yarinya ku kebe ku shiga ku yi fasikanci bai dace ba duk wanda yayi wannan a filin idi kamar yayi ne a cikin masallaci duk daya ne abu na hudu annal ha'ida ghayra mamnu'atun min ad-du'a'i mace mai haila ba a hana ta ta yi addu'a ba wa zikrullahi kuma ba a hana ta ta ambaci Allah ba an gane ko da haka mace mai haila in wani lokaci na ibada ya zo wucewa da ita kar ta lafke ta fake da cewa ai ita tana haila ta ki yin wani abun alkhairi ta cuci kanta wani lokaci wasu matan a dararen da ake sa ran za a dace da lailatul qadr su kuma suna haila wata sai ta kwanta ta yi ta bacci wannan sakarci ne wannan rashin dabara ne duk da ba za ki sallah ba amma kina da damar ki karanta qur'ani kina da damar ki zikirin allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kina da damar ki istighfari hailala salatin annabi ba inda aka ce mace mai haila ba za ta yi wannan ba domin gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har masu haila su zo su yi kabbara da kabbarar da maza za su yi su yi addu'o'i su ma kamar yadda maza za su yi sannan ya ce wa yashhadna alkhaira sahalatu alkhairi abu na biyar fadlu yawmil idi wa kaunuhu marjuwan li ijabati du'a wannan hadisi ya nuna mana ranar idi tana da falala kuma ana sa ran amsa addu'a a ranar idi wa sima'an nida min al-aliy al-a'la sannan da amsa kira daga madaukaki mafi daukaka shine ubangiji subhanahu wa ta'ala domin umarnin cewa a je sallar idi Allah ne yayi manzo Allah kawai nasa isarwa ne babu salatil kusuf babin da yake magana akan sallar kisfewar rana ko kuma kisfewar wata dan aka ce kisfewar rana shine rana ta yi zazzabi ko kuma kisfewar wata wata yi zazzabi kamar yadda muke faɗa da Hausa ma'ana dai hasken rana ya dusashe ko hasken wata ya dusashe ba kamar yadda aka saba ba to idan irin haka ya faru akwai wani tanadi da shari'ar musulunci ta yi kwarai kuwa an gane ko kuma kisfewar rana alama ce daga cikin manya-manyan alamomi na tashin alkiyama an gane ko fa idza bariqal basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal qamar kisfewar rana da kisfewar wata idza ash-shamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat har izuwa karshe akan ce kusub bil kaf akan ce khusub bil kha kowanne ka karanta duk ɗaya ne shine mala yace al khusufu wal khusufu ko kace khusufu bil kafi ko khusufu bil kha'i yutlaqu al awwalu ala dhahabi daw'i ash-shamsi sai dai mafi yawa mai kaulasan din shi aka fi ga yawa rana idan hasken ta ya tafi aw ba'dahu ko shashin hasken ita rana kisfe wata dayan bi ne shi ma watan haka ne wani lokaci zaka ga hasken ne ya dan dasa shi amma akwai shi wani lokaci kuma gaba daya zaka ka nemi hasken ka rasa rana ta zama kamar dare gari yayi duhu to duk wannan yana faruwa wasani amma khusub bil kha shi ku an fi fadarsa ala zahabi daw'il qamari idan hasken wata ya tafi dukan sa aw ba'dahu ko shashin sa fil ghalibi a mafi yawan lokaci wal fasih kuma wannan shine yafi fasaha rana a fada mata bil kafi wata a fada masa bil kha'i khusub a rana khusub a wata to kuma dalilai da yawa su suka tattaru suke bayuwa zuwa ga kisfewar rana da kuma kisfewar wata walil khusufi asbabun adiyatun hissiya akwai dalilai na al'ada wanda ido ka iya gani tudraku bi ilmi hisabi sayri shamsi wal qamar wanda masana na sanin kai kawo na wata da rana sukan iya ganowa shine wani lokaci zaka ji sun fada masu ce ana hasashen gobe ko jibi ko rana kaza ga watan kaza za a yi kisfewar rana za a yi kisfewar wata kama anna lahumu asbaban ma'nawiyya khafiyya kuma akwai wasu dalilan da suke jawowa wanda su kuma ido baya ganin su kuma masana ba su san su ba boyayyu ne wa kullun min hadhihi al-asbab al-hissiyya wal ma'nawiyya ilahi dukkanin dalilan guda biyu daga Allah ne dalilin da ke sa rana ta yi zazzabi wanda masana suka sani Allah ne ya shirya shi ba dan adam ne ya tsara shi ba dalilin da ke sa rana ta yi zazzabi ko ta yi zazzabi wanda ba wanda ya sani Allah ya sani su al-lisafin su za su iya cewa idan kaza kaza ta ya faru to za a yi kisfewar wata ko za a yi kisfewar rana to wannan Allah ne ya sanar da su to akwai kuma wasu dalilan da ba wanda ya san su sai Allah na wasu hikimomi nasa da ya barwa kansa subhanahu wata'ala fa indama tabtadi al-hikma al-ilahiyya تغيير شيء من آيات الله الكونية كالخسوف والخسوب والزلازل والزلازل ليوقظ الناس من الغفلة عن عبادته يصد داما نادق شين هكما الدكيسا ألا مأوك تنسركي يچنج ونا أبنى دونيا كمر رانا أمد دن أغنت دهسكي أغتاي دهو كمر وطا أمد دن أغياي هسكي أغياي دهو ko aga kasa tana girgizawa ko ambaliyar ruwa ko bugawar iska sabanin wanda aka saba duk waɗannan abubuwan suna faruwa ne da hikima mafi fitowa fili na hikimomin su shine dan Allah ya tuna wa mutane sun rafkana an gane ko sun rafkana idan mutane sun shagala da duniya suna sakaci da ibada sun afka cikin ayyukan sabo to sai wani abu ya faru irin wannan na duniya dan kowa ya dawo cikin hayyacin sa in Allah ya ga dama ma idan an yi ambaliyar ruwan sai wani kaso na mutane su tafi dan me dan a ceto sauran dan a tunatar da sauran to Allah yana yin haka ne dan ya tuna wa mutane dan ya fadakar da su dan ya tsoratar da su wa ma mana ana an nursila bil ayati illa an kadzaba biha al awwalu wa atayna samudan naqata mubsiratan fa zalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa Allah yace ba komai ke sa mu turo wata aya ba sai dan mu tsoratar da mutane a sa rana ta ki fitowa da haskenta dan ka tsorata wata ya ki fitowa da haskensa dan ka tsorata ayi girgizar kasa ayi ambaliyar ruwa to wannan duk Allah yana yi ne dan ya tsoratar da bayinsa dan su shiga taitayin su auli yazdurahum an yattika bi manahihi ko dan Allah tsawatar da mutane gaburar aikata abinda baya so yuqaddiru al-asbab al-hissiyya al-adiyya li taghyiri hadha an-nizam al-kawni min dhahabi nuri ahad an-nayrayn aw thawran al-barakin wa hubub ar-riyah aw qasf as-sawa'iq aw ghayru dhalika min ayati kawnihi to wannan dai duk bayani ne mallan yayi a matsayin shimfida sai yace qala shaykhul islam ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya ya fada Allah ya ji kansa da rahama yace ma kulasatuhu ga abun yadda yake a takeice yace al-khusufu wal-khusufu lahumu awqatun muqaddara kisfewar rana da kisfewar wata suna da lokuta da Allah ya tanada kamali tulu'il hilali kamar yadda wata yake da shi kaga jinjirin wata akwai lokacin da yake huduwa to hatta wannan zazzabin rana da zazzabin wata duk da zai a duniya duk Allah ya riga ya gama tsara su kowanne da lokacin sa wasu daga ciki ubangiji ya sanar da masana ta hanyar ilimi waqtun muqaddarun lokaci kebantacce wa zalika ma ajra Allahu alaihi amrahu bil laili wan nahari wannan shine abin da Allah yake gudanarwa cikin lamuran sa cikin dare da wuni washita wasayf da zafi da rani da sanyi wasa'ir ma yattabi'u jaryani shams da sauran abin da ke bibiyar gudanar rana wal qamar da wata wa zalika min ayati Allahi ta'ala wanda wannan dina daga cikin ayoyin Allah mabuwai wallazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab har izuwa karshe wa qala ash-shamsu wal qamaru bi husban haka Allah yace da rana da wata kowa yana tafiya da gurgudu a cikin suratul rahman wa kama anna al-'adata allati ajraha Allah ta'ala kuma kamar yadda al'adar da Allah ya gudanar a halitta anna al-hilala jinjirin wata la yastahillu baya fitowa illa laylata salatina sai cikar daren 30 na watan da ya wuce aw ihda wa 30 ko daren 31 fa kadhalika ajra Allahu al'adata hakanan Allah ya gudanar da al'ada anna shamsu cewa rana la taksufu ba ta kisfewa illa waqtal israri sai lokaci na al-israr shine lokacin da rana take gudana cikin dare to a irin wannan lokaci ne kisfewar take faruwa wa anna al-qamara la yaksufu illa waqtal idbar kamar yadda shi kuma wata baya rana ba ta yin zazzabi sai farkon fitowa shi kuma wata baya zazzabi sai karshen fitowa lakin al-ilma bil-'adati fil-hilali yace sai dai sani na al'ada game da jinjirin wata ilmun amun sani ne ga magarin sani wanda kowa ya san shi ya sharifu fi jami'in nas dukkan mutane suna tarayya a cikin sa wa amma al-ilmu bil-'adati bil-kusuf wal-khusub amma ilimi na sanin lokacin da rana ko wata za su yi zazzabi ba kamar ilimi bane na sanin lokacin da jinjirin wata zai bullo wancan kowa yana iya sani wannan ko sai ke bantattun masana wanda Allah ya sanar fa inna ma ya'rifuhu man ya'rifu hisaba jaryanihi ba wanda ke sanin lokacin da rana za ta yi zazzabi ko wata sai masana na yadda rana da wata suke kai kawo walaysa khabarul hasibi bidhalika min babi ilmil ghaibi kuma masanin sanin ilimin taurari dan ya fadi za a yi zazzabin wata ko zazzabin rana wannan ba yana nufin ya san gaibu ba wala min babi ma yukhbiru bihi alladhi yakunu kadhibuhu fihi bihi fiha a'zamu min sidqihi haka nan kuma ba irin abin da boka yake fada bane wanda ƙaryarsu tafi gaskiyarsu yawa fa inna zalika qaulun bila ilmin domin wannan magana ce ta shaci fadi babu wani ilimi sabiti alladhina ha an itiyanihim wa mas'alatihim na irin mutanen da shari'a ta hana ma aje wajen su ballantana a tambaye su to wannan ma duk bayani ne dai dangane da musancewa rana tana zazzabi wata yana zazzabi abinda sau da dawowa muka fi sabaji in rana ta yi zazzabi wani babban mutum ne mai daraja zai mutu ko za a haifi wani babban mutum mai daraja wannan manzo Allah ya zo ya tarar da shi tintin talatala mutane suna da wannan kudiri amma ya bata shi ya karyata shi ya ce ba daidai bane ƙarya ne to haka nan dan yau an yi zazzabin wata kuma sai aka haifi wani baya nuna cewa dan shi aka yi zazzabin wata an yi sa'a lokacin da Ibrahim al-Mu'azzam ɗaya daga cikin ƴaƴayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na ƙarshe autan sa ya rasu a ranar an yi zazzabin rana sai mutane suka rinka cewa lallai yau har rana

0: a farko ayi karatu mai yawa mai yawa mai yawa kafin ayi ruku'u, sannan ruku'un shi kansa a dade a dade a dade, sannan a dago a sake ci gaba da karatu a dade a dade, kuma karatun kar ya kai amma na farko, sai a sake yin ruku'u shi ma ruku'un a dade a dade amma shi ma kar ya kai na farko, sannan sai a je kuma ayi sujjadoji guda biyu. Shi yasa wasu malamai suka ce in so samu ne a raka'ar farko bayan fatiha ka karance bakara kaf, sai ayi ruku'u sai a dago sai a sake fatiha sai a karance ali imran kaf sai a dago, an gane ko? To haka za a yi. Waɗansu malamai suka ce idan ba za ka iya karanta bakara ba, to a raka'ar farko kai qul huwallahu kafa 200, bayan kai fatiha sai ka karanta qul huwallahu kamar kafa 200, to sai kai ruku'u. In ka dago shi kuma ruku'un da za ka yi, ka yi zikiri a cikinsa wanda yawan zikirin zai kai kamar qul huwallahu 150, to sannan sai ka dago sai ka sake yin fatiha sai ka ci gaba da karatu. Suka ce karatun shi kuma ka yi kamar qul huwallahu kafa 150, an gane ko? To sannan sai ka tafi ruku'u, ruku'un shi kuma kai qul huwal kai zikiri tasbihi gwargwadon qul huwallahu kafa 100, to wannan a raka'a ɗaya kenan. To a raka'a ta biyu duk sai ka rage, kaga a raka'a ta farko bayan fatiha kai qul huwallahu kamar kafa 200, to a raka'a ta biyu bayan fatiha qul a ruku'un farko karatun farko qul huwallahu ka ta zama kamar 150, an gane ko? Idan kuma kai ruku'u sai ya zama ruku'un tasbihin da zaka yi a cikin sa kamar tsawon qul huwallahu kafa 100, to sai ka sake dagowa kuma ka sake fatiha, to sai ka karanta qul huwallahu kafa 100, in kai ruku'u kuma sai kai tasbihi gwargwadon qul huwallahu kafa 50, an gane ko? To haka malamai suka yi ijtihadi, sakon dai kawai ana so karatun yayi tsawo, domin annabi in ya fara yakan idar ne lokacin da rana ta yi mai ta watsake ko watan ya watsake, da haka ana yin karatun ko ana sallar ana kuma kallon sama, idan ranar ta watsake shikenan an idar da sallah, bukata ta biya, in watan ya watsake shikenan an gama sallah bukata ta biya. To shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya fara sallah har sai ranar ta watsake ko watan ya watsake sannan yake idarwa. Ma yi ukhadhu min alhadith, abinda zamu dauka nan fiqhu cikin wannan hadisi, na farko wujudu khusufi shamsi ala ahdi rasulillah, samun zazzabin rana ko wata tun annabi yana raye ana yi, ba sabon abu bane, an gane ko? Dan kada wani yazo ya ce maka ai zamanin annabawa ina saboda tsarkin su su ai ba a zazzabin wata, a'a, tabbas annabawa suna da tsarki sun fi kowa tsarki cikin bayin Allah, amma har a zamanin su ana zazzabin me rana da wata, kuma hikimar Allah na a fara tun daga wancan lokaci dan yan baya su san in an yi a zamanin su ya za su yi, domin a zamanin magabatan su in an yi ga abin da ake yi, an gane ko? Abu na biyu istihbabu salati indal khusub, ana so a yi sallah idan zazzabin rana ko wata ya faru, ba dole ne sai an yi sallah ba, mustahabbi ce, ana yin wasu abubuwan na ibada ba sallah ba, su ma za mu zo kansu insha Allah, amma mustahabbi ne a yi sallah ga wanda ya ga sallah zai yi. Wa naqala an-nawawi al-ijma'a ala annaha sunna, imam an-nawawi ya naqalto maganar malamai cewa ita salatul khusufi sunna ce ba wajibi bace, zai iya yiwa ma ana yi a ungo ko kai ba ka yi, kai ba kai ba, ba laifi bane, in wani yana sallah wani ma yana da damar yi wani abun ba sallah ba wanda shari'a ta tabbatar, abinda kawai ake jiye maka ko bai kamata kai ba shine kar kai abin da shari'a bata ce ba, abin da ya rage mana shine mu bibi hadisai da akai zazzabin rana ko zazzabin wata a zamanin annabi me annabi yayi, to shine abin da ake so mu mamu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira. Abu nabiyu mashru'iyatul ijma'i la ijtima'i laha, ita wannan sallah ta kusufi zazzabin rana ko zazzabin wata ana yi mata jami'i, an gane ko? Li ajali tadarru'i wa du'a, hikimar yin jami'in dan a kaskantar da kai a tare da juna ga Allah, kuma dan ayi addu'a a tare da juna a roki Allah ba a san dan wa Allah zai amsa ba domin sau da dama mutane sukan ci albarkacin junan su ba su sani ba wani sanadiyarka sai Allah ya biya masa bukata wani sanadiyarsa sai Allah ya biya maka bukata shi yasa Allah ya shar'anta mana yin wasu ibadodin a tare da juna dan mu ci albarkacin juna shi yasa Allah ya ce walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum ba dan waɗansu mazaje mu'minai ba da wasu mataye mu'minai da kun ba ku san su ba an taqauhum kuma ku je ku taka su fa tusibakum minhum ma'aratun bighairi ilm sanadiyar haka sai bala'i ya same ku an gane ko ma'ana kenan kakan iya sabawa Allah yayi fushi da kai sanadiyar wani kai baka sani ba kuma Allah yakan iya yadda da kai sanadiyar wani baka sani ba fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin a masallacin ku ba akwai waɗansu mutane da Allah ya ce suna son tsarki Allah kuma yana son masu tsarki kaga a sanadiyar su Allah zai biya bukatun mutane da yawa to wannan shine hikima wal mubadaratu bit tauba kuma dan ai gaggawa zuwa ga tuba wal istighfari da neman gafara li anna sabab zalika adh-dhunub domin abin da yake jawo irin hakan dai na daga ciki akwai zunubi an gane ko babu cin karo tsakanin sababi hissi da sababi ma'anawi ko sababi kauni da sababi shar'i idan a shari'ar musulunci an ce zunubi yana kawo kaza eh haka ne zunubin zai kawo amma hakan bai hana kuma wani kasan kashi da lalaci da sokanci namu ya jawo abu ba yanzu tashin hauhawar farashi duk malamin addini in zai magana zai ce laifuffukan mu ne ya jawo mana saboda haka shi a ilimin da ya sani ya nuna zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ubangije ce barna ta faru a duniya da kuma a cikin teku saboda abin da hannun mutane suka ja walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma da a ce duk abin da Allah madaukakin sarki mutane suke yi Allah yana ma kama su da shi da ayyuba babu kowa a duniya ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer duk abin da ya same ku na musiba hannunku ya jawo muku yana ma yafe muku da yawa Allah wannan duk babu matsala a wannan mu fahimta da kyau to kuma babu laifi a ce sa matsalar tsadar rayuwa da muke ciki a yau akwai wani matsala ne economically ta fuskar tattalin arziki su ma masana tattalin arziki su mana nasu fashin bakin saboda kaza da kaza da kaza babu cin karo tsakanin biyu sakacin gwamnatocinmu ta fuskar yin abin da ya kamata sace-sacen kudin gwamnati wannan zai iya jawo mana halin da muke ciki muguntar junanmu ijunanmu zai iya jawo mana wannan lalacinmu da rashin yin abin da ya kamata da rashin hangen nesa wajen tasarrufi duk wannan zai iya jawo mana sannan kuwa uba da sabawa Allah domin Allah ya gaya mana cewa akwai mutanen da duk matsalar rayuwa ba su rayu da ita a duniya ba saboda sun yi imani kuma mu ma yayi mana irin wannan tayin kuma in kuka yi zan muku haka walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahana alaihim barakatun minas samai wal ard da duk mutanen kowane gari za su yi imani su tsare dokokin Allah ubangiji ya ce ba za su gamu da matsalar tattalin arziki ba duk wani abu da ake kira matsalar tattalin arziki za mu yaye musu za mu bude musu sama su sha albarkatun sama mu bude musu ƙasa su sha albarkatun ƙasa walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim ubangiji yace duk wasu masu littafi da za su tsare dokar da muka saukar musu a littafi sai sun ci arzikin mu sama da ƙasa wa allaw istaqamu ala tariqati lastainahum ma an gadaka da za su tsaya akan tafarkin mu da muka dora su akai wallahi da mun shahid da su ruwa sama kamar da bakin ƙwarya to wannan shine ka'idar Allah ubangiji ya buga mana misali da wasu mutane da da Allah suka bi Allah sai yalwata musu da suka saba sai janye mutanen saba laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur shine Allah yace fa'aradu fa arsalna alaihim saylal arim wa badalnahum bi jannatayhim jannatayn dhawatay ukulin khamtin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil sai Allah ya ce zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur. A wata Allah ayar Allah ya ce daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an'amillah fa adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yastawun. Ko kai yanzu a garinku in kana kwatanta bin Allah duk wahalar da ake shiga kai baka shiga ba irin ta kowa ba, kuma ka gwada ka gani haka ka'idar Allah take. Gwargwadon yadda kuke shiri da Allah, gwargwadon yadda zaka ci arzikin sa, gwargwadon yadda ka jazare da shi, gwargwadon yadda zai dan dana maka kuda, sai ga ana ta kukan wahala. Amma kai to sai dai kai ta ji kai taya mutane jaji, ba za dai ka fito ka ce ni banda ni ba. To haka Allah yake, ka'idar sa kenan. Baya yiwa kana sabawa mai arziki kuma kana cin arzikin sa, ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ba. So da haka babu cin karo tsakanin as-sababul kauni da as-sababul shar'i, babu tadarubi a tsakanin su, babu tadarubi, babu cin karo. Mutane suna iya wawure dukiyar junan su, su sassace kudin kasar su, su yi magun-magun, su yi kaza, wannan sai ya ja musu me shiga matsalar tattalin arziki. To shi kansa wannan din ba sako bane, daidai ne kowa ya sace kudi, daidai ne kowa ya zama mahaɗinci, daidai ne kowa a madadin 0 2 ya ƙara 0 ya zama 6. To shi ma ai sako ne. Haka ka ce babu laifi, babu sako, ya arna su suke jin daɗi. Kuma ka gani ta wani da ya zo ya tambayi Abdullahi ɗan Abbas kamar abin da wasu za su zo suna faɗa ne. Yanzu idan ka ce na daga cikin dalilan da ke sa aljani ya shiga jikin mace tsaraici, ko sai a ce to ai arna su daman tsirara ma suke tafiya, me yasa wai aljanin ba sa kama su? To ai su kansu aljanin ne. Ka taba jin aljani ya kama aljani? Sakanci ne. An tambayi Abdullahi ɗan Abbas irin wannan yayi dariya, yace dan Allah ka taba ganin barawo ya shiga gidan da ba kowa? Gidan ba kowa barawo ya shiga, to yayi ne. Ai shi aljani zai shiga jikinka ne dan ya hana ka imani, ya hana ka sallah, to ita daman ba ta yi, ya shiga ya mata me? Ai kamar barawo ne ya shiga gidan da ba kowa. Muna da buƙatar saitin ƙwaƙwalwa, saiti irin na addini, ba kawai mu ce wai mu za mu gano abu da ƙwaƙwalwarmu ba. Akwai abin da ƙwaƙwalwa take iya kaiwa gare shi, akwai abin da ƙwaƙwalwa ba za ta taɓa kaiwa gare shi ba. Yanzu kai ne a zo a yi maka maɗin ɗumi, a rufe maka ido, a ce me a bayanka, ka isa ka faɗa? Saboda baka san me a bayanka ba. Ashe kana da limit, kana da limit. Idan mutum ya yi tafiya ya tafi can ne sai ya wuce limit ɗin idanka, ba za ka gan shi ba. Saboda ya wuce limit ɗin idanka, saboda shi ɗan adam yana da limit ganinsa, jinsa, tunaninsa. To shi kuma Allah shi ya yi ganin, shi ya yi ji, shi ya yi ɗan adam. Ba za ka ce wai dole abin da ka gano shi ne wanda ya abin da Allah yake da shi ba. Da ya kamata mu fahimci wannan, Allah ya sa mu gane. Abu na biyar, anna salatal kusufi. Abu na hudu kai, annahu laysa laha adhanun. Ita sallar zazzabin rana ko wata ba a yi mata kira. Wa inna ma yunada laha, sai dai a kwalla kira dan mutane su tattaru, kuma kwalla kiran shine bis salati jami'a, kawai a ce as-salatu jami'a, as-salatu jami'a. Abu na biyar, anna salatal kusufi arba'u raka'atin. Sallar kisfewar rana ko wata raka'a hudu ce, ma'ana ruku'u hudu ne cikin raka'a biyu. Wa arba'u sajadatin, da sujada hudu. Wa ya'ti tafsilu dhalika wa kayfiyatuhu insha Allah ta'ala, bayani dalla-dalla da yadda ake yi zai zo anan gaba in Allah ya so ya yarda. الحديث الرابع والأربعون بعد المئة. حديث نتريد أربعين دهدو أن أبي مسعود أنكر أودك أبي مسعود أقبة بن عامر أقبة بن عامر الأنصاري متم مدينة رضي الله عنه ألا يكار مسيدا أكن يمسلك أبي أتي بدري بدري باوي دنياجي ياكم بدر با شيا زوناني أند أكي ياكم بدر أند أكي ياكم بدر ونفيليني alin ainihin wajen akwai rijiya ce ta sai da ruwa, mai rijiyar sunansa Badar. To shine ake cewa wajen asali bi'iru Badar, rijiyar Badar. Da tafiya ta yi tafiya ma sai aka daina faɗar rijiyar, sai a ce Badar kawai. Badar sunan mutum ne mai rijiya a filin yaƙin da aka yi yaƙin Badar. To bayan an yi yaƙin, tarihi ya yi tarihi, zamani ya tafi, wajen ya zama gari, an yanka filaye. To shi wannan Abu Mas'udin al-Badari al-Ansari ya sai fili a wajen, ya gina gida ya zauna. Da haka ana ce da shi Badari, li annahu sakana Badar, la li annahu shahida Badar, dan ya zauna a wajen ba dan ya je yakin ba. Allah ya kara masa yadda kala, yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna ash-shamsa wal qamara haqiqa rana da wata ayatan min ayatillah ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah in aka ce aya ana nufin alama wacce take nuna samuwa da isa da iko an gane ko akan ce aya ana nufin alama qala rabbi ja'alli aya ay alama qala ayatuka alla tukalliman nas salasata ayyamin illa ramza qala ayatuka alla tukalliman nas salasa layalin sawiya daka aya bi ma'ana alama da annabi zakariya ya roki Allah Allah ya bashi aya ya bashi haihuwa sai mala'ika yazo ya ga masa yace to Allah ya ne maka albishir matarka za ta haihu sai yace to Allah a nuna mun wata alama mana da in ta samu ciki zan gane domin matarsa shi a lokacin ta girma ta daina haila tsohuwa ce in mace budurwa ce ta samu ciki ko mai kananan shekaru farkon alamar da ake ganewa shine ta daina mai haila ta kama laulayi ta yi kaza ta yi to ita wannan tsohuwa ce daman ta fara ciwon tsufa kuma daman ita ba ta jinin al'ada to ya za a gane sannan ita kanta budurwa ko mai kananan shekaru in ta dau ciki wani lokaci ita da kanta ba ta sani sai an dan dau kwanaki to shi annabi zakariya so yake da farkon farawa da matarsa ta samu ciki ya gane ta samu ciki ya zai gane to shine rabbi ja'alli aya Allah samu wata alama da zan gane in matata ta dau ciki kala sai Allah yace ayatuka alamar da zaka gane matarka ta dau ciki Allah tukalliman nasa ba za ka iya magana da mutane ba salasa layalin sawiya kwanaki uku cikakku mana za ka kurumce za ka yi tamfurare kurma za ka zama tamfurare kurma na wucin gadi lafiyar ka kalau amma ka so kai magana bakinka ya kulle to da kaga ka so kai magana bakinka ya kulle ka kasa magana to alama ce ta matarka tana da ciki shi yasa masana suka ce wani cikin ba a jikin mata ake gane shi ba a jikin miji ake gane shi ku tambayi mata akwai mijin da idan ya kwanta da mace tai ciki ba ita ce take rashin lafiya ba shi yake rashin lafiya akwai matan da so da dama sun sha gaya mana in mijinta ya fara zazzabi to ta san ta samu ciki kaga annabi zakariya alamar cikin ba a matarsa bace a waye a shine Allah tukalliman nas salasa salasa layalin sawiya ko salasata ayyamin illa ramza shine Allah yace illa ramzan to a irin wannan lokaci in bakin ka ya kulle ka kasa magana ka koma nuni irin na kurabi koma nuni irin na kurabi shine fa kharaja ala qaumihi min al mihrab fa awha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya shi zakariya liman ne to liman ya kurumce ya za yi sallah da aka koyi sai yazo ya nuna mutanen sa ku yi sallar ku da kanku he shikenan shi yau ba sallah dabba ta zai kurma ya zama lima to da aka dai manzo Allah yace inna ash-shamsa wal qamara ayatan lillahi rana da wata ayoyi ne guda biyu min ayatillahi daga cikin ayoyin Allah masu tarin yawa al-ayatul kauniyya wannan duk maganar da muke muna magana ne akan al-ayatul kauniyya ayoyi na duniya akwai kuma al-ayatul shar'iyya ayoyi na shari'a wanda su kuma al-qur'aniyya suke cikin qur'ani Alhamdulillahi rabbil alamin aya arrahmanir rahim aya maliki ko maliki yawmiddin aya wannan ayat qur'aniya kenan amma akwai ayoyin da su kuma a duniya ake ganin su rana aya ce wata ma aya ne dare aya ne wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatayn famahawna ayatal layli والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق سيجي يفصل الايات وكأي من آية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون داكو اكوي آية اسما اكوي آية اكسا ده سوران سو يخوف الله بهما عباده الله يكن صورتر ده باينسا ده سو رانا كو وتا اذا رانا تشنجا dole ne sai an tsorata in dare ya canja dole ne sai an tsorata in wata ya canja dole a furgita in rana ta canja dole a furgita an gane ko to Allah madaukakin sarki yakan tsoratar da bayinsa ne da waɗannan ayoyin nasa ko ya sa ƙasa ta girgiza dan a tsorata ko ya turo ruwa ko ya sako iska daddan ya tsorata bayi wa innahuma kuma kusani da rana da wata inji annabi sallallahu alaihi wasallam la yankasifani li mauti ahad ba sa zazzabi dan mutuwar wani mutum ko waye wannan wani minan nasu daga cikin mutane wala li hayatihi kuma ba sa kisfewa su yi zazzabi dan rayuwar wani mutum dan an haife shi ko waye shi kuwa ko annabi ne kaga an haife shi ranar kuma wata yayi zazzabi to karka ce zazzabin watan ne yasa aka haifi annabi ko haihuwar annabin ce ta sa shi ma wata yake celebration har yayi rashin lafiya ba haka bane manzo Allah yake faɗa wannan fa to yanzu ina abubuwan da yawa da muke ji asira a ce ranar da aka haifi annabi ana cewa rana ta yi zazzabi to in ana faɗa ma dai ƙarya ne ya ƙaryata da kansa rana ba ta yi zazzabi ba a haihuwar annabi wata bai yi zazzabi ba a haihuwar annabi kuma da rana da wata ba za su yi zazzabi ba dan haihuwar wani ko dan mutuwarsa manzo Allah ya faɗi wannan sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa idza ra'aytum minhumā shay'an idan kun ga wani abu tattare da su ranar ko watan sabanin yadda aka saba gani aka ga wata haskensa ya tafi ko rana haskenta ya tafi manzo Allah ya ce fa sallu ku yi sallah to wace iriyar sallah waccan wacce shari'a ta faɗa in ka san ba za ka iya waccan ba kaka yi domin sunna bata zo da wani nau'i na sallah ba in ba waccan ba da haka da aka ce ai sallah waccan ake nufi waccan ake nufi wad'u ku yi ta'addu'a hatta yankashifa ma bikum har abin da ya sauka gare ku ya yayi na duhun rana ko na duhun wata an gane ko to cewa fa sallu wad'u ku yi sallah ku yi addu'a malamai suka ce wannan ya nuna wani yana iya zama shi ba tare da sallar bai ta addu'a Allah ka yayi mana wannan Allah ka gafarta mana Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka tausaya mana shi ma wannan yayi ana yin sa yayin kisbewa ba dole sai da sallar ba ana iya sallah daban ana iya addu'a daban ana kuma iya hada su gaba daya ana sallar ana addu'a to ana nuna mun lokaci yayi sai mu hakura mu tsaya nan a gurguje dai ina jin kamar zamu iya karanta mustafad min alhadith ko da ɗaya biyu abu na farko mala yace mashru'iyatu salatu wa du'a indal khusuf wal khusuf ruju'an ila Allah an shar'anta yin sallah da addu'a a yayin zazzabin rana ko na wata dan komawa zuwa ga Allah abu na biyu annantiha as-salah sallar ana so ne ta kare yakunu bin jila'i ko bitajalli a yayin da ranar ta washe ko watan ya washe za ku yi ta sallar ku yi ta sallar har sai ranar ta washe har sai watan ya washe shi yasa ana yi ana kallo ana yi ana kallon sama an gane ko in ma a cikin masallaci kuke rufaffe to sai a sa wani yana kula ta waje in ranar ta yayi ko watan ya yayi sai ce liman rana fa ta washe kenan sai liman ya samu gaba sai ya sallama mutane fa in intahat idan zazzabin ranar ya tike ko sallar kai ta kare qabla tajalli kafin ranar ta washe tadarru wa da'u to sai kuma a ci gaba da wani sallan na addu'a na ibada wanda shari'a ta halatta shine addu'a hatta yazula zalika har dai sai hakan ya gushe fa innahu lam yarid fi i'adatiha shay'un domin babu wani abu da ya tabbata na hadisi cewa a maimaita sallar ita sallar raka'a bi kadai ake yi ruku'u hudu to idan kuka yi kuka gaji kuka gama sallar taku amma ranar bata washe ba watan bai washe ba ba a sake kabbara wata iya raka'a bi kadai za a tsaya to amma a madadin haka sai kuma a koma ibada wacce ta tabbata kamar addu'a ko zikiri ko kuma karatun qur'ani ko makamancin haka abu na uku zahirul hadisi annahum yusalluna zahirin hadisi shine sahabbai da annabi sallah suke yi walau sadafa waqtan hayyin kuma ana sallatar wannan sallar koda yayi daidai da lokacin hani misali akwai lokutan da aka hana ayi sallar nafila ko kamar bayan asuba kamar bayan la'asar to ko a irin waɗannan lokutan ne in rana ta hau zazzabi ko ta yi hau zazzabi za a yi wannan sallar ita bata cikin nafilolin da aka hana ita tana daga cikin zawatul asbabi nafiloli masu dalili in dai dalilin su ya kama ko bayan asuba ne ko bayan la'asar ne za a yi su kamar me kamar tahiyatul masjidi ga wanda ya shigo masallaci kamar sunnatul wudu'i ga wanda ya alwala kuma ya saba in dai ya alwala sai ya salla raka'a biyu to koda bayan la'asar ne sai yayi koda bayan asuba ne zai kayarsa wa huwa sahihu wannan shine zance ingantacce li'annaha min zawatil asbab domin ita salatul kusubi tana cikin sallolin da ake kira da zawatul asbabi masu dalilai da dalilin ya faru sai a yi su allati tusalla inda wujudu sababiha mutlaqan wanda ake sallata su da dalilin su ya faru sake ba kaidi wa taqaddama alkhilafu fi hadhihi as-salah wa nadha'iriha fi babil mawaqiti tattaunawa ta ilimi da sabani tsakanin malamai ya gabata a babin mawaqit dangane da wannan sallah da ire-irenta kan cewa za a yi su a uqatun nahyi ko ba za a yi ba, mun karanta in ba ku manta ba. Abu na hudu, annal hikmata fi ijadil kusuf aw al khusuf, hikmar da tasa Allah yake samar da zazzabin rana ko zazzabin wata, huwa takhwiful ibadi, shine dan ya tsoratar da bayinsa, wa inzarihim, ya gargade su, bi iqabilillahi ta'ala, da cewa in basu daina abin da suke mufa akwai azabar Allah tana nan kusa da su. Wa iz'ajul qulubi, dan ya girgiza zukatansu as-sakina, wanda da sun nutsu, bil ghaflati, cikin rafkana, wa iqadhiha, da fadakar da su da hartsakar da su, wa itla'in nasi ala namuzan ma yaqau yawm al-qiyama, kuma da nuna wa mutane samfarin abin da zai faru ranar tashin alkiyama, domin wannan girgizar kasar da muke ji yau ana yi a can a can, in fa alkiyama ta zo sai an yi a ko ina. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqala, wannan duk duniya ne za a yi shi. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakkan wa jaa rabbuka, duk ko ina sai an yi. To haka nan zazzabin rana da zazzabin wata, wani a yanzu sai ka ji an yi a wani waje ba a yi a wani waje ba, inna alkiyama ne sai an yi duk duniya. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت فإذا بريق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. سداك كمروني رهاز لنين أبن نزيف فارو أتاشن الكيامة ينزك كاللي إدان أكي جرجز كسا نمنتي لها كأي منتي لها إتا جرجز كسا قالي بباتا ويتا منتي بيار أما سيتي برنر أبن دا أكي جنا سمد شكرا تغي بيار سيتا لا تاشا منتي بيار. Saboda sakan kani in rana ta, in kasa ta motsa, sakan kani in seconds, to rusa duk abin da ke kanta take yi. Shi yasa wanda yake ganin kamar duniyar nan an gina kaza ba za a rusa ba, in tunanin dan adam ne, in aikin dan adam ne, amma wallahi Allah a cikin kasa da awa daya ya rusa duniyar nan gaba dayanta. In kana so ka ga haka, ka je ka kalli fina-finan da aka yi tsunami ko inda ake yin girgizar kasa, ka ga yadda ake yi a kankanin lokaci abin da aka gina sama da shekara dubu sai koma cikin ƙasa, ƙasa ta binne shi. Wal ilamu annahu yu'khadhu bil-dhanbi, kuma da sanar da mutane cewa su sani za a kama su da zunubansu, da zunubin malla zamba lahu, kuma a sanar da mutane su sani cewa kai da baka da zunubi, mai zunubi na iya jawo maka bala'i, domin dan an ce zunubanmu ke jawo mana haka ba yana nufin duk daidai muke a zunubin ba, wani yafi wani, wani daidai da wani, an gane ko? To amma ka sani in dai wani yana zunubi to kai ma za ka iya riftawa a cikin zunubansa. Shi yasa dole ne mu rinƙa yi wa junanmu nasiha lokaci bayan lokaci don mu rage munanan zunubai, don in ba haka ba to na wani na iya shafar na wani. Wani li yuhadhdhiru al-mudhniba min dhanbihi, dan a tsoratar da mai zunubi daga zunubansa. Wa yuhadhdhiru al-muti'u wa yuhadhdhiru al-muti'u al-asiya, to sannan mai da'a kuma ya gargadi mai sako. Wa kullu hadhihi al-ma'ani ar-ruhiyya لا تنافي وجود الاسباب لا تنافي وجود الاسباب الماديه العاديه دو ودنن دليلي نا شريعه با سا cin karo da dalilai na bincike ne yau da kullum. An gane ko? Kamar yadda dai nayi bayani a baya, waqad taqaddama sharhu zalika, bayanin haka ya riga ya shude. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya hada mu alada, wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alhamdulillah, mun saurari fassarar karatun littafin Undatala Akam tare da Sheikh Lawan Abubakar Balli, imamin masallacin Juma'a na Triumph da kinan jihar Kano, wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin kawo muku. Da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya. Zaruddin Manir Jawuji ke cewa mu haɗu gobe a daidai wannan lokaci.
2: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala, abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa, wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi.
3: An sarrafa magi ta daga tatashin waken soya, albasa, kayan yaji, armashi tare da kamfani.
2: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Ana tarda sashi labari da lamarin da kullum na tashar Rahama Radio France cikin al'umma ga takaitattun labarin duniyar tare da ni Fatima Yunusa Musa. A karin farko tun bayan zaman sa shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya tabbatar da cewa zai halarci zama na 81 nan babban taron Majalisar Dinkin Duniya wanda za a gudanar a birnin New York na kasar Amerika a watan Satumba. Jika da Najeriya a Majalisar Dinkin Duniya Ambassador Jimo Ibrahim ne ya bayyana hakan bayan ganawar sa da shugaba Tinubu a fadar Sadake Abuja. Ya ce shugaban kasar zai gabatar da jawabi a gaban shugabannin duniya inda zai yi bayani kan sauye-sauyen tattalin arziki da gwamnatin sa ke aiwatarwa a kasar nan. Kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja ta soke hukuncin wata babbar kotun tarayya da ta ce hukumar zaɓe ta Najeriya INEC ba ta da ikon tsara jadawalin gudanar da zaben fidda gwani da kuma tsaye da ɗan takara gabanin babban zaben shekara ta 2027. Hukuncin da alƙalan kotun suka yanke a jiya Alhamis, kotun ta tabbatar da cewa jadawalin da INEC ta fitar na shirye-shiryen zaben fit 2027 yana nan daren. Yayin karanta hukuncin mai shari'a Akon Eban ya ce jam'iyyar Youth Party wadda ta shigar da ƙarar ba ta da huramin hal wato ƙalubalantar jadawalin da INEC ɗin ta fitar. A nan kuma akalla mutane biyu ne suka rasu yayin da wasu suka jikkata sakamakon ruwan sama mai ƙarfi da iska suka auku a garin Gashuwa da ke karamar hukumar Badiya jihar Yobe. Lamarin ya faru ne da macin ranar Laraba inda guguwar ta lalata gidaje da shaguna da wuraren kasuwanci da wasu gine-ginen jama'a. Wata majiya daga garin ta bayyana cewa lamarin ya janyo asarar dukiya da miliyoyin naira tare da raba wasu mazauna yankunan da matsugunansu. A nan kuma an buƙaci al'umma magidanta da ke ɗaukar 'yan aikin gida da su yi taka tsantsan da wasu ɗabi'u da kan iya zama damuwa ga rayuwarsu da ta iyalansu. Wata malama mai shiri kan al'amuran yau da kullum malama Aisha M. Ahmad ce ta bayyana hakan yayin da take ƙarin haske game da wani faifan bidiyo da ke yawo a kafofin sada zumunta na zamani. Bidiyon wanda ke ɗauke da hoton wata yarinya da ke fuskantar tuhuma game da yadda ta sanya maganin ƙwarin da kan iya halaka duk wanda ya ci a cikin kayan miyan da za a markaɗa. Malama Aisha wadda ta nuna damuwa kan takaici da wannan shari'a da wannan al'amari ta bayyana damuwa game da yadda irin waɗannan abubuwa kan faru cikin al'umma inda ta ɗora alhakin hakan ga sakacin wasu matan na gaza aiwatar da ayyukansu na gida har sai sun ɗauki 'yan aiki. Ta ƙasashen ƙetare gwamnatin Iran ta yi barazanar lalata dukkanin kayayyakin more rayuwa na yankin gabas ta tsakiya idan har Amurka ta kai wa matatan mai ko tashoshin wutar lantarki hari. Wannan gargaɗin ya fito ne daga bakin manyan jami'an sojojin ƙasar biyo bayan musayar hare-hare da suka haɗa da lalata wata gada kusa da Tehran da Amurka ta yi. Gwamnatin Tehran ta jaddada cewa mashigar ruwa ta Hormuz mallakar ta ce kuma martanin da za ta bayar ba zai zama daidai da harin da aka kawo mata ba, zai kasance mafi muni da ɓarna mara iyaka. Iyakacin takaitattun labaran duniyar kenan da suka samu a daidai wannan lokaci. A kasance tare da mu misalin ƙarfe 12 na rana domin jin cikakkunsu da ma ƙarin wasu. Fatima Yunusa Musa ke cewa a huta lafiya.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. To wannan maudu'i da za mu tattauna in ba irin wa'annan aka samu ba to sai dai abin da aka gani. Sannan izamana shi shugaba ya sanya kowanne abu shugabanci ne wani wakilci ne duk abin da ya zama da amfani ga al'umman nan izamana ya ajiye abin a gurin da ya dace ba ɗauko wanda bai cancanta a zo a ce shi ne zai zama mai wannan ɓangaren ba. Sannan na biyu ya zama mai tsoron Allah, domin tsoron Allah shi zai sa masa ice ne san zuciya domin yana tabbatar Ubangiji yana ganin sa to zai sa tsoron Allah domin yana fatan ya zai yi guje tsira lokacin da ya tsaya gaban Ubangiji sannan ya zama mai adalci ta yanda da dan uwa na kusa da wanda yake bare aidansa duk ɗaya ne wajen hukunci wajen isasi wajen ainihin abin da ya cancanta a kowa ba maganar zai fifiko wannan fifiko zai wanne na kansa ne ya yi fifito wanda ya ga dama abin da yake amma haƙƙi ne na ainihin al'umma to da ɗan cikinsa da ba ɗan cikinsa ba da mahaifinsa da ma mahaifinsa ba duk daidai suke a idansa sannan kamar yanda da masoyi da maƙiyi shi a wajensa duk ɗaya ne mun kalli yanayi irin na siyasa mai tsoron Allah ba zai yi amfani da wannan matsayin ya ce wanda bai yi ni ba ba ruwana da shi da wanda yi shi da wanda bai yi shi ba tsoron Allah shi zai nuna masa ranar kiyama duk mutanen nan sai Allah ya tambaye ka a kansu wannan tsoron Allah zai sa ya ga kasancewa baka yi shi ba kana da haƙƙi ba zai tawaye ma ba kasancewa baka yi shi ba amma kana da wata ƙwarewa wacce bai samu wanda yake da irin wannan ƙwarewa ba kan wani yanayin lamari da zai baya ba zai hana ya ɗauko ka ya baka wannan haka musulunci yake ne sannan ainihin zamana shugaba a duk abin da zai faɗa gaskiya ne ko campaign ya zo ba zai gaya muku abin da ya san shi ƙarya ne ba zai yi wannan ba saboda ɗan su zai yaudare su ai ba zai yaudare Ubangiji ba tsoron Allah nan shi zai sa ya san cewa in ya faɗi gaskiya ba Ubangiji ya san gaskiya ya faɗa kuma zai masa kaiya akan gaskiya idan kuma ƙarya ya faɗa Ubangiji zai mar sakayya akan ƙarya to sai ya zaɓi Ubangiji akan wani ba zai nemi yardar wani da saban Allah ba wajibi ya kasance haka wajen faɗi da wajen aiki abin da ya faɗa zai yi a ga haka ne sannan bayan haka ya zama mai kyakkyawar mu'amala mai kyakkyawar ɗabi'a wannan shi zai sa jagorancinsa Allah ya shiga cikin lamarin kuma an ƙauna al'umma yake yi sai suna ta ƙauna sauran nan kyawawan domin zama da mugun hali tare da mutum to ba inda za shi walau kun tafazzan galizal kalbi lam fardu min hawlika kaga wannan wani darasi ne wanda duk wani mai imani ba shi da wani abun koyi in ba manzon Allah an ga yadda ya jagoranci an ga yadda ya shugabanci kuma an ga irin wautar da aka yi mar shi manzo Allah baya sakayyar wauta da wauta in kai mar ba daidai ba to shi daidai din zai ma kuma dan kayi masa abu na kowanne irin abu ne na batance dan abin da ya zo ya cancanta a yi ma ba zai fi ima ba to ashe ka ga babban jagoran da zai taimaki duk wani shugaba ya sa annabi a gabansa shi ne abin koyinsa a cikin dukkanin mu'amalarsa kuma zai yi mana ya san ɗan wani ɓangare na irin halayen annabi domin baka san Allahu ba ta iya yi washin mamban za ka ke kan naka ganin koyi kake da halinsa saboda ka san shi ba ashe dole ne ba za ka iya koyi da Allah ba sai ka san shi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Umar ɗan Abdul Aziz Allah ya kare da gare shi lokacin da aka bashi cewa yanzu ya zama halifa ainihin ya zama an bashi wani mulki an bashi wani jagoranci zai jagoranci al'ummar musulmi to kaga abin da ya kamata wanda zai yi shugaba kowanne iri ne ya yi sai ya ga to ai ya kamata ya tambayi ahlul wato ahlul ilimi wanda su suna da sani suna da ilimi akan komai zan yi shugabancin nan ku bani shawara ba wai wasu wanda irin ina ka ba ne a
3: malamai zaka samu sai ka manta tsoron Allah ka zo ka bujiro musu da wannan abun kace ina neman shawara ya Allah yake so ne wannan fasalu ahli zikri in kuntum la ta'lamu in ku ba ku san abu domin duk abin da za ku sai kun san me Allah yake to idan ba ku sani ba ku tambayi waɗanda suka sani su gaya mu sai ga yasa sanin basari a rubuce ya rubuta masa yace ina son ka gaya min siffar wanda zai zama shugaba mai adalci irin wannan siffofin nake so ka sanar da ni ya faɗa da yawa amma za mu duko da guda biyu na farko yace kaga al-imamul adil kal qalbi shi shugaba mai adalci kamar zuciya ne a cikin dan adam idan zuciyar nan ta yi kyau to duk gaban jikin dan adam za ta gyaru saboda zuciyar nan ta gyaru amma idan zuciyar nan ta baci to ilahirin dukkanin gabansa da ilahirin jikinsa ya baci ashe duk yayin da aka ce an samu shugaba mai adalci mai kamanta tsoron Allah to akwai wani aiki da Allah zai mar na musamman shine zai ringa gyara zakatan waɗanda suka mabiya zai ringa gyara zakatansu saboda nagartarsa wata rana sayyidina Ali Allah ya kare da gare shi suna cin abinci da yadda sayyidina Umar sannan sayyidina Umar halifa ne sai ya zamana lokacin kawo zakka kowa yana kawo zakka kamar yanda ake bukata ba tare da an zuba masa ido ba sai sayyidina Umar ya ce ina mamaki ya Ali ka ga mutanen nan kowa zai kawo zakka kamar yanda ya kamata ba tare da kuskunda ba sai sayyida Umar Ali yana shi ce kai ne tsayuwar ka ce ta sa suka tsayu da kai haka su ma hakan za su kuma yanda ka kare dukiyar al'umma ba ci kake yi ba shi sa suka kare dukiyar al'ummar da ake so a tara ashe kaga duk wani yanayi idan ba samu shugaba na gari babu al'umma duk inda al'umma ta kai da ainihin kokari mutukar saman nan a san bace take to sai abin da aka gani wannan kenan bayan haka yana daga cikin inji Imam Hassan al-Basri yana daga ainihin cewa shi al-Imam al-Adil shugaba mai adalci shine mai saita a cikin mabiya wanda duk ya karkace to zai dora shi hanyar dide kuma zai yi kokari ya ga ya kawo ƙarshen dukkan wani azzalimi wanda zai cuci al'umma sannan kuma shi kamar magani ne ga dukkan wani ɓarnaci ita ɓarna in ciwo ne to shugaba adali shine maganin ta sannan shugaba adali ƙarfi ne ga wanda yake rarrauna domin ba mai taɓa rarrauna saboda shugaba ba zai ƙare ba sannan kuma shi taimako ne ga dukkan wanda aka zalunta ba za a zalunce shi a ko'ina yake tun daga shugaba ya bari an zalunce shi ba don haka kuma dukkan wani wanda ya shiga wani yanayin firgita ko ya shiga cikin wani yanayi mara daɗi ba shi da mafaka sai wajen shugaba adali saboda haka ya amiral mu'minin ne yake ce masa abinda nake so in gaya ma kada kai hukunci cikin bayin Allah da irin hukuncin nan na jahiliya domin zamanin jahiliya kamar yadda muka sani wani irin yanayin zamani ne babu doka babu wani littafi da zai saita tunaninsu babu shugaba babu imani ba sanin ya kamata mai ƙarfi kawai shine sarki ya doke wanda ya fi ƙarfi ya mallake dukiyarsa da iyalinsa ko su zama tasa kuma ba mai magana jito wannan mulkin kada ka yi shi kar ka jagoranci mutane cikin wannan saboda abin da yake gaba sannan kar ka ɗora su ko ka tafi da su wajen jagoranci ta hanyar zalunci yanda ainihin zaka zalunci duk kowa aka zalunta ba ruwanka kai kuma abin da kake so shi zaka yace saboda ni kuma kakka ba wani shugabanci ko wani appointment da zaka yi mar kada ka kuskura ka ba wa mutakabbiri mara imani domin zai cuci wa'anda ainihin ka dora su a karkashin sa kada yayin tsoron Allah ni kamanta gaskiya kuma ya cancanta ka bashi wannan jagorancin dan gudun idan kuka dora musu wanda zai zalunce su to kaga nauyin da zaka tafi da shi lahira na jagoranci to ƙara da nauyin wanda ka dora yake cutar mutane kuma ka sani zaka tsaya gaban Allah a gaban annabawa da mala'iku da manzanni a lokacin da kowa kansa yana kas yaya kana gaban Ubangiji bai san me Allah zai ce ba bai san hukuncin da Allah zai dauka ba to ka dinga tuna wannan ranar ko da ka jagoranci da aka baka aiki ne ja saboda haka mu in an ce an ba mu ce shugabanci ko da na kwasar kashi ne to ba murna za mu ci shi ba tausayinsa za mu ji mu hada shi da takatuwa domin ya shigo wani yanayin wanda da bin san da shi ba kuma zai je ya tarar da wani yanayin wanda ba dan wannan ba zai shiga wannan yanayin ba saboda haka jagoranci ba wasa bane jagoranci amana ne kuma amanan nan sai an tambaye mutum wannan kenan to bayan wannan sai yace yake cewa wato daga nan mu kuma sai mu fahimci wannan maganar da malam Imam Hassan al-Basri yayi sai mu ga cewa liman mai ashi gaba mai adalci mai kamanta gaskiya akan kansa akwai falala babba a kansa tunda me tunda yana ɗaya daga cikin wanda ubangiji manzon Allah yace akwai mutane guda bakwai da ranar alkiyama za a bude rana kawuka suna ta farfasa ainihin har mutane musiba ta ishe su ya rab murna walau ilan nari ka umarce mu da wannan tsayuwa gara ma a kai mutar ka san abin da mutum zai ce gara a kai shi wutar kai ka san ba kanun bala'i yake ciki ba amma manzon Allah ya ce to daga cikin wanda akwai wanda manzon Allah ya ware wasu ayyuka guda bakwai Allah ya ware wasu ayyuka guda bakwai din ne wannan to shi ba zai shiga wannan rana ba yana inuwa daga ce sai ce al-imam al-adil shugaba mai adalci wanda zai iya kwana da yunwa dan mutane su koshi wanda zai dure wa tsanance da masifu kala-kala dan mabiya su huta wanda yake fifita wani akan rayuwar iyalinsa ya zabi rayuwar al'umma fiye da rayuwar al'umma iyalinsa to kaga liman shugaba adali kenan kuma wannan tuntuni dama aka haskota daga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake sai kwana da yunwa da iyalinsa kuma ga abin amma duk sai ya raba duk mutane talakawa duk su samu su ci su koshi su kwana a koshe amma shi ya yarda da shi da iyalansa su kwana cikin yunwa shi na ganin ya sauke abin da yake wajen gaban Allah ya yi abin da ake bukata to saboda haka shi shugaba na adalci mai adalci akwai falala wacce take tare da shi sannan bayan haka mutukar an samu shugaba mai adalci to alkhairi ko alhari za su gama al'umma baki daya kuma yana daga cikin siffarsa dai zama duk wanda zai shugabanci zama mai tawaro kaskan da kai baya jin shi wani ne bai yadda kuma a ce mashi wani bane kullun ganin kansa yake ba kowa ba a mazauninsa na shugaba wanda yake jagoranta magani ke sun fi shi shi yasa lokacin da sayyidina Abubakar Allah ya kare da a gare shi aka ba shi halifancin manzon Allah ya tara al'umma ya ce inni ulli ulli ta alaikum walastu bi khairikum, an ce ni in zama shugaba a gare ku amma ba dan lafi ku ba, ku bi ni cikin abin da na ba Allah, in kun gana kaucewa hanyar Allah to ka ku bi ni, kuma ku sani rarrauna a cikin ku ni a waje na mai ƙarfi ne, wallahi sai na karɓo masa haƙƙinsa ta kowanne ɓangare, ba ko wani percentage kurin har ƙanshi za a yawa ka ba zai ba sai an fito ma da ya ce kuma ga wani ɗan percentage da za ka biya wa, to na yi kafirci ne da yahudanci da aka so mana da shi, in ce wanda yake ganin shi mai wadata ne ya waje na talaka ne, inda haƙƙin rarrauna a wajensa wallahi sai na karɓar masa. To ne ta ce farkon hudubar da sai na Abubakar yayin lokacin da aka ce masa shi ne shugaban al'umma, wannan musulunci abin da yake nema da ainihin shugabanci kenan. To saboda haka sabanin mu a yanzu duk wanda aka ce an ba shi shugabanci ko kuma da a cikinmu muke ta hira da shi, muke ta faɗar masifar da kowa ake ciki, daga ran da ya zama ko zama wani ko gwamna ya zama ko kuma ainihin wani ɗan majalisa ya zama, sai ya dinga jinsa daban yake, mu ba abokan mu'amala ba ne, rayuwarmu da mu muka zaɓe shi ba ta gabansa, kashe ma ake yi ba abin da ya dame shi, kwana muke mun rasa abin da za mu ce ba abin da, tare da cewa tura shi muka yi wakilci, don haka ba ruwansa da lamarin ɗan uwansa musulmi, maza da ya ce mallam ya hatamma bi amrul muslimina fa laysa minhu, wanda ba abin da ya sha maka kai da lamarin musulmai, duk wahala ba abin da ya dame shi shi dai yana cikin samu, yace to ba daga cikin musulma, domin ba shi da cikakken imani, don ku annabi a wani hadisin yana cewa la yumna hadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, ba yanda za a mutum ya zama cikakken mumini mai imani cikakke sai ya tabbatar cewa abin da yake so wa kansa kobo da kobo shi yake so wa dan uwansa, daga san da kana son wani abu amma baka son dan uwanka musulmi samu, to imanin ka nakisi ne bai cika ba, kuma in ka mutu zaka tafi lahira ba cikakken imani tare da kai, ka san kun da je lahira ba cikakken imani tare da shi, sai dai abin da ya gani. Yana daga adalci a cikin hukunci kowanne level ne, na shugabancin ƙasa ne ko na jiha ne ko na ainihin local government ne da dukkan wani yanayi, to ka ainihin ayyana wanda shi ne ya cancanta, kar ka ɗauko wani dan soyayya ko dan ya yi ainihin ɗan sarkin yakin ka ne, ka ɗora shi akan haƙƙin al'umma kan abin da bai cancanta ba. Sai na umar Allah ya ƙara yadda da gane shi yana cewa wanda akwai mutum biyu a gabansa, ɗaya ya cancanci aikin da yake so ya bayar, ɗaya bai cancance shi ba, sai ga wannan dan jam'iyyarmu ɗaya tare da bai cancanta ba, shi za ka ba wa, ka san ga wanda ya cancanta ka ki ɗauka ka ba shi, ce faqad khana Allah wa rasuluhu, haƙiƙa ya halin ya ha'inci Allah ya yanci a manzon Allah.

akwai sa abin da ake cewa maqasid shari'a, to wajibi ne duk shugaban da ya jagoranci wannan shugabancin ba yanda zai ta huce ta gaban Allah sai an mata tambayoyi akan waɗannan maqasid shari'a guda biyar. Na ɗaya addini, wajibi ne wanda ya jagoranci al'umma ya kula da addinin waɗanda yake jagoranta, ya ga duk wani abu da zai kawo fitina a addini ya ga ya kawar da shi ba zai yadda ba, ya ga duk wani abu da lalata za su zo koyarwar addini kuma wani abu zai zo ilalata wannan koyarwar ta addinin ta kowace hanya ne, hatta ta hanyar su cin bijin suwaye akwai abu zai lalata ainihin abin da addini ya ce a yi, to wajibi ne ya yaki wannan abu. Idan bai yaki wannan abun ba, to Ubangiji yana jiransa. Sannan na biyu shi ne hankali, wajibi ne wanda yake shugaba ya tabbatar da cewa hankulan waɗanda yake jagoranta bai ba da damar wani abu ya zo ko zai shigo cikinsu ya lalata musu ƙwaƙwalwa ba. Shaye-shayen nan da yara suke yi da kayan maye da ake kawowa, jagoranci na hakika mun hanga ta musulunci wannan haramun ne. Shi kuma shugaban da ya gani ya shiro duk wanda hankalinsa ya tafi lalace, kagan hankalin wani ya lalace fa babu sallah, kada ma addini da hankali yake magana to babu hankali, babu azumi to duk wannan barin azumin da wannan barin sallar da wannan yayi to ba shugaba ba, duk abin yana kansa, ba abin da zai hana ita baya kansa. Saboda haka wanda suka jagoranci al'umma su san da wannan, ba ku ringa ba ƴaƴan mutane dan wata buƙatar ku da za ta biya kuna ba su abubuwa wanda zai lalata musu hankalin da za su iya ɗaukan takobi ko wani abu su kashe ubansu saboda ba hankali, saboda za su yi muku aiki ranar da za a zo zaɓe, to su yi aikin kuma ainihin ku ci zaɓen. Ai kun ɗigo kun so wata ran sai dai a ce da wane ya yi, kaka da ranka da ya yi, kuma za ka ɗunguma za ka je gaban Ubangiji. Wannan yaran baki ɗaya sai sun kawo ƙararka gaban Ubangiji ka lalata musu hankali, abin da za a yi kenan. Kuma idan imani ne da san wani alheri ga matasa, ai ba abin da za ka ba matashi domin shi ne babban gobe, shi ne shugaba a gobe, shi ne uba a gobe, shi ne ainihin shugaba na kowane ɓangare a gobe, da me za ka taimaka masa ran da wannan goben ta yi a ga ya cancanci wannan abun har ma wasu amfana da shi ilimi. Ilimi ya zama ka ba da muhimmanci a kai, ka kuma yaƙi dukkan wani abu na harkar tunda ayin shugaba ne kai, in ka ce a daina shigo ma da abu ƙasa garinka babu wanda ya isa, to wannan fa tana nan tana jira. Saboda haka matuƙar shugabanci na gari to ba za ka samu wannan. Shi yasa an ka baiwa ya baya musamman can baya, in ka ɗauko zamanin mahaifi sallallahu alaihi wasallam, inda ainihin ya ringa jan masasa a jika ya ringa ba su ilimi kuma yana kallon kowanne me ya dace da shi na faɗakarwa ko na jan hankali, manzo Allah ya kiransa sanar da shi. Hatta kai sun kai shekara goma sha wani ashirin sun ce za su yaƙi, manzo Allah ya ce ku je ku fita, suka zama malamai. Sai gashi bayan ma'aiki ya bar duniya, waɗannan matasan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rene su ya ba su tarbiya ya gyara tunaninsu da hankalinsu, ba sa ganin kowa sai Allah sai Annabi, ba sa jin kowa sai Allah sai Annabi, kuma suna gudun duk wani abu wanda za su aikata wanda ya saɓanin abin da Allah ne yake so Annabi yake so. Sai gashi lokacin da manzo Allah ya bar duniya, su suka ɗauki tuta ta musulunci a kafaɗinsu suka yi gabas suka yi yamma suka yi kudu suka yi na duniya suna yaɗa addini da koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kafin ka ce kyau da bismillah tuni duniya ta yi haske da hasken addini saboda wannan abin da aka yi wa matasa.
wanda matasan tasowa suka yi ba hankali ba ilimi.

dai wannan annobar ta shafi ko ina. Shi yasa duk wani hadisi da ka ji ka karɓo shi da aka sa shi ɗan dattijan kaɗan ne, amma duk daga bakin matasan nan daga bakin sa karɓo hadisan manzon Allah. Hatta wannan ƙira'o'i na Alƙur'ani da aka ji su da saban duk a bakin sa aka ji, to dama matashi shi ne ruhin al'umma. In matasa suka gyaru to nan gaba mustaqbal future to za ta gyaru. Amma aka ce yau matasa, yanzu kallon da matasan nan suke ga shaye-shaye, ga ɗauke-ɗauke, ga kashe mutum ba damuwa, sannan bayan wannan ga ainihin dukkanin ayyukan saƙo ba ganin girman na gaba, ba ganin tausayin yaro. To waɗannan ran da aka ce su ne gobe manya, aidin mai imani ba zai fatan Allah ya kai ransa gobe ba, domin goben ba za ta yi kyau ba. Don shugabanni ku san da wani, kuma don haka Allah ya ba ku shugabanci, addinin musulunci, zaman lafiya, kwanciyar hankali ya ɗore, ko da ba kwanan ya ɗore ya ɗore ya ɗore, to kun shuka abin da kuna lahira, lada ina saduwa da ku, kuna lahira kuna hutawa, to hankali kenan. Sannan na uku dukiya, dole ne shugaba ya tsare dukiya al'umma. Kudin baitul mali ba nasa bane, kudin al'umma ne, kuma an yanka masa gwargwadon abin da ake ganin ya ishe shi an halatta mar. To idan ya dau kwaya sama da wannan ya ci haram, kuma ba abin da zai hana ba za ta kai shi wuta ba. Shi yasa sai na Abubakar Allah ya kare da gare shi lokacin da aka ce kai ne halifa, kashe gari sai ya dauko hajjarsa zai tafi kasuwa. Sai suka yi kallon sai na Umar ya ce ina za ka yi ce kasuwa za, to wannan nauyin da aka baka ya za ka yi shi, ni kuma wa zai cire min da iyalina. Suka ce kuma aka je aka yi shawara aka yanka musu abin da ake ganin da shi da iyalansa zai ishe su, da bar kasuwancin ya tafi ki jagora al'umma. To sai ya zamana ya samu shekara biyu da wata shida, a lokacin da ya ji mutuwa alamun ta zo nan, yana da wani katafaren floating a cikin Madina, can wajen Madina, sai ya ce a je a sayar da floating nan. Aka je aka sayar da shi da kuɗi mai tsada, aka kawo kuɗin, sai ya lissafa kuɗin, sai kuma ya lissafa abin da yake karɓa duk wata ko duk sati don jagorancin al'umma. Sai ce a ɗau kuɗin nan baki ɗaya a kai su baitul mali, ranar gobe kiyama an Allah ya tambaye zan ce Ubangiji a kuɗin su ko shi su ko ban tuwa. To saboda haka zancen yanzu a ɗauko dukiyar al'umma ana watanda da ita, ana yanda ake so da ita, to wannan ba shi ne shugabanci a musulunci. Domin ɗaukan abin da yake cikin baitul mali na al'umma ai ba ƙaramin haɗari ba. Ai akwai hadisi ya inganta, Imam an-Nawawi ma ya kawo shi a cikin Riyadus Salihin. Akwai wani sahabin Annabi ana ce masa Kirkiratu, duk wani kayan nauyi na Annabi shi yake ɗauka saboda hidima. An ce ma saboda aminci har ma ya zama ɗan cefa na gidan manzon Allah. Ya ga manzon Allah, ya yi imani da manzon Allah, ya yi sallah a bayan manzon Allah, ya fita yaƙi tare da manzon Allah. Amma da aka fita wani yaƙi kuma Allah ya ba shi dama ya kakkashe kafirai wanda ba kowa ne ya yi irin abin da ya ba, aka samu wani kafiri ya kashe shi, an zo za a manzon Allah taziya ce ku rufe bakinku, an kirkira ta ɗan wuta ne. Duk wannan abin ashe a baitul mali treasury ya ɗauki gwargo ya ɗauke shi ba a ba shi ba, to wannan shi ya ja masa wuta shiga wutar jahannam. Saboda haka in an ce an samu ana kwashe-kwashe komai ane, ba shi ne abin duba ba, magana tana tafi. To dole ne ko ba za ka bari ka bar ƴan fashi suna zuwa suna sace kuɗin mutane ba, ko ana kashe mutane ba, ko kuma ainihin a saci mutane a ce sai an biya kaza a ci dukiyarsu ba gaira ba.

dalili da sai da kaddara da suwaye, to duk shugaba a musulunci to wajibi ne taka kafa, wato sa iyaka haka kan da kasance. Hatta waɗanda za su ringa cin kuɗin mutane ta fowar nayin, to shugabanci a musulunci a mahangarsa, to wajibin shugaba ne taka wannan abin mulki. Ya zama da kowa ina da aminci a kan dukiyarsa, ko biliyan ya ajiye a gida ya san ba wanda zai zo isa ta. In kuma tafiya zai ya san a hanya ba mai tare shi ce ba ni kuɗin nan, to wannan shi ne shugabanci a mahanga ta musulunci. Sannan na uku shi ne kiyaye nasaba. Ya zama da duk ɗan da ake nan ɗan halal ne, akwai uwarsa, akwai ubansa. Da haka wajibi ne iyaki dukkan wani nau'o'i na zina, wanda ta zina ne ake samun 'ya'yan shehu, wajibinsa ne. Abinda ba zai iya ba, to wannan Allah zai ma uzuri shi ne a yi zina bai sani ba. Kamar da ya faru a zamanin mahaifi, an samu wata mata je ta zina har ta zo da ciki. Amma abu karara a dinga yin zina, a buɗe gidajen zina, ko a matafiyarka wanda suke ainihin kabilar ɗinka da suwaye, kai ka san masu neman mata ne, to baka cika shugaba a ainihin musulunci ba. To saboda haka ashe wajibi ne a yaƙi wannan muguwar aba zinan nan, wacce ainihin kana da hankali sai ga meye jin daɗi a zina. Muntuna ka je ka jawo kanka bala'in da wala Allah zai ajiye ka a wutar jahannama shekara miliyoyi, to me burga a ciki? Din mai hankali an ce zina ba zai ba, domin ba zai so a yi da 'yarsa ba, ba zai so a yi da matarsa ba, ba zai so a yi da uwarsa ba, ba zai so a yi da duk wani danginsa ba. To dan me yasa shi kuma zai so yi wannan da wani kuma? Ai kaga babu imani. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ayan fahimta. To saboda haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, duk yayin da zina zama ƙuru-ƙuru ana yin ta babu wanda zai hana, sai to Allah zai jarrabe wannan al'ummar da yawan mace-mace, zai jarrabe ta da yawan talauci, zai jarrabe ta da cututtukan da likitoci ba za su iya maganin su ba. Yanzu cuta ne muke da ita wanda likitoci sai dai a ta baka magani, amma su sun san Allah bai ba su wata tunani da basira da za su kawo ƙarshen wannan maganin. Zina fa kawai, ina kuma luwaɗi, ina kuma maɗigo, ina kuma kashe ɗan adam musulmi, ba ƙera ba dalili. Kayan banda alfarmar manzon Allah, Allah ya alƙawari ba zai wa al'umma, ba zai wa annabi irin abin da ya wa al'ummatai da suka gabata ba saboda sabo. Ai da tulubam da ba mu. To saboda haka wajibi ne shugaba ya san da wa'annan, ya san kuma cewa abu yana gabansa. Saboda haka mun da hankali, addini, dukiya, nasaba, cikon na hudu a kan Allah, ko za a cika, ko za a cika cikon na hudu: hankali, addini, nasaba, dukiya, mutunci. Mutunci ko? To ashe wajibi ne ka kare mutuncin al'umma da kake jagoranta. Yana daga cikin kare mutuncinsu kakkaba wani abu zo daga wani ƙetare, kamar ƙetare ba ƙasarka ba, shigo wa ƙasarka da zimmar za a taimaka wa ƙasarka, za a taimaka talakawan ƙasarka, amma a ƙasa akwai wani abu da aka ɓoye wanda zai cutar da ƙasar, zai cutar da rayuwarsu, zai cutar da addininsu, kamar da irin wani tanyi NGOs da ake shigo mana da su. Wajibi ne shugaba ya zauna, NGOs ta zo ya kirawo malamai na addini a zauna, ga abin nan an zo, mai kuke gani ma bace shigo, ga manufa za mu bari. In an ce eh malamai sun faɗa shikenan da dalilinsu, in sun ce a'a to ko me zai samu? In ainihin rabbani ne mai tsoron Allah ne zai ce ba masu, ko da ci amin daina baka tallafi, to shi tallafin Allah baya ƙare. Bashi da muke binka ba za mu ɗauke ma ba, Allah zai iya biya. To wanda yake da wannan manufar da wannan tunanin a zuci, ba yanda za a yi a ce an gabayansa.
saboda haka

0: mu kiyaye. Sannan yana daga cikin ainihin abin da suka mata su gane ko matasa. Matasa ku ne amal buri cikakke na al'umma. Ku ne mustaqbal mai gobe za ta kasance ku ne. Dan haka ku zama kuna da tunani. Ku zama kuna da hankali kada ku ɓata rayuwarku. Kada ku susuntar da kanku dan gyaran rayuwar wanda a ranar lahira ba zai iya amfana muku komai ba. Shi ma ta kansa yake. Ilimi yayi. Yayi kuruciya irin taku ilimi yayi. Har ilimin ya ba shi wannan matsayin. Me yawa ma kun fi shi basira ku je ku ilimin sai ku samu sama da wannan. Wata ran sai ga ku ne shugabannin ƙasa. Wannan abu da aka dora aka cusa muku aka lalata muku tunani na kashe mutane ba ma ka kashe dan adam dan uwanka musulmi ba. Manzo Allah a hadisi na Buhari yana cewa wanda kafirin amana wanda ake zaman lafiya da shi kurin wani musulmi ba gaira ba dalili sai ya sare shi ya mutu sai cewa ana milhu bari'un ba ni ba wannan musulmi har abada. To ina kuma kashe dan uwanka musulmi dan an baka dan wani abu bai taka kana kariya ba ka je ka fitar da rigar da kai baka so a fitar da naka kuma ka zo maimakon kai nemi hanya na garciya ka zo sai dai ka shiga rediyo ka zagi wanda kake so ka fitar mutuncin mai mutunci dan za a baka dan wani abu. To kakka mance fa ranar gobar kiyama sai ma fa an sai an karɓo wancan aiki kuma sai an ma tambaya haka Allah ya ce a yi sannan kuɗin kuma ka karɓi haram. Saboda haka a daina zuga ku kuna kyautata rayuwar wasu kuma kuna lalata taku. A kwan a tashi kowa sai ka waye duniyar babu kowa yana cikin kabari abinda ake faɗa sannan mutum zai nadama da ba ta da amfani domin ba za a baka dama ka dawo ba. Ai akwai hadisi na Ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da yake yi akan su matasan da su wa'innan ƴan daba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan ta kal muslimani bi sayfihima falqatilu wal maqtulu fi an-nar. Idan wannan musulmi ya taho da takobi ko da wani abin kisa ya tunkari dan uwansa musulmi suna bugawa sai aka yi dace ɗaya yayi nasara ya kashe ɗayan sai ce to da wanda aka kashe da wanda ya kashe duk mutane. Ya Rasulullah ai mun san dai laifin kashe mutum shi mai laifin wanda aka kashe ai mun dauka laifin yana kan wanda kisa yace shi ma tsananin kwadayinsa ya samu dama ya kashe dan uwan. To da wannan niyyar sai Allah ya haɗe musu kudin goro. Idan yanzu kun zo an zuga ku kun kashe wani ko kun yi shaya-shaya kun kashe wani to ran da wanda ya zuga ka ka tafi kabari kai kadai ko anan ma ka ce an kai ka gidan gyaran hali ba za ka gan shi ba bai san Allah ya ruwanka. Da ka matasa ku yi tunani ku gyara tunaninku wannan abin ba zai kai ku labari kuma ba za ku girma ku zama mutane abin koyi ba abin so sai dai ainihin direbobi umma direbobin ne sai masu gadi haka dai ƴan iska za ku raya ƴan iska mutanen iska ku tashi a tutar ƴan iska kada ku cuci kanku ha gani. Sannan wannan muna zabe musulunci bai hana yi zabe ba amma akwai zaben da idan kai kai a wajen Allah ka kubuta mutumin da za ka zabe shi mutum ne mai mutunci mutum ne mai kula da addini mutum ne mai kyawawan dabi'u ko mutum ne mai alkhairi sai ka zabe shi da zimmar wannan aikin in ya samu shugabanci zai zarci da yi. To wannan ko da ya hau bai ba kai wancan niyyar ita Allah zai kalla. Amma ka san mutumin nan haka yake ba mutumin kirki ba ne farawo ne ka zabe shi to duk abin da ya sata ko ba a baka ba ranar lahira kuna tare. To mu laifin mu anan mu musulmi ko mun na kasar nan baki daya ba ma mu la'akari da wannan wanda dai zai ba mu dan wani abu sai za mu je mu zaba dan kuma ya kuskura ya ce bai ba mu ba to nan gaba sai mun san yanda muka yi muka kayar da shi ko kuma duk inda muka gan shi sai jifa saboda bai ba mu ba amma da ila ba mu mu ko ba za mu ba. Buhari da Muslim sun rawaito hadisi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salasun la yanzuru Allahu ilayhim yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Akwai wasu mutane uku ce a cikin al'ummata, ranar kiyama Allah ba zai musu kallon rahama ba, yayin da kowa rahama yake su. Wa la yuzakkihim, ba zai tsarkake su daga zunubansu ba, haka za a bar su kace kace cikin zunubansu. Wa lahum azabun alim, azaba mai raɗaɗi. Shi ba Ubangiji ce alimu, shi ne azaba, shi ce mutum mai raɗaɗi, to ba wani hankali zai iya suranta ma wannan wanda irin raɗaɗi ne, sai shi Ubangiji. Ko gidan rodi aka sa kai na ka sa kanka ballantana. Da farko sai ya ce mutum ne matafiya ya taho kan hanya, ga kulan ruwa a gabansa, sai ce ba Allah kishi ruwa nake ji, ka ce maka mun da wannan, ce ni ba zan baka ba. Ya san kishirwa yake ji, to yana da kace wanda Allah ba zai kalle shi ranar kiyama ba, ba zai tsarkake shi ba, wuta ce kawai. Ashe kaga a cikin mu duk mutumin da yake mabukaci, kana da abin da kafi karfin wannan, ba kuma wannan wani abu zakai da shi ba, mutum dan uwanka musulmi ya nema a halin bukata ka hana shi, to san ma kal mu kiyaye wannan. Na biyu, ɗan kasuwa wanda za a zo a taya kayansa, ba ku wanda ya zo ya taya, ya taya marka ya ce wallahi tallahi an taya mu sama da haka ban siyar ba, manzala ce faƙar ya fa yake, to shi ma yana ciki. Na uku, wanda zai zo ya zaɓi wani ya jefa masa ƙuri'a don ya ci, amma da sharaɗi, idan ya ci yana bani to ina tare da shi, amma fan ya zama baya bani to ainihin mun yi baran baran da shi ne, to shi ma to kaga a cikin masu zaɓe da su sai su san da wannan annabi ne ya faɗa, ko magana ba za ta tashi ba haka ne sallallahu alaihi wasallam. Ka gani, idan ka dauko ainihin sayyidina Umar dan Abdul Aziz da kakansa sayyidina Umar dan Haddadi, za ka ga akwai wani darasi babba, a za a gani wani darasi babba da yake ya kamata masu jagoranci su amfani da wannan damar. Lokacin da Umar dan Abdulaziz aka ba shugabanci, ya daɗe da yana kuka, amma muhallin da nake so yana zaune, ya kirawo ‘yan majalisa za a yi kasafin kuɗi. To irin fitilan nan ce a ci balbal, sai da aka ana cikin kasafi, sai ga wani yaron gidansa ya zo, sai ce mai ɗakin ce ta aiko ni, za ta ce kaza, sai kashe fitilar. Sai da ta gama maganarsa sai ce a kunna, sai suka ce ya Umar menene haka ka kashe wuta, kuma a kaza kunna, ya ce eh wannan bukata ta ce ta kaina, bukata ta ce ta kaina, me zan gaya wa Allah ranar kiyama don bukatar Umaru kona wa talakamansu. A gani shi ko sai na Umaru wata rana yana zaune yana shugaba, sai yake cewa wallahi ba dan tsoron me zan ce wa Allah ranar kiyama ba, la abaitul mali na sa an ɗauko rago an yanka na ci, yace amma ba zan ci ba. Ya kuma kara da cewa na rantse da Allah da raƙumi zai taho daga Iraki zuwa Madina ya tuntuɓe a kan hanya saboda rashin kyan hanya, ya ce na yi imani, sai Allah ya tambaye ni ya ce ya Umar ya aka kai shugabanci baka gyara hanya ba har aka sami dabba ce tuntuɓe ta waje, mu yanzu aka kalli hanyoyin mu mutuwa na aka yi akan gyaran hanya, ka ga wannan ke kakarkar da ƙarshe dai. Irin wannan shugabanci babban kenan, akwai ƙaramin shi ma irin yadda ake son adalci, kowa ba ƙyale shugaban na kai ba har da mu a rajulu ra'in, duk wani mutum abin bawa kiwo ne akan iyalinsa da gidansa da kasuwarsa da duk abin da yake, sai kuma ranar kiyama sai an tambaye shi yayi adalci ko yayi son zuciya ko yayi zalunci. Mace da ka aura ka bata kayan gida su kayan abinci, ita ma ra'iyatu ita ma warwawa kiwo ce ranar kiyama alubarwanci ta yi ƙarya ce ma take cewa za a sai mai alhali da man ko ko ƙarya ce ma abinci ya ƙare alhali da abincin ita ce ta jiyo ranar kiyama sai an tambaye ta haka yaron kantin wanda ka dora shi da wanda ka bashi motarka ya ringa yin haya ta je duk wasu abubuwa sai ya zama da haya ce ka ranar kiyama sai an ce an mutum tambaya wannan kenan sannan bayan haka yana daga cikin wato ainihin abu kusan na ƙarshen yana daga cikin abin da shugaba da wani mai mulki kada idamu da in hakan ta faru shi ne ƴanci da za ka ba wa ainihin waɗanda kake jagoranci ƴancin nan kuwa abin da aka yi ba daidai ba su fito su ce abin nan ba daidai ba ne ka ɗau mataki a kai ko kuma abu kaza da kake ba mu gane ba wannan shi ne cikakken shugabanci sai da na Umar abu guda biyu ya faru gare shi abu na farko akwai lokacin da yana halifa sai ya zo da wata doguwar riga wacce ba a san shi da ita ba an je an yaƙi sai kowa ya samu kamar yadi daidai to shi sai na Umar dogo ne yadi ɗaya ba zai mar ba sai ga ya samu wani yadin ya yi doguwar riga suna gani sai ya ce ku ji tsoron Allah a fuɗubarsa ku ji tsoron Allah kuma ku bi ni kan abin da na zo da shi sai wani baga ne ya ce shi za mu bi ka kan wannan magana ai ba kai san mu bi ka ba wallahi sai ya ce me yasa to da aka je yaƙi kowa yadi ɗaya aka ba shi kai kuma mun san yadi ɗaya ba zai ma riga ba ai na ka samo tukwan ɗaya sai ya kalli ɗansa Abdullahi yace Abdullahi tashi kai magana sai yace eh haka ne nawa ne na ɗauka na bashi sai yace to yanzu kai maganar zamu ji kuma zamu bi kaga gwamnati ba ta dau mataki akan sa ba yanzu ka isa yanzu wani shugaba ko matarsa ta yi wani abu ba muka ji labarin wata a nan ko Sokoto ne dan an faɗa abin da matarsa ta yi kuma haƙiƙa ne yake ne yarinya ka ya ka dauki da kai ta fursa ina adalci ina shugabanci kuma a yanzu ma wani abu ya fito karara kai ka sani haka ne ka faɗa insha Allah gobe an neme ka rasa kaga babu shugabanci babu to daga ƙarshe tunda an fara a ɗaga mun hankali shi ke ne ba ma wannan na saba da shi ɗan uba ne in dai zan yi jawabi to sai ya zo sai ya daki ne yawa ko ya zan yi an mutu an gwamu yawa Imamu Shafi yana cewa Allah ya ƙare da gare shi a kalin nasi a mutane wanda ya fi kowa hankali man taraka duniya kamala an ta taruka wanda yi watsi da duniya ya banzatar da ita kafin ta banzatar da shi abinda yake nufi wanda duniya ba ta rube shi ba ya bar hanya mu daidaiciya wanda abin duniya bai sa ina saba wa Allah ba wato wannan shi ne sai ce ya yi watsi da duniya to ya bar duniya kafin duniya ta bar shi ran da ya mutu shi kenan ba shi a duniya sannan na biyu man anara kabarahu wanda a duniya ya yi abin da zai sa fitilu a kabarinsa na haske da kuma ainihin kayan ni'ima kafin ya je gidan ya zauna inda munan da akan hanya miki wani kullum abin da yake wanda zai bakanta masa ya azabtar da shi ne to mai hankali wanda zai yi aikin da ya san cewa kabarinsa zai yi haske kafin ranar da za a sa shi cikin kabarin kaga aikin alhairi kenan da kaucewa aikin sabo sannan yace na uku wanda ina yi niyyar ubangijinsa tun yana da rai kafin su haɗu ranar kiyama amma a duniya ka saba wa Allah dan ka faranta mutane ka saba wa Allah kuma ka je ka gama da Allah kai ma ka san gama ba za ta yi kyau jama'a ku watsi da mutane ba abin da za su yi wallahi ba samu dogaro ga Allah sai ba ku mamaki ubangiji amma mutane ku watsi da su ko ma yake kurabi da su in kun kama Allah Allah ya isa muku in kun kama su kuma wahalar da ku za su yi ko bukatar ba za ta biya ba na ƙarshe ya ce wanda ina yi miyar dar iyayensa tun suna da rai kafin kuma su mutu su bar shi wannan matasa da kuma wasu masu dan hankali a san fa girman iyaye a san matsayin ima iyaye wasu matarsa ce za su ta ringa cin mutuncin iyayensa amma ba zai magana ba in kuma ya shigo da wani abu tunda gidansu ne da uwar sai ce fa kake bari fa Hajiya ta je wato ya samu kayan dadi su ci amma fa kar ta bari uwarsa ta je yake gaya mata ga kuma fadin fada uban kai ban mutum yana fada kana fada yana fada kana fada to ba yanda zai ka sami yardar Allah ba ka sami yardar iyayenka ba ko da ainihin gartaye ne sai ka sami yardar za ka sami yardar Allah kuma kome kake so na cika da imani sai ka nemi yardar Allah saboda ka iyaye ba abun wasa bane yanzu can da yace wa qabala buka Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni sai yace insana wani umarni ne na dole na wajibi ubangiji ya kawo shi yace kada ku kuskura dole wajibi ka ku bauta wa kowa sai ni sai ce irin wannan umarnin da irin wannan wajibin lallai dole ku sautata wa iyaye Allah duk wanda ba ya kyautata wa iyayensa wallahi wallahi rayuwar nan sai ta fi karfin sa ko ba zai rubuta ne nan lafiya ko salatin annabi duniyan kake yi kullu saka qur'ani 800 kake ko 10 mutukar iyayenka suna fushi da kai ka saba musu kan inda Allah ce ka saba musu to rayuwa ba za ta yi kyau ba to Allah wani da ya sa mu dace Allah ya ba mu shi aka bari na gari Allah kuma ya ba mu ikon zaben wa'anda za su ma na garin ne mu kuma Allah ya gyara halayen to yana daga cikin abin da zai sa musallama da miya gurshi wa gabanni sai mun gyara kanmu ba imani a tsakanin babu taimako babu ainihin sanin ya kamata mu ka fi kowa ainihin hadinci a sana'ar mu a aikin mu a kasuwancin mu mu ka fi kowa yaudara mu ne ainihin muna kukan wani ba shi da gaskiya daga ran da muka zo ka baka amana sai mu gwammace garahancin to yaya za a yi waɗanda al'umma zinace da abubuwa duk muna yi yaya za a yi ubangiji zai ba mu irin shuwagabannin da muke fata za su gyara halayen na nasafilatu jikar manzon Allah ma jika sayyidina Ali yana na Fatima ainihin a Misra ana jinta kuma tana da fada a ji sai aka yi wani sarki yana azabtar da su sai suka kawo mata kara ba da juma ba sai ga sarki ya zo a cikin ayyani sai ya zo ya gaisuwa wajenta sai ta ce lima sai ya ce kama sai ya tafi kaga harafi guda biyu an gama maganar kuma da yake laraba ne tun gane me ake nufi lima kai ko me yasa kake yin wannan miki kake zaluntar mutane sai ya ce kama ai kamar yanda suka kasance haka ake ba su shugabanni irin su wallahi ba mu gyara halayen mu ba Allah ba zai gyara mu muka fi yanzu kowa shan wahala fete din nan muka kowa shan wahala abincin nan muka kowa shan wahala tarbiya ta lalace aure zawarawa duk abin duniya yayi mana yawa to mu ne sai mun gyara halayen Manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa izara aita hawa murtaba'an idan kana da rai kaga san zuciya ya zama abin bi wa duniya mu'assaratan kowa banda duniya ba abin da yake so yanzu in kana da kudi ana son ka in baka da kudi ba a son ka wai ijaba kullu zira'in bi ra'ayhi duk wani mai ainihin mutum yana mamakin ra'ayinsa shine ra'ayi ba shari'a ba ba wani ya fata mutane ba sai fa alayka bi khasati nafsika
1: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
2: an sarrafa magi ta daga tatashin waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfani
1: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: karfi ba ta samu zaizayewa ba yake domin haka aka yi annabi haka kuma annabi ya yi idan za ku mun kabari ku yi irin wannan yake sannan idan kun rufe ne kar ku fara kasa da yawa ta wuce tsani ɗaya tunda annabi ya hana katan kabari ta wuce tsani ɗaya duk kabarin da ya wuce tsani ɗaya to ya zama an yi min kari kamar ta yi zalar da minkar a lokacin nan a rage yawan kasa a zartar ita yake sannan ku ɗauki hoji ku sa a daidai kaina kamar yadda aka yi annabi
1: haka kuka yi da wasu cika sun sun
0: a wuri dabar ya tafi da kotakin mai riga ce idan na mutu ku sa mun littafa ni da wannan rigar to ya zaka ce ya zaka kuka sun hoyi riga malam malam ka yi yawo da ita ka sa ka ta je juma'a ka je idi ka ji biki ka mu ka ban yadi bala to ce innal hayya ahqqu bil budi rayuwa ce ki buƙatar ka ban yadi amma don da mutu ko ne buƙatar ka ban yadi yi baka ga ya da mutun da manyan manyan motoci irin dandalasa ɗin nan da irin da kai ne rahon da ɗin nan amma idan yi mutu yan gidansa ka da mata ka da yan uwa ce a neman ya ce wuce ba ba mu ga martani a ranar kuma ba mu ga mutu gaban dalasa to ne a kori kula ita ma ba ta biya ba duk kudin ka ta da ita ba wanda zai ce a kafi a bayan gudun dandalasa ɗin shi ko ya zara kura ya ce duk bayan da magana a kori kula garshen kan adam da sun mata sun yi rabin yawo a salata su yin kan take mata illan na zina amuru wa amuru salatu salam adam da zama ne inda ka fita cikin wannan exceptional ɗin da wannan ko da kuyar da kayan hasara dole ko ta fita cikin illan na zina amuru inda haka da rabin yawo a salata su yin kan an gane ku da haka yana ta zuru yawo da kuma zura ukura shi ne zai dangantaka su da wancan hadisi wa ma kunna mu'azzibina hatta nada aka rasula ba za mu yi wa mutane azaba ba har sai mun turo musu da manzo to shi ne abinda Allah ke cewa rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu azizan hakima wa law anna ahlaknahum bi azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nujilla wa nahza قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط الطويل ومن اهتدى وتصوروا من دون ينكي هنجري كيف الامة ان تروا من دون كيف ذكر مثل يسامو تسوى اجبان الله ان يجو افرقتي بعد هنجر من ذي بعد وشين معنى بداني اجابة بحقي من تروا من دون to wannan sai ya sa ka kawo tambaya menene hukuncin mutanen da suka mutu a lokacin fatra fatratul wahyi annabi isa daya nan da riga an turo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam irin mutanen da suka mutu a lokacin jahiliya shin menene makomar su shi yan mutane su ko yan aljanna ne su na wadan su malaman suka ce allahu a'lam ba mu san makomar su ba wadan suka ce a'a ai wannan da za a yi musu wata azaba ba domin Allah ce wa ma kunna mu'azzibina kana da aka rasu ba har sai mun turo da manzo tun da ko da a turo musu manzo ba to shi da za a yi musu azaba ba wadan su malaman suka ce a'a wannan azaba da Allah yake korewa a nan azaba ta a kike mutane kamar da aka kike mutane annabi Lutu kamar da aka yi tambuda kamar da aka yi adawa irin wannan azaba ba a yi sai an turo manzo mutane sun ji ji to sai a yi musu irin wannan amma azaba ta lahira kan duk wanda ya je a kafin kuke ya shiga cikin ta ko a lokacin da wani ya yi mutu ko ya yi tuno manzon Allah suka ce ya bada shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cikin hadisin bukhari a wurin mu da hayi yake cewa na zan ko ina zan karan hukun ta a cikin wuta wanda kuma ya mutu ne lokacin da hiyya yake ya annabi awwal man tayyiba sawa'i shine farko wanda ya fara kawo a haramta wadin kuma ita na dabbobi don saboda canji da larabawan da hiyya ai ka ga lokacin annabi isa yake ba bai kuma dace da lokacin annabi muhammad ba amma lokacin da labarin cewa wannan mutumin da mutane na an gane ku da sauran kafiri da zaman sai suka ce Allah yana magana za a shiga cikin wuta ne saboda kafirci to yawan an turo annabi ba turo annabi ba duk wanda ya mutu kafirci to ya shiga wuta innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffaru ulaika alaihim la'nat Allah wal mala'ikatu wan nasi ajma'in saboda haka wannan innal ladina kafaru suka ce alladina ismul mawsul ne ismul mawsul kuma tija ne daga cikin siyar na umum a ilmin usulul fiqh suka ce dama da kullu da jami'u da alladhi da allati da al da alladina da allahi ko allahi dukkan waɗannan suna fa'idantar da umum ya zuru kullu a wul jami'u an gane ku wa kattala alladhi furu'u da kullu da jami'u duk shi gari na umum yana tafan kowa da kowa in duk ya samu wannan cikin haka allazi da allati yana tafan kowa da kowa mutkar ya tafan

kana yuridu al-ajilata duk wanda ya kasance yana son mai gaggawa mai gaggawa anan ita ce duniya yadda take da gaggawar zuwa haka take da gaggawar tafiya shine wani cewa idan haka take ba ta auren mutum ba kamar akan da zai inji zai kai tamfar yadda ka san kila ce ke karuwa ce ba ta tsawa da namiji ɗaya iya tana tare da wannan gobe tana tare da wannan jiya wancan ne ta mamu na kalgar mai yin kuma wani ne sabo jiya wancan da administrator ya wani ne sabo kuma gobe wani ya sabo haka duniya ta ce ba ta auren mutum ɗaya ta jira har ya mutu ta yi masa takada ba za ta yi wannan ba kamar akan da zai yi tamfar mutum ce wanda take kila ce yake halafat lana alla takuna uhudana wa ka'annaha halafat lana alla taqi ka rantsa mana da zata ta alƙawarin mu ba kai ka ce rantsa sai da ma sai ta saba duk al'ajila da zo da gaggawa kuma ta fito gaggawa duk wanda yake son al'ajila a duniya ajalna lahu fiha ma nata to za mu gaggauta maka fiha a cikin duniya din ma nata wa irin abin da muka so ba shi abin da ya so ba liman nuridu kuma za mu gaggauta mu ratin ga wanda muka so ba kowa da kowa ba thumma ja'alna lahum jahannam sannan kuma sai mu sanya wutar jahannama ta zanto yaslaha ita ce zai kige ta mazmuman yana abin zargi madhuran kuma wanda yake halakacce Allah tsare mu ba na dukkan wanda yake cikin duniya ce man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinatha wa yuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yuzlamun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar shine yuslaha mazmuman madhuran wa man arada al-akhirata amma wanda yake son gidan karfi ita ce lahira an ce al-akhirata ranar karfi saboda daga ita babu wata ranar maganan kuma lissafin gari da rana ya wuce la ya wani fiya sun san da lazama riga ne kuma in suna cikin aljanna in suna cikin kan gurin kuma ya fi mai mutu min kulli makanin wa ma huwa bi mayyit wa min ra'ihi azabun ghalidha azan Allahu ajaran wanda yake son gidan karfi ita ce lahira wa ta'ala ha ta'ayaha yayi aiki laha domin tabbatuwar ta ita lahira din ta'ayaha irin aikin da yake samar da ita din wa huwa mu'minun alhali yana mu'mini fa ulaika kana ta'yun mashkura to yi wa dan lalle aikin su ya kasance mashkuran abin godewa abin godewa ta fuskar ubangiji abin godewa kuma ta fuskar mala'iku an gane ko dai yake kana Allahu shakirun alima inna Allaha shakirun alim to ubangiji na godiya da ayyukan bawa shine kuma Allah kana da subhanahu wa ta'ala an gane ku to kaga anan gurin magan bukatun lahira ana bukatun sarauta nawa farko a sami irada wa man arada al-akhirata wannan irada shi ne nufi na zuci a zuciyarka kana son dacewa da gidan aljanna kana lura da samun aljanna to wannan kudi ba ta ka samu aljanna kuma sai ka yi aiki wa ta'ala tun kin yi aiki kaga as-sa'yu aiki ne wanda a cikin sa kuma akwai gagara da gaggawa ba ka fiti kenan wajen jiyar Allah sannan kuma aikin da za ka yi din sai ya dace irin na lahirar dai idan ka je kai aikin da za ki ake so ka kuma ba za a dace sakamako ba da haka da yake wa ta'ala ha sai kuma yake ta'ala ha sharaɗin dukkan waɗannan ababen guda uku kuma sai da aikin ka zama mummuni sai ce wa huwa mu'minun dukkan wanda ya suka wannan fa ulaika kana fa'ilun mashkura wanda kuma bai suka wannan sharaɗin ba to kuma ba zai shiga cikin wannan ba domin wannan fa ulaika kana fa'ilun mashkura jawab ne na sharti ko jaza'i sharti can garin kuma man arada al-akhirata wa min sarfi ne ke li sarfi ne can ga sarfi nan ga al-jaza ko ga al-jaza da dole a samu tarabuti bai ne sarfi wa jaza'i ko bai ne sarfi wa jaza'i a ta tafi lahira tana bukatan can da guri zuci sai mutum ya yi aiki kuma aikin ya aiki irin na neman lahira din irin wanda annabi ya fi yi sarfi kai gari guda an gane ku sannan mutum ya yi kuma yana mai imani da Allah sai ya ce kullum mu yiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbi kullum numiddu kowannen ku da shi na farko man kana yuridu al-ajila da na biyu man arada al-akhira shine ma'anar kullum kowanne daga cikinsu numiddu za mu ba shi abin da zai rayu a duniya za mu tabbatar maka da rayuwa ta gidan duniya ha'ula'i wa ha'ula'i su waɗannan din da waɗannan kowanne rayuwar duniya za su taru a cikin ta min ata'i rabbi wannan yana daga cikin baiwa ta ubanginka dukiya ta kudi a kan kafiri kuma zai ba mu mun wani lokacin a hannun wani ya da ba ta kudi mulki haka zai aza su gaba daya wannan duniya da zai tafi da kowa amma lahira kuma sai wanda ya aiki aikin da ya dace an gane ku wa ma kana ata rabbika mahzura lalle da ban ubanginka ko baiwa ta ubanginka da ka kasance mahzuran adam hanawa da wani

amma ya tadara duka ubangijinka ya zartar shine tadara wadan ku suka ce amara ubangijinka yayi umarni Allah ta'budu illa iyya kada ku kuskura ku bauta ma kowa sai shi wannan umarnin farko kenan na biyu wa bil walidaini ihsana Allah ya yi umarni a kyautata ma iyaye matukar kyautata domin ihsanan din nan wato kamar mafa'ulun mutlaq ne amiluhu ma'azu wa an tuhtuhu bil walidaini ihsanan wato an ce ku yi ihsani gare su iyaka su ihsani ku kyautata matukar kyautatawa ga iyaye in ma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma idan dai da cikin su iyayenka ɗin nan ya kasance ya kai lokacin girma ya manyanta a hadin ma ɗaya daga cikin su kenan au talata ma ko duka su biyu talata kan nan ma ɗaukin karkace da cutar lafazin ko shi ne duk kalma mafi karshen daraja ta nuna wa ibuka ofin a larabci abdun ya mara su bin isa a kya mafi karancin nuna mawa da duniyar nuna mawa ta sani to kowannan ba a daga kashe ma iyayenka an gane su walatan harfuna kuma karke musu kaya idan na haike ka kai maka umarni karke masa kaya ko na haike ka kai masa umarni karke masa kaya karke nuna gajiyarka karke nuna kofa saboda kun tofa za su fata muku bukatu waɗanda suka dace da waɗanda ba su dace a irin wannan lokaci ka rinka juriyar haƙuri wajen sauraron su idan suna magana karke yanke su gale har sai sun kammala ta tabbatar duk abin da suke so su faɗa sun kare kai kuma sai ka dace ansa da saukin da bai kai naka ƙazawa ba haka ne ya kamata mutum ya mu'amalanci mahaifinsa ko mahaifiya ko mahaifi kyakkyawan mu'amalanci wa kun lahuma qawlan kariman ka faɗa musu su biyun qawlan faɗi wanda yake kariman mai daraja faɗi wanda ya dace faɗi wanda yake akwai ladabi a ciki irin wannan ya kamata mutum ya tsaya masa da mahaifinsa ƙarƙashin nan gurin malamai suke cewa yanzu a nan ubangiji ya hana karkace ma iyaye ofin amma bai hana duka ba bai hana zagi ba to da zaki da duka haramun ne ko ba haramun ba ne ba su dai ta ayar sai suka ce da wannan duk an gane ku da ita wannan ayar din domin da ka'ida shi ne idan aka hana ta ƙaramin laifi to babban laifi ne in babu aula shi ya fi tantanta ma har ke zo kanta amma idan aka hana ta babba ba a hana ta ƙarami an gane ku yanzu cewa karka da ke su karka da ke su da haka aka ce ba sai zan to hani ne na zagi hani ne na kuma duka amma wani zakare wani taki duk wannan nan ke yi hana ba amma tun da aka fara ne suka gaba ɗaya sai aka duba wanne ne ya fi karanta sai aka ce haramun ne to yaya wanda zai girma za su yi amsa kuma an gane ku to wannan ka ga koke abinda ake tuhu ba a ce da shi ya zuba cewa ya samu hukuncin haramci sama da wanda aka ce menene aka ce karka yi al'uf at-ta'ti wanda shine azma maratibul ihsan to tunda aka haramta ta wannan ma huwa akbar min min babu aula abin da yake gudu ma shi ne gudu ma haramta kun bai da ku to sai Allah ya

0: kudurin dakile amfani da kayan zaki ya samu amincewar majalisar dattijan Najeriya. Kungiyar mata manoma ta samar da abubuwan ci gaba ga wasu al'umma a jihar Kano. Muna nan dauke da rahoton na musamman akan batun da ya shafi haraji. A ketare wata kota a Niger ta wanke wasu yan jarida biyu da ake zargi da laifi. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da rana da fatan mu nan lafiya. Barkanku da kasancewa a sashen labarai da al'amari da kullum na Rahma Radio Farin Cikin Al'umma a wannan rana ta Juma'a wadda ke zama biyu ga watan safar shekara ta 1448 bayan hijira daidai kenan da 17 ga watan Yuli na shekara ta 2026 miladiya. Sai a gyara zama don jin cikakkun labaran sunana Fatima Yunusa Musa. Majalisar Dattijan Ƙasar nan ta sake jaddada goyon bayanta ga ƙudurin ci gaba da karɓar haraji kan abubuwan sha masu ɗauke da sinadarin sukari. Majalisar ta shaidawa matakin tashi da cewa matakin zai taka muhimmiyar rawa wajen rage yawaitar cututtukan da ba sa yaduwa daga mutum zuwa mutum, tare da samar da ƙarin kuɗaɗen da za a zuba wajen inganta tsarin kiwon lafiya a faɗin ƙasar nan. Shugaban kwamitin lafiya na majalisar dattawan sanata Ifeali Bobaniko ya bayyana hakan yayin da yake ci gaba da tattaunawa kan hanyoyin da za a inganta lafiyar al'umma da kuma rage nauyin da cututtuka ke ɗorawa tsarin kiwon lafiya na ƙasar nan. Ta ce binciken ya nuna cewa yawaitar amfani da abubuwan sha masu ɗauke da sukari na daga cikin manyan abubuwan da ke haddasa cututtuka irin ciwon sukari, hawan jini, ƙiba, cututtukan zuciya da bugun jini, wanda ke ƙara jefa dubban 'yan Najeriya cikin mawuyacin hali da ƙara yawan kuɗaɗen jinya. A cewar ta, manufar harajin ba wai ƙarawa jama'a nauyi ba ce, illa dai rage yawan amfani da irin waɗannan abubuwan sha, ƙarfafa mutanen su rungumi ingantacciyar rayuwa da kuma samar da kuɗaɗen da za su yi amfani da su wajen bunƙasa cibiyoyin lafiya da ayyukan rigakafi. Sanatar ta yi kira ga kwamitin tarayya da hukumomin da abin ya shafa na su tabbatar an kare tare da warware an ware kuɗaɗen da za su samu za a samu daga wannan haraji domin inganta cibiyoyin lafiya na matakin farko da mun faɗaɗa shirye-shiryen wayar da kan jama'a kan hanyoyin kare lafiya, gudanar da gwaje-gwajen gano cututtuka tun da wuri da kuma samar da ingantattun kayan aiki ga asibitocin gwamnati. Rundunar sojojin ƙasar nan ta ce ta kama kusa bakin haure 22 da ba su da takardun zama a ƙasar nan. Cikin wata sanarwa da mataimakin daraktan hulɗar jama'a na rundunar ta 81, Laftanar Kanal Musa Yahaya ya fitar a jiya Alhamis, ya ce an kama mutane ne a yayin wani samami da aka kai a ƙaramar hukumar Ifeya jihar Legas. Ta ce ta kai samaman ne bayan samun bayanan sirri da suka nuna akwai wasu bakin haure da ba su da takardun izinin zama a ƙasar nan guda 24. Sanarwar ta ce sojojin tare da haɗin gwiwar jami'an sa kai ne suka kai samaman wani gida a yankin Omokun da ke Odo na Fodrija Poka, inda suka kama mutane 24, maza guda 15 da mata guda 9. Binciken ya kuma nuna cewa mutane 10 daga cikin waɗanda aka kama 'yan ƙasar kamar ne 6 daga Togo, 3-3 daga Cote d'Ivoire da Jamhuriyar Benin, sai 1-1 daga Burkina Faso da Guinea-Bissau. Rundunar ta ce ana ci gaba da bincike domin tantance matsayin shigowarsu Najeriya, dalilin zamansu da kuma ko suna da hannu a wasu ayyukan da suka saba wa doka. Aka kuma jami'ai na ƙoƙarin gano mai gidan da aka kama su a ciki domin yi musu tambayoyi yadda za su suka zauna a wurin da kuma irin ayyukan da suke gudanarwa. Daga bisani an mika mutanen ga hukumar kula da shige da fice ta Najeriya reshen jihar Legas a domin ci gaba da bincikar su an gudanar da wato da gudanar da matakan da suka dace. Anan kuwa hukumar kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja ta sake hukuncin wata babbar kotun tarayyar ta ce hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ba ta da ikon tsara jadawalin gudanar da zaben fiddigwani da kuma tsaye da dan takara gabanin zaben shekarar 2027 mai zuwa. A hukuncin da alkalin kotun suka yanke a jiya Alhamis, kotun ta tabbatar da jadawalin cewa INEC ta fitar da shirye-shiryen zaben 2027 ne nan daram. Yayin karanta hukuncin, mai shari'a Okon Ebang ya ce jam'iyyar Youth Party wadda ta shiga da karar ba ta da wani hurumi na kalubalantar jadawalin INEC din. Kotun ta ce jam'iyyar ta kasa bayyana yadda jadawalin da INEC ta fitar ya tauye mata haƙinta ko ya hana ta gudanar da zaben fiddigwani domin shiga zaben shekara ta 2027 da ke tafi. Karkashin hakan ne kotun ta yanke hukuncin cewa INEC tana da iko a doka ta fitar da jadawalin zaben, tare da cewa babbar kotun tarayya ta yi kuskure lokacin da ta amince da buƙatar na jam'iyyar da ta gabatar. Kotun ta kuma ce jam'iyyar siyasa za ta iya zuwa kotu ne kawai idan an take haƙƙinta na shiga zaben shekara ta 2027. A watan Mayu ne babbar kotun tarayya da ke zaman ta Abuja ta yanke hukuncin cewa INEC ba ta da ikon sanya wa jam'iyyar siyasa lokacin da za su gudanar da zaɓen fiddigwani ko tsayar da ƴan takara. Ƙungiyar manoma mata ta Najeriya WOFAN ta samar da gadar tsallaka titi ga mata da ƙananan yara da sauran ɗalibai a unguwar Ɗanbare kan titin zuwa gwarzuwa ƙaramar hukumar Kumbotso. Haka kuma ƙungiyar manoman ta samar da rijiyar burtsatse mai amfani da hasken rana da kuma gyaran hasken hanyar shiga yankin. A cewar shugabannin ƙungiyar ƙarƙashin jagorancin Dr. Salamatu Garba, an gudanar da ayyukan ne domin sauƙaƙa rayuwar mazauna yankin, musamman mata da yara da ke fuskantar matsaloli wajen ƙetare hanya da kuma neman tsaftataccen ruwan sha musamman a lokutan damina. Sun bayyana cewa gadar ƙafar za ta kawo ƙarshen wahalhalun da al'umma ke sha wajen ƙetarewa kafin wato rafin da ke raba yankin, yayin da rijiyar burtsatsen za ta samar musu da wadataccen ruwan sha ga dubban mazauna yankin, tare da taimakawa ayyukan manoma da sauran buƙatun yau da kullum. Mazauna Ɗanbare sun yaba wa ƙungiyar WOFAN bisa wannan gagarumin aikin alkhairi. Suna masu cewa ayyukan za su inganta rayuwarsu, rage haɗarin da ake fuskanta a lokacin damina, da kuma bunƙasa tattalin arzikin al'umma ta hanyar sauƙaƙa musu hanyoyin noma. Sun kuma yi kira ga sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu da hukumomin gwamnati ta ci gaba da tallafawa al'ummomin karkara da irin waɗannan ayyuka na ci gaba domin rage gibin da ke tsakanin birane da karkara. A nan kuma an buƙaci al'umma magidanta da ke ɗaukar 'yan aikin gida da su yi taka tsantsan da wasu ɗabi'u da kan iya zama damuwa ga rayuwarsu da ta iyalansu. Wata malama mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, malama Aisha M. Ahmad, ce ta bayyana hakan yayin da take ƙarin haske a game da wani faifan bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta na zamani. Bidiyon wanda ke ɗauke da hoton wata yarinya da ke fuskantar tuhuma game da yadda ta sanya maganin ƙwarin da ka iya hallaka duk wanda ya ci abincin a cikin kayan miyan da za a murkaɗa. Malama Aisha wadda ta nuna damuwarta da takaici game da yadda irin waɗannan abubuwa kan faru a cikin al'umma, inda ta ɗora alhaki ga sakacin wasu matan na gaza aiwatar da ayyukansu na gida har sai sun ɗauki 'yan aiki. Ta ce a mafi yawan lokuta wasu ayyukan kan gudanuwa cikin ƙanƙanin lokaci da tsari, amma wasu kan nuna halayyar son iyawa da neman tilas samun 'yan aiki. Malama Aisha ta ce wasu daga cikin irin waɗannan yara ba kasafai sukan san muhimmancin kula da tsaftar kansu ba, ballantana waɗanda suka ɗauke su aiki. Mai sharhi kan al'amuran da yau da kullum ta kuma bayyana halayyar da wasu masu ɗaukar 'yan aikin ke yi a matsayin abin takaici, rashin tausayi. Tana mai gargaɗin iyayen da ke tura 'ya'yansu aikatau na su yi karatun tanisu, a ƙarshe kuma ta buƙaci al'umma na su ƙara sanya idanu game da wannan halaye da ke da buƙatar ɗaukar matakai domin samun nasara da kariya ga dukkanin abinda ka iya zama cutarwa ga rayuwa. Babbar kotun tarayya dake Kano ta hana jami'an hukumar kiyaye hadira ta ƙasa FRSC tsaye da masu baban hawa a titinin birnin Kano ba tare da umarnin doka ba. Mai shari'a MSJI ne ya yanke wannan hukuncin bayan ƙarar da lauya Abba Hikima ya shigar, inda ya ce matakin da jami'an na FRSC suka dauka na tsayar da motoci da tambayar direbobi a wasu titina cikin birnin Kano ya saba wa ƴancin walwala da zirga-zirgar da kundin tsarin mulkin ƙasar nan ya tare da. Kotun ta kuma umarci hukumar FRSC da ta wallafa ba da haƙuri a wata jarida ta ƙasa tare da biyan mai ƙarar naira 800,000 a matsayin diya da kuɗin shari'a. A nan kuwa tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar ADC a zaben shekara 2027 a Atiku Abubakar ya yi suka ga gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu kan rikicin shugabanci da ya jabaibaye hukumar raya yankunan kan iyakokin ƙasar nan. Cikin wata sanarwa da mai taimaka masa kan harkokin watsa labarai Frank Shaibu ya fitar, Atikun ya ce abin kunya ne yadda aka sanar da naɗin sabon babban sakataren hukumar ta BCDA, amma wanda aka ce an mai gurbinsa ya ci gaba da gudanar da aikinsa. Ya ce rikicin hukumar ya ƙara fito da abin da ya kira matsalolin da suka addabi gwamnatin Tinubu wajen gudanar da hukumomin gwamnati. Yana mai cewa irin waɗannan rikice-rikice na rage amincewar jama'a da kuma ta masu zuba jari. Atiku ya kuma buƙaci fadar shugaban ƙasa da ta fayyace matsayin shugabancin hukumar raya yankunan kan iyakokin ƙasar nan tare da tabbatar da cewa duk naɗaɗɗen gwamnati suna bin tanadin doka. Tsohon shugaban jam'iyyar APC Abdullahi Ganduje ya ja hankalin 'yan siyasa a game da demokradiyya. Ganduje ya ce yawaitar sauye shekar 'yan siyasa tsakanin jam'iyyu na faruwa ne saboda rashin ingantacciyar aƙidar siyasa. Ganduje ya bayyana hakan ne a Abuja yayin kaddamar da littafi kan demokradiyya wanda ɗan jarida Onyeka Chieze Ofazulu ya rubuta. Ya ce kamata ya jam'iyyar siyasa su kasance masu ingantattun falsafa, tsare-tsare da manufofi waɗanda za su bambanta su daga sauran jam'iyyu. Tsohon gwamnan na Kano ya ce rashin fayyace aƙidar jam'iyyu na ƙarfafa sauya sheƙa saboda muradin kai, ba saboda bin ƙa'idoji ko manufofin siyasa ba. A cewarsa wannan yanayi ya kuma sa ya zama da wahala ga 'yan ƙasa su bambance manufofin jam'iyya domin yin zaɓe cikin fahimta. Ganduje ya kuma buƙaci a ƙarfafa demokradiyyar cikin gida a jam'iyyu tare da inganta siyasar da ta ta'allaka kan batutuwan da manufofin masu amfani. Ya ce demokradiyya ba gudanar da zaɓe kaɗai ba ce, domin tana buƙatar bin doka tsarin mulki, hukumomin zaɓe masu inganci da zaɓe na sahihi. Ya ƙara da cewa kare waɗannan ginshiƙai zai tabbatar da zaman lafiyar siyasa, haɗin kan ƙasa da ci gaba mai ɗorewa a Najeriya. Haraji na daga cikin manyan hanyoyin da gwamnati ke samun kuɗaɗen shiga domin gudanar da ayyukan ci gaban ƙasa da inganta rayuwar al'umma. Masana sun bayyana ci gaban ƙasashe masu tasowa da ma waɗanda suka bunƙasa na da alaƙa da yadda ake tattara haraji yadda ya kamata daga kamfanoni, hukumomin gwamnati, masu sana'o'i, masu zaman kansu da sauran sassa na tattalin arziki. Sai dai duk da muhimmancin haraji, har yanzu ana fuskantar ƙalubalen rashin biyan haraji yadda ya kamata a wasu sassa. Domin cin ƙarin haske kan muhimmancin biyan haraji da rawar da yake takawa wajen bunƙasa tattalin arziki, ga rahoton da wakilinmu Salisu Husainu Usman ya haɗa mana.
1: Sana tattalin arziki na ci gaba da bayyana muhimmancin da haraji yake da shi ta fuskar haɓaka ci gaban ƙasa. A lokuta da dama gwamnati tana karɓar haraji a hannun kamfanoni ko hannun 'yan kasuwa, a wasu lokutan kuma takan karɓa a fannin ɓangaren sufuri, har ma da hannun wasu daga cikin ɗaiɗaikun al'umma. Gwamnati na yin amfani da kuɗin harajin da take karɓa ta hanyar samar musu da abubuwan more rayuwa. Dr. Abubakar H. Kawu, masanin tsimi da tanadi na Jami'ar Azman University, ya yi mana ƙarin haske dangane da muhimmancin da harajin yake da shi.
2: amfanin wannan haraji shine a ka'ida idan an samu wannan kudin a tabbatar an samu wa da al'umma jin dadi a tabbatar an samu musu abin da ya shafi titina ne a samu musu wato abin da ya shafi harkan lafiya ne da sauran abubuwa da su jin dadin rayuwa amma idan aka samu sabanin haraji wato harajin ba shi da manufa
1: Dr. Abubakar ya fayyace wasu wurare da ake amfani da su wajen karbar harajin
3: dan kadan kasuwa ne abin da kake samu na riba za a ci wannan ba zai ka dan kasuwa hannu kake samu idan kamfani ne kai ma za a caje wannan wato ainihin harajin da wannan kamfani idan abin da ya shafi harkar sufuri ne misali dole akwai license da ake yi da sauran abubuwa kan kare za a fita da su ko za a shigo da su da kasar duk haraji ne ma za a caje saboda haka akwai hanyoyi da yawa abubuwa da yawa wanda akan caje akan haraji
1: mun ji ta bakin al'ummar gari shin ko suna biyan gwamnati harajin kuma wanne alfanu suke samu daga biyan harajin da suke
4: zaka biya kuɗi na haraji amma inda kake babu wani abu guda ɗaya da zaka zo ka nuna kace gashi wannan gwamnati ce ta yi ma a kusa ko kuma nesa da inda kake kasuwancin hanya babu kyau harkar shi ta kanta tsaro musamman yanayi na unguwanni ko guraren da muke harkokin kasuwancin zaka samu mu muke ɗaukan ma'aikata a gurin mu biya su kuma to kaga inda alfanun harajin duk ba za mu yi wannan ba
5: ana shafiyu ba ina biyan na state ina biyan na local government akwai wasu haraji ma environmental menene duk ina biyan wannan haraji kaga takardun samana duka wanda suka kama ina biyan wannan haraji amma dai abin nake kalubalanta gwamnati akan wannan harajin inda ka duba unguwanninmu da muka fito yanzu an yi ruwa yau amma muna ganin hanyar ta lalace akwai aikin da councilor ko chairman zai yi amma ba ma ya sauraron ku ba zai zo inda kuke ba
1: akwai hanyoyi dai da dama da gwamnati ya kamata ta bujuro da su domin gina rayuwar al'umma da kuma haɓaka tattalin arziki karshen rahoton kenan Salisu Hussein Usman a labaran rahama
0: tangaida mallan Salisu da wannan rahoto a bangaren tattalin arzikin kasa masu ruwa da tsaki kan harkokin samar da wuta sun bugaci da amai da hankali wurin bunƙasa hanyoyin samar da wutar lantarki ga fannin da zai ci gaba ya ciyar da tattalin arzikin kasa gaba a cewar su hakan shine zai fi mayar da ma'ana maimakon hada wurare da tirakun lantarki da mun jin ci gaban wannan labari da sauran bayanan da ke da alaka da tattalin arziki ga wannan rahoto
6: a cewar masu ruwa da tsakin bayar da kulawa ta musamman a fannin wutar ga bangaren masana'antu da harkokin noma da fannin kasuwanci a karkara ce hanyar da za ta taimaka wurin cimma manufar da ake da ita Matsayar masanan na kunshe cikin bayanan da ƙwararrun suka gabatar a wurin taron tattauna hanyoyin bunƙasa wuta wanda hukumar samar da wuta a karkara ta haɗin gwiwar masu cibiyoyin bunƙasa tattalin arziki suka shirya Abuja A cewar ministan kula da makamashi na ƙasa Joseph Tibbe yunkurin gwamnati na samar da wuta a karkara na da manufar faɗaɗa ababen more rayuwa da zai taimaka wurin bunƙasar tattalin arzikin ƙasa Masu masana'antu ta ƙasa ta nuna damuwa game da yadda matatun mai na cikin gida ke gaza samun ɗanyen mai da za su tace daga Najeriya yayin da take gargaɗi game da matsalar hakan ƙungiyar ta ce wannan yanayi ya tilasta matatun mai na cikin gida yin gasa da sauran matatun mai na duniya da ke siyan ɗanyen mai wanda hakan koma baya ne ga matatun da ake da su a ƙasar nan shugaban ƙungiyar na ƙasa Segun Ajayi Kadiri ne ya bayyana hakan a matsayin martani game da shigo da ɗanyen mai da matatun man Dangote ta yi daga haɗaɗɗiyar daular Larabawa sakamakon rashin samun wadatacce daga nan gida Najeriya ya ce wannan manuniya ce da ke tabbatar da cewa matatun cikin gida ba sa samun wadataccen ɗanyen mai a cikin gida ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan tare da ni a mutum Isa Ibrahim
0: Tangaida Mutulmis Abdurrahman da batutun da suka shafi tattalin arzikin ƙasa kuna sauraron labarin da yake tsaye daga nan sashin labarai da al'amuran yau da kullum na tashar Ramar Radio farin cikin al'umma da ke da shirye-shiryen ta mita 97.3 zangon FM da ke da mazauni a gida mai namba 125 a bayan dogon banki a tsakiyar birnin Kano daban da Najeriya za ku iya sauraron mu game da kallon mu da inda kuke a fadin duniya ta wurin adireshin mu da ke yanar sadarwa a www.tramatv.com a dakace mu labarin za su dora nan gaba kaɗan tamarin labarkan mu da dawowa yanzu kuma labarin duniyar za su dora da labarin da muka wallafa muku a shafinmu na Facebook da sunan Rama Radio da kuma TV wanda yafi daukar hankali dake cewa shin wa yake da alhakin kula da tarbiyya tsakanin iyaye mata ko maza. A mafi yawan lokuta da dama daga cikin al'umma na gina tunanin sa akan cewa mace ne kadai ke da alhakin kula da tarbiyyar yaya su domin su ne suke da yara a gida. Wannan tunani na ci gaba da fadada da kuma yin naso cikin zukatan mafi yawa daga cikin iyaye maza. Wasu mazan na ganin cewa abin da ke kansu shine samar da abinci, sutura, kula da lafiya da bayar da ilimi. Takaita tunani da bayar da gudunmawa na iya waɗannan abubuwa na taimakawa rugujewar tsarin tarbiyya. Baya ga waɗannan abubuwa da maza ke kallo a matsayin shi kadai ne haƙƙinsu akan yara, akwai wasu abubuwa da ya kamata maza su sani cewa shi ma haƙƙinsu ne a ɓangaren tarbiyya. Kare wasu daga cikin sakonninku da kuka aiko mana game da wannan batu da muka wallafa muku.
7: Sakon farko ya fito daga Abba Jesse Indabo inda yake cewa ana wa ganin da kuma tawa mahangar shine dukkan su biyun suna da alkhairi, amma wanda yafi kyautuwa da kula da tarbiyya ta yara ita ce uwa, domin tana kan gaba wanda har zaka ji ana mata kirari da uwa maba da mama, wanda ita ce take tare da waɗannan yaran a cikin gida, wanda shi uba ya fita gwagwarmayar rayuwa domin neman abin da za a rufa wa kai asiri. Muna addu'ar Allah Ubangiji ya ba wa dukkan iyaye da Allah ya ba su ƴaƴa ikon sauke nauyin tarbiyyar su, amin. Inyas mai gida gyaran ya yake cewa tarbiyya ta fi ƙarfi a ɓangaren iyaye mata, domin su ne suke tare da ƴaƴa a kowane lokaci, kawai dai dole ne a haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin maza da matan wajen tarbiyyantarwa. Mata su sanya idanu tare da tsawatarwa idan suka ga abin da ya fi ƙarfinsu, su gaggauta sanar da mazajen domin su ɗauki mataki tun kafin ƙaramar magana ta zama babba. Saƙon zauren tarihin Hausa ya ce iyaye mata ke da wannan alhakin, domin su ne mazauna, shi mahaifi yana wajen neman abinci. Anas Adamu Muhammad ya ce gaskiya ne wannan babban kuskure ne, sai kun leƙa makarantu iyaye maza duk sun sakarwa mata ragamar kula da karatun ƴaƴansu, sai kaga uwa ta je makaranta ta ci mutuncin malami akan abin da ƴaƴanta suka faɗa mata a gida, ko kawai ta cire su ta canza musu makaranta saboda ganin ƴaƴan ƙawarta a wata makaranta, ko kuma a lokacin taron PTA kaga yawanci duk iyaye mata ne a wajen taron. Ko idan yaro ya yi laifi ka nemi ganin mahaifinsa, sai ka ji uba ya ce ai ba shi da lokaci, sun tafi neman abinci sai dai mahaifiyar ta zo. Kai a mafi yawancin lokaci ma masu makarantun sai dai su kulla alaka su karbi lambar mahaifiyar a sakamakon iyaye mazan ba su da lokaci. Kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana kenan. Idris Kasim Hausawa a labaran Rahma.
0: Tangaida Malam Idris ta wannan rahoto da na sakonnin rayoyin masu sauraro. Bari mu je ga fagen wasanni kafin mu je ga labarin ƙasashen ƙetare.
8: Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump zai halarci wasan ƙarshe na gasar cin kofin duniya da za a gabatar a ranar Lahadi tsakanin Spain da Argentina, kamar yadda fadar White House ta sanar. Wannan dai shi ne zai kasance karo na farko da Trump zai halarci wani wasa a wannan gasa. Har ila yau Trump zai halarci liyafar da hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ta shirya a Trump Tower da ke birnin New York a yau Juma'a. Shugaban FIFA Gianni Infantino ya bayyana tun a watan Yuli cewa Trump zai halarci wasan ƙarshe a New York New Jersey Stadium tare da miƙa kofin ga zakarin gasar. sai dai a lokacin ba tabbatar da hakan ba daga fadar White House ba. Hukumar FIFA ta nada alkalin wasa dan kasar Slovenia

0: Chelsea Stadium da ke birnin Amurka mai daukar mutane 80,663, inda za a fara wasan da karfe 3 na rana agogon yankin 8 na dare agogon Najeriya. Gwamnatin jihar Bauchi ta rusa kwamitin gudanar da kungiyar kwallon kafa ta Wiki Tours bayan kungiyar ta fadi daga gasar Premier League ta kasa NPL zuwa karamar gasar League ta NNL. Mai baiwa gwamna shawara na musamman kan harkokin yada labarai da wayar da kan jama'a Mukutar Gidado, wanda ya sanar da hakan ya ce gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ya amince da rusa kwamitin ne nan take bayan nazarin yadda kungiyar ta taka leda a kakar wasa da ta gabata. Gwamnatin ta bayyana cewa an ɗauki wannan matakin ne domin dawo da amincin jama'a ga shugabancin kungiyar, tare da sake tsara tafiya domin dawowa gasar NPL cikin gaggawa. Bashir Alali daga fagen wasanni.
1: Dan gaida Malam Bashir kenan da wannan rahoto na wasanni. Bar kuma mu ji ga kasashen ƙetare. Hukumar Shari'a ta Jamhuriyar Nijar ta wanke tare da sakin yan jaridu guda biyu, Yusuf Sariva da Umar Kani, bayan sun shafe kusan watanni 8 a tsare a gidan yari. An kama su ne a watan Nuwamba na shekara ta 2025 saboda zargin yaɗa wata takardar gayyata ta babban taron neman labarai a dandalin sada zumunta. Mahukunta sun zarge su da laifin amfani da dokar yanar gizo wajen yaɗa takardun da za su iya tayar da tarzoma. Kamar yadda bayanai suka tabbatar, alƙalin kotun ya sallame su bayan an wanke su daga zargin da ake yi musu. Sai dai akwai abokin aikinsu Ibro Chibo na gidan rediyo da talabijin na Saruniya wanda ke ci gaba da kasancewa a tsare. Da duka nan muka kammala labarin duniyar na wannan lokaci. Sai dai kafin mu sallama, saƙon hikimar wannan rana na cewa ba a siyan farin ciki da kuɗi, kuma ba a samun sa da tarin dukiya kaɗai. Farin ciki na gaskiya yana farawa ne daga cikin zuciya. Lokacin da mutum ya yarda da ƙaddarar Ubangijinsa, ya gamsu da abin da Allah ya hore masa, sannan ya rayu cikin godiya da tawakkali. Allah ya ƙara mana wadatar zuci. Amin. A madadin sashen labarai da al'amarin da kullum nan Rahma Radio Farin Cikin Al'umma da dukkanin waɗanda suka tallafa don ganin labarin ya zo gare ku, musamman editan wannan rana Nafi'u Yahaya wanda shi ne yake tattara na tattara labaran da kuma tace su. Sunana Fatima Yunusa Musa da na karanto, nake cewa kasance tare da mu cikin shirin bayan labarai. Jama'a bisalamu.

0: Masu sauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da kasancewa tare da ku a karo na biyu cikin shirin sharhin bai labarai da isa ba da ku maudu'ai da dama da suka taba rayuwar mu baki daya kamar yadda kuka ji a cikin labarin mu mun wallafa muku wannan labari kuma wanda ya fi daukar hankalin ku har kuka bayyana ra'ayoyin ku a dandalin madrasar zumunta da muhawara dake a shafin mu na Facebook da sunan Rahma TV da kuma Rahma Radio labarin ki cewa shin waiwaye yake da alhakin kula da tarbiyyar yaya musamman tsakanin iyaye masa ko mata a mafi yawan lokuta da dama daga cikin al'umma na gina tunanin su ne akan cewa mata ne kadai ke da alhakin kula da tarbiyyar yayan su domin su ne suke tare da yara a gida kutin wannan tunani na ci gaba da fadada da kuma yin naso cikin zukata mafi yawa daga cikin iyaye maza wasu mazan na ganin cewa abin da ke kansa shine kawai samar da abinci bada sutura kula da lafiya da kuma bayar da ilimi takaita tunani da bayar da gudunmawa a iya waɗannan abubuwa na taimakawa wurin rukuci tarbiyyar yaran baya ga waɗannan abubuwa da maza ke kallo a matsayin shi kadai ne haƙƙin sa akan yara akwai wasu abubuwa da ya kamata maza su sani cewa shin wannan haƙƙin su ne a bangaren tarbiyya wannan shine maudu'in da zamu tattauna tare da kuma sauraro kuma akan sa ne miki so ku shigo ku ba mu taku gudunmawar shin waɗannan abubuwa da muka lissafo a kansa ne kadai abubuwan da ya takaita a matsayin ka na uba zaka bayar duba da cewa ita kanta mahaifiyar wadda ta haifa maka ƴaƴan matarka kenan tarbiyyarta tana hannunka ta dawo hannunka a matsayin ka na mijinta to ina ga yara 07077725393 da kuma 08875777777 Assalamu alaikum warahmatullahi
1: wa alaikum assalam warahmatullahi malamin fatan barka dai
0: barka dai da shigowa Al-Qasim Ishaq dukku barka da shigowa
1: kuma a wannan lamarin gaskiya dan gaskiya gaskiya ni da wani tsayiyar yara gaskiya wannan ta kai kamar da ake ai musamman uba in ya fita dama wannan an san dama ita uwa ita take da ruwa da take wajen kula da yara za a yi tarbiyyar yaran nan da kasance to ba wai ya wannan ne ba na farko idan ka fita musamman idan ka fita za ka yi tarbiyyar yaran ya karatu da ke cikin ka to kuma wai abokai ma suke amfa suke misali suke mu'amala da su kuma da cewa wani za ka iya ba shi maganin ka domin ganin ka yi wa yaran ka tarbiyya yana fita in ba ka gidiyar wani irin abokai ke amfani ke ke yake da matuƙa da su za ka ga daga nan waɗannan ka yi tarbiyyar su kuma su daga rubutu sai su rubu za mu fara tarbiyya baya ga haka misali idan bangaren kasuwanci ne ko in kana da kana kasuwanci ka ji ana ranta a jika lokacin yaro ya sai zai to ka ga ne
0: gode gwari da gaske da wannan gudunmawa da aka bayar malam Al-Qasim Ishaq dukku assalamu alaikum warahmatullahi
2: amin alaikum salam
0: barka da shigowa
2: barka da rana barka da aiki malama Fatima
0: baban Nuhu barka da shigowa
2: to na ji wannan mutum da kika dauko wannan yake sai na kare jin dadin da kika faɗi wata kalma nan da kika ce ita kan samu ne ai idan aka ce mutun ya riga aure da to dukkan wata kula da tarbiyyar da ita kanta ya baro kan iyanta ya kan koma mai kan mai gidan nan
0: kware da gaske
2: to gaskiya haka din kuwa shine dama ai kamata a ce mutun ya kula da ainihin iyayen ita ma kantan gaskiya so da yawa idan ba ana nuna mata waɗansu abubuwa ba za ka ga cewa so da yawa gaskiya waɗansu abubuwan suna da tsarzawa a kan karan kanta
0: Ya
2: da kama idan abin mutum ya aure ta a lokacin shekara daya biyu ba idan aka ce idan ba mutum yana tashiyawa to za ka ga cewa ita kanta abubuwa suna canzawa a game da tsakanin zamansu ma kadai to wanda kana ce dama idan yara suka fara samuwa nan ma za ka ganin abubuwa suna ta canzawa to ya kamata tabbas gaskiya haƙƙin kula da ainihin iyalai ba wai a ce a bar wa mata sune suke da hakin abin nan din nan ba ya kamata a ce maza iyaye su kula da ƴaƴan nan di yadda za a yi su yi ƙoƙarin suna kula da ƴaƴan da ita kanta uwar ƴaƴan nan to sai kuma mu ci gaba da yin addu'a ubangiji Allah ya ƙara yin jagoranci domin iya abin da za mu yi sai mun nemi nufin ubangiji Allah kuma sa'in nan sai ka ga al'amura suna tafiya da kyau sakamakon za ka ga waɗansu ana ƙoƙari ana yi haka da harkar baki da sauransu faɗakarwa kuma nunawa da amma kuma ba a yin addu'a to dukkan abin da za mu yi yana da kyau a ce mu ci gaba da ƙara yin addu'a sai ka ga ubangiji Allah ya amsa buƙatunmu ubangiji Allah ya ƙara shiryar da mu da zuriyarmu malama Fatima kina tare da baban nau'in gamsa kalma hukumarta da wani fatan za ki tashi lafiya
0: Mun gode kwarai da gaske baban Nuhu dan gafasawa gurgumna dake girmar kuma cikin wada da wannan gudunmawa da ka shigo ka bayar kuma kwarai da gaske kamar yadda na ambata ne tun da farko ita kanta uwar tana buƙatar tarbiyya daga gare ka a matsayin ka na mai gida domin kuwa iya waɗannan abubuwa da aka lissafo ba su kaɗai ne ba ba su takaita ba a kanka duba da tarin hidindimin da Allah ya dora maka a matsayin ka na mai gida kenan idan baka yi amfani da waɗannan abubuwan ba baka sauke waɗannan nauye-nauyen ba tabbas akwai wani kalubale da yake tinkarar ka domin kuwa shi kansa renan iyalan rike su kansa babban kalubale ne sai an jajirce an tsaya tsayin daka sannan a wani lokaci da dama ku kanku za ku duba ku ga ita kanta uwar ku kan tsawatar mata a kin yi wannan abin ba daidai ba to ina ga su kansu yaran lallai uwa mace ce kuma mai hankali mai tunani amma a wani lokaci ita kanta tana buƙatar wanda zai taimaka mata eh wannan kawamar da ubangiji Allah ya ba ku a matsayin ku na maza idan har baka cika abubuwa da dama ba to lallai kuwa tabbas wannan kawama ba ta tabbata a gare ka sai ka cika cin da shan da tufatarwa da lafiya da kula da ita da kula da tarbiyyarta da ta ƴaƴan nata da komai da komai da wasu abubuwa da dama sai fa ka cika waɗannan abubuwan sannan ka zama lallai ga kanin cikakken namiji kuma wanda yake kula da iyalansa da kula da haƙin da Allah ya dora masa a kansa Assalamu alaikum wa rahmatullah.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da shigowa.
3: Yawa, an muna lafiya da aikin ki.
0: Alhamdulillah da wa muke tare.
3: To, kina tare da inje trader kofar Bombay.
0: Barka da shigowa dan inje trader daga kasuwar kofar Bombay.
3: Tunawa a dangane da zai iya da hakkin malamin ku ba ko kuma cikakken kwaki da ake akai. Allah ki ganin gaskiya. Magana da tarbiyyar yara haƙƙi ne da ya kamata a yi an haɗa guiwa tsakanin uwa da uba a gurin ganin cewa an tabbatar da tarbiyya tsakanin yara da tarbiyya amma kuma su kuma tarbiyyar tana fada matakai
0: sai
3: na farko dai ya kamata mutum kuma yadda mutum ya nuna mana ka nema wa ƴaƴan uwa ta ke farko kenan sannan kuma kuma matakan da shari'a ta ne duka yi auren ma a karan kanta da ji kenan sannan kuma kai ma kokar ta ka dage ka aure ta da halak kuma ka ci ta da halak ma'ana ka ga gaba ɗaya ka da kuma da kowanne ke wanda ya kamata sannan kuma kai kokarin ganin cewa ka dora ta a harkar ilimi sun yi Allah yake mi annabi yake mi zamu ni mai kirkiwa bangare dike nan boko da daniya
0: don
3: kuma kai cigaba da addu'a Allah uri da karima kuma kana da ido da wadawa suke mu'amala da sauran su insha Allah rabbi da ka wannan mataki insha Allah rabbi za ka tarihi ta zauna yanda ya kamata
0: wannan
3: Allah uri ya raya mana shirya mu Allah uri ya sa wurin da muka yafa su kan tashirin yu kuma tsoron makan sha da mutaki ma gaban ki da Allah uri
0: ta min ya hayi ya kayyin malam danya trader dake kasuwar kofar Rumbai mun gode sosai assalamu alaikum warahmatullahi
4: wa alaikum assalam warahmatullahi ba to barka da gobe
0: barka da alhaji jakara da shigowa
4: yawa tabbas mun ji wannan batu
0: kuma
4: da ma ai magana ta gaskiya ba za a ce tarbiya ta karkata ga wani bangare guda daya ba sai dai gaskiya musamman yanayin yadda malamai suke magana ta dai fi karfi ga iyaye mata saboda ban manta ba ko wani babban malami a nan jihar Kano da yake wata magana mai matukar muhimmanci yake cewa duk kirkin ka matukar matar ka ba ta kirki waje
0: to
4: zai wahala yayin ka samu ingantacciyar tarbiya haka kuma ko da a ce mutum gashi ga yadda yake indai matar sa ta zama ta kirki ce to in Allah ya so ya yadda tarbiya za ta iya samuwa to kin ga wannan ya nuna yanayin muhimmancin uwa mace a cikin al'amarin tarbiya kuma wallahi Fatima ba wai bambar abin haka ba da naji wannan magana da gare shi da dan yi bincike dan gare da yanayin yadda mutane suke musamman a rediyo ta
0: na
4: san wani bawan Allah wanda har kawo yanzu Allah ya jarabe shi da matsaloli irin na abubuwa da suke yi na kamar shaye-shaye amma wallahi saboda matar sa mutuniyar kirki ce ƴaƴan sa mata in kika gansu wallahi ko a gidan malamai haka yake su ya gaci kenan yau sannan kuma na san wanda mutumin kirki ne amma saboda shi ko matar ta ta siya hankali to yayin fa gaba da yansu sai dai addu'a to kin ga wannan shi ya nuna tabbas su kansu malamai ba bayani suke kai tsaye ba sun kalli abubuwa na addini kuma sun kalli abubuwan da suke faruwa to wannan yasa gaskiya ni kaina na gamsu dari bisa dari karfin tarbiyya ya fi ganuwa mace musamman zaki ga dama idan da addini ya faɗi siffar matar da ya kamata a aura to kin ga ya san me zai iya faruwa musamman al'amari da yake faruwa na faifan ciki zuwa shayar da yaro da makaranta ta farko da yake koya a wajen mahaifiyarsa to kin ga ta zama ta garin Allah yadda ta farko an da samu abu mai kyau to kin ga duk wani abu zai kasance mai saukin zubawa amma idan ya zama to kuma wajen wannan mataki na farko bai samu abin da ya kamata ba to kin ga tabbas za a samu matsala to amma dai gabar da nake so in yi jan hankali yawan mazaje suna karkata kan cewa kamar tarbiya tana hannun uwa mace a gaskiya da sauran aiki musamman gaba da dan iya trader ya yi magana dangane da ciyar da iyali da halal wannan abu ne mai matukar muhimmanci wanda idan aka kuskure masa yadda kai da kula ko gun tsari to zai wahala tarbiyyar yara ta yi domin da mai mahaifin Allah ya ce duk tsokar da ta tsire da haram to wuta ya zafi cancanta da ita to duk lokacin da aka ciyar da mutum da haram aka gina shi da ita to zai wahala ya bi aikata wani aiki da zai kai shi ga wata hanya wacce take mara kyau ba to yana da kyau iyaye a kula da wannan gabar sannan kuma uwa uba komai shagala da aka yi da harka ta nema yana da kyau a ringa binciken ina yaya suke shiga ina suke fita su kansu matan tunda al'amari ne na mata akan samu rauni a tattare da su sai ka lura da yanayin da wa take mu'amala ya harkokinta na rayuwa suke kasancewa ko da lokaci bayan lokaci ne wanda idan yaro da mata suka san cewa kana da kula akan wannan al'amarin to ko da ka dau lokaci baka bibiye su ba za su ji tsoron su afka wani layi wanda yake mara kyau sannan kuma uwa uba dai mu yi ta addu'a domin wani abin da yanayin tsarin da kabi akwai jarabawa da Allah ya kan kawo to muna addu'a kuma sai kiga jarabawa amma Allah ya tsare ta muna fata Allah ta'ala ya tsare mana zuri'a wadanda suka kangare kuma Allah ya musu kyakkyawar shiriya
0: alhajin
4: Jakara muna tare da ku kware da
0: mun gode kware da gaske alhajin Jakara da wannan gudunmawa da aka bayar mai matukar amfani ga al'umma baki daya mun gode kware da gaske 07777975 09 3 9 7 4 7 7 assalamu alaikum
5: assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
0: wa alaikum assalam warahmatullahi
5: wabarakatuh ajiya fata fata alkhairi a gare ki barka ki da jama'a kina tare da Abdullahi ne yan zaman gizawa
0: barka dai mutanen gizawa
5: ko gaskiya ne kuma lokacin da aka ba da sadaki fa aka ce ciyarwa shayarwa ko ya addini da duk abubuwa sun sauka daga kan iyaye sun hau kan namiji to kaga kai ma kamata yi jajirce kuma game da tarbiyyar na hajjia to ta mutum biyu ce ba ta mahaifi ce da mahaifiya in yaro ya tashi in babansa ina wani aiki mahaifiyarsa ta ga ɗanta ya ki tashi, to ya kamata ta tashi, sai ta ga baban ka tambaya akan mutane ma akai mana ga baban ka tambaya yana ta aiki ba ku sai ku taimaka masa ba, kuma ku taimaka masa ba yana taimaka masa, sai ma kuma mahaifi idan ya ga ya kuma sansa baba mahaifiyarsa tana ta aiki ya ki tsaya ta, ko kuma ya ki zuwa mata aiki, sai ma ya ga ka aiki dai ga ya ga ma kun ba ta aiki ku wala ta aika, ko kuma ba ta sa ku aiki wala ta sa kamata ya yi kowanne idan bai yi wa kowa ba ka yi gawa
0: mun gode gare da gaske Abdullahi yar Zubaina Gizawa da wannan gudunmawa taka, kuma kuri da gaske shi aure kamar yadda yake na mutum biyu haka ita ma tarbiyyar nan take ta mutum biyu. Uba yana da rawar da zai iya takawa akan tarbiyyar ƴaƴansa da ma matarsa baki ɗaya, ita ma uwa tana da rawar da za ta taka kai tsaye ga tarbiyyar ƴaƴanta har ma a wani bangaren da mijin nata. Mun gode kuri da gaske irin gudunmawa da shawarwari da ake bayarwa a cikin wannan shiri na shirin bayan labarai da kasancewa da ake da mu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka da shigowa Hassan Nausain yayin gambo. Mun gode kuri da gaske.
6: Magaci ya wata kawai cikin da tarbiyya ta dama ya wani mutukar jan hankali ko mutukar amfani a rayuwa, kuma shi saka cika saban wa ƴaƴanka uwa ta gani wanda kuma fatanka tarbiyyar da su ka kuma ka san da zai saka je ka dawo, kamar da yanwa cikin fata ne gaskiya ya kamata ka tsaya da ka tashi ka kawo mata mun ka dawo musu ba ta gani, dan tarbiyya tana da wahala a wannan lokaci, dan ka cewa idan ka tsaya kai yan gobaraka su ne fa ka hada da addu'a kuma kada ka tafi wanda ce dan dan taka da kuma wannan ya kuma gaskiya ya kamata gaskiya shi iyaye idan sun tsau to kuma ka san kada da addu'a da kuma da fata da tarbiyya idan ka yi ta gida dan ka fito ba ka wani yarki ya ba ka wannan tarbiyya da gaskiya, Allah ya san mu dace Allah kuma ya kuma gyara mana ya yi mu da zuriya mu da wannan Hassan Nausain yan gambo ne da yana wani
0: amin ya hayya kayyin malam Hassan Nausain yan gambo nake ungure yan mawaki, mun gode gure da gaske. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
7: Wa alaikum salam.
0: Barka da shigowa da wa muke tare.
7: To sunana Sultan Yahuza Gagara.
0: To barka da shigowa Sultan Yahuza Gagarawa.
7: Ni ma dai ni ma dai kiran dai da zan ya dace su su ma za su ya su wani nauyi da hasa yana son ga nama ta kai kokai. Wajen kasance. Wajen kasance sannan kuma ya dace su dinga sani bincika da halin da yayin da ke wajen zuwa makarantar su da kuma ba su tarbiyya. Yawwa sannan kuma ya dace a nema musu uwa ta gari inda ka ga shi ne wannan uwa ce babban wata ita ce wata babban makaranta ta farko da za su fara koyar da yara. A ta yi lafiya.
0: To mun gode kwarai da gaske Sultan Yahuza Gagarawa da wannan gudunmawa da aka shigo kuma aka bayar mai matuƙar amfani. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dattijo kuma mai fashin baki. Muna tare da kai Muhammad Al-Miskin.
8: To ina muku fatan alkhairi ga baki da lokaci ya makure. Yawwa to kin gane in san Hausawa wato akwai karin magana na Hausawa, akwai al'adun Hausawa da muke ajiye su gefe daya. Kin san Bahaushe ne yake kwadayi magudin wahala. Ko to yawancin da a ce kaman mu duk wata rigima da kika ji ta arewacin Najeriya wallahi mu magidanta mu muka haifar da ita saboda kwadayi magudin wahala, amma da Allah ya sa a ce mun so kaman Larabawa, kaman Larabawan Makka, kaman Larabawan Madina, mun dogara da matan mu kwaya ɗaya mun yi hakuri da su duk ba za mu haifo muku wannan yuyu rudin a ne ku ba, to yanzu kaman tarbiyya da ake magana tarbiyya shekara da ya'ya 20-30 wanne za ka jawo wanne za ka yi wa tarbiyya wa ana taron makaranta wanda ba makaranta za ka je kin gane ko to duk abubuwan da yake faruwa irin wannan shi ne yake kike ganin duk abu yana tsaye mara kin gane yana talala shi mara, amma za ki kin ga yaron ki fa za ki mashi za ki mata tarbiyya ta shekara 30 wallahi abokin sa cikin minti 30 zai warka da wannan tarbiyya, to kuma yanzu suna kara da su da yawa kuma mafi yawan muna da yaya da yawa, to ina za ka je wa za ka kula da shi wa za ka lura da shi, to kin ji abin da yake faruwa ki tashi lafiya
9: zauna lafiya wannan magana ce ta gaskiya
0: mun gode kwarai da gaske da tiju kuma mai sharhi a kowane lokaci idan an buƙaci hakan shiri da kuma fushin baki har ma da bada shawarwari masu matukar alfanu gare mu baki daya kuma masu sauraro ga da kirayen kirayenku suna ta shigowa amma kuma lokaci abokin tafiya abokin aiki yayi mana halinsa da fatan za a kasance tare da mu wani lokacin idan Allah ya kai mu za mu kasance tare da ku sunana Fatima Yunusa Musa da na kasance da ku a cikin shirin labarin duniyar da kuma shirin sharhin bayan labarai a madadin Nafi'u Yahaya da yake da tattarin tattara labarin da kuma tace shi sunana Fatima Yunusa Musa nake cewa Juma'at Mubarak
10: duniyar labarai daga Rahama FM.

0: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
1: الله مبارك فيك يا جي. وإذا طلقتم النساء الله يجعل كل yanzu kuma zama ya gagara an gagara da daidaituwa a cikin zamantakewar auratayya to kuma gashi shiga ya shigo cikin al'amari Allah ya ce wa idha talaqtumun nisaa idan kun sake matanku fa balagna ajalahunna kuma suka kai dab da ƙarshen iddansu yanzu ta yi jini ɗaya ta yi jini biyu ta doshi jini na uku Allah ya ce fa amsikuhunna bil ma'ruf ku yi haƙuri ku dawo da su ku zauna cikin kyautatawa in sha
2: Allah.
1: Allah ya ce a tuna bana to ya da kai wannan rayuwa ne da kai idan matarka ba ta zage ka ba wani abu zai zage ka idan matarka ba ta ɓata maka ba a kasuwa wani zai ɓata maka dole a maka abin da ba ka so dole a maka to amma akan dubi menene har ya fita a haddi na shari'a an yi a gyara shi a gagara to amma in dai don kawai cutarwa ne irin na zamantakewa kai haƙuri ka shi ne Allah zai ma sakamako a
2: kai
1: Allah zai ma sakamako a kai bari galibi ba ma cutarwa ne ke kai iya inda ya kamata a saki matan ba galibi rashin iya zamantakewan ke kawo saki suke galibi mutanen mana suna saki matan su ne a soyayya matar da saboda ka shiga ɗakin wata baka fito da wuri ba kuka yi rigima ita kan ba ma akan son ka ake rigima ba in ka sake ta yanzu ita ba soyayya ne kashi mata aure na ba ma haka ne ko ba
2: Allah ya saka
1: haka ne malam wacce za ta ce yana hira da wacce ce yana kaza yana kaza ni ba ya yi da ni malam ba ƙaunar ka take yi in ba ta so ka ina ruwanta da ta yi hira da ke to idan aka sake ta akan wannan ita yanzu ba soyayya ne kashi mata aure shi yasa galibi duk inda ka samu auren mutanen mu goma ya mutu za ka samu bakwai ɗan iko kafin su yi wata uku kuma abin ya sake kullewa dama ba ba su son juna su bane zaman ne ba su iya galibi za ka samu in an yi auren kalla ka samu wanda in ya mutu ya mutu kenan za ka samu an dawo to kenan idan an dawo ka ga dama ana son juna yadda za ka sarrafa mijin ne ba su iya ba yadda zai sarrafa ta ne bi iya Allah ya ce wa idha talaqtumun nisa Allah ya ce idan kun sake matanku na aure fa balagna ajalahunna kuma suka kai ƙarshen iddansu suka zo dab da ƙare idda fa amsikuhunna bil ma'ruf Allah ya ce ku rike su da kyautatawa ku yi haƙuri ku dawo da su a ci gaba da zaman auratayya aw sarrihuhunna bil ma'ruf ko kuma ku ba su hanya ma'ana ku sake su su tafi da kyautatawa in ji Allah jama'a muna ji kaga musulunci ana soyayya bil ma'ruf an samu saɓani bi ma'ruf addinin musulunci ke domin abinda mu alqur'ani ya karanta da mu alkhairi ana saka shi da alkhairi sharri ma da alkhairi ake saka shi shi ne ma'ana irfa bil lati hi as ka mai da martani da mafi kyau ka mai da martani da abin da yake mafi kyau ka dinga kyautatawa wajen mai da martaninka to Allah yace fa idza balag fa balagna ajalahunna idan sun kai ƙarshen iddansu idda ya zo dab da zai kare fa amsikuhunna bil ma'ruf Allah ya ce ku rike matanku da kyautata azu azu idan mu azu ne amata idan da ziyara ne amata idan gyara ne a gyara mata aw sarrihuhunna bil ma'ruf ko kuma ku sake su inda su bi ku sake su a cikin kyautatawa da sanin ya kamata jama'a mun yi ba kar ka sake mata kuma ka je kana dinkar shar kar ka sake mata wani abu na sirrin ta da ka sani a rayuwa na zamantakewa ka je kana mata yarfar a cikin mutane can gaba za mu zo mu karanta da Allah ya yi magana akan wannan sabani sai ya ce wala tansawu al-fadla bainakum kar ku manta da balala da ta gudana
2: Allahu akbar
1: wata kai duk gare ita da ta daga ido kai ka aita da kai ne da miji ta ce kike son ka wata kai mutum biyar shi da kuka ne ta ce kai kike so to kar in ta bata maka rai Allah ce kai kuma ka manta da duwan nan fara kima kar ki manta da wannan falala wala tansu al fadala bainakum kar ku manta da falala da ta gudana a tsakanin ku inji Allah to duk mai hangin nesa ba safai Allah sai ki bace duk mutumin da yake da hangin nesa a rayuwa to ba safai al'amuran sa suke lalace mishi idan kaga mutum yana yawan fadawa da na sani to kasani ba yi hangin gaba ba yi hangin da zai gaba duk abin da zaka yi sai abin da baka san shi baka je ka nemi shawara kana ni shawara abunka ba zai dinga baci kana yawan fadawa cikin nada to yanzu dai gashi Allah mahaliccin mu ai shi yake koya mana yadda za mu yi abubuwa Allah yace aw sabrihunna bi ma'ruf ko kuma ku sake su su tafi a cikin kyautatawa wala tumsikuhunna biraran lita'tadu ai wala tumsikuhunna li adlin biraranihinna Allah ya kar ku riƙe su don tsara ci dan ke musu na mata kasa wani cewa zai yi in ma aure bai kawo ta ba shika zai kawo ta to ce riba ka ce matar ka da aihu da ita don kawala kanta ta kaburi ne baka duri ba idan zaka iya zama da ita zaka iya hakuri da ita kai hakuri da ita idan ba zaka iya hakuri da ita ba ka saki ta cikin aure ta zai ta samu wanda zai iya zamantakewa da ita wata kila a gidan gaban kai za ta gane matsayinka idan kana so ta mutu za ta gane amma karka ce sai ka kunta ta mata sai ka musguna mata Allah yake cewa wala tumsikuhunna kar ku dinga rike matan ku a karkashin auren ku ku ba ku sake su ba biraran lita'atun saboda kawai ku cutar da su ta a bisa ta'addanci inji Allah a bisa wuce gona da iri a kai su in za ka zauna da ita bi ma'ruf in za ka rabu da ita bi ma'ruf amma kuma ka zauna da ita ba bi ma'ruf ba ba don kyautatawa ba ba don jin daɗin auren ba Allah ce kar ku rike mata saboda haka wala tumsikuhunna biraran lita'tadu kar ku rike matan ku saboda tsabar mugunta inji Allah saboda ku kuntata musu saboda ku yi ta'addanci a kansu wa man yaf'al dhalika Allah yace kuma duk wanda ya aikata haka faqad zalama nafsahu Allah yace ya tunci kansa duk wanda ya aikata haka Allah yake shi ma zai ga ba daidai ba a rayuwarsa bai Allah muna ji an baka zan idan zaman ba zai yi ba tafiyar ku ba za ta daidaita ba Allah yake ka sake ta a mutunce a cikin kyautata wala tumsikuhunna biraran lita'tadu kar ku rike matan ku Allah yake saboda tsaban ku cutar da su saboda ku yi ta'addanci a kansu Allah sai yace bayin Allah wa man yaf'al dhalika kuma duk wanda ya aikata haka ya rike mace don ya gana mata azaba don ya kuntata mata faqad zalama nafsahu Allah yace ba mata da cuta ba kansa ya cuta inji
2: Allahu akbar
1: Allah yace ya cuci kansa Allah yace ya cuci kansa kuna ganin da yake muke kamar yadda wadannan galibi duk irin wadannan hukunci hukunci na auratayya ko hukunci hukunci na shirin idan zalunci ya zo ciki sai ka ji Allah yana cewa ka cuci kanka tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu fa ulaika humuz zalimun duk wanda yayi ba daidai ba domin zamantakewar auratayya zamantakewa ne na amana
2: Allahu akbar
1: idan kika cuci ne kin ci amana idan kai ka cuci matarka ka ci amana kun ga Allah ai ya buɗa mana kofa idan abun ba zai yi ba sai sallame ta a cuci ka sallame ta a cuci baka wala kanta ga ba baka cutar da ita ba amma wa man yaf'al dhalika Allah yake duk wanda yayi wannan mugun riko wa matarsa don ya cutar da ita Allah ya faqad zalama nafsahu hakika ya cuci kansa ya cuci kansa ko cuci kansa domin shi ma zai ga ba dire ba
2: Allah ba
1: ai a suratul talaq da Allah ya nisa ko hukunci hukuncin ku sake su akan idda kar ku fidda su kar su fita idan masu ciki ne ku ajiye su a wuri a cikin gidajen ku da ya ba da hukunci hukuncin da ya gama hukunci hukuncin sai yace kuma wa ka ayyin min qaryatin atat an amru
0: wa ka ayyin min qaryatin atat an

نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Masaurara assalamu alaikum ga takaitaccen labaran tare da ni Usman Ibrahim da ti. Majalisar Dattawan Najeriya ta sake zarta da goyon bayan ta ga kujerin ci gaba da karbar haraji kan abubuwan sha masu dauke da sinadarin sukari. Majalisar ta shaida cewa matakin zai taka muhimmiyar rawa wajen rage yawaitar cutukan da ba sa yaduwa daga mutum zuwa mutum tare da samar da karin kuɗaɗen da za a zuba wajen inganta tsarin kiwon lafiya fadin kasan nan. Shugaban kwamitin lafiya ta majalisar dattawa sanata Ifalibo Baniko ta bayyana kan yayin da take ci gaba da tattaunawa kan hanyoyin da za a inganta lafiyar al'umma da kuma rage nauyin da cutuka ke dorawa tsarin kiwon lafiya na Najeriya. Adam kuma rundunar sojin kasar nan ta ce ta kama wasu bakin haure 24 da ba su da takardun zama a kasar nan. Gashi mu da sanarwar da mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na rundunar ta wato 81 Lieutenant Colonel Musa Yahaya ya fitar aji Alhamis ya ce an kammala wato an kawo mutanen ne a yayin wani samami da aka kai a karamar hukumar Ife dake jihar Lagos. Ta ce ta kai samaman ne bayan samun bayanan sirri da suka nuna akwai wasu bakin haure da masu da takardun izini a yankin. Kotun dauke kara da ke Abuja ta soke hukuncin wata babbar kotun tarayya da ta ce hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ba ta da ikon tsara jadawalin gudanar da zaben fidda gwani da kuma tsayar da yan takara gabanin babban zaben 2027. Hukuncin da alkalan kotun suka yanke a jiya Alhamis, kotun ta tabbatar da cewa jadawalin da INEC ta fitar na shi ne wato na shirye-shiryen zaben 2027 yana nan daram. Yayin karanta hukuncin mai shari'a Okuna Bank ya ce jam'iyyar Youth Party YF wadda ta shigar da karar ba ta da hurumin kalubalantar jadawalin INEC. An buƙaci al'umma magidanta da ke daukar yan aikin gida da su yi takatsantsan da wasu ɗabi'u da kan iya zama abubuwa ga rayuwar su da iyalansu. Wata malama mai sharhi kan al'amuran yau da kullum malama Aisha Muhammad ce ta bayyana hakan yayin da take karin haske game da wani faifan bidiyo da ke yawo a kafan sada zumunta na zamani. Faifan bidiyon wanda ke dauke da hoton wata yarinya da ke fuskantar tuhuma game da yadda ta sanya maganin kwari da kan iya halaka duk wanda ya ci a cikin kayan miyan da za a markada. Malama Aisha wadda ta nuna damuwa da takeici game da wannan al'amari ta bayyana damuwa game da yadda irin wannan abubuwa kan faru a cikin al'umma, inda ta dora alkin ga sakacin wasu matan na gaza aiwatar da ayyukan su na gida har sai sun dauki yan aiki. Ta ce mafi yawan lokuta wasu ayyukan kan iya guduwa cikin kankanin lokaci da tsari, amma wasu kan nuna halayyar su na san iyawa da neman tilas na samun yan aikin. Daga ketare kuwa hukumar shari'a ta jamhuriyar Niger ta wanke tare da sakin yan jarida biyu Yusuf Seriba da Umaru Kane wanda sun shafe kusan watanni 8 a tsare a gidan yari. An kama su ne a watan Nuwamban 2025 saboda zargin yada wata takardar gayyata ta babban taron manema labarai a dandalin sada zumunta, wato dandalin sada zumunta. Mahukuntan sun zarge su da laifin amfani da dokar yanar gizo wajen yada takardun da za su iya tayar da tarzoma. Ƙarshen takaitaccen labarin kenan tare da ni Usman Ibrahim da ti.
2: Nita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.

فأظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به

To madallah tsira da amincin Allah su tabbata ga farin jaka dan Allah annabin tsira annabi rahma annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai suraro assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin juma'a ta babbar rana shirin da isa ba zo muku daga wannan tashar ta mai albarka ta rahmar radio kan daukar sa'a guda a dukkan ranar juma'a domin hidima ga farin jaka dan Allah annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah Subhanahu wa ta'ala ya karba aikin. Ya Allah ya bar mu da suyar annabi marasa lafiya na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya masu ita Allah ka inganta ta. Cututtukan zamani da suka addaba al'umma ya Allah ka dauki mana su ka kama nan mafita ka kama nan waraka albarka annabi. Abubuwa ga sunan kala kala duk da suka damu kowa Allah ka yaye masa wanda muka rasa tun daga kan annabi Adam har zuwa wannan lokaci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya musu afwa da gafara da kuma rahama mu kuma ya kyauta ƙarshen mu abinda ya rage mana sauraron rayuwar mu Allah ka ba mu albarka a cikin sa ka ba mu kikkiawan ƙarshe ƴaƴayen mu da dukkanin ƴaƴayen musulmi Allah ka kula mana da tarbiyyar su duk inda suke Allah ka hada su da mazaje na gari mataye na gari abokanai na gari duk inda za su shiga Allah ka tsaya musu duniya da lahira albarka annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyayen mu Allah ya kara musu lafiya da nisan kwana matasa da suka cikin wani hali ya Allah mun yi tawassuli da annabi Allah ka yaye musu harkar daba harkar shaye shaye Allah ka dauke ta a cikin wannan jaha tamu albarka annabi da dukkanin jahoyin kasar nan da kasashen musulmi baki daya kuma muna ƙara jan hankalin al'umma a kasance masu godiyar Allah ko da yaushe mu kasance muna godiyo Allah idan kullun ana kuka waiwai ina fada shekarun baya muna ta kuka abinci ya gagari talaka ana ta waiwai ba abinci aka zo aka samu abinci amma babu godiyar Allah ban san ko me yasa ba ba ma godiyo wa Allah sai dai kukan muka iya sami ta waiwai amma idan aka samu waraka ba kaga mutum ya fito ya ce alhamdulillah ko ma a zuciya ko ayi ba ayi to gashi ne na fada zan maimaita ranan wanda na fada yau ma zan maimaita Allah ya ba mu abinci ya ba mu shinkafa bayan dadewa da muka yi babu muna fama muka samu abinci ba wanda yace waiwai Allah abinda muke ganin ba komai bane ba sai Allah ya jarabe mu da kayan miya in ban da barkuno ba abinda ake ci yanzu miya ma yara je da kusa da magana suka nace yau me aka dafa muku a magana suka ce wai shinkafa da miya nace a ƙarya ne sai dai miyar barkono dan wallahi malaman nasu masu son kudi ba su sai musu kayan miya su yi miya ba nace a miyar barkono kuka ce to saboda haka ko yaya kake kuka Allah kuma ya saukar maka da ni'ima ya kamata ka gode masa gashi dai mun dauki tsaho kwanaki mutane ulsa sai tashi talaka ulsa sai tashi take ba abinda ake siya sai maganin ulsa domin kullun fara da mai ake fama da ita kayan miya ya gagari talaka to ga ruwan sama hadari ya hado duk sai ka gama fakin kana jira ruwa sai minti uku sai ga babu hadari ko daya amma al'umma duk bas ba a lura ba karamin tashin hankali bane ba babu ruwan sama ba karamin tashin hankali bane ba mu duba mu ga lefuka ga sunan kala kala ka gani kana cikin unguwa abu mara dadi yana faruwa abubuwa marasa dadin fada kowa ya ki gyara tsakanin sa da Allah to ya kamata kowa isakku a gyara tsakani ga Allah a nemi tuba yace idan kuka nemi tuba sai in sauka muku da ruwa in yafe muku zunuban ku to ya kamata mu tuba muna hamdala muna salatin annabi muna istighfari sai Allah ubangiji ya kawo mana mafita da dauki a dukkanin abin da muka saka a gaba muna da abubuwan yi gaba daya a cikin shirin nan kafin sannan akwai Hajiya Halima Muhammad Sa'ad muna godiya kwarai da gaske Izil Arabiya na godiya dole ne yanzu masa godiya to bayan sannan kuma akwai magana ta da'irar mu ta azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam kaba inda na fada muna nan muna gabatar da da'irar mu dan yanzu muna da dalibai a cikin wannan gurbi Allah sun kai mutum 100 da in kai kuma a Bakara ma mun kai aya ta kusan 40 da wani abu yi kasa ma kuma mun yi nisa gashi nan ana ta dalail da sauransu da bada zikirai da addu'o'i da malamai mabanta a cikin da'irar muna faɗa hanyar da za a shige ta namba waya da nake bayarwa wanda yake son ya shiga cikin wannan da'ira zai taba wannan namba zai ce a saka shi a cikin da'ira za a masa screening idan ya
cancanta amma ita wannan da'ira ta mata ce kawai in ya cancanta za a saka shi muna nan muna ta gabatar da al'amurka zan ƙara faɗin number waya da za ku yi magana matan da ba su ƙara sa shiga ba dan tana da matukar muhimmanci wallahin da za ku yi magana a saka ku a cikin wannan da'ira ta mata ce gaskiya layin 081-241-5553 wato layin 081-241-5553 shine layin da za ku yi magana sai a saka ki a cikin da'ira ta mata ce kawai to muna tare da wata da'ira ma yanzu a nan amma kafin sannan akwai kasida da za mu kasance da ita idan muka da insha Allah za mu dora a cikin shirin

0: To masha Allah ɗaya daga cikin kasidar sha'irin da muke kasancewa da su ko kuma za mu kasance da su a cikin shirin kai tsaye to ya sayyidi ban san waye shugaban ba ko duka shugabannin ne to ya sayyidi bismillah zaka fada mana sunanka sai mu ji tarihin wannan da'ira da sunan da'irar kai tsaye
1: bismillahir rahmanir rahim salatu wassalamu ala sayyidina muhammad bin abdullah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله دفعك سنانا حسن إبراهيم إنا زونا أنا أنغور مكيرا يندويا جاكرا وانا دائرة سنانت دائرة صلاة النبي muna gabatar da kasidu jimlace da kuma daban-daban
0: ita kawai an bude shi ne saboda abin da yin kasidu
1: farko dai abin da take da kai shine sunanta na farko da irin salatin nabi abin da aka fara bude ta akai shine domin yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga baya wannan baiwa ta yabo ta zo sakamakon haduwa da wannan da wancan sha'irai ana haduwa da ƴan uwa har aka fara gabatar da kasidu a ciki amma abin da yake na farko shine aikin da muke shine rabawa ƴan uwa salati a junan mu da kuma haduwa ayi maulididdika wannan shine abin da aka fara da farko daga baya kuma Allah ya saka baiwar waka ake yi yanzu
0: masha Allah misali za ta kai shekara na wannan da'ira
1: to da dai fara kiranta sunanta da'ira za a kai shekara uku
0: da ba da'ira bace ba
1: eh abu ne da farko tun kana kai kadai Allah zai sa har a zo a hadu da dan uwa wannan da wancan tunda mafi yawancin wanda suke cikin wannan da'irar ƴan unguwa ne mata da maza wasu ma abokan karatu ne to kasancewar kowa zuciya hankoranta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ba wannan salati ko kuna yi tare zai ga dan uwansa mai irin shaukin sa zai bashi shi ma sai ga salatin haka idan an tashi tattarowa in za a yi maulidi wannan zai gayyaci wannan zai gayyaci wannan to da haka lamarin ifara
0: to masha Allah yanzu kai maganar maza da mata ne a wannan da'ira da can mata ko maza ku fara yi har matan suka samu dama suka shigo ya kuma kuke wajen saka memba ko inda za su shigo cikin wannan da'ira kai ake shiga cikin da'ira
1: gaskiya ne farko din ma mata da maza muka fara amma da yake kamar yadda na faɗa miki zaman maulidi da wannan da'ira take abokane ne za mu zo mu haɗu tun a unguwa mun zo mun zauna a unguwa muke kuma ya zamana ta faɗaɗa wata ma tana ɗorahi wata tana yawa rasa da yawa
0: to ai baka amsa min wacce tambaye ba ta ina ake shiga misali kawai yanzu ina ce zan shiga wannan da'ira kawai shi kenan na zama yadda da'irar
1: a'a yana bukata shugabannin da'ira da malumanta su sani sannan dole wanda za ta shiga sai gidansu su ma sun sani sun ba da permission akan shigar ta ta saboda yanayin mu'amala tsakanin mata da maza amma abin da yasa dokar dai ba ta fi karfi ba yawanci kin san ido kusa da gida an san ka an san mahaifinka an san ya kuke yanda ake zama mafi yawa dai ana samu na ko ni ko Malam Husaini ko Malam Sama'ila ko Malam Inyas waɗannan su ne mafi yawa waɗanda ake tuntuɓa kamin a ba wa mutum dama
0: in mutum ya samu dama ya ake yin zaman da'ira
1: ana gabatar da shi ɓangaren maza da yake kin san yanayin uzuran makaranta ɓangaren maza muna zaman maulidi du litinin sati muke maulidinmu su kuma mata ana zama duk du juma'a suna zama su yi kasidu ayi waka a gaba salatai wannan shine tsarin yadda ake zaman
0: juma'a kenan wato
1: nan
0: ba lokaci da kuke zama ba
1: zaman na mata da maza daban amma idan munasaba kamar irin maulidin yau ya tashi to za a haɗu duka wannan daban
0: shine abin da nake so a zo wannan gurin nake so a zo a kalla ba sarfa an samu abin da ake so a samu gashi nan da'ira ce maza da mata amma ranar da maza suke zama daban ranar kuma da mata suke zama
1: daban haka yake
0: ko ba haka ba
1: haka yake
0: bangaren matan akwai shugabanni ko kuma a shugabannin mazan su ne suke zuwa su rarraba salatin ranar zaman mata
1: ana ba wadda take jagora a bangaren sai ta raba da fiyawo cikin su
0: ake so in za a zauna kamar yanzu yau a ce juma'a yau zaman mata ne kamar ya ake
1: ya danganta kin san wani sirrin yana buƙatar adadin da ake so a satin za a fitar da tu ba nake
0: a to ai magana ce da Allah ga ai Allah ina zai zama musu yin annabi na hakika eh dan ma ban taho da shi ba
1: Allah kaga kusanci
0: ku shafa kansa ku masa addu'a
1: wane mutum to ana raba adadin gurgudan halin shi kansa salatin da kuma yanayin dakana abinda ake so a haɗa
0: juma'a ba ku wancan juma'a
1: na'am
0: an raba salati salati nawa akai
1: an hada salati ba a hada shi ba saboda yau maulidin yau muke so in an hade a hada da adadin da wanda har wanda zai zo maulidin yau da kai tsarin da muka dauka muna so duk wanda zai zo maulidin mu to da kai wakilan da muka ware kana zuwa kanka zauna bayan an ma sanni da zuwa domin mu shigaltar da ƴan uwan mu to da kai mai rubutu a littafi wani an dau adadin salati kaza nawa za ka dauka to ko ba ko mai kamun ka tashi ko dai kai mana mun ci ba kaka yawa to ko nawa ma kai wannan tsarin yau muka kara sashi za a kara da ya daga Allah yawa gashi mun dau adadin salati to adadi nawa za kai mana in 500 kace to sai za kai kanka tashi wannan shine bangaren mata ma wannan za ta domin me zaman musamman in kasidu za a fara he kamar yau maulidin mu mun raba shi mataki uku za a fara gabatar da kasidu ɗan uwa sannan tunda maulidin murnar bikin sayyidi alini da sayyida nana za a yi bayani akan ya manzon Allah ya raka sayyida da irin abubuwa na lura da kohi a bikin sayyida ya dauka da kuma malamin da aka bashi jawabi zai gaba sai kuma gaban murnar yadda ɗan uwa sha'irai kuma masoya muke masaltawa daukan gara za a yi wannan abin a nukuda ta ƙarshe to wancan salatin bangaren maza za su yi za a wakilta bangaren mata iyayenmu da ɗan uwa duk su ani duk za a duk wanda ta zo dai tsarin da wannan maulidi
0: haka kalla ba a saba wannan tsarin ya dauki surutu da muke tafa mu a jojin maulidi ana zama ana so
1: yauwa
0: ka zauna ma kana da abin yi
1: yauwa
0: kalla ba a saba wannan wani abu wata dabara ce mata hana musamman mata mu iyaye surutu na hana mu surutu in kika zauna in dare kika ce dai kin ga dai kin san minti 30 zaki sai ki ja bayan ki shiru ki ci salati har sai kin kai 100
1: yauwa wannan shine tsari na farko da muka dauka
0: to yanzu akwai wata tambaya da nake son yi mai sauraro ban akwai abin da ya kamata in gaya maka tun farko ban gaya maka ba su wa'annan shugabannin da'irar Hassan da Usaini ga su nan dai ina kallon su na san Hassan da Usaini sai da ya gabatar da kansa sai na ji Hassan ga kuma na ji ya ce ga Usaini ko ba Hassan da Usaini ba
1: haka ne
0: to kun ga su ga Hassan da Usaini ne ikon Allah kaga sai Allah ya haɗe ba su kansu suka rayu a kan soyayyar annabi kuma a guri ɗaya alhamdulillah alhamdulillah Allah ya kara girma Allah ubangiji ya kara saka mu a cikin tafarkin daidai to yanzu kan cinye tambayoyin gaba ɗaya za mu tafi ga masu faru domin su jifo muku tambayoyi din na san sun fuskanci abin da muka fuskanta a wannan da'ira ita da'ira ce wadda suke zama sau biyu a sati kuma yanzu ba ku ganin cewa zaman da kuke duk sati za a zauna sau biyu mata su zauna sau ɗaya maza su zauna kuma lokaci kuma duk ba wani matsala ba a samu wani abu ko wani abu ya zo ko wani bai samu damar zuwa ba duk adadin da kuke haɗuwa ana haɗuwan nan kuma
1: wannan kin ga uzuri ketowa yake idan mutum ba zai samu dama su ma ba namun bane ba amma za su zo su zauna su jiya boko kuma wata ma in ba kuwa ce za ta ba da irin shi irin ta duka duka dai me ayo manzon Allah hidima wannan zan iya cewa wani satin zaka iya samu wani bai samu dama ba yanayin uzuri na mutuntaka akan samu haka
0: to Allah ya sa mu dace layin 07077952393 da kuma layin 08017577777 muna tare da da'iratin
1: Salatin Nabi Makera
0: Makera in doya ko assalamu alaikum
1: kowa da yanayin wanda yake ji a gansa ko
0: misali akwai wata kasida ta kubutacciya guda daya wanda kowa da sunansa ko da muryarsa a ciki ko da baitinsa
1: da kai
0: wanda zan ba ku dama yanzu za a yi tare dukan su isa wayannan masu baitukan ko ci da baitin ta a ciki
1: eh da baitin ta a ciki duk da wasu ma ba su kara so suna hanya
0: ai ko wanda ya ba su kara so su zaman su kan ma wanda wallahi ka wanda ma ta shigo mun ta zo tun da karfe nawa muka yi da ku ba ku zo ba eh ni ina bulalan makara saboda haka yanzu za ku tashi za ku tsakujiyar anan gurin in ku tashi ku jira anan gurin na ga ya muku banda nukunuku fa sai da nayi muku wa'azi fa kafin ban fara program din nan ko nukunuku za ku yi mun kuwa to yanzu za a fara idan aka fara kasidan nan kowace za ta yi baitin ta in baitin ke zo kuma saura ki tsaya ki nemi nukunuku sai ki faɗi su yanzu za ku fara faɗi sunayen ku saboda su mama da baba suna gida ko an tattaho da kanne da waye dai a cikin dora an auka kuma tsohon ba injiniya samun bulala to bismillah

0: ta masoyi
1: Allah ita cewa kasidar dai kuna jin dadin kasidar nan ni na ji dadin ta kore daga sai ake yin kasidar da'ira dan aka tashi ya ake ya sai ji
2: na'am yadda ake kowace idan yanzu kamar zama ne na gaba daya to za su hadu mu ga su idan
1: yanzu ita wannan kasidar wa yake kareta
2: na'am ba ni ma ne rubutun ta ba in
1: ban Allah wa rubuta ta
2: wani malami ne
1: shi ma a cikin da'ira
2: yake shi ma a ciki
1: yake ko a cikin su misali ana ba su dama su ji su yi kasida
2: eh ana ba su dama da kai wadanda Allah ya ba su hasken da za su iya rubuta wasu kuma in sun kara a karasa wasu kuma sai dai a ba su
1: irin mu kenan mutum da ba ma iyawa
2: dan ba ne ke
1: kwarin mu je ga masu kira na san dai yanzu an motso su assalamu alaikum na lafiya alhamdulillah to muna tare da kai
3: muna san wannan da'ira fatan alheri dangi ya Allah ya kawo lafiya Allah ya kawo
1: amin
3: kuma muna barin salati
1: gaskiya ne a ba mu ba
3: ban sha'i kuma dan da kore daga garin kore
1: to muna godiya
2: muna godiya
1: amin to mun gode to ya sai dito kaji fa ana barar salati magana ta gaskiya ni ma ran nan sai janabi ne zikiri na je na karbo salati na gashi nan ma ina yi ban gama ba to yanzu dai muna bara inda akwai wani da kun ga ku Allah ya tuba ɗan baiwa ne ni bi akwai wani Allah kowa da baiwar da Allah yi masa wani abu da Allah ya ba mutum to ga masu ya dai annabi a bada bara yau kowa da irin bai za fa ku tashi daga nan ba sai kun ba mu wani gwagwaban abubuwan da zamu je mu rike ai magana ce ta gaskiya an ce an gada da salati ke shi da salatin annabi wallahi to yanzu dai ya sai idi dai kafin mu tashi sai kun bincika salatin da za ku ba mu kwarai da gaske assalamu alaikum
2: assalamu
1: alaikum
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaikum assalam
3: barkan ku da wannan lokaci
1: yawwa
3: ashi kana mai da kawun farko da lawa
1: malalifa
3: na'am
1: ka ga yayin da'ira ai makota ne tunda dai daga adaka zuwa can ai ba nisa
3: ba ta haka yake ba rafi sai kuma ta da da'ira
1: to malalifa kai kasa ba ma jiyo ka
3: na'am nake a cikin wajen kaji waka wa yake kaji mutu waka
1: eh gaskiya ne
3: to Allah wai da tsira lafiya
1: to muna godiya halifa ya ake yin akai kasida wajen tacewa da tsaftace ta kafin aje a sarrafa ta
2: gaskiya ne to kamar yanda na faɗa da kai wasu malamai guda biyu su ne wanda muke bawa malam Inyas Abdulhamid Yalo
1: su ma a cikin da'ira suke
2: a cikin da'ira suke kuma an ce iyayenta ne da kwai malam Sama'ila Al-Huddadi shi malam Inyas yana Madina a yanzu halin haka malam Sama'ila kuma mun yi da shi ma zai zo wani uzurin yazo saboda kasancewa yayi wa wasu alƙawari to waɗannan biyun a cikin da'irar da su ne waɗanda muke bawa kasidu su duba idan za a yi
1: yanzu misali wannan maulidi nawa kuke a shekara a cikin da'irar
2: gaskiya dai
1: banda wayanta na munasaba sosai
2: nan munasaba sosai
1: banda wannan na ranar litinin da juma'a da kuke ba shi ba
2: eh gaskiya muna
1: yanzu a bisa al'ada mu da muka sani mun da yanzu al'ada ta riga ta kauma ka san mu yanzu da bisa al'ada sai wata maulidi ake maulidi amma yanzu kullun maulidi ake a Kano
2: abu fada dai
1: shekara ake ana maulidi
2: kawai
1: kawai dai watan maulidi dai mun san watan ya zo ne amma yanzu shekara cir ni dai dan ka in ce ma da sai in ce da watan maulidi da watan rabi'a abu ne kadai ba a yi shi ma mun ba ni da tabbas gaskiya me bi ban sani ba ko akwai masu maulidi lokacin sharuwa sai iya samu akwai ma
2: in ma ba ai ba a zauna salati
1: akwai ma akwai ma akwai ma har watan maulidin SKY dillitin nan da yake dillitin din duniya kamar ku dillitin sai an yi maulidi maulidi mai sunan maulidi dillitin kuma har watan wannan din Ramadan
2: Ramadan
1: akwai
2: akwai da
1: kaga babu wani wata mu
2: yin
1: maulidi
2: gaskiya ne
1: to ku yanzu na ku ya inda kaga yanzu gashi za ku yi na sai da Fatima wannan watan da aka haife ta ko da ma a wannan watan ne ko
2: na'am akwai a watan sai da Zara
1: Zara
2: waye dai da aka haifa sai da dai wanda malamai suke fada
1: wannan watan da ake ce maulidin ta nami ake
2: a tun na munasaba aure ne
1: nan munasaba aure ne
2: aure ne watan baya da ya ba to shi ne
1: yanzu wannan in kun yi wannan kuna yin kuma babban maulidi ne
2: na fiyan ayyana ta muna yin sabuwa shi garin takuta
1: eh shi ma kuna
2: shi ma muna yi kuma na haihuwarta a watan
1: Rajab
2: muna yi 27 ga Rajab muna yi
1: uku kenan kuke a shekara
2: eh sannan muna yin bikin majalisin sallah kawai ka kawo abinda Allah ya yassare maka hata mazan in ka kawo abinda Allah ya yassare abinda ya rage to in Allah ya dani ko wasu ƴan uwan ba za a taba dai a tashi haka ba amma ba ma yankewa kanmu ga abinda za ka kawo
1: kowa dai abinda Allah
2: ya gwadon abinda Allah ya hore ka kawo amma ba ka kawo ka nome wannan shi ne tsarin da ake bi gaskiya
1: to ga sunan sanunku kun ji ni da ina ga yau muridi sun zo nace ina dan mutu five
2: gaskiya dai
1: tsakani ga ala dan donuts din nan dubba kuwa ba gashi mara nake dan kan sa da irage na sallah dubba dan yau kuma muridi kuke za ku yi ba ku kamun komai ba eh anya ko ainin ku su ana samun wani abun a wuri eh fresh din nan da
2: amma ana fara shi a gida ne ko
1: ana dan dafa musu abin da za su ci ko yawwa a dinga hidima wallahi hidiman maulidin annabi ko barin ga ya muku baka taba hidiman maulidin annabi ka tashi haka ba malam duk sabgar da zakai a duniya
2: kake
1: amma banda maulidi kaga ka kashe kudin iyaka kudi amma ba abin da kake ji saboda kai saboda annabi kai baka jikata wai yanzu zakai biki kuwa sai ga mutum an taba ce wallahi bikin yanai ko auren yanai ai babu kudi babu banda maulidi wallahi ni dai ban taba yin maulidi na tashi da babu ba ban taba yi ba duk shekarar da ne maulidi ranar da ne maulidi ranar nake fara sabon arziki saboda annabi kaiwa kada ka dinga nutsuwa ka ce wai kai saboda an ce abu furi an ce duk abin da kai niyya ai wannan aka baka dama kai hidima kan jiki kan karfi kai ka ce wai ai ba rankewa aka yi ba bari ko eh dubu daya ce na je in ba su a je ina kai da kai ma annabi naka ne kai da kai ma ina fada ko da yaushe idan ka hada maulidi nace ku zo masu ya annabi ina gaita ku maulidi ba fa maulidi na bane ba maulidin manzon Allah ne kuma annabi a matsayin nan masu yin annabi kai ma naka ne idan kai baka da yadda zaka hada mutanen nan sai Allah ya baka dama sai in cike ku zo maulidi kai ma ka samu dama shikenan kai ma maulidin ka ne kun gura saka ce yo ta kai ma abinda Allah ya sani maka zo ka zauna a gurin ka raba saboda manzon Allah idan fiye wata ne taho da shi kai ma zo ka raba kai ma kai maulidi saboda annabi ba lallai sai ka hada wannan taron ba nemi inda aka hada taron kai ka je ka hidima saboda manzon Allah kai maulidi ina fada magidanta mutane a gida gashi nan maulidi ina tun karo mu ba sai ka hada mutane ba a gidan ka ma ka ce wa yanka tofa yau da maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gobe takuta ko gobe haihuwa shikenan yara su dinga minna har minna suke yaushe ne abba yaushe ne maulidi saboda sun san in dai maulidi ya zo za a faranta musu saboda annabi yar kazan nan a nemo da komai tsadarta a tafasa masa su ci biskit din yabo komai ka nuna musu muhimmancin ranar haihuwar manzon Allah ba za su manta ba sun san cewa annabi jigo ne a rayuwarka sun san cewa ba kai da kaman manzon Allah to su ma su tashi da wannan tarbiyyar ta cewa ai baban mu ba shi da wanda ya wuce manzon Allah lalle ku annabi annabi ne to su ma sai su tashi da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake yi kake shine ake koyarwa shine tarbiyyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kullum da yanku aksan abu guda uku hubbu nabiyyika ba abu zaka zo kana gaya musu kana kaza sai ka dinga aikatawa a aikace a aikace zaka aikata soyayyar manzon Allah a aikace yaro ya maka duk ya maka laifi zaka masa mugun duka yace umma dan annabi ki hakuri
2: sallallahu
1: alaihi wasallam to annabi nuna masa fa soyayyar manzon Allah yace dan annabi ko wallahi haramun ne ki da ke shi anan zaki koyar da shi soyayyar annabi sai kale shi na kale ka dan annabi kai ma karka kuma dan annabi simple kai koyi ka nuna masa soyayyar annabi ta hakika ta zahiri amma ba zai yi ba muna ta fadar manzon Allah ba ma ko nuna komai na tarbiyyar soyayyar annabi a cikin zuciyar mu an ce maulidin annabi kun ji an saka muku ba fa ku nake faɗa ba ko ai ba za ku yi wannan ba ko kar a je a saka ai shafi kar a saka ai lana kar a yi ƙarin gashi kar a saka mayafi transfer da wanda ake ganin jikin caji za ku saka har kasa kar kuma a dinga zirga-zirga a cikin maza an ware muku gurin ku na mata ku zaman ku a gurin ku na mata a ɗauki tarbiyya ana ta salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidimar ku iyaka cikin mata su ma hidimar su iyaka cikin maza saboda haka dan Allah ya karba abu cikin jin daɗi da kwanciyar hankali wani mutum na san masu kira suna ta kira karin cinye muku lokacin kun sani dai akwai ɗan surutu ku yi haƙuri da Allah to salamu alaikum to ya sai di kaji ni da yan daira ko
3: eh na ji ku da yan daira kan fara da kuma gare su ke fara da wannan daira ta kuma da kafawa
1: to to kaji tambaya da Usaini baka magana ne
2: shekara ta uku kenan muke ciki
1: shekara ta uku
2: eh
1: to masha Allah to assalamu alaikum ma sa wani ci da ku akwai ba ma faɗi layin sakonnin ba saboda sun dan yi yawa masu kiran dai za mu ba dama amma bari mu dan taba sakonnin kasu ce an bar su a baya su ba sun turo wanda ya ce fatan alkhairi tambaya ta ga wannan da'ira a wani gari take da rassa ko kuma ƙananan hukumomi a Usaini kai sai dai ka dinga ɗaga kai ai magana ku za ka yi akwai ta kun ce akwai ta tsarasa a wani gurin ko ƙananan hukumomi ko kuma a wata unguwanni
2: ba rasa ba sai dai a ce da kwai waɗanda ɗaya a wasu unguwa
1: ok ita ita kaɗai ce ana suna ta huwa ba ta faɗin da za a ce an yi ta misali a ƙananan hukumomi ba yanzu ake farawa
2: ake fara na mai
1: to shi ke nan Allah ya buɗa assalamu alaikum wa alaikum salam barka dai
3: ina tare da yi wa ban sai ma da
1: kai ta ban sai ma muna tare da kai
3: alhamdulillah to kai da zuwa nan tare da kai bayan da ira ce da kuma da kuma
1: to an amsa yanzu nan kana tan kana neman layi baban sai ma aka amsa tambayar ita aka amsa kuma ka shigo assalamu alaikum sun ce yanzu aka kafa ta da yanzu take tasowa insha Allah misali banda yin kasida da salatin annabi da istighfar da sauran abubuwa na kauna annabi akwai wani abu da kuke nufi mai gani a cikin da'ira akwai wata da'ira to ɗan uwan mu da suka zo muka da su ina ba da kutance da su matasa ne amma su ɗaya daga cikin ɗan da'ira ma a da'ira aka haɗa masa kuɗi suka kama mata shago suka ba shi jari saboda ba shi da sana'a ina jin daɗin wannan abin nasu yace kin gani na ni yanzu da shi aka so suka samu masa da abin yi suka hada masa suka yi masa komai da komai ba shi da abu ba kuma wani wata sana'a ba fa ka gane dai dai karfin su matasa ne misali ko akwai tunda kaga ƴan mata ne maybe a shekara uku na aurar da wasu ko eh maybe ko wasu ma ƴan da'ira sun aure wasu haka ne malami ma suke aure wasu
2: ana
1: dai shi to ana shiri ko akwai wannan shirye-shirye yanzu ko ƴan da'ira za su aure wasu daga ciki masha Allah to Allah ya tabbatar da
2: amin
1: a lalle za mu zo biki to shikenan yanzu ya sai dai akwai wani tagomashi na wani abu da kuke yi bayan wayannan aikace aikace
2: gaskiya dai musamman ga bangaren maza da yake mafi yawanci da kai wata kungiya da ni ne sakataranta a jiki sunanta mutumaki juna ana daukar yara bangaren marayu magasa
1: ta daban ba a cikin da'irar nan ba
2: amma abin da yasa da aikin kusanci nake wanda muke cikin da'irar su suke cikin wancan
1: kawai dai maybe ita wata an fara bude ta ne ta na aka bude da'irar
2: sannan aka bude da'irar
1: to ai sai a amfani da ita a janyo ta a ce ko a hada ta a jona ta eh haka ne
2: gaskiya ne
1: saboda ita da'ira abin da nake so gani daman inda irin wannan abubuwan domin matsala ta taso ta ɗan da'ira ko mace ko namiji ka gane ko ciwo ko asibiti ko wani larura ko me ya kamata a ce akwai yadda za a tallafawa idan ana dan ajiye wani dan abu sai ga misali juma'a nan da ake zama da litinin nan a ce ba wani kuɗi ne ba ka kaga mata da iyayen son kudi a ce naira 20
2: su naira 50 bangaren
1: mata kaga masu a she yan ma attajirai ne
2: asu
1: na aje 50 wallahi attajirai ne ba shakka to kaga ana aje wannan kudin akwai amfanin da wannan kudin su yi
2: kwarai kuwa
1: akwai ana yi kenan
2: kwarai suna yi bangaren mata ne
1: eh
2: suna ware dusati za su aje naira
1: 50 eh
2: domin wani abin idan ya
1: taso
2: cikin kawo su ko ga mamma mu ne wannan
1: wannan abin ai ba a
2: bari si hidima a ciki wannan suna yi
1: to masha Allah to mun ga baran mu daga layi sai mu ƙara jin kasida mu karkari assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaika salam
3: barkanku da warhaka ayyuka
1: alhamdulillah
3: hello assalamu alaikum
1: to muna jin ka kana titi ne
3: yawa muna yi wa manyan baki barka da halarta wannan ainihin shirin ne tarin albarka
1: to suna godiya
3: ina roƙon za su yi ainihin ƙara fadakar da yan uwa da maulidi nan ya gabato don uwa shagari a ranka sa zuciya hakuri sabanin wani lokacin sai sha'iri ya zo lalle ya nuna sun shi an gabatar da shi har a yanka samun sabani a tsakanin sa da yan uwansa kuma matsayin sa mai da'awar soyayyar Allah ya kamata a rinka gani a cikin aiki ya
1: kuma wani
3: kuma magana Ibrahim Malam Muhammad
1: to a adarin bege a lalle yawa shi an shigo za mu sha ruwan bege amin ka ji abin da yi magana akai
2: na'am na ji abin da ya magana
1: sai ka ji hankalin a cikin minti daya
2: sai da rancen sa ma ya ji hankalin
1: eh to amma da ya kamata ka kara
2: to ni dai ina ganin duk wanda yake
1: ku ku ya samu yana gaita ku a da'ira ku tafi maulidi
2: eh muna da zuwa kamar su mallam Idris da shi ma muna zuwa unguwar su
1: kuma tunda da'ira ne kuma da'ira ne
2: amma mafi yawa unguwar mu da gefunan ta magafi yin maulidin mu ko ku kasidin mu ana wannan kuma batun da yake na jan hankali to ni dai abin da zan ce duk wanda ya samu ainihin sir kuma annabin ne manufarsa dan ya ji waje ba a bashi kasida ba
1: ba lalle sai kai
2: ba sai kai ba ka ji ko a ciyar da kai duk daya
1: to idan ka je ka zauna ka ji abin da ka ji lokacin ka na tafiya yi kada ka kama hanya ka tafi Allah ya sa a
2: daji Allah ya sa Allah ya karba shi ne
1: din ni ina abin nan din idan har maulidi buɗaɗɗe ne na kowa da kowa to amma idan maulidi akwai wanda aka kimanta za su yi wannan abin ya kamata a rubuta
2: ka gane haka ne
1: misali zan yi maulidi ranar kaza na gayyaci mallam Hassan mallam Usaini mallam Wani mallam Wani mallam Wani na rubuta ga abin da za su yi kowa ga mintunan sa za a tashi karfe kaza to ka sani fa wannan katin da aka baka an gayyace ka ne ka zo amma babu kai a cikin wanda za su yi waka kasida ko kuma maudu'i a wurin
2: ma ka samu riba kafa ne
1: yawa
2: amma ba zai zama na ayyuka na an saba alƙawari
1: babu kanmu babu kai kawai
2: babu gaskiya ne
1: a dawo a da magana ta gaskiya babu kai a ciki
2: babu
1: amma idan ba ma na invitation bane ba an buga maka cewa mallam muna gayyata ka maulidi zaka zo zaka yi mana kasida to da ka dai san da kai zaka yi kasida ya kamata su dinga tantancewa a daina barin abin a bude kawai ana gaita sha'irai kowa a kira shi kowa a kira shi a zo kuma wannan an bashi wannan ba a bashi ba wannan ya zo tun 12 ya zauna wannan ya zo karfe 5 gani 12 ya taji da azo kansa ba a bashi yayi ba an ba mai karfe 5 yayi ya kama gaban
2: sa ba a kyauta ba
1: kaga ba a kyauta ba to saboda haka a tantance waɗanda za a yi dan Allah ai wannan gyaran a maulidin nan na bana a fada in sun kai 100 za su yi duka rubuta su su 100 nan duk za su kowa ga lokacin sa ko sha'iri wane da wane da wane da wane daga lokaci kaza yabin kamar mutum 10 sai a ce daga karfe 8 na dare zuwa karfe 10 wayannan mutanen ne za su to duk wanda ya zo a cikin wannan lokacin a cikin su daman a lokacin sa ne zai yi wane da wane da wane daga karfe 1 dare zuwa karfe 7 dare kin ga daman ba za ka taho ba ka san lokacin ka yawa in babu kai kawai babu kai ya mun zuwa kai ka zo ka zauna ka ji a wani zaka ji ka tashi ka tafi amma zan taba hada sha'irai a zo a yi ta abin nan kun ga dibi bai zo ba ya kamata a gyara bari mu kada daga layi na karshe assalamu alaikum
0: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum assalam
0: an yi zuwa da babba uwa ku da dan zuwa
1: ina godiya
0: to Allah ya lawo ce ku ba umma da wa ku yi sira ni Allah ya kara wasiya Allah ya kawo mana zawiya idan ya da kai mu zai yi sara
1: to muna godiya bari mu tambaya ta karshe na ku ce ina kuke son ta kai wannan da'ira gashi ta adda Allah ya sa ta je inda ka san kuma idan aka yi ana tunanin kaza me tunanin ku akan da'irar nan
2: to
1: amma dai Hassan ai kai ne mai kokarin magana
2: gaskiya ne
1: shi mallam Husaini ai raki yaye yo
2: babban dai magadi in dai annabi ya karba shi kenan kuma ko zuwan mu nan ma ai ta kai inda ta kai ku
1: an samu nasara an
2: ka inda Allah ya karba ni shine magadi
1: to alhamdulillah amma da din ya sai yaji da jama'a ta baki daya mun yi muku fatan ayi maulidi lafiya a tashi lafiya Allah ya karba al'amara eh Allah ya shiga cikin al'amuran amma da su Musa Balarab saba ke cewa a kasance da mu sati mai zuwa insha Allah a cikin wani sabon shirin na Juma'a to babbar rana.

的观色，能咱们这边啊，但是说，这个欢呼一下百姓，也可以进入我们下边，做下方面啊。

kalawanyuhan ng baong anda. Lalo si Abong Boy niya na masunan ko. Sila sa Abong Boy niya na masunan si. Lalo na sa ginsunan si. Gawa ang mga masasarap ko, masasarap darwa. Pansanokan niya na iwaso. Dan siya na sunan kong tiyan sa mga kasaso. Gawa niya ang tibi ng masunan si. Shinaya niya ako yan ang pagin. Aya niya ang pagin. Shinarwa, balerwa, tayo ang aji, ayun ka nangyay. Si ayari ako na pagkay na fangara. Zabot ang pagkagawan na. Si huwain na na. Si kagya na mula na sibi. Dahan na ibe yung mga. Si kamari kong mga. Ako na pagkay. Si kamari na ating ina masulay si. Yan siya.

kusance wa farkon imaninsa ranar da ya musulunta aikinsa na farko bayan karɓar shahada bayan rabuwar

iyaye da kakan musulmi ka tashi kana sanna ka shiga kana kaza shin mu kai wa addinin musulunci wanda bayan rayuwarka zan zama abin tsoron mai kai ne kai ko sai sun kuwa da shan fara ko sai kawai

0: Potri yung One Gary Mix may sikat araw ako ay kajidadin ka.
1: Gary Mix
2: 97.3 Rahama Radio.

Assalamu alaikum jama'a masu ran gidan yau na maka minti 97.3 na Roma a zaben goren jama'a tare ne ku abba da mawa shana koge wanda kuma gidan yau da birjin na rahama to ran na kawo muku bata lokaci ba filin zan soma da sakon tajiya ne na wani makoci na da Allah ya wara suwa jiya alade na sidi duka koki wanda aka yi jana'ida sai bayan sallar juma'a da fatan Allah ji kansa da rahama sakon daga babu to daga hannun mai sarrafa makon lokaci da DIP ambassador ko umdi mai gidan yaji ba Muhammad Yura fatan gore company ita ne ga fatan ta fatan wannan rafiya zaga cewa fatan gore company alita da hatu shehu da iyalan nasa sai matan na kaja salamatu da jarabi da Hajja Baratu yaran naku Fatima da rahama zagwai tare da sauran yaran sai da fita gure umdi fatan gore company da tare da Abubakar Sadu gode da iyalan nasa chief security naka Musa Galalaji na gaddan abarsa tare da duk iyalan nasa sai magai dan naku magai din rin yarjin na fi sai ya raba da iyalan nasa sai duk yan wada baka an zaka tare da mai baka shawara musamman kan harkar gidajen radio da harkar addinin musulunci a rijiya babin gidan biyamu sai amana da Town Radio Kano tare da bayan uwa da bokan azuka da ke Kano da ringin jigawa gera lokal gama ringin lokal gama gera da fatan anji sakon daga fito daga hannun chairman maka madina ta bayan ajin tare da Abubakar ga naka fata da ya fito zuwa ga mafita ko haja gogo da fata da kara mata lafiya amun sai uwar gidan naka ta da yaran naka sai duk yan uwan naka iyalan marigayi alhaji mai da Abubakar da fata da ta kansa amun sai duk yan uwa da bakan azuka da da ma'aikatan naka da ke makama da tabbatar na sun tona mai ta fitar da sabon kofi duk wanda baka zuka da fatan duk anje kuma an muni lafiya sakon daga babu so daga hannun mai sarrafa makon lokaci wato ga jamilu mai kasuwar mi shiga masu man ja da man kudi na kasuwar mai kewe ga fatan alherin naka fitar zuwa ga matan ka da yaran naka da babban sakataren naka zakira mai salati kare fatan ta mallan kabiri mai na fila mai cita kasuwar mi tare da wato mutar Kano da mai kasuwar mi da yaran nasa tabi dogo mai kasuwar kimiya Gwabiya dan bata musu fadan gida mai kasuwar mi da yaran nasa bagiwa mai kamiya dake kasuwar mi da fatan alherin Allah da gare mu Allah da bala sauran din ki library na aliko dan goto na basu tawadar kuma chairman na gwal association class 73 da naka fatan yanzu daga dukan mun rubun goba dan class 72 zuwa 2025 Professor Abdul Abuwa Adam tsohon BC na Open University mai bagan garba Najeriya tare da kana mu tare garba ta wato director security na Nazo University Kano mai baran garo tare da senator Fai sanan hangar da iyalan nasa wayan commander ta kullum fakir ta iyalan nasa duk ban ta na andu ka so komai da iyalan nasa sai duk yan wada bakan azuka da fatan alherin Allah a gare mu zuwan ci amma nukun bozo da jasan garo kai fa ga naka fatan alherin ya fito zuwa ka matan ka da yaran naka tare duk yan uwan naka wurin sanar sadu su kawun naka rijo bale mai di fara ba sai amma naka mai baran gado wato Alhaji Shamsu Abdullahi Kadimi a jihar Gaya tare da iyalan nasa sai duk yan wadawa kan zaga da fatan anji mallan Hassan Musa babban masanjan kotun shari'a musulunci na jihar Kano da kewaye ga naka fatan ya fito zuwa ga dukkan iyalan iyayen gidan naka babban alƙalin babban kotun shari'a musulunci na Kaso Kurmi Honorable Kadi Ambassador Alhaji Abdullahi wa iyalan nasa sai alƙalin kotun unguwa uku Kadi Naziru Dahiru tare da sakataren kungiyar alƙalan shari'a musulunci na Kano da kewaye Kadi Abdul Muhammad Magashi da iyalan nasa sai Kadi Faru Ahmed da duk iyalan nasa sai duka alƙalan shari'a musulunci na Kano baki daya masu ci da masu rata baki daya da fatan alherin Allah da gare mu Alhaji Muhammad na Bole mai na makan kwanan mandawari ga naka fatan alherin zuwa ga matan ka da yaran naka ta duka ma'aikatan naka da ke kwanan mandawari aminan naka shugaba Umar Jami ta kasuwar Remi Alhaji Sa'id mai madara na kasuwar Remi da iyalan nasa mu jama'a ta kawa Haji Umar Musalaita Aliyu Haji mai cajin waya da FIO da ke janguza ta duk yan wada bakan jiri da fatan alherin Allah gare mu Haji Ibrahim bai kofar ruwa ga naka fatan alherin zuwa ga matan ka da yaran naka ta da abinan naka kawo tambara mai kayan miya sai wato da haɗin da suke maka da sanar da kofar ruwa manya mai kayan miya kofar ruwa amin da kawo tambara mai kayan miya ta da wato sai Alhaji Sa'idu mai gila ake sa'adu mai gila kiba kuda kai sake ja kofar ruwa da fatan da sun ji kuma an wani lafiya kama da bebe da ke bisa kan na'ura ga katin da fito daga hannun mai tsara mai kwaliti alhaji an taimaka ni suke kasuwan ka ba farashin sari ga fatan alhaji zuwa ga matan naga Hafsa tare da amarya taka Maryam da yaran naku Abul Hairi Fatima mama Anwar mama da Nasiba da yaya taka Aisha Ndo da danta mutare mai shago kasuwan ka ba tsanan da Usaina da fatan alhaji Allah da gare mu Muhammad Sani mai shayi da kanti su bai shayi baban Khadija kusa da ofin ta ne mu gyara bijan gure da ke sauna sabaru ga naka fada ne yanzu ga matan ka da yaran naka sai Aminan naka Yusuf Karo ta hanzo na kasa Nasulu mai tamaki sauna DPO ta ne mu gyara bijan gure da ke sauna sabaru Bas Commander ta ne mu gyara sauna sabaru bijan gure Lai Sani mai asiba so yanka ba dan da abokan azgar fatan anji kuma amun lafiya so jama'a sai a fara ji don wannan paper da ke fusa kan na'ura

0: ai mu wanzu mai ma ni zamu rubu da al'ada ko ai wanzu mai ba za ka yi raba shi da al'ada kamar yadda ba za ka raba shi da addini ba za ka raba shi da al'ada ina fata an gane mu al'adun mu a rike suke kam a hannun kuma ba ma wasa da su
1: duka wannan da ma wasu bayanan za a ji su a cikin shirin kotun zuma na wannan makon daga nan tashar rahama radio farin cikin al'umma mita 97.3 kan zangon fm.

0: sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake haɗuwa a cikin wani sabuwar na kurtun zuma daga nan tashar Rahama Radio Farincin Al'umma tare da ni Kabir Abubakar Shishi. To cikin iko Allah mai rai da mai girma sarkin askar Kano Dr. Muhammad Musa na Bango, inda muka fara tattaunawa da shi akan abin da ya shafi wannan sana'a lokacin nan mu yi mana halinsa. Amma yau cikin iko Allah muna tare da dori daga inda muka tsaya akan tattaunawar da muka somo, inda yau ne za mu tattauna da shi a cikin wannan sana'a ta wanzanci domin jinta da abin da ta tattaro da abin da ta kunsa. Mai girma sarkin askar Kano, barka da warhaka.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna fata alkhairi ga al'umma ba.
0: Alhamdulillah, kowace sana'a tana da nasarori da faɗi tashi da ƙalubale da matsaloli. Duk wani irin matsaloli sana'ar wanzanci take fuskanta musamman a zamanin ci?
1: A zamanin da muke ciki yanzu, matsalolin da wanzanci yake fuskanta muna lissafawa ƴan jarida suna daga ciki. Kazan su masu son su ji siyaya ta ne, kuma mukan ji siyaya ta wani abin amma kai binkice sai mu ji shi kuma a karkace. To in aka yaya ta sana'armu ko aikinmu kuma muka binkice muka ji an samu dan karkata, ai kaga za mu kuka. Ka gani? Yan darni suna ba mu mashkiloli don su ci abinci.
0: Yandarni
1: malaman rubutu su ce ga rubutun yarbuya, ni kuma na ce babu wani rubutu da za a yi wa yarbuya ta mulki, babu shi a shi a ma'aiki haka yi sallallahu alaihi wasallam, sawa ya aka cire. Kuma da haka in za ka rubuta Qur'ani daga bakar hannasa ka biya wa yaro ya shanye, in Allah ya yarda an duba yarbuya sai an ganta tana nan.
0: Wato kuma ku yadda da wannan ba?
1: A'a, Qur'ani aiwa ka ce ba ka duba shi ba.
0: Wannan tsatsa
1: in an sha rubuta, in dai an duba ta sai an ganta. Saboda haka in dai jiki zai toho ko za a iya samun matsala. Amma in babu ita a gurin magana ta kare da yarbuya da cindo da loba, rubutu ba ya musu aiki. Haka ka'ida take.
0: Sai an cire su.
1: Shi ya fi sauki. Wannan abubuwan uku. Ka fahimta? Yawa.
0: Yawa shi ta ce bibi.
1: Ita ce bibi. Yawa. A yana kyauta ta zama na hawan guda ko? Ita ma rubutu. Sai dai yin abatan. Yin abata kuma an saba wani umarnin na nasi. To, likitocin zamani suna ba mu matsala. Ai matsaloli kace ko?
0: Matsaloli suka sana.
1: Saboda su suna ganin sun tafi waje, sun je an kashe kuɗi, an yi ilimi a waje, an yi kaza, an yi kaza, an yi boko, an samu certificate, an zo an kama aiki, gwamnati tana biyan su. Mu kuma ba mu je mun yi karatun zamanin ba a gida, muka koya a gida, aka koya mana za mu yi wani abin da su ma za su yi. Ko ma mu yi wani abin da ko su yi ma mu su gyara. Akwai abin da kuma dole sai musallama musu. To kamata ya yi a negotiation, taimakon juna. To amma sai ka ga su suna kishi da mu, mu muna kishi da su. To kaga wannan ai shi ma matsala ce. Amma yan jaridu na fara kawo ma don su ne tsule duniya.
0: Nake mun karka da matsalolin sai mu dawo kan yan jaridu sai mu ji mecece ta su babban matsala da su ne
1: tsule duniya.
0: To mun ji matsaloli guda biyu.
1: Allah ya barki.

0: shugabanninmu masu raba mu matsala, shugabanninmu daga kan gwamnati zuwa sarakunan suna ba mu matsala, dole mu fada.
1: Kamar ta wani bangare
0: ke madalla idan sun ji wani abin wanda zai taba al'adar gargajiyar ya kamata su kare ko su ba mu dama mu kare. Sun yi kokari a nan, in abu ya fi ƙarfinmu kuma mu kai musu. Gwamnati za ta ji wani abin, kamata in ta ji wani abin ko a rediyo ko likitoci su rubutu su tura su soka ko wani abu, ya kamata a nemi masu ilimin cikinmu, wayayyen cikinmu a zauna da su a ƙarƙare kafin a ce za a yi suka ko za a yi hukunci ko makamancin haka. Kamar kwanan nan wani dan majalisa da nake ganin ni a gona bai kai ba, nace bai kai ba tunda ya taba mu ai bai kai ba, wai sai kawo wani abun nan a yi doka ta hana wanzamai kamar yin aikin jini kamar tsagu da makamantan. Naji a maganganun sa yake maganar hakaciya wai za suna yi wa yara kaciya ba su kashe guri ba ba su yi komai ba ga ba tsafta ba kaza ba kaza. Zamani ne Allah ya kawo mu, to abin da ya kamata a yi ba suka ba, sai a karkato a shawo kansu. Ai kamar a ce abinci ne a hannunka ga awaki na jin yunwa, in ka kara musu zai su ci. In an fita ga gwaji an gano wani ilimi da wasu basiru, su ba su da halin da za su yi wannan. Ai gwamnati ce taska ce ta Allah, sai ta jawo su, sai a shirya samanoni, sai a koya musu. In an koya musu an taimaki al'umma. Haka ya kamata a ringa yi ba suka ba, yasa na gaya ma har gwamnatin su ma suna ba mu matsala. Abin da ya kamata su yi ba shi suke yi ba, sai kawai in siyasa ta zo zabe ta ya zo suke neman mu, suke neman mutane a zabe su, da an zabe su sun manta ba sa tunanin su inganta mana harkokin sana'a su mutunta mana da sauransu.
1: To mun ji matsaloli guda uku, za mu da matsala ta farko da ka faɗa yan jirgiwa na gizon yake sa ga
0: sauransu. Dole duniya ne ce maka so suke su ji kesu watsa, wani lokaci za su watsa abu ya zama gaske ya zama jani, wani lokaci kuma ba a ƙarƙare ba, to kaga in ba a ƙarƙare ba aka watsa ya zama matsala.
1: Ya ke wasu lokuta akan tuntube ku domin a yi balansin da ake faɗe ba da haƙƙi kenan a ji, saboda akan sami kowace jinsi, kowane jinsi na al'umma akan sami yan cikin gidan ko bata gare su ku sai cikinta, sai ka ta wani abu wanda yake na daidai ko aka san haka, wani abu idan ya bayyana wasu lokutan aka tuntube ku a ji suwara da suwara suka aikata ba daidai ba cikin nan tana tare da ku ko gaga.
0: Akan yi ba zan ce ma ba a yi ba, amma ka gane matsayin media abun wani media wallahi ta fi Qur'ani. Ba wai fun Qur'anin ke ba, amma muhimmancin midiyan nake so in kwatanta ma. Mutane in suka ji magana a rediyo ɗaukar ta suke kamar faɗa Al-Qur'ani ko kamar faɗa Allah, wanda za a iya faɗa abinda akwai mushkila a ciki. Yanzu ba kirkirar ƙarya ake Najeriya ba, a tabbatar da ƙaryar a yada a midiya kuma ta tabbata gaske
1: a kafafen yada labarai ne
0: sosai kuwa
1: na social media amma na zamani sosai
0: duk ko ina ma. Yanzu aiki nawa ake kirkira a yada a bidiya, an yi aiki kaza, an yi aiki kaza, an yi kaza, kuma ka duba an kai diddigi ba a yin ba, amma media ta watsa ya tabbata an yi ba a yi. Saboda haka karfin media, in aka faɗa abu ko da an yi balansin, wani ba zai ji balansin din ba, wancan zai ji. Ina fara kafance
1: ne, kana ganin haƙƙi ne na abin da aka yi a faɗe shi
0: daidai ne, na ce da kai daidai ne, daidai ne, daidai ne, in an yi balance din daidai ne, wanda ya ji balance din ya ji, wanda bai ji balance din ba ya ji wancan, shi kuma da wancan zai yi amfani. Akwai wani malami da aka yi recording din sa aka kawo min a nan Kano na saurara, a cikin karatunsa yana ba da misali da wani wanzami, ya ce mara imani a zamaninsa ya kasa jinjira kai guda tara, aka kawo masa labarinsa suka yi kokarin jan hankalinsa domin su wa'azantar da shi kaza kaza kaza, to ambata cewar wanzami ya kashe jinjira kai tara sai ya mana ciwo. Saboda haka sai muka yi rubutu sai muka tura masa, sai ya bamu rana sai muka group muka je muka zauna da shi, sai muka fara dauko bayanan muka kunna mar abin da ya fada tukun sannan sai muka jama da siga ta ilimi muna sanya taimaka mana wannan mutumin tunda dan uwan mu ne a nuna mana shi mu muke da haƙi wanda zamu ja hankalin sa domin ishiri karshe da na takura shi sai yace sarki da Allah ku yi min aikin gafara wannan kawai celebrity ne ake ba mu a ce mu ce kaza mu ce kaza mu ce kaza kuma mu fito media a cikin karatun mu mu fada saboda haka wannan abun a mun afuwa
1: babu kenan
0: amma ya kamata ku rubuta littattafai domin ya zama za mu ringa dogaro da su sai mana waye yace amma abin da zamu yi shine zamu yi kokari zamu ga yawa gwamnati a hada seminar da ku da likitoci domin a ringa samun fahimtar juna da haka ya ajiye mu a gihi saboda haka muna da matsaloli da yawa
1: masu sauraro kuna sauraron tashara ma radio farincin al'umma mita 97.3 kan zangon FM da yake tana tare da mai girma sarkin askar Kano Dr. Muhammad Musa na Bango amma kafin mu dora

0: Alhamdulillah barkanmu da dawowa.
1: Ko akwai wani shiri da majalisar sarki ta yi domin ƙara wayar da kai na su waɗannan wanzame da suke gargashin ku da kuma sanin adadin wanzamen da suke a jihar Kano da ma sanin waɗanda suke da dangantaka da sana'a da waɗanda suke cin abinci a cikin ta waɗanda ba ahalin sana'a bane ba? Ko akwai wani shiri da kuke yin domin wannan?
2: Magana ta gaskiya mun kuma muna kan yi amma ba za mu cimma buri ba. Abin da yasa ba za mu cimma buri ba mu ne muke yi bisa kishi, gwamnati ba za ta tallafa mana ba kuma ba za ta shigo ciki ba saboda haka bukatunmu ba za ta biya ba. Sannan kuma su mutanen namu da irin yadda ɗabi'arsu da al'adarsu take su ma suna da nasu na ƙasa. Ina fata an gane tunaninsu kullum tafiya yake yi a kan gargajiya, akan tunaninsu yadda abubuwa suke shekara 50 baya bana ma haka zai kasance wanda duniya ta yi nisa an wuce wannan tunanin. Abinda aka yi shi shekara 5 baya yanzu ya canja, shekara ma zai iya canjawa. Saboda haka akwai wanda har yanzu ba su da wayewa da suke ganin a'a abinda ishu ɗe a baya fa zamani zai iya canja shi. Saboda haka su suke gani suke kurin awa su sun gaji abu abinda suka gada din nan a kansa suke wannan kuma kwata ne. Dole wayewa ta shigo, ilimi ya shigo, zamani ya shigo.
1: To a shugabanci ba wani tsari da kuke domin tattara su daga lokaci zuwa lokaci a ba su wani horo akan abin da ya shafi wannan sana'a da kuma ƙara abin da zai daga zamani a ƙara dorawa kai?
2: Muna yi amma mun samu rauni nake ga ma bukatun mu ba za ta biya ba. Muna yi kuma kan mutanen mu bakin gurgudu muna yi. Aksari sha'ani na rayuwa yanzu ya zama mutane kullum sau da yawa in ka tara mutanen mu ko al'ummar gari kai daidai da kwatan nan yanzu mutane suna kallon kwata a unguwa sai tunaninsu sai ringa ba su gwamnati ce za ta zo ta gyara musu bayan su za su iya gyarawa kansu. To kullum mutane abin da yake cutar da su kenan, kullum wai sai su ringa tunanin gwamnati ce za ta yi musu kaza. Mutanen mu suna da wannan duhun kan, suna mantawa cewar sana'a ce suka gaje ta, sana'a ce a kanta suke, ba gwamnati suke yi ba, al'umma suke yi wa. Amma kullum su tunanin su gwamnati ce za ta gyara musu sana'a. Akwai masu irin waɗannan tunanin tsirari a cikin su wanda ba haka bane, wanda mun sha kokawa da su da kokarin wayar musu da kai akan tunanin su waya za a yi gwamnati ta yi wa wanzamai albashi. Ka gaya min dalilin da zai sa gwamnati ta yi wa wanzamai albashi. Kaga duhun kai ne da rashin wayewa. Waɗanda gwamnati take wa albashi aiki suke mata, ko kuma al'umma kuke wa aiki suke biyan ku. Zai yi wanzamai sai ga gwamnati ce wanzamai albashi?
1: Sai a ce ta shigo ciki domin ta ƙara taimakawa kamar yadda za ta shigo cikin sana'ar ta ba da gunda
2: abubuwa na wayewa ta ba da wata semina da waye da sauransu. Amma ba a ce gwamnati ta ɗauki nauyin za ta biya wanzamai. To wanzamai miliyan nawa ne? To in za ta biya wanzamai albashi za ta yi wa makera, za ta yi wa masunta, za ta yi wa kaza, za ta yi wa kaza, za ta yi wa kaza. Amma ba za su gane ba.
1: To bangaren al'ada fa ko akwai wani shiri da kuke na saboda al'adun mu kuma suna ƙara baya, ko akwai shiri da kuke ta bangaren al'ada domin ku ga a bisa duro na sana'ar wanzanci al'ada ta ci gaba da dorewa?
2: Muna yi ai shi yasa ai mu wanzamai ma ni za mu rabu da al'ada ko ai wanzamai ba za ka iya raba shi da al'ada ba kamar yadda ba za ka raba shi da addini ba, ba za ka raba shi da al'ada ba. Ina fata an gane mu al'adunmu a riƙe suke kyam a hannunmu kuma ba mu wasa da su. Idan ba mu wasa da addini haka ba mu wasa da al'adunmu. Ina fata ka gane ba mu barin ta ta kufuci. To ai da za mu bar wasa da al'adunmu mu bar ta ta kufuce, ai da mun sha shan takun kashi ake cewa ko menene ne. Kamar yadda na baka misali direba ba mota ya zama hoto, soja ba bindiga ya zama hoto, to wanzami ba al'ada ai ya zama banza ya zama shiririta. ina ba da ka gane ai dole ka kare mutuncin da mutuncin sana'ar da mutuncin al'adar domin ka ta faɗi ka taje ƙasa kullun i zama ana inganta abubuwa ana zamantar da su shine kamar yadda ake abubuwa na wasanni na waye domin kada gargajiyar ta ƙare kasashen duniya suna rike da al'adun su dan me yasa mu zamu ringa wasa da al'adun mu ina ba raka ban jini nake nufi to ai shine yanzu kasashe akwai kasashen duniya da kamar yadda Najeriya take tunkaho da man fetur wasu kasashen suna tunkaho da maganin gargajiya wasu kasashen suna tunkaho da al'adun su ina fata ka gane da za su bar al'adun su lalace to ai da lamarin ya zama wani iri yanzu duba yadda China ta bunkasa a duniya yadda al'adunta suke tasiri India ina fata ka gane in ka dauko Egypt ka duba Fir'auna ma ga Fir'auna zaka ajiye ta zama gargajiya ta zama mata ana samun kudin shiga na tarihi to ai in muka bar tarihin mu da al'adun mu da sauran su suka lalace ai al'amura kuma sun zama wasu iri shi yasa muna godiya ga masarautar Kano tana karfafa mu matukar karfafa da ba mu goyen baya akan yadda zamu bunkasa harkokin sana'ar mu da yadda zamu bunkasa al'adun mu kasu kubuci
1: kwa kowane lokaci da kuka ware domin rana ce kawai ta wan zamai a tsawon shekara guda daya
2: muna yi insha Allah
1: kuma rana ce
2: muna sa ran
1: noga watan
2: muna dan bambanta rani ko wani lokaci saboda in wani abu ibujulo to sai mu bambanta kuma in Allah ya yarda next year in zamu yi da yardar in Allah ya yarda shekara mai zuwa zamu gayyace ka za ka zo gure
1: Allah ya nuna maka
2: ba na
1: ya wuce ki
2: na ba na ya wuce
1: to masha Allah ko a jihar karamar hukumomi ku kana da shugabanni tunda kana shugaban jihar
2: ka eh wato kowace karamar hukuma muna da wakilci na hakimci na aska ma'ana sarkin aska na karamar hukuma da kuma wakilai mu na karkashin dagatai duk muna da su to kuma Allah ubangiji ya bunkasa al'amuran Allah ya kawo mu yau dukka ba mu yadda kowa ba kuma muna tare ana tafiya cikin ikon Allah
1: na sha da yake hirar tabbatar ta gangaro nasarori da ake ganin an samu a gabashin wannan sashin da mun ji matsaloli wannan ne nasarori kuma aka samu
2: mun gode wa Allah mun samu nasarori da yawa sakamakon da mutanen mu a wargaji Allah ya taimake mu mun hada kan al'ummomi ina fata an gane wani ya san wani wani ya san wani wanda da wani bai san wani ba wannan ta haifar mana ba kanan ba Najeriya ma yau wanzanci a haka yake yau in ana abu a nan za ka ga na taraba na imani na ko ina an zo an haɗu in ana yi a can za ka ga an je can an haɗu in ana yi a can wanda da babu wannan wannan tarbiyyar da muka samu ta Kano Allah ya taimake mu muka haɗa kan mutanen mu kananan hukumomi muka haɗa kan al'ummomin mu muke cuɗanyuwa tare shi ya bamu basira wajen bunƙasa abin da ya ina fata an gani to kaga an samu haɗin kai babu abin da ifi muhimmanci irin haɗin kai in an samu haɗin kai za a samu taimakekeniya in an samu taimakekeniya za a samu saukin matsaloli a cikin al'amuran al'umma ƙwarai da gaske
1: me sabon ka na ƙarshe
2: sako da na ƙarshe shine ina yi wa al'ummanmu na ƙasa da jihar mu fatan alkhairi kuma ina fatan Allah ubangiji maɗaukakin sarki shugabanninmu ya ba mu zaman lafiya baki ɗaya Allah ubangiji imani jagora halin da ake ciki Allah ya sauƙaƙa mana Allah ubangiji ya ba mu sauƙi kira ga al'ummanmu lallai ina kira ga mutanenmu ma'ana ina nufin wanzaninmu maso juna mu yi rayuwa lillahi mu kiyaye kin juna hasada baƙin ciki cin dunduniyar juna irin waɗannan abubuwan kowace al'umma ba ta kai ta gaba sai dai ta kai ta baya saboda haka maiki sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda suka so junansu don Allah suka rayu cikin al'amarin Allah idan sun mutu ko da ɗaya yana cikin azaba ɗaya yana cikin rahama wanda yake cikin rahama zai iya yantar wanda yake cikin azaba da izinin Allah to kaga rayuwa ta zama lillahi ai tafi komai daɗi kamar yadda rayuwar addini tafi kowace rayuwa daɗi Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum assalam, muna godiya mutuka da gaske Dr. Muhammad Yunus na Bango, sarkin aska na jahar Kano, da wannan gudunmawa da aka ba mu tsahon wannan lokaci. Muka tattauna da lokaci da aka ba mu akan abin da ya shafi sana'a wanzanci da abin da tattauna.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Na fata nan gaba idan mun ƙara wayewa za ka ƙara ba mu lokaci kamar yadda aka ba mu yanzu domin al'umma su amfana da abin da yake cikin wannan sana'a.
2: Abin mai sauki insha Allah. Allah ba wannan nasara madalla.
1: To anan zamu sanya aya cikin wannan shiri namu na wannan lokaci domin turo da tambayoyi ko sharhi ko karin bayani. Ga yi amfani da wannan lambar waya 0808085649. 0808085649. Madadin sashen shirye-shirye ga rashin jagorancin Nura Abubakar Musa. Ya kuma ni da na shirya na gabatar Kabir Abubakar Sheshe nake mana fata alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
3: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.

0: kuma a yau wannan shirin na daga karkara zai dora ne kan koken mutan garin Kazode dake karamar hukumar Kabo a jihar Kano. Idan ba ku manta ba a makon da ya gabata kun ji mu dauke da koken wannan karkara inda muka ji tarin matsaloli da wannan karkara ke fuskanta da suka hada da rashin ruwa, makabarta, makaranta da sauransu. Amma kafin mu dora da jin sauran batutu wanda ke ci musu tuwo a ƙwarya, za mu yi waiwaye wanda Hausawa ke cewa shine adan tafiya domin ƙara jin tarihin wannan karkara amma a takaice.
1: Yawa bubugar Kazode farkon garin nan da Fulani sai gida bai hudu ba na Kanawa nan gidan Kanduje ba kirafi don sha rubutu su ne Kanawa kawai amma duk zuwa garin nan ka Fulani sai Buzaye su suka kawo nan garin.
2: Ba kan yanzu a samu kamar shekara nawa da ka furo wannan gari ba?
1: To a shekarun da yawa to a kiyar sale kamar shekara 300 haka ko hudu eh kaɗan kenan.
2: Shi ba wannan gari ne mai ɗimbin tarihi
1: ƙwarai da gaske. Amma da duk daji ne sai Fulani su suka zo suka fara kawo wannan gari. Ce mu nan Fulani ne sai Rauro da suke Buzaye sai Bare-bari da sauransu.
2: Baba ita Kazode ta yaya aka samu wannan suna na Kazode?
1: Ne mutanen wannanmu suna faɗa mana cewa Kazode nan wani sarki ne Rumfa a daga Kano.
2: Sarki Rumfa?
1: Sarki Rumfa yake zuwa ana kafa mar Rumfa a can wani wuri yake mana cewa gona a to. To shi ne yake zuwa na rasa wane ne ma sarkin? To akwai mutum ana ce ma Kasat shi ne yake musu iya hidima. Suka ce to yanzu ya su bo wannan gari a hannun wala su bashi aka rasa wani za a bawa sai bushe mu shi Rumfa in sha wace Kasat.
3: To kai ba ka san garin ne ne ka wani ka kawo wani abu nan in hidima kama amma mai unguwa gurin nan sai kawo wani abu haka kula da nonon haka. Wasu kan ina saukar baki to shi ke nan da kanan aka yi ma wannan mai unguwa na Kasar. To da Kasar ya mutu ya kawo wancan na zango shi ke nan da ya mutu sai kuma sarkin masana sai ya nemo wa kanansa nan Kazode ya kai masa Kazode sai ko kanansa ya kawo Kazode.
2: To baba ita kalmar Kazode din kalma ce ta Fulatanci ko menene?
3: Eh to wannan mata Hausa ce ta Kazode wuri ka kwana. Kazode wuni ka kwana garin wannan zaɓa sarki ya kwana nan shi ne aka sama Kazode wuni kuma ka kwana mai dalili
2: shi ake cewa Kazode
3: ce Kazode garin zaɓin wannan sarki ne ba a gama fi baran nan sai ya kwana nan shi sarki Rumfa. Yawwa
2: baba a wannan gari da me yafi shahara misali a ce ko ya shahara misali ko da kiwo ko da wata sana'a haka yafi shahara?
1: Ni na Fulani mu dai nan ne yake da mu hikimu farauta saka sai halbi.
2: Kuma har yanzu ana yi?
1: Har yanzu ana yi.
2: Ce baba tsohon maharbi ne ko tsohon farauci?
1: To ni ce da ke tsohon maharbi ne. Yawwa tsohon maharbi ni ne na malamai.
4: Wannan gari ya shahara da sana'ar kira sosai duk inda ka je ka ce makeran Kazode za a kawo ka nan ko ka ce makeran Kutuna tun da karayi sai an kawo ka har nan gidan shi ne makeran Kutuna. Idan ka je Madobi ka je ka ce a kai ka gidan makeran Kutuna to nan gidan za a kawo ka daga Gora Kolimin Gado har daga sabuwar tasha ta Kano ana labarin gidan makeran Kazode. Aka ce gidan makeran Kazode shi ne gidan makeran Kutuna kuma da kuma wannan babban gida na makera wanda shi wannan gidan makera ke tsaye da shi kuma ya samu ainihi tun daga tun can dushin makera suka zo masu su wannan gidan su suka sauki wannan makera su kuma makeran suka zo suke kila tukiran ita ce ta shahara a garin Kazode. Akwai yankin su suna nan a rugurugu yankin na gidan wannan makera duk wasu makera na rugurugu suna kila garmar shanu da dai manyan makera to wannan gidan ne na gidan makera. Akwai kuma yankin wasu suna ma wasu guraren kuma duk suna ta yin kirar a yanzu haka nan da ake zance.
0: Bayan mun ji waiwayen tarihin wannan karkara yanzu za mu yi waiwayen kaɗan daga matsalolin da muka tattauna a baya da mazauna wannan karkara musamman batun rashin ruwa wanda suka ce shi ya fi damunsu da batun da suka yi na cikar makabartarsu.
5: Mu abin da ya fi damunmu matsalar ruwan sha muna da matasa fiye da yadda kake zato amma wallahi in ka je rani bana ba za ka koma ba domin ka tafi ɗan dabobin ka da matar ka zai dauko musu ruwa kaga yanzu muna cikin wani karni na talauci domin tafiya cin ranan nan ana samun rage alfarma iri iri tafiya cin ranan nan to baka samu ka tafi ba kuma noma in ka ce noma ne zai gudanar maka da harkokin gidanka ina kudin noma ko kuma ina takin noma sai dan nufi sayan da zamu dauka mu kai gonakin mu shi muke noma ba mu da ruwa duk rashin ruwan nan shi haifa mana wannan ni kai na da nake wannan magana ban wuce cin ranan ba amma rashin ruwan yasa ba zan yi zuwa ba ni na tafi dana na tafi zai dauko ruwan gidan
6: to amma misali baba ruwan ne babu gaba daya a garin ko kuma ya
5: ana da ruwan annuman da ake mana gurin haka ba a hakan da za a tadda ruwan sai a ce da mu an tadda dutse ko kilomita kaza aka ba mu daga nan ba za mu dada ba
6: misali kenan baba yanzu aka zo za a yi rijiya ta hannu ba ta yiwuwa kenan
5: a rijiya ta hannu ta fi karamin talaka a nan garin ba zai iya ta ba domin na fiye kara 50 a nan garin ban ga in aka haka rijiya hannu illa a tsunguwan nan tamu ba
6: ma'ana dai sai dai a zo da babban mota
5: sai dai a zo da babban mota wannan tafkin da nake gaya maka mun yi koke ma a buɗa mana shi yadda ma za mu riga samu ko da ruwa ya riga wani ta da wani a gurin abin ya ci tila yanzu dai gashi nan ya so mu duro bakin da ya kare to la masalli ila sai kun kowa ya san inda zai saka kansa me babur ya riga tafiya da babur din sa me keke ya riga jakin nan dai ne kiyon sa yanzu idan keke sai dai babur din muke da
6: wannan sokaci a nan kuke dibo ruwa shi ne
5: yanzu ba yanzu a tafkin muke shi a tafkin muke ya sai mu sayo alif mu saka masa in ya kwanta sai amfani da shi in ko ba alif din kada ya fito ka ka zuba wa ruwan to zai kwanta sai ka gani kamar ruwan bambo yanzu za zan dawo maka nan ba za ka gane cewa ba ruwan tafki bane
6: kuma shine ina ga kaman dabbobi suna shan ruwa
5: to tare muke hada su tinki a dai akwai a tare muke hada su saniya
6: ku sha ku sha
5: kwarai kuwa lalami ba mu da shi
6: kuma cuta ba ta ba
5: ku nan kuma Allah hore mana wallahi ko wannan irin ruwa kake ya ana ne ya baka bi mu lafiya ba tunda mun riga mun saba da ita mun mu dauke ta komai ba amma muna fatan dai gwamnati mana roki
6: kuma misali baba gwamnati ta san da wannan matsalan ta
5: wallahi ta sani gwamnati ta sani domin ni kai na nan kai kuka har ma hawayen ya daina zuwa na ga da zuwa wannan ba nake ga maka wannan rijiyar da yanzu ba ruwan ba wani kai kukan ta yi turo mota ta zo ta haka mana ita amma da suka zo hakan sai suka ce kilomita 19 suka ba mu daga nan ba za su dada ba muka yi dan ya kumbe mu ta ta neman biyan bukata muka yi musu amma dai duk da mu shirin buri ba
6: karshe ba samu ruwa
5: ba samu ruwan ba
6: yanzu misali da Allah zai kawo wani ya zo ya muku in aka kawo mota aka haka ba a samu ruwan
5: ta samu
6: kuma yanzu misali an kuka samu ruwan za ku ji daɗi
5: a sai mu ji kamar aljanna muke aka haka mana rijiya muka samu ruwa to wallahi mun dinga tsalle kenan kamar aljanna muke dan haka mu duk dan siyasa da yace zai haka mana rijiya to za mu rungume shi domin mu ga mun ci buri tare da shi saboda haka har yanzu kuma nema muke gurin jami'an gwamnati masu mulki su mana dauki a ce maka zo haka mana rijiya mu ba muna siyasa bane domin ga ba mu kudi domin ba mu kai labin din da za mu karbi kudin ka ba amma muna son kai mana aikin da yafi karfin mu ka gabar tata mu tata ta ita ta sa da yake gona ta a kusa da gurin sai na dan yanki guri haka nace ni dai ina waya mutu a gona ta zan rife kuma haka ake yi
6: au yanzu kana so ka ce saboda makabartar ta cika yanzu mutum sai dai kama gonar sa ya binne mun wuce
5: to zaka je ka rife a ta wani ne inda kai dan garin ne da gonar ka a garin a ga sai ka rife a taka halin da muke ke da yanzu a ciki
1: magana ta gaskiya muna neman dauki a gaskiya rijiyar nan kamar yadda da tijentin ku kai magana da shi ita kenan muke da ita Ayuba Labaran dan majalisar mu na jiha shi ya haka mana ita wannan dabarau ya haka mana mu kusan mun ce bogenje domin ba ruwa ko ba gaskiya ba to amma shi an ba samu ruwa ba to amma muna kira da shi ma barau din ba fa shi muka yi ba ma kuma raina shi muka yi ba muna roƙon arziki izo ya sake haka mana wata yanzu kamar da dattijin ne yake gaya ma tun safe aka kai jiraku amma ba za a samu wannan ruwa ba sai wajen magarwa haka kuma kullum ake makabarta ta cika sai dai wani bawan Allah shi ne ya taimaka da wasu kunya kai ba su wuce biyar ba ko zuwa shida a su ake dan yin maleji muna fatan shugaban karamin hukumar mu lawan Najumi ya taimaka ya kawo mana dauki akan makabartan nan da kuma wannan matsalar ruwa
0: Allah sarki talaka Allah ya sa waɗannan koke sun shiga kunnuwan mahukunta da masu hannu da shuni mu ji an share wa al'umar wannan karkara da sauran garuruwan da ke makwabtaka da su hawayensu da suka dade suna zubar ruwa musamman dangane da rashin ruwa da makabartarsu amin to masu sauraro za mu dora mu tafi kai tsaye batun lantarki a wannan karkara lantarkin da suka ce duk da tarihin da wannan karkara take da shi na akalla shekaru sama da 400 da kafuwa amma fa wuta sai dai su gani a masanawa idan sun je ɗibar ruwa kai tsaye dai ga mu da wasu magidanta ku ji daga bakinsu
5: wuta idan mun samu za mu yi maraba da ita domin zamani ne na yan sana'o'i da wuta mata a gida za su yi ta sana'ar su zoko ne gurin zaki ne ruwa ne su ta kukkulla sana'ar sana'ar su saboda kaddan muna neman gwamnati ta taimaka mana da irin wannan
6: amma ba ku da wuta garin
5: ba mu da wuta a garin
6: babu na gani kamar ma babu falafalan kuma kunci a baya da kamar ta baya ta fara shigo
5: baya zamanin Malam Ibrahim shekarau to sai aka aje hurdin ya nisa da ungwannan tamu to dai kin mutanen karkara mun riga mun saba da aiki sai muka dinga kowa je gona sai tsaro ice sai muka ba muka hada kudin mu muka sayo waya ka jawo ta cikin ungwannan idan kan kale ka gidaje mu ta dakuran mu ta idan ka kwallan tarki amma mutan ma gaba daya babu lalacewa tai akai barai kuma suka dauke transformer ma gaba daya
6: na ga transformer kamar ai ba a garin ku
5: tana cin ungwas da annan ka zo danni yanzu ma zaka ce ma an halicci tarautun wa gurin mu
6: yanzu ne ba ku da wuta
5: ba mu da wuta
6: kuma kuna so
5: muna so kuma ta lahira ba ta duniya dai muna zanta
6: ana ga kai baba kamar yanda kake fada kutan ma kamar muku dama da ita ba kan ruwa
5: mun ku san ruwa mun ku san ruwa da ita mun ka gani nan ban wuce wanka uku ba kullun dai na da ruwa to yanzu dai mu tare mu ran ba
6: nan
5: ku ana ban wanka ba to sai mun ku yi da mun zan fito wajen kwanciya ta hanya iska saboda babu ruwa
0: to Allah shi kyauta Allah ya kawo muku dauki amin amma dai anya kuwa mahukunta na wannan karamar hukumar ta Kabo suna sane da irin tarin matsaloli da irin waɗannan karkara ke fuskanta kuwa ko dai sai lokacin zabe ya zo irin waɗannan matsaloli su zamar muku abin kamfen na cewa idan al'ummar suka zabe ku za ku yi musu su to Allah ne dai kadai musani bayan mun ji magidanta da koken lantarki da suka yi mu koma fannin lafiya na wannan karkara domin kuwa duk girman wannan gari asibitin shaka tafi suke da shi duk da haka likita ɗaya ne a ciki wanda suka bayyana cewa idan mai ciki za ta haihu sai sun dangana da garin masanawa
7: tinje masa ciya ta hanzo sai an je Kabo ba kala kalbi sai kan nemi mota ko kan nemi haje yana yi kai shiga yana yi kai da yawa ba kuwa yana yi ake shiga yawa ba kalan ba a'a in an je Kabo kafin an je Kabo din da kan je ne Allah ba sai za a samu lafiya za a jigata mun ba kaza abun hawa kaga in dai ba kaza abun hawa ai dole ne in dai ba kaza abun hawa sai ka je ka nemi ne abun hawa tukunya sai ka nemi ne mashin sannan a zo da kuma kana cha tafi ai ba kaza mashin din ma sai je kuma an ce ba ta haya mashin ba sai ka nemi ne mota to ba kwallin mai matsalar ta shiga
0: amma kafin nan masu sauraron mu kada ku sha'afa kuna tare da shirin daga karkara daga nan gidan Rahama Radio farin cikin al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM za kuma ku iya shigowa shirin daga karkara ta lambar waya kamar haka

0: dukan mu da dawowa to shirin namu zai dora domin jin ta bakin iyayenmu mata wanda suka bayyana irin wahalar da suke sha kafin su je asibiti a duba lafiyar su wanda daga ƙarshe suka ƙara da wasu batutuwa da suke damun su a wannan karkara
1: wallahi ni fulan ya ta kawo abin da zai matsalar ruwa saboda matsalar ruwa ne tana yawa yanzu ko yaran wani zubin ne san su makaranta ba dama sai dai hakuri ba sa zuwa wallahi sai dai suna san gurin yawan jira ruwa shine kawai cika matsa mana a gari wallahi da ina kai kan da wani ba su ba dama sai dai suna gurin jira ruwa yara sun su dinga falace falace ina kawo matsaloli da yawa wallahi da ma shi kin ji abin da cika
2: dama musali haji baba ki rashin ruwa dama kun dade ba ku da ruwa ne a garin ku
1: gaskiya mun gaji ba mu da ruwa a wannan garin sakani wala mun gaji ba mu da ruwa tun da gashi na mala ka zo ka mala famfam da yi yau bai gama samuwa ba gashi ne sai da shaka ka ji ba ruwa a ciki sai haka nan muke da shi famfam gashi na haje ba da ruwa kuma da an gyara sun za a samu ruwan ai
2: to ina kuke tura yaran su je su debo ruwa
1: can makaranta ka zo ji can muke samu to ainihin din ma an zauna din baya samuwa da yawa sosai sai an zauna an jira famfo guda sai an jira sannan ya guda duk sannan haji ba haka yake to bari shi za wa ruwan baya ci ka isa sosai sai ka zauna ka jira suna ta ya ne mutum kamar yarka uku hudu sannan kuma tashi kuma zauna ba ya kare
2: ita shi wannan rafi din na ga ruwan ba shi da kyau haka kuke diba kuke amfani
1: haka nan muke diba muke amfani da shi to za a tunda babu takama haka nan muke diban sa muke ba awa a sha yi girki da shi to za a tunda babu babu sai tayawa kawai sai sa wallahi kowa ma kai ma sai ke ji wannan ruwa amma nan za ke yi kin da shi na dole
2: to yanzu me kuke so ai muku
1: in so samu ne dai ai mana famfa kama to ba duwa in da so samu ne ruwan dai shi kada ne fita mu ko za ka samu wani abin da ya bala ke ba ruwa asibiti ga yasan an yi mana shi kuma ba gure ba an yi mana shi sabo ga ina mu ba zuwa yin kin bude shi ba
2: sai dai ga misali idan marasa lafiya sun tashi ko mace mai juna biyu ina ake kaita
1: masanawa sai dai kaita masanawa ko kaita kabo kabo ma dai da za a ke kaita mun dai wala lafiya sai inda mace ta ta hanzo sai dai an je kabo sannan ba kala kalbi sai ka nemi mai mota ko ka nemi haje yalla yi kai shiga yana kai da yawa ma kuwa yana ya ke shiga mai yawa ba kalan ba a in an je kabo kabo je kabo din da ka je ne Allah ya ba sai za a samu lafiya
2: eh misali daga nan din kafin ai 33 a tabbata
1: za a jigata mai ba kaza abin hawa kaga in dai ba kaza abin hawa ai dole ne in dai ba kaza abin hawa sai ka je ka nemi mai abin hawa tukunna sai ka nemi mai mashin sannan a zo a dauka maka mai ta tafi ai ba kaza mashin din ma sai je kuma an ce ba ta hayya mashin ba sai ka nemi mai mota to kaga kwalin mai matsala ta shiga
2: yanzu misali da za a zo garin nan naku a muku asibitin da za a dinga kwantarwa ana kai masu juna biyu za ku ji dadi
1: kai wani ma ku yin dadi wani ma ku yin dadi ya taka ku dadi kai wallahi za mu ji dadi ba kalan ba za mu ji dadi sosai wallahi
3: habiba nake muna kuka a taimaka mana a taimaka mana da ruwa da asibitoci haka na magunguna taimaki rayuwarmu ga yara gari babban gari irin wannan ba ruwa
2: ba ku da ruwan ne ko kuma
3: babu sai a kusa kwana a gindin famfo yaran haka suke ta shan wuya wallahi sai su kusa kwana yara ba su yi bacci ba ana gurin jiran ruwa makaranta babu sakandare wallahi saboda neman ruwan makaranta ba ta yiwu a taimaka mana
0: bayan mun ji waɗannan batutuwa daga bakin iyayenmu mata na wannan karkara kai tsaye mu tafi gurin matasa mu ji daga bakin su ko ta yaya ake nema a haihu a ragaya wankin hula na shirin kai su dare kan batun rashin ababen more rayuwa a wannan karkara tasu sai suka kada baki suna cewa yafi sau shurin masaki suna kai kukan su ana yi musu alƙawarruka a gwamnatance amma shiru kake ji kamar an shuka dusa
4: Jafar Abdullahi yunkurin da muke yi mu ga mun samu ci gaban wannan gari namu na Kazo da mun samu ci gaban ruwa tunda shi yake wahalar da mu tunda yanzu ma kaga gurin cancan muke shan ruwa wancan gulbin idan kuma ya kare mun samu matsala sai ka tafi ba sai ka je can makarantar boko can kusa gidan sarki sannan mu samu ruwan nan to wannan yunkurin do Allah do annabi tunda Allah ya kawo kan gaba a taimaka mana
2: ana kuna shan wahala ne wajen dauwa da koro
4: muna shan wahala mana dan wani yaron ma yanzu in ka turo

to Allah shi kyauta Allah ya kawo muku dauki amin Allah ya sa wannan koke naku na shiga kunnuwan mahukunta maji an zo an share muku hawayen da kuka dade kuna zubarwa mun so jin ta bakin wakilan su na karamar hukumar Kabo kan waɗannan koke-koke da al'umar wannan karkara ta kazo da suke yi muji ko shin ta yaya ake nema a haihu a ragaya wankin hula na shirin kai su dare amma hakan mu bai cin ruwa ba sai dai za mu ci gaba da laluban su muji ta bakin su ko me za su cire to filin shirin daga karkara dai ba zai yi kasa a guwa ba wajen shiga lungu da sako na karkara domin jin ta bakin wakilan al'umar karkara da ma dukkan masu agaji da ceto al'umar karkara dama ita ce manufar wannan shiri na daga karkara kuma hakan ba zai zamo cin mutunci ko cin zarafi ga kowa ba har ila yau kuma za ku iya kiran mu domin zuwa dauko muku halin da karkarar ku ke ciki dan nusar da mahukunta wala Allah ko za su kawo muku dauki to ma sauraro duka anan za mu tsahirta a cikin wannan shiri na daga karkara na wannan mako a madadin hukumar gudanarwa ta rahama radio farin cikin al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM shirin da gidan radion yake daukar nauyi ni Shamsu Muhammad Kundila da na shirya na gabatar nake cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu dauke da wata karkarar mu huta

Masu sauraron assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da wannan yammaci na Juma'a migas watan safar na shekarar 1448 bayan hijira wanda kuma yare da 17 ga yulin 2026 sunana Usman Ibrahim Dati ga suka kula labaran shekaru biyu bayan da kotun koli ta umarci ya fara tura kudaden kananan hukumomi kai tsaye har yanzu ba a aiwatar da wannan hukuncin da ya tabbatar da yancin cin gashin kai ga malisan kananan hukumomi ba ta fuskar wato duk da cewa an ware wa matakin kananan hukumomin jimillar naira triliyan 10 a cikin wannan lokaci binciken rahotannin kwamitin raba kudaden tarayya tare da bayanai daga hukumar kididdiga ta kasa da ofishin akan tazana na tarayya sun nuna cewa kananan hukumomin Najeriya sun karbi jimillar naira triliyan 10.479 a tsakanin watan Yulin 2024 zuwa na watan Yunin 2026. Wannan bayanin ya shafi kudaden shiga da aka samu tsakanin watan Yunin 2024 da Mayun 2026. An raba waɗannan kudade ne duk da ci gaba da kasancewa rashin tabbas kan aiwatar da hukuncin kotun kolin da ta yanke a ranar 11 ga Yulin 2024. A shari'ar da babban lauyan gwamnatin tarayya ya shigar da babban lauyan jihar Abia da sauran jihohi 35 kotun koli ta umarci gwamnatin tarayya da ta rika tura kudaden rabon arzikin kasa ga kananan hukumomi 774 kai tsaye zuwa asusun bankin su har ila yau kotun ta haramtawa gwamnatocin jihohi rike ko kashe kudaden da aka ware wa kananan hukumomi sannan ta ayyana tafiyar da kananan hukumomi ta hannun kwamitocin rikon kwariya da ba za a bawa a matsayin abin da ya sabawa kundin tsarin mulkin Najeriya. Majalisar Dattawan Najeriya ta sake tada da goyen bayan ta ga kudirin ci gaba da karbar haraji kan abubuwan sha masu dauke da sinadarin sukari. Majalisar ta shaida cewa matakin zai taka muhimmiyar rawa wajen rage yawaitar cututtukan da ba sa yaduwa daga mutum zuwa mutum tare da samar da ƙarin kudaden da za a zuba wajen inganta tsarin kiwon lafiya a fadin ƙasar nan. Shugabar kwamitin lafiya ta majalisar dattawa sanata Ifeali Bobanigo ta bayyana hakan yayin da take ci gaba da tattaunawa kan hanyoyin da za a inganta lafiyar al'umma da kuma rage nauyin da cututtuka ke dorawa tsarin kiwon lafiya na Najeriya. Da ce binciken ya nuna cewa yawaitar amfani da abubuwan sha masu dauke da sukari na daga cikin manyan abubuwan da ke haddasa cututtuka irin su ciwon sukari, hawan jini, kiba, cututtukan zuciya da bugun jini waɗanda ke kara jefa dubban 'yan Najeriya cikin mawuyacin hali tare da ƙara yawan kudaden jinya. A cewar ta manufar harajin ba wai ƙara wa jama'a nauyi ba ce illa dai rage yawan amfani da irin waɗannan abubuwan sha. Karfafa mutane su rungumi ingantacciyar rayuwa da kuma samar da kudaden da za a yi amfani da su wajen bunƙasa cibiyoyin lafiya da ayyukan rigakafi. Rundunar 'yan sandan wato rundunar sojin ƙasar nan ta ce ta kama wasu bakin haure 24 da ba su da takardun zama a ƙasar nan. A cikin wata sanarwar da mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na rundunar ta 81 Laftaral Kanal Musa Yahaya ya fitar a jiya Alhamis. Ya ce an kawo mutanen ne a yayin wani sumame da ta kai a kalmar hukumar Ife da ke jihar Legas. Ta ce ta kai sumamen ne bayan samun bayanan sirri da suka nuna akwai wasu bakin haure da ba su da takardun izini a yankin. Sanarwar ta ce sojoji tare da haɗin gwiwar jami'an sa-kai ne suka kai sumamen wani gida a yankin Imokun da ke jihar Legas inda suka kawo mutane 24 maza 15 da mata 9. Binciken ya nuna cewa mutum 10 daga cikin waɗanda aka kama 'yan kamar ne 6 daga Togo, 3 daga Cote d'Ivoire da Jamhuriyar Benin, sai 1 daga Burkina Faso da Guinea-Bissau. Rundunar ta ce ana ci gaba da bincike domin tantance matsayin shigowar su Najeriya, dalilin zaman su da kuma ko suna da hannu a wasu ayyukan da suka saba wa doka. Haka kuma jami'ai na kokarin gano mai gidan da aka kama su.

0: a ciki domin yi masa tambayoyi kan yadda suka zauna a wurin da kuma irin ayyukan da suke gudanarwa daga bisani an mika mutanen ga hukumar kula da shige da fice ta Najeriya reshen jihar Lagos domin ci gaba da bincike da daukar matakan da suka dace Hukumar zabe ta kasa INEC ta ce tana duba yiwuwar yin zaben shugaban kasa na gwaji gabanin babban zaben kasar da ke tafe a shekara mai zuwa shugaban hukumar Professor Jos Amfitan ne ya bayyana hakan a ranar Alhamis lokacin da ya karɓi bakoncin jakadan Burtaniya a Najeriya Dr. Richard Montgomery lokacin wata ziyarar da ya kai shalkwatar hukumar zaben da ke Abuja kamar yadda jaridar Punch ta rawaito Professor Amfitan ya ce hukumar na wannan shiri ne domin tabbatar da sahihanci da ingancin na'urorin zaben la'akari da korafe-korafen da aka samu bayan zabukan 2023 ya kara cewa INEC na duba yiwuwar gwada kayayyakin hukumar zaben gabanin babban zaben 2027 da ke tafe ya kara cewa matakin na daga cikin shirye-shiryen hukumar na inganta tsarin fasahar hukumar ciki har da tsarin tantance masu zabe da hanyar na'urar da amfani da shafin IRF wajen tura sakamakon zabe da tsarin tsaron shafin kungiyar manoman mata ta Najeriya Wofan ta samar da gada tsallaka titi ga mata da kananan yara da sauran dalibai a unguwar Danbare kan titin zuwa Gwarzo a karamar hukumar Kumbutso. Haka kuma kungiyar manoman ta samar da rijiyar burtsatse mai amfani da hasken rana da kuma gyaran hanyar shiga yankin. A cewar shugabannin kungiyar karkashin jagorancin Dr. Salamatu Garba an gudanar da ayyukan ne. Domin sauƙaƙa rayuwar mazauna yankin musamman mata da yara da ke fuskantar matsaloli wajen ƙetare hanya da kuma neman tsaftace ruwan sha musamman a lokacin damuna sun bayyana cewa gadar kafar za ta kawo ƙarshen walhalu da al'umma ke sha wajen ƙetare rafin da ke raba yankin yayin da rijiyar burtsatse za ta samar da wadataccen ruwan sha ga dubban mazauna yankin tare da taimakawa ayyukan noma da sauran bukatun yau da kullum mazauna Danbare sun yaba kungiyar Wofan bisa wannan gagarumin aikin alheri suna masu cewa ayyukan za su inganta rayuwarsu rage hadarin da ake fuskanta a lokacin damuna da kuma bunkasa tattalin arzikin al'umma ta hanyar sauƙaƙa harkokin noma sun kuma yi kira ga sauran kungiyoyi masu zaman kansu da hukumomin gwamnati da su ci gaba da tallafa al'ummomin karkara da irin waɗannan ayyuka na ci gaba domin rage gibin da ke tsakanin burane da karkara an bukaci al'umma magidanta da ke daukar yan aikin gida da su yi takazantsan da wasu ɗabi'u da kan iya zama damuwa ga rayuwarsu da iyalansu wata malama mai sharhi kan al'amuran yau da kullum malama Aisha M Ahmad ce ta bayyana kan yayin da take karin haske game da wani faifan bidiyo da ke yawo a kafofin sada zumunta na zamani faifan bidiyon wanda ke dauke da hoton wata yarinya da ke fuskantar tuhuma game da yadda ta sanya maganin kwarin da kan iya halaka duk wanda ya ci a cikin kayan miyan da za a markada malama Aisha wadda ta nuna damuwa da takeici game da wannan al'amari da bayyana damuwa game da yadda irin waɗannan abubuwa kan faru a cikin al'umma inda ta dora alhaki ga sakacin wasu matan da na wato sakacin wasu matan da gaza aiwatar da ayyukan su na gida har sai sun dauki yan aiki ta ce a mafi yawan lokuta wasu ayyukan kan iya gudanuwa cikin kankanin lokaci da tsari amma wasu kan nuna halayyar su san iyawa da neman tilasta samun yan aiki Malama Aisha ta ce wasu daga cikin irin waɗannan yara ba kasafai suka san muhimmancin kula da tsaftar kansu ba balantana ta waɗanda suka dauke su aiki mai shari'a kan al'amuran yau da kullum ta kuma bayyana halayyar da wasu masu daukar yan aiki ke yi a matsayin abin takeici da rashin tausayi tana mai gargadin iyaye dake tura ƴaƴansu aikatau na su yi karatun tanusu a ƙarshe ta buƙaci al'umma na su ƙara sanya idanu game da waɗannan halaye da ke da buƙatar ɗaukar matakai domin samun nasara da kariya ga dukkan abin da ka iya zama cutarwa a rayuwa. Babbar kotun tarayya da ke Kano ta hana jami'an hukumar kiyaye hadura ta ƙasa tsayar da masu ababen hawa a titunan cikin jihar Kano ba tare da umarnin doka ba. Mai shari'a mai sahibi ne ya yanke hukuncin bayan karar da lauya Abba Hikima ya shigar inda yace matakin da jami'an na hukumar kiyaye afuwar hadura ta kasa suka dauka na tseda motoci da tambayar direbobi a wasu titunan cikin birnin Kano ya saba wa yancin walwala da zirga-zirga da kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada. Kotun ta kuma umarci hukumar da ta wallafa ba da hakuri a wata jarida ta kasa tare da biyan mai karar naira 800 a matsayin diyya da kudin shari'a. Haraji na daga cikin manyan hayoyin da gwamnati ke samun kudaden shiga domin gudanar da ayyukan ci gaban kasa da inganta rayuwar al'umma. Masana sun bayyana ci gaban kasashe masu wato ci gaban kasashe masu tasowa da ma waɗanda suka bunkasa na da alaka da yadda ake tattara haraji yadda ya kamata. Daga kamfanoni, hukumomin gwamnati, masu sana'o'i, masu zaman kansu da sauran sassa na tattalin arziki. Sai dai duk da muhimmancin haraji, har yanzu ana fuskantar kalubalen rashin biyan haraji yadda ya kamata a wasu sassa. Domin ƙarin haske kan muhimmancin biyan haraji da rawar da yake takawa wajen bunƙasa tattalin arziki, ga rahoton da wakilin Salisu Hussein Usman ya hada mana.
1: Masana tattalin arziki na ci gaba da bayyana muhimmancin da haraji yake da shi ta fuskar haɓaka ci gaban ƙasa. A lokuta da dama gwamnati tana karɓar haraji a hannun kamfanoni ko hannun 'yan kasuwa, a wasu lokutan kuma takan karɓa a fannin ɓangaren sufuri, har ma da hannun wasu daga cikin ɗaiɗaikun al'umma. Gwamnati na yin amfani da kuɗin harajin da take karɓa ta hanyar samar musu da abubuwan more rayuwa. Dr. Abubakar H. Kawu, masanin tsimi da tanadi na Jami'ar Azman University, ya yi mana ƙarin haske dangane da muhimmancin da harajin yake da shi.
2: Amfanin wannan haraji shi ne a ka'ida, idan an samu wannan kuɗin a tabbatar an samu wa da al'umma jin daɗi, a tabbatar an samu musu da abin da ya shafi titina ne, a samu musu wato abin da ya shafi harkar lafiya ne da sauran abubuwa da su na jin daɗin rayuwa. Amma idan aka samu saɓanin harkar gas, wato harajin ba shi da manufa.
1: Dr. Abubakar ya fayyace wasu wurare da ake amfani da su wajen karɓar harajin.
3: Dan kaɗan kasuwa ne abinda kake samu na riba, za a ci wannan matsayin ka da ɗan kasuwa hannu kake samu. Idan kamfani ne da kai ma, za a caji wannan wato ainihin harajin da wannan kamfani. Idan abinda ya shafi harkar sufuri ne, misali dole akwai license da ake yi da sauran abubuwa, kan kare za a fita da su ko za a shigo da su da ƙasa, duk haraji ne nan ma za a caja. Saboda haka akwai hanyoyi da yawa, abubuwa da yawa waɗanda akan caja akan haraji.
1: Mun ji ta bakin al'ummar gari. Shin ko suna biyan gwamnati harajin? Kuma wanne alfanu suke samu daga biyan harajin da suke?
4: Zaka biya kuɗi na haraji, amma inda kake babu wani abu guda ɗaya da zaka zo ka nuna ka ce gashi wannan gwamnati ce ta yi ma a kusa ko kuma nesa da inda kake kasuwancin. Hanya babu kyau, harkar shi ta kanta tsaro, musamman yanayi na unguwanni ko guraren da muke harkokin kasuwancin, zaka samu mu muke ɗaukan ma'aikata a gurin mu biya su kuma. To kaga inda alfanun harajin duk ba za mu yi wannan ba.
5: Ana shafi gwamnati, ina biyan na state, ina biyan na local government, akwai wasu haraji ma environmental, menene duk ina biyan wannan haraji. Kaga takardun su mana duka wanda suka kamu ina biyan wannan haraji. Amma dai abin nake kalubalantar gwamnati akan wannan harajin, inda ka duba unguwanninmu da muka fito yanzu an yi ruwa yau, amma muna ganin hanyar ta lalace. Akwai aikin da kansila ko ciyaman zai iya, amma ba ma ya sauraron ku ba zai zo inda kuke ba.
1: Akwai hanyoyi dai da dama da gwamnati ya kamata ta bujuro da su domin gina rayuwar al'umma da kuma haɓaka tattalin arziki. Ƙarshen rahoton kenan. Salisu Hussein Usman, a labaran rahama.
0: To an gaishe ka Malam Salisu da wannan rahoto. Imam Muntari Mahmud Bakir Ruwa, limamin masallacin Juma'a na Marigayi Alhaji Sani mai na'ura da ke kofar kansakali a ƙwaryar birnin Kano, ya gabatar da hudubar Juma'ar yau, inda ya yi bayanin kan muhimmancin kasancewar musulmi cikin kwanciyar hankali da nutsuwar zuciya. Limamin ya jaddada muhimmancin yawaita zikiri a matsayin hanyar samun nutsuwa da kwanciyar hankali a ibada. Haka kuma ya bayyana cewa yawaita ambaton Allah na taimakawa wajen kyautata rayuwar musulmi da kuma samun sakamako mai kyau a ranar Alkiyama.
6: Wannan huduba ta kunshi bayani game da wani babban arziki da duk wani mutum mumini yake neman sa, wato na shine kwanciyar hankali, hutun zuciya. Wanda shi wannan kwanciyar hankalin, hutun zuciya shine zai ba mutum dama ya bauta wa Allah madaukakin sarki daidai gurgudu. Shi yasa sai ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa watan as-sa'idu, shike cewa ainihin min asbabu sa'ada az-zawju salihu wal bay'u wal mulkun wasi' wal jaru tayyib. Duk a cikin wayannan abu aka istinbadin wayannan abubuwa din, to duk wasu na neman kwanciyar hankali sai an kuɗi. sai an shahara sai an samu mukami sai an haifi ayaye sai an tara kadarori wa annabi hutu yake a'a shi ba Allah madaukakin sarki ba haka yace ba cewa ala bi zikrillah tadma innul qulub kullun ka zama nasa kai wancan aikin da yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu wannan abin da kai shi kuma wancan abubuwan duk sai Allah ya baka haka nan anan hutun yake daka sai asa aka zayyano hanyoyin da mutum zai samu wannan hutu din shine yawaita karatun alqur'ani da yawaita karanta zikirai na safe da na yamma da yawaita anin zikiran bayan salloli da yawan karanta falaq da nasi da aswatul ikhlas bayan salloli da yawaita salatul manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yawaita karatun alqur'ani da yawaita adin alazkar almu'allaka irin su subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar irin su la hawla wala quwwata illa billah irin su Allah wa ni'mal wakil duk wayannan to ana ake samun kwanciyar hankali shine Allah madaukakin sarki yace cewa ala bi zikrillah tadma innul qulub
0: rundunar ɗan sandan jihar Katsina ta kama wani mutum da ake zargi da yiwa ɗan bindiga safarar miyagun kwayoyi a garamar hukumar Funtuwa da wasu yankunan jihar wanda ake zargi mai suna Sunday Eze wanda aka fi sani da Dambuje ya shiga nan ɗan sanda wato ɗan sandan dake Funtuwa bayan wani sumame da suka kai kakakin rundunar ɗan sandan jihar DSP Abubakar Sadiq Kaliyo ya ce an kama wanda ake zargin da misalin karfe 5 na yammacin ranar 15 ga watan Yuli ɗan sanda sun bi sahunsa bayan samun bayanan sirri ya ce bayan gudanar da bincike an samu kwayoyi 500 waɗanda ake zargin an yi niyyar kaiwa kungiyoyin masu aikata laifuka ne Aliyu ya ce bincike ya nuna cewa ana zargin mutumin da kaiwa ƴan bindiga da sauran masu aikata laifuka miyagun kwayoyi domin taimaka musu wajen gudanar da ayyukansu a Funtuwa da wasu yankunan ya ce a halin yanzu wanda ake zargin yana tsare a nan ƴan sanda yayin da ake ci gaba da bincike domin gano waɗanda suke ba shi kwayoyin kwamishinan ƴan sandan jihar Katsina CF Ali Umar Fage ya yaba wa jami'an da suka gudanar da aikin cikin nasara ya ce da jira za ta ci gaba da lalata hanyoyin da masu aikata laifuka ke samun tallafi musamman ta fuskar miyagun kwayoyi da sauran kayan da suke amfani da su ya kuma buƙaci al'ummar jihar da su ci gaba da kasancewa cikin shiri tare da baiwa jami'an tsaro sai han bayane a kan lokaci domin taimakawa wajen yaki da laifuka a fadin jihar kuna sauraron labaran daga mita 97.3 a zangon FM za ku iya sauraron mu duk inda kuke a fadin duniya ta direction mu na www.rahmattv.com labaran zai tura alakacin mu kuma da Allah barkamu da dawowa yanzu kuma labaran namu zai je ga abin da ya shafi tattalin arzikin kasa inda masu ruwa da tsaki kan harkokin samar da wuta suka buƙaci a maida hankali wannan munƙasa hanyoyin samar da wutar lantarki ga fannin da zai ciyar da tattalin arzikin kasa gaba a cewa hakan shine zai fi bayar da ma'ana maimakon hada wurare da tarukan lantarki domin jin wasu daga cikin labaran da suke da alaka da tattalin arzikin kasa ga wannan rahoton
7: A cewar masu ruwa da tsakin bayar da kulawa ta musamman a fannin wutar ga bangaren masana'antu da harkokin noma da fannin kasuwanci a karkara ce hanyar da za ta taimaka wurin cimma manufar da ake da ita. Matsayar masanan na kunshe cikin bayanan da kwararrun suka gabatar a wurin taron tattauna hanyoyin bunƙasa wuta wanda hukumar samar da wuta a karkara ta haɗin gwiwar masu cibiyoyin bunƙasa tattalin arziki suka shirya Abuja. A cewar ministan kula da makamashi na ƙasa Joseph Tibbe, yunkurin gwamnati na samar da wuta a karkara na da manufar faɗaɗa ababen more rayuwa da zai taimaka wurin bunƙasar tattalin arzikin ƙasa. Ƙungiyar masu masana'antu ta ƙasa ta nuna damuwa game da yadda matatun mai na cikin gida ke gaza samun ɗanyen mai da za su tace daga Najeriya. Yayin da take gargaɗi game da matsalar hakan ƙungiyar ta ce wannan yanayi ya tilasta matatun mai na cikin gida yin gasa da sauran matatun mai na duniya da ke siyan ɗanyen mai. Wanda hakan koma baya ne ga matatun da ake da su a ƙasar nan. Shugaban ƙungiyar na ƙasa Sogun Ajayi Kadiri ne ya bayyana hakan a matsayin martani game da shigo da ɗanyen mai da matatun man Dangote ta yi daga haɗaɗɗen dolar Larabawa. Sakamakon rashin samun wadatacce daga nan gida Najeriya. Ya ce wannan manuniya ce da ke tabbatar da cewa matatun cikin gida ba sa samun wadataccen ɗanyen mai a cikin gida. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan tare da ni a mutum Isa Abdulrahman.
0: idan muka je ga wadoyin da muka lafa muku a nan zalmun sa zumunta kuwa shin wa yake da alhakin kula da tarbiyya tsakanin iyaye maza ko mata ga wasu daga cikin ra'ayin

0: ita ce 97.3 a zangon FM Rahama Radio.
1: Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau a rahotan ga neman hanya za a ji yadda wutar rikici take ci gaba da ruruwa a tsakanin Fulani da manoma a mazabar Saidawa dake a yankin karamar hukumar Danbatta dan bayan da aka kashe mutum guda ba kuma tare da hukumomi sun shiga tsakani ba
2: sun yi gayya suna bi gonaki suna neman wannan Fulani na gefan su dan su ma su dauki fansu
3: abinda suke ci gaba kenan da yi idan an kashe wannan ko an ma wannan rauni ko wane su yake dauki fansu rama dan uwansa
1: sannan za a ji yadda kallo ya koma sama a babbar kotun jihar Kano inda kotun ta saurara da tuhumar da ake wasu matasa guda hudu na aikata fashi da makami akan titin Wudul
4: naje Wudul na dawo suka tare ni a hanya suka haske min fitila a ido su hudu suka karya min hannu suka kwace min sabon mashin kuma suka banni a sume
1: haka kuma za a ji da al'ummar garuruwan Zaura da Inusawa da Adaraye da kuma Dosara da aikin titin Ring Road ya shafi gidajen su da kuma gonakin su suka ce da gwamnatin jihar Kano har yanzu dai ba a biya su diya ba
5: kalla halin da muke ciki akan wannan aikin hanya da musamman kamar da take kai a yanzu ba kuma ni a matsayina na uwan marayi wanda aka mutu aka banni da yara an biya mana ci gwamnati ta fitar da kudi amma kuma har yanzu shirin gwamnati shirin ban gani ba
1: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma yadda akan titin BUK al'umma suka fusata tare da banka wuta ga wani babur da wasu matasa suke amfani da shi suna kwatan wayar salula Suna na Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu. To kafin mu shiga cikin shirin gadangadan bari mu karbi waɗannan sakonnin.
6: Alhaji me kuma ya kawo mu nan?
7: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
6: Kamanta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
7: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store.
6: Shin akwai shinkafa da taliya da macaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
7: kwarre ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara sai garin rogo ga masu yin tema kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
6: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
7: uwar gida ai ba iya ka ta fara kantin Basir Store tsaya ba muna da kayan shayin goruba na ana lemon grass da dai sauran su
6: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
7: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samu Alhaji Basir Store akan lambar wayar sa kamar haka 08036446045 ko 08038720222
6: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Store
8: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko dakin yar baba
9: ai sai jiya naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
8: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
9: har da lafiya mai gida
8: kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe da akwai ta ɗan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
9: to ni ma mai gida fa gaskiya
8: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
9: ina godiya mai gida
8: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
1: to za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan duka rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09020130547 ko ta dandalin ku karkada kunnuwan ku a Facebook da kuma Instagram kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.ramatv.com a dan haka tun da an ce ga goshi ga gabas a fara da azancin nan na kowa aka ji yayi kowa to kuwa gudunmawa yake so inda al'ummar da ke da gonaki da gidaje akan titin Ring Road a garuruwan Zaura da Inusawa da Adaraye da kuma Dosara a yankin karamar hukumar Ungogo suka yi kira ga gwamnatin jihar Kano da ta biya su diyyar gidajen su.
10: Sunana Baba Garba, Garba Haruna Ismail, wanda yake jagoranta wannan tawaga ta wakilan mutanen Inusawa a game da Ring Road da aka samu ya biyo ta gurin mu sakamakon share guraren mu da aka yi, sannan kuma aka raba mana katina tun 12/2/2024 tun har yanzu mun ga shiru dangane da abubuwan da wannan ya faru. To kira na shine hankalin gwamnati ta duba abun dangane da yanda aka bamu domin kokarin da muke yi a baya mun rubuta takardu kamar guda uku da kamar uku ga wata mun rubuta zuwa ga commissioner domin mu gani bata samu shiga ba, amma kuma an karba an bura mana stamp a jikin takardar ta mu ganin cewa mun bayar kenan. Sannan muka rubuta ran bakwai ga watan hudu ita ma ta je aka sake karba aka buga mana stamp muka karbo muka dawo ita ma aka ce ba a kira mu cin ba mu gani an kira mu ba.
1: Daga cikin waɗanda wannan aiki ya shafi gidajen su har da wasu marayu ga kuma yadda mahaifiyar su ta koka akai
5: a yanzu dai ta kamar ne mun rasa wanda zamu dosa mu kai kukan mu shine muka kawo kukan mu ga wannan gwamnati mai albarma da adalci. Wato kalla halin da muke ciki akan wannan aikin hanya da wannan makamar da take kai a yanzu ba
10: shin mun tuntuɓa waɗannan gurare
5: mun tuntuɓa tunda an je ministry an je gidan gwamna mun je gidan sarki mun je gidan hakimi duk inda ya kama mu je mun je kuma ni a matsayin na uwan marayu wanda aka mutu aka banni da yara gashi yarinya ta ta kai mun zalin aure kuma auren yazo ba ni da yanda zan yi muna da bukatar guraren nan duk guri ne na masu karaman karfi.
1: To akan haka ne na tuntuɓi ma'aikatar ƙasa da Sufiyo ta jihar Kano inda wani babban jami'i daga ma'aikatar wanda bai so a ambaci sunansa ba yace aikin na gwamnatin tarayya ne sai dai kuma gwamnatin jihar Kano ita ke da alhakin biyan diyya wanda kuma tunin ma'aikatar ƙasa da Sufiyo ta jihar Kano ta kammala tattara bayanai tare da mikawa gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf domin ya bada umarnin a fara biyan diyya ga waɗanda aikin ya shafa sai dai kuma kawo yanzu shiru ake ji tamkar an shuka dusa. Ma'aikatar ta ce su ma suna dakon gwamnatin jihar Kano domin ta bada umarni a fara biyan diyyar. To a nan gaba kadan a rahoton gane mana hanya za a jiya da wutar rikici take ci gaba da ruruwa tsakanin Fulani da manoma a mazabar Saidawa dake a yankin karamar hukumar Danbatta don bayan da aka kashe mutum guda ba kuma tare da hukumomi sun shiga tsakani ba. A dan haka kafin jin karin bayani akai ina ga muleka babbar kotun jihar Kano dake Amila Road a bisa jagorancin mai shari'a Farida Danbaffa inda aka gurfanar da wasu matasa guda hudu a bisa tuhumar su da tafka laifuka guda takwas a ciki har da fashi da makami da kuma yunkurin aikata kisan kai. Barista Lamid Abba Soran Dinki shine babban lauyan gwamnatin jihar Kano a shari'ar.
11: Kisan da ake tuhumar Balarabe Musa Ibrahim Ya'u Muhammad Sanda Suleiman Bayero da haɗin kai don aikata laifi inda suke tare hanya ta Wudul zuwa Makole wannan babban titin suke tare mutane da daddare wajen bayan magaraba sai su make mutum su kashe shi ko kuma su kwace abun hawan sa ko su musu fashi da makami. To shine yau muka gabatar da su a gaban kotu su hudun nan sauran sun gudu. Muna tuhumar su na farko da tuhuma ta haɗin kai, abu na biyu kuma ta aikata fashi da makami wanda ya saba ƙarƙashin sashi na ɗaya biye a cikin baka na robbery and firearms domin suna riƙe da mugayen makamai sun hana area zama lafiya. To shine hukumar jami'an tsaro na kaki da na farin kaya suka kama su.
1: Malam Sani Umar yana daga cikin waɗanda suka koka da cewa matasan sun yi musu fashi da makami.
4: Na je Wudul na dawo suka tare ni a hanya da suka tare ni suka haske min fitila a ido su hudu suka karya min hannu suka kwace min sabon mashin suka kwace walidina suka kwace wayata kuma suka banni a sume suka min duka guda hudu suka dake ni a wuya nan duka har yanzu ma dai wuya na bai dawo normal ba.
12: Lokacin da suka tare ka
1: kun wata majadala da su ne
4: lokacin da suka tare ni nace musu ya za a yi ku tare ni akan wannan hanya suka ce mu a su ai yan fashi da makami ne wannan machine din suke so shin ce to ni ko mai hada ni da ku za ku ce za ku wace machine din ai dan fashi ba mashi yake tare ba suka ce su wannan machine din suke tare kafin wani lokaci wani biyo daga ba yadda ke ne karya mu hannu su kuma sauran su uku kowa suka dake ni suka ji mun raunuka a jikina a fuskana aka yi mu dinki a cikin lebera ciki da waje na fadi asumi
1: sani su ba sai tsoranka ba ga ka kato ba su tsoron
4: ranga yare ne su da sun riga sun shirya
1: malam bayaro daya ne daga cikin iyayen matasan da aka gurfanar a gaban kotun yace ai sharri aka yi wa ƴaƴansu
10: hani ga Allah wannan ba gaskiya bane domin yaran mu garanti yaran mu ko da tushiyar gida ɗaya ba ta kama su ba amma cikin ba wani mai shayi sai tsakani da Allah ba
1: me hujjar ku na ce ba haka ba
10: saboda muna da garanti yaran mu tsakani ga Allah ba sai aikata wannan ba gaskiya ne
1: kamar su waye kuke zargin sun yi haka
10: a mun ba za mu iya sani ba tun da kan hanya ne
1: kamar a gurin ƴan sanda aka ce kamar kokon amsa
10: a tsakani ga Allah ba mu amsa ba mu ai ba bar mu mun yi magana da yara ba kawai ka ɗebo su aka taho kawai ku ya mun kai muka amsa wani magana
1: to sai dai kuma daga bisani ne mai shari'a Farida dan baffa ta dan numfasa tare da dage ci gaba da sauraron shari'ar zuwa ranar 28 ga watan Satumba na shekarar nan ta 2026 to masu hikima daina cewa ai son zuciya shine batin ta kuma shi itace tun yana danye ake iya tankwara shi to kafin mu je ga rahoton taba kidi taba karatu ina ga muleka hauren wanki dake akan titin Jami'ar Bayero a nan birnin Kano inda aka fara wasu matasa da aka zarge su da kwacin wayar salula ga wata mata jimkadan da saukar ta daga babur din a daidaita sahu sai dai shedin gani da ido sun ce an kone babur din da matasan suke amfani da shi suna kwace ga rahoton da Nura Dahiru ya ka sai ya hada mana
12: wasu da ake zargin kwarayin waya ne suka tayar da tarzoma a daidai hauren wanki da ke kan titin zuwa Jami'ar Bayero bayan da suka kwace wayar wata mata jin kadan bayan saukar ta daga baburin a daidaita sahu shedin gani da ido sun ce bayan aikata satar mazauna unguwar sun yi kukan kura tare da bin waɗanda ake zargi lamarin da ya kai ga kone baburin da ake zargin sun yi amfani da shi wajen aikata laifin haka kuma ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin ya samu mummunan raunuka sakamakon duka da fusatattun matasan yankin suka yi masa yayin da ɗayan kuma ya tsere daga bisani jami'an tsaro sun isa wurin domin kwantar da tarzomar inda suka ɗauki ɓarawon da aka raunata da akwai buƙatar iyaye su ƙara himma wajen kula da tarbiyyar ƴaƴansu yadda ya kamata domin gujewa shiga ayyukan ta'addanci da sauran laifuka da ke barazana ga zaman lafiyar al'umma ya dace dai matasa su guji ɗaukar doka a hannu tare da mika waɗanda ake zargi da laifin aikata sata ga jami'an tsaro domin ɗaukar matakin da ya dace don kaucewa dana sani wanda masu hikima kan ce ƙiya ce daga baya take zuwa ƙarshen rahoton kenan Nura Dahiru ya kasai ku kar kada kunnunku
1: to an gaida Nura Dahiru ya kasai wanda kuma lokaci ne da za mu leƙa teburin ƴan talla
13: Hagiga ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kibe kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka domin dai an gure a daga tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in gagije gajiyar jiki da samu sawaba da kuin a wala mai lakabin haihuwa mama sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bullubus ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a ɗaura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci hakika mallakar katifar awala sai ka ɗaura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana a kwanar zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mamaje petroleum a karamar hukumar gezawa a Kano ko kuma a tuntuɓe su lambar waya 081-06-58-336 ko kuma 070-87-95-251
14: kai cancadi mai gida a ina ka samo wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
15: ke dai bari to kallu wannan
14: amma wannan swissless din ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya?
15: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau.
14: Ai kuna ga zahiri domin ko ban taba gani irin wannan design din ba.
15: Kin ga suna da atamfofi na kecere ne, ga less Swissless, Holland sofa, Gezna, abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
14: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment?
15: Suna nan a dab da filin parking Wase House kusa da Access Bank ko kuma gidan Pauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar Kantun Kwari.
1: To madalla, to yanzu kuma sai rahoton ga neman hanya. Inda ga alama wutar rikici na ci gaba da ruruwa a mazabar sai dawa dake a yankin karamar hukumar Dambata, dan bayan da sabani ya bulla tsakanin wasu Fulani mazauna garin Daba da kuma Bayo har kuma aka kashe mutum guda.
2: Babu wani gaskiya kokarin mataki da hukuma ta dauka akan wannan matsalar. Yanzu je ma mun samu labarin su waɗannan mutanen na garin Bayo wanda aka yi musu nasu mutanen sun yi gayya suna bi wani kigon yake suna neman wannan Fulani na gefen su dan su ma su dauki fansa kasancewar sun ga su ga an kashe musu nasu kuma an zo sun yi tsare-tsare tsakanin su kuma babu wani gaskiya kokarin mataki da muka ji hukuma ta Dambata local government ta dauka ko amma da ta dauka gaskiya da to bata dauki abun yanda su mutanen za su ji kayan da aka yi musu ba kuma irin wannan abun da ake gudu ba ana ganin abun kamar karami duk mafi yawancin waɗannan jihohin namu irin su Benue irin su Plateau akan irin wannan abubuwan ne ya abun su ma zo ya girma kasance za ka ga an fara da kashe mutum daya su wanda aka yi mutanen suna ganin hukuma bata dauki mataki ba to sai su ce su za su dauki fansa da kansu to kuma kaga alhamdulillah tunda mu Kano da Jigawa muna cikin zaman lafiya bai kamata a ce mu ma an bar wannan abun har ya sai ya zo ya lalace mun zama irin su Zamfara ko Katsina ko kuma Benue ko Jazuba tsakanin da Allah ya kamata hukumomi da Allah sun ji wannan maganar su bibi wannan abun da ke faruwa a mazabar Saidawa tsakanin Fulanin garin Bayo da suke gefen Bayo Fulanin Dama kenan da kuma mutanen garin Bayo kada wannan abun ya zo ya fi karfin hukuma kuma domin duk lokacin da aka ce an bar dan adam ko kuma dan adam yana kashe mutum har kullum fa zuciya ke kara kekewa take ba kai an kashe maka an barka kai ma ka je ka kai to a karfe fa wanda ma bai shafe su ba wanda rinyo bata ciki ma sai ka ga sun ma sun zo abun ya zo ya shafe su.
1: Al'ummar yankin na Saidawa sun yi kira ga rundunar 'yan sandan jihar Kano da kuma masarautar jihar Kano da siwa Allah da annabin sa su shiga tsakani a saboda yadda ake fama da zaman dardar a yankin na Saidawa dake a karamar hukumar Dambata.
16: Ita bikina an san mafarin to a san makarar ta ba. Irin ta mu karkara ne ko muna da nisa da police station ko kuma jami'in garin kwari wanda in muka ce muka kai ya zai zo taimaka mana kuma ga hi yan uwanmu a junanmu suna ta sarrafa yanda haka mu kan mu ba garin mu bane ba amma da ro kake ko hekka kai areas saboda kana zuwa babu ruwan za a debo makamai kamar dabbobi haka za a rikabin mutane ake sara to dan Allah a taimaka mana a isar da sakonnin namu ga gwamnati.
1: Shedun gani da ido suka ce waɗanda aka kashe musu dan uwa suna ci gaba da bin dare tare da fakon al'umma domin ɗaukar fansa
17: tsakankanin Fulanin nan na ƙauyen Dama na Dama kenan da mutanen garin Bayo an ba ba dauki mataki ba akan su an yi musu sulhu ko kuma an kace jawon tsaro ya kasance ko kai ba ko kai yanzu area nan baka sani ba idan abu ya faru da garar kwana da kuma daudai zai iya faruwa akan dan adam kowane iri ne gari ne babban gari ba wanda yake hanyoyin sun ratsaye ko ta yana kuma abinda suke ci gaba kenan da yi idan an kashe wannan ko an ma wannan rauni kowane su yake dauki fansa rama dan uwansa kuma duk mutum da aka yi mai dan uwansa gaskiya ko aka yi mai nasa ko wani nasa gaskiya ba zai ji daɗi ba don wanda ya kashe mai din ya yana yawo ba zai iya barin sa ba amma aka tara su gaba ɗayan su kuma ka tara su taimakon sulhu in zai yi in ba zai yi kuma akan ban matakan tsaro wajen.
1: SP Abdullahi Haruna Kiyawa shine mai magana da yawon rundunar 'yan sanda a jihar Kano kuma dukkan kokarin jin ta bakin sa ya ci tara amma dai da zarar ya yarda yayi magana da mu za a ji daga bisani. To masu hikima dai na cewa ai zaman lafiya yafi zama dan sarki. To yanzu kuma bari mu leka Lagos inda masu bukata ta musamman kama daga makafi da kutare da guragu suka koka da yadda ake gasa musu aya a hannu a jihar Lagos. Ga dai yadda Salisu Aliyu Gamoji ya gana da Malam Abdulrahman wanda ke da lalurar yatsu yace kuma tsawon shekara 50 yana zaune a jihar Lagos.
18: Suka ebi almajiran mu da kutare da makafi da guragu da kuma masu lafiya wajen mutum 740 suka kama da suka kama din aka je aka abunan iya bakin kungiyoyin mu na almajirai da kutare da makafi da guragu suka je suka koki arziki a gurin manya-manya to aka ce a ebe su a kai su arewa to da aka fito da su za a kai su arewa su masu motocin da aka abunan ya ce aka kai su ba za su kai su arewa.
19: Wai laifin ne kuke?
18: ba laifin komai su mu musa abin da ya kawo wannan abubuwan sai suka yi ne suka kasa ujiri bai gaji sai suka zubar da su suka ce kowa ya nemi inda zai tafi to wani an zo aje ka wani yayi kwana 40 wani yayi wata 2 wani yayi wata 3 wani yayi wata 5 ma a gurin abincin an kawo ma da safe ba za a saki kawo ma ba sai gobe da tsari kaga kuma mu almajirai muna cikin matsaloli
19: yanzu wannan hali kuke ci ya matsalolin ku suke ci
18: matsalolin da ba abinci kuma an hana mu mu yawon bara muna da iyali muna da yaya muna da jikoki duk muna tare da su
19: kana da iyali
18: ni mata na biyu yaya na guda 4 jikoki na guda 9 duk muna tare da su
1: Malam Abdulrahman yace rashin jarin sana'a ne yake tilasta musu yin barace-barace a jihar ta Lagos
18: da kasuwanci muke kwatar muke zuwa mu so takalma mu zo mu kasayawa
19: kai kai wannan sana'ar
18: ni nayi wannan sana'ar da ya zamanto ke kun muka tawo question su kwace tun ba sa karba har aka dinga musu pamfo na banza ai muke dauko kayan mutane sai suka zo kuma suna karba kayan a gurin wani ai beli wani ko ba za su ba da beli mai hede suka yi alhausa muka daina wannan muka ce to ƙara mu hawana Allah mu yi bara abinda Allah ya huwace mana ba ci da gidanmu mu ci da gidanmu
1: to a karo na uku bari mu sake lekawa teburin na yan talla domin karbar waɗannan sakonnin

0: Ana samun wannan shinkafa a duka fadin jihar Kano da ma kasa baki daya. Ko a Garzayo katafarin kamfanin Aaron Rice Mill a karamar hukumar dawakin kudin jihar Kano. Ko a kan lambobin waya kamar haka 0811-12-1632 ko 0800-878-8881. Aaron Rice, shinkafa mai kamasi.
1: Islamiya tare da tahfizi Qur'an inda yaranka za su haddace al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogon malamai ko jin da dole ne mun yi wani addu'a. Kana nan a Madibawa a Rafin Sa'adatu Rimi Kano Zaria Madibawa za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar a Hajji Wada AA Wani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0800-326-1182 hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu.
2: To yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo. Inda sakon farko yace gwamnatin jihar Kano da jami'an tsaro a kwance rigiza a sake shirinta a yaki da fadan daba a jihar Kano. Sako daga Ayuba Adam Hayun Wazo. To ƴan downloadin sai a kiyaye. Sako daga Suleiman Kano Mararaba New Orange Market. Allah ya shirya mana zuri'a amin. Sako daga Rabi'u Musa mai jarida kofar Wambai. Masu bada taimako Allah ya saka muku da alkhairi. Sako daga Ibrahim Burga Gunduwawa. Su kuwa sakonnin Wambai ba da koshi da na Dahiru Abubakar Kokona jihar Nasarawa da na Wambai Nato Keppu jihar Nasarawa da na Hajiya Hawan Zan Sharifai Bulaliyar Inuwar iyaye mata da na Isiya Nasidu Burji Doguwa da na Abdullahi Galas Badawa Galadima da na Hassan na Usainiya Yangamba ƴan awaki da na Wali mai gyaran waya Barkumbun Kure da kuma sakon Adamu Ashana Sonar Kawaji. Dukkanin su fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin. Kuma lambar turo da sakonnin ita ce 0900-213-5467 a yanzu. To yanzu kuma ga waɗanda suka samu tallafin magunguna tun a farkon makon nan.
3: Ni ce mamman yankin an sai mana madara a cikin gungun. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya ƙara
4: kuɗi. Ni ne uban yaron nan mai ciwon ido. Gashi kuma mun je asibiti an cika kuɗin nan 15,000 an masa alhamdulillah ina godiya. Allah ya daɗa arziki.
5: Ni ce Aisha Musa daga ɗan jaki maman yara masu matsalar kwakwalwa shi uku. Wani bayan Allah ya taimaka shi a mana magani na 22,000. Allah ya shaka mishi da alkhairi. Allah ya shaka mishi da alkhairi. Allah ya sa aljanna madawo mishi. Mun gode mun gode Allah shaka masa da alkhairi.
2: Haka nan a jiya akwai wanda ya sayawa majinyata guda hudu magunguna na naira 41,000.
6: Nagode nazo na karbi magani da aka sai min na 7,500. Nagode Allah ya saka da alkhairi Allah. Naje asibitin malaria ce da typhoid da rubuta min magani. Nagode.
7: Ni ne Rabi'a haya an sai min maganin 3,500.
2: Ciwon
7: me? Ciwon hanta ne da kafata da take min ciwo. Nagode Allah ya saka da alkhairi. Kai ma Allah.
8: Ni ne Dahiru ina fama da lalura ta ciwon farfadiya. Nazo gidan radio an siya min magani na naira 14,000. Ubangiji Allah ya saka da alkhairi wanda ya siya min wannan magani. Allah ya saka mai da alkhairi shi ma bawan Allah da ya tallafa min da wannan abu. Ubangiji Allah ka saka da alkhairi ka raba da makiyaya Allah.
9: Ina basu Ilyasu da kwakwalwa. Ni sai mun yi 16 to ana aukar yin aljanna ni ya saka da alkhairi mun yi 16 ni ya saka da aljanna na goshi ni wallahi ni ya saka da alkhairi
2: ai na kake
9: dimin ke
2: kana a yau juma'a akwai wanda ya tallafawa da wata maman ƴan biyu da madara gungunni 5 ta naira 50,000
10: mun ce maman ƴan biyu wanda aka sayar madara gungunni 5 naira 50,000 Allah ya saka da alkhairi ni ya kara arziki mun gode sosai rijiyar lemu
2: to da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da su ne ya kamata mu gintse shirin da haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio farin cikin al'umma sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Hussein Usman da Shamsu Muhammad.

0: To ai dan Najeriya ne ma yake da kyakkyawan ansan da zai mayar mata domin kowa ya sani 2023 dan Najeriya ya kada Bola Ahmed Tinubu Qur'a kuma Bola Ahmed Tinubu ya ci zabe ya kada ɗan takarkaru da yawa a wancan lokaci saboda haka idan akwai wani abu da wani yake zargi mun dauki wannan matsayi na zargi da hayaniya a matsayin adawa idan kana magana akan wayo an fitar da wani abu na bogi ko kuma an sa wani ya sauka ya ki sauka wannan wani abu ne da yake karkashin jagorancin shugaban kasa kuma duk abin kai kana waje baka isa ka ce zaka yanke wa shugaban kasa hukunci akan abin da bai gama bincike akan sa ba ko baka da wani iko ka zo kawai dan kana hamayya kana so dole wai APC sai ta fadi zabe kawai sai ka dauka cewa yau da an ce wani yayi sata kawai aje a dauke shi a yanke mar hukunci ko kuma da an ce wani yayi kisan kai kawai aje a kashe shi ai ba haka ake yi ba duk abin da aka ce zargi ake koda ku yan adawa ne kuke yi dole shugaban kasa sai ya bada umarni sai an bincika an tabbatar da zargin da ake yi gaskiya ne me yi ma ɗan adawan da ake zargin makila abin ya kare akan su suke aiwatar da irin wannan abin shi yasa ake cewa ita kasa kowace iri ce in ba ta da shugaba na gari wanda zai iya tsayawa ya kalli me ɗan kasa kawai zai dinga yin abu ne na rashin adalci to ai kasar za ta fada cikin fitina ne yar bai yanzu ba zargin sa ake ba ba yana kotu ba duk abin nan sai an tabbatar da gaskiya kafin wani hukunci ya tabbata akan sa saboda haka shugaban kasa ba wai shugaban kasan gaba gaba ba kawai da an zo an ce an yi kaza shikenan ai akwai wani guri na bogi an kamo wani wane ne da budget din bogi sai an tabbatar da cewa daga ina aka yi abun kuma wane ne yake da hannu akan abun kuma in ka ce akwai wani da ake tunani ko ya ki sauka kai ka san doka ai gaskiya ce wannan kalma ce kawai to dan mutane da su ba sa san Najeriya ta zauna lafiya har yanzu din nan fa kokari ake akan magana tsaro amma mutane ba sa godewa saboda haka gwamnatin APC gwamnati ce ta mutane masu tsari shugaban kasar tarayyar Najeriya Bola Ahmed Tinubu dattijo ne mai ilimi ne kuma ya taba yin mulki ya san mulki ya kuma san menene ake a mulki so ba shugaba ne da zai zo kawai ya tatto kare gayin abin da kowa daga karshe za a dinga Allah wadare shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bada umarnin ai bincike in ma haka ne in ma ba haka bane ƴan adawa ba za ku kauda hankalin mu wajen tafiyar da abubuwa na alheri
1: mashawarci ga gwamnatin Kano kan harkar yada labarai kenan honorable Ahmed S Arwa a nan Kano to mu dawo bakin sha'anin siyasar kanan kai tsaye dan jin irin wainar da ake ci gaba da toyawa daga baku nan magoya bayan jami'in siyasa Inda za mu dora da sakon SA Aminu Gurgu mai fulo ga masu sukan lamirin abubuwan alkhairin da gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ke yi wa Kanawa ko da dai
2: Aida na san Usaini Isa mai riga wallahi mutumin kirki bai kashi bai hasada bai bakin ciki dan kawo gwamnati ya dauki naira biliyan 100 ya bai ɗan akwatu ya dauki fuloti 1600 ya taimake su ban ga abun bakin ciki ba dan kawo kajin gina da shugaban masu kyashi Dr. Rabi Musa Kwankwaso yau mai girma gwamnati ya dada bandiga yace ina mahauta aka ba su miliyan 100 da kayan ayyukan su wannan mai girma gwamnati muna godiya balaraban gwamnati wannan irin abubuwa alkhairi da kake a jihar Kano ina tabbatar maka wannan ka ci gaba da yi yau ka duba wannan korafin da kuke gwamnan Yoba kauye fa yau ya fitar da naira miliyan 460 kai domin a ba mata su dogara da kansu su yi harkar kwasai mene wani tsayi gungumi da maganganu saboda haka anan nake jan hankalin duk wanda mai girma shugaban kasa ya ba mukabi da ku fito fa ku taimaka mutane saboda haka kungiyar nan ta Renewal ba salun su girta kai an san kai mutumin girgi ne an karba account amma har yanzu an yi likimo an yi shiru a Najibe shiru kake ji ya kamata irin wannan ƴan majalisun tarayya da ake abin alkhairi sanatoci ku wa duk wanda mai girma shugaban kasa ya bayi mukami ya fito ya tallafa harkar jama'a ya taimake su yau ka duba alima daki ne alzakin Allah yadda ya taimaki al'ummar da lai haskaka su anan ma nake miƙa kokon bara Ali layin gwada ba layin Muhammadu Yusuf layin Aminu Gungu mai fulo ka kawo mana fitulun nan guda goma goma ka duba injiniya shi girgoge yau yadda yake taimako al'ummar sa miliyan 2 miliyan 3 50 100 injiniya shi girgoge muna godiya ka duba abubuci yadda haskaka buci ina tabbatar maka wannan abubuwa na kairi da ake 2027 sai Dr. Malam Aswaju Ahmadu Bola Tinubu APC sat
1: batutuwan na SA Aminu Gurgu mai fulo na zuwa ne a yayin da muka karɓi bakuncin Musa Dan Zaria wanda ke bayyana cewa gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ya cika alƙawari domin yayi musu aikin gada a karamar hukumar Kumbotso
3: dangane da alƙawarin da ya dauka da mai girma gwamnati yaro alƙawari yana sakiya hanyar gadanar da tashi ta bypass zuwa garin insha da mai girma gwamnati a lokacin da al'umma wajen suka je suka roka mai girma gwamnati cika alƙawari an yi aiki kuma dan kungilan wajibi ne kawai domin yayi aiki ingantacce a kwana-kwanan na ga gefin dama na kira a baya wanda zai zayin kasa in babu drain zai haifar da matsala mai girma ko dan kungilan ne ko waye na ga an zo an sa kan kura da sumuti kuma aikin ya inganta wannan shi ne cewa duk wanda yake aikin nan dan kungilan ne to ya san aikin shi gudun kada ya zama yayi aiki ingantacce kuma an samu asara domin a baya gadan nan tsawon shekara 30 da wani abu wanda tsohon speaker yau Abdullahi Insha ne yi daga ikanta ne ta karye wanda aka saifar da wannan gadar umar wannan ki amradin su muna kira ga mai girma gwamnati da su ƴan majalisar jiha da ƴan majalisar tarayya da shugaban karamar hukuma domin su ya rage yanzu mu ga me za su yi domin mai girma gwamnati yayi gadar akakan zabi da ake tunkara al'umma wannan yankin su san da me za su yi ko duba da yanayin al'umma da suke wajen a tace su daga kangin da in gadan ta zaki yankiya ko kuma aka rasa to ayi hanyar nan ayi dranin gefe da gefe zai taimaka da mai girma gwamnati sun koka sun ji har gidansa abin burgewa ya saurare su kuma yayi gadar to abinda muke kira su ƴan majalisar tarayya da nan majalisar jiha su ma suna da kalubale a aiki domin suna da dama da za su yi wannan aikin kasancewar yanda in ka dauki yammaci gabashin kumbotsa gabaki daya waɗannan abubuwa da mun da wani abu ne sai mu ce wannan aiki irin wannan muhimmai su ya kamata a rike domin ba haka ba sai mu ce kamar za a yi dan bowa da dan bowa domin dan majalisar jiha yana yammaciya suna ka dan majalisar tarayya a tsakiya yake shugaban karamin hukuma a tsakiya yake can abin da suke da shi dan majalisar to amma tunda ba ma san mu nuna bambancin irin waɗannan muhimman ayyuka da za su ceto al'umma daga yanki garuruwan nan suna da tarihi akwai limawa akwai kureken sani akwai yan gizo sannan ta linkin da zara inda tsawon dan majalisar tarayya saboda haka in an ceto yankin nan kakan zabe muke tunkara na imani mai girma gwamnati zai a garuruwan Korea zai musu waɗannan shugabanni da kan shugaban karamar hukuma dan majalisar ta dan majalisar tarayya kalubale ku fito ku ceto al'umma kin domin in ba ai wannan hanyar ba ai jiran gebe da gebe ba zai zai kasar da shi haifar da matsalar ta illata wancan gada a baya yanzu ita za ta faru to ba masa kai ga haka
1: Musa dan Zaria na gusawa sai ga Sani Baleria Sani mai nagge mai manjagara na bayyana cewa mutanen karamar hukumar Gwale sun dace da wakili gwanin Yesirdi Honorable Garba Ibrahim Diso domin ya himmatu wajen sauke nauyin da al'umma suka dora masa a cewar sa
4: Alhaji Ibrahim Garba Diso bisa kokari da ayyukan alheri da yake gudanarwa a karamar hukumar Gwale dan majalisa ne wanda in ya dawo hutu yana zama ya ji korafe-korafe na al'umma dan majalisa ne da in yayi alƙawari baya ƙarya kuma Alhaji Garba Diso mutum ne wanda yake na mutane mutumin da tunda aka kafa karamar hukumar Gwale ba wani dan majalisa da yayi ayyukan da Alhaji Ibrahim Garba Diso yake gudanarwa a karamar hukumar Gwale akwai makarantu da Alhaji Garba Diso ya ƙara block kamar mazabata ta Sani mai nake akwai block mai aji shida da ya gina akwai mazaba ta unguwar Jakada wanda ya je yayi block a ciki wai shin ma da wa zai takara domin dan majalisa ne da yake employment ya ba mutane jam ya biya mutane kudin neko da waye ya ba mutane tallafi na babura ya ba da tallafi na motoci ya ba da tallafi na masu shayi da na masu kananan sana'o'i in ka je ka duba tarihi duk ƴan majalisun da aka yi a karamar hukumar Gwale shine dan majalisar da ya tafi al'ummar karamar hukumar Gwale suka ce dawo kuma ya dawo ya dora da ayyukan alheri sannan muna roko shugaban majalisa da Allah a taimaka ragowa ayyukanmu na karamar hukumar Gwale a sahale wa Alhaji Ibrahim Garba Diso ya zo ya ci gaba da ayyukan alheri akwai wani aikin titi da Alhaji Ibrahim Garba Diso yake yi wanda ya fara daga kwanar Diso ita bi ibuta wurin makaranta wannan Alhaji Ibrahim Garba Diso ne yake yi ba mai girma gwamna ne yake yi ba mutum ne mai taimakon al'umma na karamar hukumar Gwale
1: Sani Baleria Sani mai nagge mai manjagara na jinjina ga nasu wakilin Honorable Garba Ibrahim Diso Zamiya da zango gurin taron daga mayar kungiyoyi magoya bayan sardaunan Kano Sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau karkashin jagorancin Alhaji Kabir BBC da lasaka gudanar inda a yayin taron muka biyo shugaban kungiyar matasan Shuwa Arab Muhammad Jallabi Arab na bayyana cewa sun ji dadi a lokacin mulkin Malam Ibrahim Shekarau don haka za su rama biki
5: lokacin da malam Shekarauye mulki a jihar Kano mun ji dadin mulkin sosai mun zauna da gwamnati lafiya gwamnati ta zauna da mu lafiya ta mutunta mu kuma yanzu da muka ji labarin malam ya fito takara muka doko kafa muka ce insha Allah ranan zabe zamu dangwala masa mu mara masa baya bisa abin da yayi mana a lokacin mulkin sa ya mutunta mu Alhaji Kabiru BBC Dala muka kawo masa ziyara bisa kokarin da yake yi wa malam mara masa baya saboda haka mu ma Arab muka ce dole zamu marawa malam baya ranan zabe zamu doko matasan mu na Arab mu tuho da su mu marawa malam baya tare da Alhaji Kabiru BBC Dala muna kira ga mai girma Alhaji Abba Kabir Yusuf ai mana aikin daga Matrix zuwa tsamiya babba titin nan da ya lalace irin ayyukan da ake yi a cikin gari muna so mu ma a zo ai mana mu ɗan Kano ne mai girma Sardauna mun san kai mutumin kirki ne na jama'a ne uba ne gare mu mun san kai da kuma mun san zaka sake idan Allah yayi campaign din nan ka samu nasaran kaci muna neman makaranta secondary da kuma haske da daddare solar Alhaji Kabiru BBC Dala ka shakuru mun ka muna tare da kai tare da mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf tare da duk jama'ar APC muna nan tare da ku insha Allah mu matasan Arab zamu tashi tsaye da ku saboda muna ganin irin ayyukan da kuke wa jama'a mu ma muka ce ya kamata mu mara muku baya an mutunta mu gwamnati ta mutunta mu kuma mu mutunta ta
1: Muhammad Jallabi Arab na yi da jawabi shugaban gamayyar kungiyoyi magoya bayan sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau Alhaji Kabiru BBC Dala ne ya dora da yi musu lale gami da furta kalamai na siyasa
6: wannan gagarumar ziyara da matasan shuwa Arab a wannan jihar mai albarka suka kawo ofishin gamayyar kungiyoyi wanda kowa ya san tsakanin mu da ku akwai zumunci akwai girmamawa kun nuna cewa ku ɗan halag ne duk abin da zai kare mana mutunci kunya da kuma ku ba da gudunmawa domin ci gaban wannan abin to wannan ya nuna cewa lalle kam ku mutane ne mutanen kirki kuma duk maganganun da ka faɗa akan mai girma Sardaunan Kano da mai girma gwamnatin Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf gaskiya ne halayyar su da ɗabi'un su suna kamanceceniya na farko mai girma Sardauna lokacin da ya gwamna ba ma ku ba duk kabilan da suke Kano sun zauna lafiya kuma an ji dadi duk abubuwan da kuke a wannan gari na hidimomi kuna gayyatar mu muna zuwa muna ganin ku mutanen kirki ne masu kyakkyawar dabi'a so wannan tabbatar muku da cewa duk abin da zani da ku za mu ringa yi kuma wannan azaman da muka yi da ku Allah ya so ya yarda kamar a gaban mai girma Sardauna kuma wannan tabbatar muku da cewa da ya dawo Allah ya so ya yarda za mu kirawo ku mu je ku gana da mai girma Sardauna kuma muna nan muna shirye-shiryen zami gagarumin taro wanda zamu jaddada goyen bayan mu ga mai girma gwamna da tafiya jam'iyyar APC a ƙasa da jihar Kano da duka 'yan takarkarin mu insha Allah da abin da zamu yi da ku zamu so gaskiya na ji dadin wannan ziyara ina so in tabbatar muku da cewa a kamar yadda na faɗa a baya duk wani program namu na siyasa insha Allah zamu rika kiran ku ana yi da ku kuma ina fatan za a ci gaba da zumunci da mutuntawa wannan girma gwamna kamar yadda ka faɗa mutun ne shi ma mai kyakkyawar dabi'a mai kyakkyawan hali mai tausayi kuma mai sauraron mutane mutum ne wanda ya san mutuncin mutane kuma duk abin da zai kare mutuncin mutane mai girma gwamna ina tsaye a kansa so wannan muku godiya kwarai da gaske yanda kuka zo lafiya Allah ya bada ku gidan ku lami lafiya
1: Alhaji Kabiru BBC da lana biya wannan zance zamu sada ku da sakon yabawa gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf da kuma danna kira zan magoya baya da za su bayyana ta bakin mai magana da yawun Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura Honorable Dahiru Ahmad Mai Wuddadu kan wani karamci da yace gwamna yayi wa AA Zauran
7: Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura ya umarce ni da in yi godiya ta musamman ga mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf kira da dukkanin masoya da magoya baya da ma dukkanin kafatanin ƴaƴan jam'iyyar APC musamman waɗanda suke ganin an yi wani abu wanda ya sosa ransu suke ganin ba su ji daɗi ba da su yi haƙuri su rungumi nasarar jam'iyyar APC tun daga matakin ƙasa har zuwa jiha musamman mai girma shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Asuwaji Bola Ahmad Tinubu da mai girma gwamnan jihar Kano mai girma Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura yana sake haƙurƙurtar da dukkanin magoya baya da dukkanin waɗanda suke ganin cewar sun hau wani dokin naki da su yi haƙuri su mai da wukan su kube wanda hakan zai bawa ita jam'iyyar APC damar domin kada mata ƙuri'a a zaben shekara ta 2027 Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura ya sha albashin fitowa da dukkanin mutanen sa domin tallata jam'iyyar APC tun daga matakin kasa har izuwa nan jihar Kano, musamman ita takarar mai girma gwamnatin jihar Kano da ma sanatocin guda uku da dukkanin yan majalisun mu na tarayya da dukkanin yan majalisun mu na jiha. Babu shakka mun ga kauna da kulawa da kuma nuna tausayawa wanda hakan ya sanya farin ciki a cikin zukata na yan uwa da makusanta da kuma shi kansa Alhaji Abdulsalam Abdulkarim A Zaura. Dukkanin wanda ya fito yayi wani abu na suka ko cin zarafi ga wani a cikin jagororin jam'iyyar APC tun daga matakin kasa har izuwa jiha ya fake da Alhaji Abdulsalam Abdulkarim A Zaura. Mai girma Alhaji Abdulsalam Abdulkarim A Zaura yana sanarwa da jam'iyyar APC da kuma al'ummar jihar Kano, yana barranta kansa da kalaman wannan wanda ya fito ya nuna wani abu na rashin da'a ko rashin tarbiya ga jagororin jam'iyyar APC ko ƴan takarkarun mu na jam'iyyar APC.
1: Mai magana da yawun Alhaji Abdulsalam Abdulkarim A Zaura kenan, Honorable Dahiru Ahmad Mai Wudadu a nan Kano. Har yanzu dai magoya bayan jam'iyyar APC ne ke ci gaba da warkajami a dandamalin fagen sha'anin siyasar kanan, inda za mu ɗauki jawaban ba da kariya ta siyasa da shugaban ƙaramar hukumar Kabo Honorable Lawan Najumi, da za su bayyana talabban shugaban APC Media Forum Honorable Sale Kalakawo.
8: Godiyar shugaban karamar hukumar da mai girma mataimakin gwamna ya fito shine Lawan Najuma Kabo. Kasancewarka da mai girma mataimakin gwamna shi yasa muka ga duk lokacin da wani abu ya samu masoyi ko kuma wanda yake tare da mai girma deputy gwamna, mu kawo masa dauki akan irin tsarin da yake kai. Na ga yanda ƴan kwankwasiya suka mai da hankali gurin taba maka mutunci da daraja a dan wannan lokacin, saboda kawai suna kallon ka a matsayin barazana. Kuma ina so in yi amfani da wannan damar in tabbatar muka cewa a halayyar da kake da ita ta gari, mutanen nan ba za su kyale ka ka zauna lafiya ba. In dai za a wayi gari kana makon al'umma, kana jin kai, kana abin da ya kamata a siyasance, to kai zaka zama abokin fada ga ƴan kwankwasiya, domin mutane ne da suke fada da gaskiya, mutane ne da suke fada da tsarin da Allah ya zo da shi. Dukkanin mutumin da zai zama ya jajirce, ya san ƴancin kansa, ya san mutuncin kansa, yana tare da al'umma, to zaka samu su a gurin su ba mutumin kirki bane, domin so suke su yi maka kallon makaho duk lokacin da aka ce yi gabas ko yi yamma, baka san me yayi ba ai, ba kawai zaka yi biyayya. To indai ka san ƴancin kanka, to ɗan kwankwasiya a gurin sa kai ba mutumin kirki bane. Mai girma shugaban karamar hukumar Kabo Alhaji Lawan Najumi, ka ci gaba da aikin da kake yi na taimakon al'ummar karamar hukumar Kabo. Wannan abin shine ba sa so, shi yasa suke kallon ka a matsayin barazana, domin kasancewarka a matsayin shugaban karamar hukumar da mai girma deputy gwamna ya fito, da mai girma dan majalisar jiha Ayuba Labaran, wannan shine barazanar su. Dan abin da suke iya tsinta a karamar hukumar Kabo na kuri, tana tsinta sa ne saboda kai, domin ba cin kaban suke yi ba. To yanzu kuma ka bar tsarin, ka dawo jam'iyyar APC, saboda ka shi yasa suke kallon dukkanin wani dan nasara da suke iya samu. Yanzu babu ita ba makai ne jagoran wancan nasarar da suke samu. Shi isa yanzu aka zubar da tsabar caccaka a kanka, to lokaci yayi da zamu gaya musu da yaran da za su gane. Indai taimakon al'umma ne ya kawo kuke wa Lawan Najuma wannan abun, to Lawan yanzu ya daura damarar taimakon al'umma. In kuma kuna yi ne don ku bata shi a idan al'umma, saboda ya zama baya tare da tsarin kwankwasiya, to Lawan ya sake yin nisa da tsarin kwankwasiya.
1: Honorable Sale Kalakawan na kalubale da ba da kariya ta siyasa. A nan kuma mai tadabburi Mustapha Kilbis ne ya shigo a fusace da na aika sako ga gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf gami da martani na siyasa ga masu hamayya da takarar sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau. Mustapha Kilbis, idan ka shirya, gare ka.
9: Allah ya riko da hannun mai girma gwamna, aikin da yake yi alhamdulillah sai san barka. Gyaggyara mana titina, yana taimakon ƴan fansho, sallami ƴan kansuloli. Yanzu abinda muke so, dan girman Allah ka taimaki waɗanda suka yi fidin ƴan kwangila wanda ganduje ya kore su, ya hana su hakin su. Dan girman Allah ka ɗauki kuɗin su ka ba su. Dan Allah,
10: su ba su da bakin da za su ce sun yi kwangila ba a sallame su ba, kai ne kakakin su kenan.
9: Akwai ƴan uwana a ciki, suna cikin damuwa, ba sa komai yanzu, dama da abinda suka dogara kenan. Allah ya taimaki mai girma Saddauna. In Allah ya yarda Saddauna sai ya ci sarata 2027. Saddaunan nan fa permanent secretary yayi, ba mataimakin director ba. Yazo yayi gwamna, yazo yayi senator, yayi minister, ya huce wasa fa. Saddaunan kuma ba yaron kowa bane. Duk wanda ya daga hannu a jihar Kano, wallahi sai mun buge hannun nasa. Al'umma dai a gaban sa, al'umma suka gina.
10: Cewa suka yi lokacin da yayi senator a baya, ba su ga abin da yayi wa al'ummar shiyar Kano ta tsakiya ba. Shi yasa suka ce za su taka faran.
9: Kano Central ba inda bai je yayi ayyuka ba. Yayi makarantun Islamiyya, yazo ya gina masallatai, yazo ya taimaki al'umma. Dan haka Kaddona ya huce wasa. Allah ya yarda shi ne sanatar mu 2020 sabo
10: kace akwai wanda ya hidimta wa jam'iyya fa shekara da shekaru shi ya kamata a ce an ba wannan tikiti kuma gashi yanzu an ba Sadauna su ba za su yi ba
9: kada Allah ya sa su digini ce ake nema da yake mutun ne mai future mutun ne mai tunaninsa is positive shi yasa aka ce Sadaunan nan shine zai yi satakaran nan domin Sadauna idan ya je majalisa irin su ake so kaje Europe Latin America kaje kaga su waye suke musu senate ba mutane bane wanda kawai sai dai su duma mu kujera duk wanda ya san dan majalisa ne ko senator ne wallahi sai an tabbatar ma'aikaci ne kai kuma lafiyar kalau ba wai kana fama da rashin lafiya ko kana fama da wani abu ba da sauransu kawai ka zauna kai mutane aiki mutumin da malamin makaranta grassroots zaka duba classroom teacher ne duk daliban sa ne a gurin mutumin da yake malami dan haka masu cewa za su taka faranti to ruwa ba sa an kwando bane eh innal ma'allama wat tabiba kilahuma la yansahani izhu malami kurma
1: da wannan ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai diga aya a madadin Abbas Salisu sauran dinki sai khadimin da kan yi tiri-tiri dan ganin shirin ya iske ku babu inda wato Bashir Ali ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada

0: fagen wasanni Abdu Mai Kaba zai fara sabon aiki a gasar ajin ƙwararru ta ƙasa NPFL Hukumar CAF ka iya fadada matsayin kungiyoyi a gasannin nahiyar Afirka Shin nawa ne za a biya kungiyoyin da suka wakilci gasar cin kofin duniya Akwai wasu dalilai guda uku da za su sanya kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta sayi dan wasa Olusi FIFA ta shirya tsab domin wasan ƙarshe na gasar cin kofin duniya ta shekarar 2026 duka da mawaɗansu labaran wasannin a cikin shirin namu ne ku biyo mu Mai sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci sannan ku da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin namu na fagen wasanni Usman Ibrahim Datti ya sada da ku ni Ali Raps Ngwa ku zan jagoranci shirin tare da yan abokan aiki
1: Kamis Arewa
2: Rabi Muhammad Enuwa Gandun Albasa
0: Tuni kungiyar ƙwallon ƙafa ta Royal United ta nada Abdu Mai Kaba a matsayin sabon coachin ta Mai Kaba wanda yanzu shine coachin tawagar matasa ta Nigeria Flying Eagles ta yan ƙasa da shekaru 20 zai dauki sabon aikin sa nan take yayin da kungiyar ke shirye-shiryen tunkarar sabuwar kakar wasa mai zuwa ta shekarar 2026 zuwa 2027 ta gasar ajin ƙwararru ta ƙasa ta gasa mai daraja ta biyu ta Nigeria NLL Rabi idan na fara da kai fitaccen mai horarwa Abdu Mai Kaba wanda yayi shura a Nigeria a matsayin mai horarwa da ma yankin Afirka zamu iya cewa duba da irin kungiyoyin Nigeria da ya wakilta kuma yanzu ma yake kan wakilta tuni ya sanya hannu a matsayin sabon coachin kungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayels United kungiyar Bayels United tana buga gasa mai daraja ta biyu ta Nigeria yaya kake ganin irin wannan sauyin mun ga irin wannan nadin a baya mafi yawanci irin coachin da suke rike da ƙasa wata karamar kungiya ta ƙasa idan sun samu kungiya ta club hankalin su yakan rabuwa gida biyu ya kake ganin wannan a kokarin kungiyar ta Bayels United na ganin ta dawo gasa ajin ƙwararru ta ƙasa NPFL kuma gashi tayi nadi na ƙwararren mai horarwa amma akwai mukami a hannun sa na tawagar Flying Eagles
2: eto kaga wannan ba karaman ci gaba bane kaga shi zai iya kasancewa shi ne coach na biyu kenan wanda ya fito daga nan jihar Kano wanda yake buga gasa ta ƙasa Nigeria mai daraja ta farko kaga muna magana kan Usman Abdalla kenan kaga yana kungiyar ƙwallon ƙafa ta Yimba sannan kuma yana mataimaki ga shi mai horarwa na tawaga ta ƙasa Nigeria ko kuma kaga ba karaman ci gaba bane shi muna magana akan coach muna magana akan Audu Mai Kaba kaga kwana-kwanan nan kungiyarsa ta wiki tourist kaga ta fada ajin gaje yu mai daraja ta biyu kenan duka za su hada a can kuma kaga yau ya kasance shine mai horarwa na kungiyar da kaga za su buga tare kenan gaskiya wannan dole za ka kalle shi a matsayin wani gagarumin ci gaba amma idan ka kalle shi ta fuskar kalubale za ka ga cewa mafi yawancin kwace-kwacen ba fiye wanyewa da su lafiya ba za ka ga cewa mafi yawancin lokacin da assignment ɗinsu ma'ana national assignment ɗinsu ya taso daga ƙasa kenan za ka ga komawa tunaninsu ga baki ɗaya koma ke sai dai su ba wa mataimakansu inda za ka ga su rike musu aikin su domin su ci gaba da jagorantar wannan bangaren nasu amma shi idan ka kalli coach Abdu Mai Kaba coach ne wanda tabbas yana da gogewa kuma an ganshi a manyan kungiyoyi kama daga kungiyar ƙwallon ƙafa ta Akwa kaga irin kokarin da ya daga masa wurin yan wasanni sannan kaga mun ganshi a mataimakin mai horarwa kungiyar ƙwallon ƙafa ta Yimba ga kwanan nan ya zo kungiyar ƙwallon ƙafa ta Kano Pilas wala Allah kaga shi zai iya samun sauyi din da kaga cewa ita gasar ta NLL din an samu sauyi yankin arewacin Najeriya akwai wanda suke fitowa a mataki na group A da kuma wanda suke a mataki na A da B kenan kaga dole zai dan samu sauki tunda kaga shi assignment din da aka bashi a ƙasa ba kullun ake yin sa ba babban kalubale ne da zai fuskanta shine tabbikar da kungiyar tasa ta buga masa abin da ya kamata domin kaga ita za ta buga NLL kenan tana bukatan a shekara da zamu shiga shekara 2027 zuwa 2027 ta dawo zuwa 2028 ta dawo ta ci gaba da buga gasar premier ta ƙasa Najeriya gaskiya wannan ba karamin ci gaba bane kuma shi ma abu ne wanda yake bukatan tunani domin ya ga ya dawo da kungiyar gaba sannan kuma aikin sa na ƙasa ya ga ya taimaka masa wajen samun domin ya daga tutar ƙasa Najeriya gaba
0: to a makon da ya gabata ne dai kungiyar ƙwallon ƙafa ta Sporting Braga ta ƙasar Portugal ta kammala siyan dan wasa a Davisi Olabukun mai shekaru 18 daga kungiyar NPFL ta Interlagos akan kudin €50,000 daidai da naira miliyan 79 a kudin Najeriya Kamis idan na dawo da kai muna ta kira ga matasan ƴan wasa da ma matasa na unguwanni waɗanda suka rasa halin suka rasa hanyar dogaro da kai kwallon kafa babbar sana'a gashi an sayi matashin ɗan wasa mai shekara sakacin 18 kanin kaninka ne kuma an siye shi har da miliyan 79 yanzu Kamis a ce a unguwarku yau wata kungiya ta zo ta siye ka miliyan 10 ma kawai
1: gaskiya ne wannan
0: kasan ko kai ka shigo unguwar kasan dola tafiya ka ma sai ta
1: zata canja kuma
0: abu ne ba kuma a ce yau Kamis kanin kanin ka an siye miliyan
1: 79
0: har kudin Najeriya ya kake kallon irin wannan ci gaban matasan
1: ƴan wasa gaskiya magana a naira su unguwarku har kullun ita kwallon kafa dolan dole abin da mutane su ya kamata su gane dole sai ka yi hakuri abu na farko sai ka yi hakuri ka jajirce lokacin da kake tunanin ba za ka yi gaci ba to lokacin da zaka dan durkusa din nan sai ka kuma maybe da ka dan yi hakuri ka kara tafiyar Allah ya taimake ka mun gani ƴan wasannin musamman ma na nan jihar Kano wanda ake tunanin ba za su yi wani abu ba daga wasu ma za ka ga basu buga ba wannan gasar ta yanar ba tare za su wuce na here to
0: wasu ma da filin na isa kawai
1: ake tabbas to kaga wannan abin ci gaba ne dole matasan mu nan gida Najeriya in dai kana son wannan harkar dole fa sai ka yi hakuri ka jajirce kuma ka yi aiki tukuru har in dai kana so ka tsallaka zuwa na hiyar ture yanzu mun ga wannan dan wasan mai shekaru 18 yana daukan naira zai samu
0: aka siye sa haka ne
1: aka siye shi zunzuru
0: to kaga an siye shi ina mai tabbatar da albashin sa zai tafi miliyan 100
1: ne zai dauka shine abin
0: da
1: zai to kaga dole matasan mu gaskiya sai mun jajirce kuma ubangiji Allah ya taimake mu
0: to wannan kenan anan kuma hukumar kwallon kafa ta nahiyar Africa Cup tana kokarin cusa kungiyar Al-Ahli gasar zakarin Africa ta Cup ta shekarar 2026 zuwa 2027 a cewar rahotanni Cup za ta yi wani taron gaggawa game da shawarar hukumar kwallon kafar kasar Masar da ta bayar akan karin kungiyoyi a gasar zakarin nahiyar Africa ta Cup da gasar cin kofin Confederation Cup bayan da kungiyar Al-Ahli ta kasa samun gurbin shiga gasar zakarin Africa ta Cup ta hanyar zama ta uku a gasar kasar Masar Rabiu kaji wani kalubale za mu iya cewa kamar kaga an aka ce Al-Ahli kamar Real Madrid ce a nahiyar Turai babu wata kungiya a nahiyar Turai da Real Madrid za ta daga hannu talankwasa mata sannan kuma idan aka ce yanzu a fafata gasar nahiyar Turai babu Real Madrid to za mu iya cewa babu miya ce ba dandano ba dandano duba da irin kalubalen da Real Madrid din take haifarwa a wannan gasar da ƴan adawa da take tarawa to a nahiyar Africa Al-Ahli muna daukar ta kamar waccan kungiyar sai dai kuma ta kasa samun gurbin fafatawa a waccan gasar mai daraja ta 1 inda ta karkare a mataki na 3 a gasar kasar Masar amma hukumar kwallon kafa ta kasar Masar kaji ta roki CAF da ta kara fadada kungiyoyi da suke wakiltar kasashe domin su kai ga kungiyoyi 3-3 ya kake ganin irin wannan kalubalen
2: eh to gaskiya Lera kullun zaka ga ita cewa ita nahiyar Africa zaka ga kullun tana zuwa da abubuwa ne wanda za a iya kiran su da kamar comedian haka ita kaga zaka ga cewa ko makon da ya gabata da muke ciki kai kaga ranar Laraba muka yi maganar cewa har yanzu ba tabbatar da kungiyar da ta kasance zakara a gasar AFCON da aka kammala ba to ana cikin wannan tarkatirkan kuma sai ga wannan maganar ta magana akan Al-Ahli kaga an maganar da ake ma kamar misali yanzu a nahiyar Turai cin kofi na zakaru na nahiyar Turai da mai daraja ta 1 da mai daraja ta 2 har zuwa mai daraja ta 3 conference kenan ana duba irin matakai idan za a yi na kungiya irin wannan alfarmar to tun kafin a zo ga wannan matakin za a yi wasu abubuwan da za a kawo ta misali zaka dauki kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta shafa shekara da shekaru ba ta buga cin kofi na zakaru na nahiyar Turai amma kaga a wannan shekarar da ta yi hubbasa ta yi zaka ga ta samu abubuwa da yawa har ta kai za ta buga abin da take bukata ina ganin cewa wannan mataki ne kawai na Afirka ka san kullum muna zuwa da abubuwa ne wa'inda Turai suke kallon
0: mu suke dani
2: mana
0: kwallon kafar
2: suke mana da
0: ya ta muke a
2: wannan misali
0: ka mata sabbin
2: in har kungiyoyin misali akwai shekaran da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta shiga wani yanayi za ta fito za ta buga maka cin kofi na zakaru na nahiyar Turai amma a rukuni za ta koma mai daraja ta biyu ba wanda ya taba fito maka ya maka magana kuma a haka suka hakura har suka kai matakin da suke zuwa suke buga yin mutukar irin wannan abubuwan suna faruwa a nahiyar Afirka to gaskiya za mu kullum kuma bayan
1: muke
2: kullum kallon mu zane a matsayin cewa waɗanda muke kawo koma baya a nahiyar Afirka
1: shi muna yin koyi da nahiyar
2: Turai dawa shine babban kalubalen kame yanzu misali Al Ahli kaga mai daraja ta biyu zaka buga kenan ba za ta buga mai daraja champion din na Afirka to sai ta hakura wata shekara idan ta hubasa ta dage tunda suna buga abin nan yanda ya kamata kaga kamar yanzu ka dauki wannan shekaran kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ba za ta buga wata gasa gabaki da nahiyar Turai ba ga ya faru akan kungiyar kwallon kafa ta United ya faru da yana faruwa ne akan kungiya to sai mu je mu gyara kusakuran mu amma yanzu ka zo ka dauka ka gyara a da ba a wannan tsarin idan ka san da wannan tsarin sai ka duba irin kokarin da kungiyoyi suke yi na nahiyanka sai ka zo ka saka suka ce idan kungiya ta kare a mataki na kaza ko ta kai wani mataki kaza za ta iya samun kari kamar za a gasar Premier ta kasar Ingila kaga akalla kungiyoyi guda 5 zuwa guda 6 so suke wakiltar gasar Premier League wanda suke buga cin kofi na zakaru na yan Turai mai isa suka samu wannan daman saboda irin kokarin da suke yi ka gane to in har kana so sai ka duba league is Al Ahli da suke buga sai ka masu irin wannan daman makin amma yanzu wannan zamu dauke shi kaman wani dan abin dariya ne kaman comedian din da muka faɗa a baya kawai a zo a ce zaka dau Al Ahli ta zo za ta buga cin kofi na zakaru na yan Turai ko mu cancanta ba wanda suka cancanta a league din su guda biyu da suka fito kenan an nuna cewa ba za su iya ba wayannan guda ɗayan da ta fito ita ce za ta iya kawai ta hakura wata shekaran ita kwallon kafa lokaci za ta iya samun dama nan gaba ta zo ta buga abin da take bukata
0: to idan muka shiga ɗan muka dan bincika kasuwa da hada-hada da ake yi ta misali ɗan wasa a nan Najeriya a kungiyoyin gasar ajin kwaro ta kasa MPFL akwai ɗan wasa Habib Yakubu wanda aka fi sani da Habib Abinci ya bar kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas ya koma kungiyar kwallon kafa ta Ranchers Bees akan kontragin shekaru biyu tare da bashi albashin naira 500,000 a kowane wata Habib ya taka rawa ya kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas kuma ɗaya ne daga cikin zakakuran ƴan wasan da suka taimaka kungiyar ta Kano Pilas wajen hana ta faduwa daga gasar Premier ta Najeriya a kakar wasan da ta gabata
2: Ali Rams dan magana guda ne akan maganan Habibu Abincin nan kullun gasar Premier ta kasar Najeriya ni da kai da ma kuma kowa mai bibiyan harkokin wasanni a kasar Najeriya za a ce maka yau dan wasa ya koma kungiya kaza amma ba za a faɗa maka takamaiman kudin kamar yanzu gashi mun kawo yaro da kan Lagos Sporting Lagos ga abinda aka siye shi ga abinda yake da akwai Habibu Abinci dan wasa ne da kungiyoyin
0: kira-kira dama amfanin kira-kiran namu kenan kira-kiran da muke yanzu kungiyoyin gasar ajin kwaro ta kasar MPFL din sun fara bayyana kontragin kaza ya dauka mun dauko shi daga kungiya kaza kuma zamu biya shi kaza duk da dai har yanzu ana kan albashin naira miliyan 2 ga mafi karancin albashi ga gasar MPFL duk da dai har yanzu a hukumance ba a rattaba hannu
2: to yanzu Ali Rams yanzu ka gane magana nawa zai dauka
0: 200,000
2: a wannan situation din
1: alhamdulillah kamar
2: ka gane mu ci gaba
0: to wannan kenan idan muka koma kuma akwai dan wasa Lawal Siraju wanda ya koma kungiyar kwallon kafa ta Benin Arsenal idan aka ce Benin Arsenal ina nufin Warriors daga kungiyar kwallon kafa ta Abia Warriors daga ya koma Bendel Insurance daga Abia Warriors wannan dan wasa ya sanya hannu akan kontragin shekara daya shi ma zai samu albashin 500,000 a kowane wata akwai Ahmed Family dan wasa ne na Niger Tanaders inda ya koma kungiyar kwallon kafa ta Nasarawa United kuma ya wakilci Niger Tanaders a kakar wasan da ta gabata kuma ya taka rawar gani a wannan kungiyar tunadan ya koma kungiyar Nasarawa United akan kontragin shekaru biyu da albashin 450,000 to wannan kenan a nan ma akwai Abdul Aziz Musa tsohon dan wasa ne na Kwara United wanda ya ba kungiyar ya koma kungiyar kwallon kafa ta Niger Tanaders akan kontragin shekara daya sai dai ba a bayyana albashin da wannan dan wasa zai na wawurewa wannan kungiya ba to a haka da haka dai in dawo gare ka Kamis ya kake kallon irin rawar da Habib ya taka a kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas
1: to Ali Ras Unguaku Habibu Abinci tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Wiki Taurus ne daga nan ya dawo Katsina United daga Katsina United ya dawo kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas kuma inda mun gani irin akakan da ya buga irin gudunmuwar da ya bada da kokarin da yi kawo dan wasan nan Sadiq Baye shi yasa ake gwon cewa Habib daga baya kuma shi ma dan wasan ya kama wanda kuma mun ga irin kokarin da ya bada irin gudunmuwar da ya bada 100% a ita kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas gaskiyar magana Ali Ras unguwa uku bai kamata a ce yanzu misali kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas gaba ɗaya ɗan wasan bayan ta fa guda biyar da muka sani wanda suke buga santa yanzu gaba ɗaya babu ko ɗaya har yanzu ba dauko ba kaga abun abun
3: ce da sauran lokaci
1: akwai sauran lokaci aliras amma ɗan wasan da suka baka gudunmuwa da ni bisa dari suka ma kokari bai kamata a ce irin wannan lokacin an zo an ce za a fara irin rabuwa da su ba
0: ni a gani na dan kungiya ta yi garan bawul ta sauya ɗan wasan ta ba na bane kamar kungiya ma Kano Pilas Kano Pilas dan ta ce idan Kano Pilas ce ta gaba ɗaya ta sallama ɗan wasan ta ni ba zan ce musu kala ba saboda sabuwar hukumar gudanarwa aka yi ta kungiyar ta Kano Pilas kuma dalilin da yasa aka rushe waccan ana gani gudunmuwar da suka bayar ta yi kuma an gode musu amma ana son ƙari ga nasara ga kungiyar to kaga inda ana son ƙari dan an rugo tsohuwar hukuma an kafa sabuwa suna da ra'ayin da za su zo su ce ga abin da suke gani idan sun yi za su kai ga kungiyar ga nasara yanzu ba musu ido musu fatan alkhairi a gani na kenan amma Kano Pilas tabbas tana buƙatar gyara da wuri-wuri kafin lokaci ya ja aka ce da safe-safe ake kama fara idan ka tsaya jira duk ƴan wasan masu kyau aka zazzabe su kuma za ka zo kuma ka dauki guna to wannan dai shine ka san a duniya gobe ne ranar Lahadi ne duniya za ta dauki hazo za a fafata wasan karshe na gasar cin kofin duniya ta shekarar 2026 kuma ba za a ƙara buga wannan gasar ba sai bayan shekaru guda hudu masu zuwa ne gaba ga masu nisan kwana kuma idan Allah ya kai mu wasan da za a fafata shi ne tsakanin ɗa da uba Lionel Messi da Lamine Yamal kuma wasa ne wanda za a fafata shi tsakanin nahiyar Turai da kuma kudancin Amurka gasar ana fafata ta an fafata ta ne a ƙasashe guda uku na Amurka Canada da Mexico wannan gasar ta dauki hazo matuka inda kungiyoyi guda hudu suka kai matakin karshe ina nufin kasar Faransa kasar Spain kasar Ingila da kasar Argentina inda kasar Spain ta yi kukan kura ta hana kasar Faransa zuwa wasan karshe na gasar cin kofin duniya a karo na uku a jere kuma ta dangana ga komawa wasan karshe na gasar cin kofin duniya a karo na biyu a tarihin ta bayan ta ji a shekarar 2010 kasar Argentina kuwa ita ce ta ce ba za ta kara ba za ta bar kasar Ingila ta koma gasar cin kofin wasan karshe na gasar cin kofin duniya ba kuma ta doshe ta domin ta koma gasar cin kofin duniya a karo na biyu a jere domin kuma ta nemi lashe gasar cin kofin duniya karo na hudu a tarihin ta za a fafata wasan neman na uku a ranar Asabar gobe kenan da misalin karfe 10 na dare tsakanin kasar Faransa da kasar Ingila kowace kasa za ta sanya kayan wasan ta na gida kasar Ingila za ta sanya rigar ta fara da wandanta yadda take sa wasan kayan wasan ta na gida haka zalika kasar Faransa ita ma za ta sa kayan wasan ta na gida na mai launin kore blue kenan da ratsin fari
2: da jaja
0: a wasan karshe ku na gasar cin kofin duniya za a fafata shi ne a ranar Lahadi da misalin karfe 8 na dare kuma wasan za mu kawo muku shi a nan lokacin da ake fafata shi lokacin muna bayyana muku abubuwan da suke faruwa a wannan wasan da dukkan wani kalubale da ke cikin wannan wasan a wannan ranar za ku ji tarihi daban-daban da wasu batutuwa na musamman game da gasar cin kofin duniya da kuma irin rawar da ƴan wasa suka taka suka zo wannan matakin to za a fafata wannan wasan ne dai a ranar Lahadi wasan da za mu kawo ranar Lahadin kenan a shirin fagen wasanni na musamman to ka san Rabiu idan na dagare ka san ba haka kawai ake tsara gasa ba dole akwai wasu kyaututtuka da hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA take badawa ka san a duniya wannan hukumar ta kwallon kafa ta duniya ita ta FIFA ita ce hukuma ta biyu mafi tattalin arziki mafi karfin arziki mafi fada aji a duniya a duniya kenan aka ce hukumar FIFA ita ce hukuma ta biyu mafi karfi a duniya bayan majalisar dinkin duniya to wannan hukuma dai tana da matakan karfi kuma ko me tace a duniya haka ne zai yi saboda hadin kan kasashen duniya da take yi da kuma sauran abubuwa da kwallon kafa take kawowa da kuma irin daukar hankalin duniya da wasan kwallon kafa yake kawowa inda mai tabbatar ma ranar Lahadi unguwanni zaka je su tsaye gidajen kallo zaka iya jin ihu mai fasa kwano to abubuwa da dama za su iya faruwa na san duba da dai duk wasan dai an ce bangare ɗaya fa
2: akewa
0: a bangare ɗaya ne ake wasan
2: to na mai nakewa
0: to wasu man
2: su wasu man su
0: su ba su da aka yi ji da dress suna gida suna ban ta kan shi wasu ba sun ce ba za su yi wasan da shan ba to wannan dai ya rage ga
2: kasan san dazu kafin mu shiga maganar wani magana yake yake cewa mu fa abin da rufe gida zamu iya cewa yau baba ya ci gaba da dora daga inda
0: ya san ba raba shi kasan ko yanzu akwai wanda ya turo sako yake cewa shi fa ranar wasan karshen nan dan ba soyayya ne shi idan Messi ya ci kwallo zai tashi matakar ihu labin Jamal ya warware ta zai tashi
2: kaga tuwan su man suke
0: ya ce ko ina yaje
2: ma'ana katanga ya hauce
3: ko ina din
2: shi ma'ana ko ina ta masa
3: ko
2: ne fara a wasan yayi
3: ka san babban alubalan shine su suna so lamin da su fedini su ci kofin duniya domin su guji wa goren yan wasan Real Madrid na cewa ba su lashe kofin zakarin nahiyar Turai ba ka ga wannan magabar Real Madrid suna cewa lamin ai bai lashe kofin zakarin Turai ba to idan lamin ya lashe kofin duniya kana cewa lamin ya lashe kofin zakarin Turai dan ba sai ya ce ma Bellingham Borussia suna da wani cup
2: gaskiya
3: ko sai gaba bakin tsanya a can kuma bangaren kuma wasu magoya bayan ba sonin suna so Messi ya ƙara tazarar da take tsakaninsa da tsohon gwarzon dan wasan ƙasar Portugal
2: Cristiano Ronaldo
3: to wannan dai kalubale ne na ƙwallon kafa kuma ita ƙwallon kafa bayan da ba ta juya amma manta ba shekaru 4 zuwa 5 baya Real Madrid ta kafa tarihin da ba a taba yin irinsa ba a duniyar ƙwallon kafa a nahiyar Turai inda ta lashe gasar cin kofin zakarin nahiyar Turai daidai har guda 3 a jere kuma suka rufe bakin kowa a wannan shekarar kuma kowa ya sallama tabbas ƙungiyar Real Madrid babban ƙungiya ce to yanzu Argentina lokacin ta ne ƙasar Spain lokacin ta ne su ba su yi hakuri wataran
2: sai
3: samu kansu to kudin da za a kasafta wa kasashen da suka shiga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2026 ya kai dala miliyan 871 kudin fa ba na wasa ba ne idan na juya sau zuwa naira ba a taba kashe irin wannan kudin ba a wata gasa ta gasar cin kofin duniya da farko hukumar da ke kula da harkokin kwallon kafa ta duniya FIFA ta sanar da cewa za ta kashe jimillar kudin da ya kai dala miliyan 727 ne a gasar wanda ya kai karin kaso 50 na kudin da aka rarraba a shekarar 2022 da aka fafata gasa a ƙasar Qatar amma a watan Afrilu hukumar ta amince da ƙara yawan kudin lamarin da ya zarce na duk wani lokaci da aka fafata gasar a baya za a kashe kudin zuwa gida biyu kudin da za a bayar saboda kokarin da ƙasa ta yi da kuma kudin da za a raba wa duk kasashen da suka buga gasar da kudin da za a raba wa kasashen da suka yi kwazo zai zama kamar haka misali kenan kwazo kasar da ta lashe ko zan fara da kasashen da suka shiga gasar kasashen da suka shiga gasar matakin rukuni kenan kowace kasa da mata ne an bata dala miliyan 10 domin ta shirya kanta domin shiga kasar Amurka Canada da Mexico
2: kafin ta zo
3: yawa sannan duk kungiyar da ta je duk kungiyar da ta kasance a mataki na biyu a rukuni za ta samu dala miliyan 12
2: bayan wancan da aka
3: bata wanda ta tafi kai tsaye zuwa zagin yan 16 tana da dala miliyan 16 matakin quarter final duk kungiyar da ta je quarter final tana da dala miliyan 20 kasar da ta kasance a jerin hudun farko hudun karshe ma'ana semi final tana da dala miliyan 28 kasar da ta karkare a mataki na uku tana da miliyan 30 kasar da ta kasance a mataki na biyu tana da miliyan 34 zakarin gasar cin kofin duniya za ta samu dala miliyan 51 wannan su ne kudaden da aka ware kuma aka rarraba su ga kasashen da suka wakilci gasar cin kofin duniya kowace kasa za ta samu dala miliyan 2.5 na shirye-shiryen zuwa gasar tintini dama wannan gara basa ce wanda hukumar kwallon kafa ta nashiyar Afirka take bayarwa sannan za a biya kowace tawaga dala miliyan 10 na samun gurbin gasar cin kofin duniya kamar yadda na bayyana hakan na nufin duk kasar da ta buga gasar cin kofin duniya ko da ba ta fita daga rukuni ba za ta samu kuɗin da bai gaza kasa da dala miliyan 12.5 ba Rabiu idan na dawo gare ka ya kake ganin wannan kasafin kudin na hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA
2: eh to Ali Rabs gaskiya tunda aka kafa hukumar kwallon kafa ta FIFA ba taba lokacin da aka kashe kudade lokacin da ake buga cin kofin duniya ba kaga kullun ita gasan tana ƙara gaba ne kuma kudaden ta suna ƙara fitowa saboda hanyoyin samu da ita hukumar kwallon kafa ta duniya take da su mutane da yawa za su yi mamakin irin waɗannan makudan kudade da ita hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA take samowa take yin amfani da su
3: wajen da harkokin ta kasan a kudin Najeriya FIFA za ta kashe a ta kashe za ta kashe wayannan kasashen kudin fa ba na wasa bane a kudin Najeriya ya kai trillion 1 da billion 193 da doriya masu yawa ma akai trillion
2: kariyar Ali Rams kasan duwe wayannan kudade zuwa kudin mu na kasa Najeriya wani mai sauraron kana nan sai ka tsaye ma
3: kasa akwai wanda
2: mutanen ne nake ni
3: kudin shiga kallon wasan kasar Amurka da Bosnia Herzegovina da suka fafata a zagayen 32 ne ina tunani wannan wasa yafi ko wasa tsada aka ce babban tikita ana sayar da shi miliyan 17 sai ne ce ƙarya ne
2: to ka san shi
1: kaga tiket din nan ma ne rasu ungwa uku na wasan karshe da za a buga za a sayar da karamin tiket miliyan 7
3: to
1: ban ticket miliyan 270
3: haka za a kamata aika ƙara jari a
2: kashi ne miliyan 270 mutane inda za su gane kaman mu anan jihar Kano masu dubiyan harkokin wasanni idan ka ce musu karami da babba ka ce kaman kai ne za ka shiga filin wasa na sana Abacha za ka ce akwai mai rumfa
1: akwai
2: VIP akwai na kusa da shi wanda ake kiran shi mu ake ce mishi biyan kowa
1: dai karamin misali din za ka shiga ai sana Abacha stadium za ga wani zai biya 200,500 to su fa mafi kankantar kudi shine miliyan 7
3: baraka da kamata ba tikitin turai BIF anahiyar turai kala uku ne a stadium akwai wanda baka isa kai ga magar komai kudin ka a zo a siyar ma da shi ba zaka ga wani zubin ma an hasko shi ba kowa a ciki to wannan na jami'ai ne ma'ana ko wani kasa ko wani hukuma dai haka
1: babba
3: yawa akwai na biyu kuma wanda shi kuma ba wanda suke shigansa sai irin waɗanda wakilai ne na hukumar kwallon kafa kamar hukumar FIFA
2: ko UEFA
1: ko CAF
3: wannan shi ma idan kai ba jakada bane ko kuma jakadu na kasashe wanda aka turo ka a matsayin jakadan yau ka haka ma wasan karshen da buga Argentina da Spain to za a samu jakada a cikin gwarazan ƴan wasan Spain so fi kenan ko Zabi ko Pierre ko Casillas ko wani a ce yau shine jakadan Spain su ba Argentina su iya turo Crispo ko Zanetti ko wani sai shi jakada to wannan gurin nasu ne ba wanda zai shiga ba wayannan ba akwai kuma na uku shine ga magari in ka yau kana da yadda muke da zuzuru
1: kana da kudi
3: kaloli ya zuwa indiya kai shiga gurin nan
1: yanzu alera
3: sannan kuma a filin ma akwai za a kujera mai lobawa yawa na kai kanka ka san ai ciwon babu zai kama
1: ka
3: to ita ma kudinta daban ne akwai kuma daga taroba ce wannan ta irin sakami suke
1: yanzu kai alera su da Allah kai wannan ma yanzu kai kana da wannan kudin miliyan 7 ko kuma miliyan 270 din nan zaka iya zuwa da kana
3: hamur
1: da ke ka biya ka lura da gurin
3: ɗan mata suka ce me ya fi raida
1: su ja ba ka
3: yanzu baka san wani abu ba ai in kana da shi kafi karfin abin aka ce ko duk wanda ko su tura da kake gani abin da yasa suke biya ba san kwalin shinkafa suke ba
2: ba san karfin wannan mataki
3: yanzu turawa da za ka ga suna cika filin wasa ko misali na farko su wannan abun shine in ba ganka a gurin ba za a ce yau ba kare
1: shi wannan shine jin dadi
3: ka gane shine zaka je gida kai ta kunci kana jin damuwa kai talaka ne idan ku aka ganka a gurin nan to fa akwai na gaya ma farko da za a fara gasar cin kofin duniya akwai tsoho fa da yaje tattara gaba ɗaya kadarorin sa ya siyar domin ya kalli kawai gasar cin kofin duniya a ƙasar Amurka wannan ka ce ne
1: wallahi
3: wannan ya tashi fa ƙarshe yanzu a gama gasar gidan haya zai koma da gwamnati
1: ya zauna
3: to wannan ba damuwarsa ba ne
1: ba matsalarsa
3: ba ya buƙatar sa ta duniya
2: a yi rashin gaskiya wannan za a kai iya cewa mu dai a harkar kwallon kafa a nan ba kawai sai dai mu shiru
1: kawai
2: saboda idan ka kalli yadda ita hukumar kwallon FIFA ta tsara cin kofin duniya na wannan karan ta shekara ta 2026 gaskiya tsari ne wanda za a iya cewa ba a taɓa yin irinsa ba amma duka idan muka kalla za ka ga cewa duk da yanzu ba fashin

0: an samu abin da ya kamata zaben hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA zan zabe shi ka san dalili daya ya nuna Afirka da nahiyar Turai
1: akwai bambanci
0: dole ba bambanci yanzu za a zaben shugaban hukumar FIFA a Morocco ne kaga yanzu ɗan son burin shugaban FIFA ne wallahi a ƙara da daga sarcin kofin duniya nahiyar Afirka ka san me yasa wannan mutumin yayi kokari a hukumar FIFA ya kakkabe wariyar launin fata
1: kaga na farko ce
0: ya kakkabe shi sannan ya kawo wasu abubuwa na musamman ga alƙalai na nahiyar Afirka kaga ne sannan ya sa ina mai tabbatar ma da wani shugaban ne aka tashi wallahi Afirka ba za ta samu wakilai guda 10 a gasarcin kofin duniya ba
1: gaskiya ne
0: ta samu da za ta samu 8 to ya taimaka wa Afirka matuka kaga ko wanda ya da kai akai ma sai kai da
2: shi eh to Allah ya rabu kaga duk wannan abubuwan shi kalubalen da ake mishi kallo shine kamar mu ganin ga nahiyar Afirka dole za ka yi ba mishi da kasashe guda 5 ne gaba ɗaya suke wakiltar nahiyar Afirka ka gane kuma kaga a wannan karin
0: ka samu akalla na fada da gasarcin kofin duniya da aka yi abin da yafi magana shine kasar Afirka tana da manyan kasashe wanda suna cikin top 50 kasashe guda 50 kenan zuwa sama na jadawalin FIFA amma ba a fiye ganin su a gasarcin kofin duniya ba da wannan magana da yayi ta yi ta shura wajen fada da gasar ma aka kara Afirka kasashe suka tafi guda 9 inda kasar DR Congo ta buga wasan share fage ta samu nasara ta shiga gasar
2: eh to ka san ko shi maganan da ne faɗa ka san ita hukumar kwallon kafa kamar tsari ne wanda ake yanzu tunda kaga akwai nahiyar Turai kana neman ƙuri'un su kaga kamar nahiyar Afirka anan shirin mun yi maganan cewa gaba ɗaya suna maganan cewa dungurungun ƙuri'un su masu riga sun ba shi lokacin zaɓe idan ya zo kenan kaga sun ji daɗin
0: amma ka san ba wani kalubale ɗaya hukumar Yopa hukumar kwallon kafa ta nahiyar Turai ba ta goyon bayan Gianni Infantino ya zarce a matsayin shugaban FIFA don tunuma hukumar Yopa a cikin ta sun fara tunanin za su tsaya da dan takara nasu wanda zai kara da Gianni Infantino a zaben da za a yi a kasar Morocco a Rabat amma fara hasashen wai Nasir Al-Khelaifi wani labari ne na kasan fage da na gani ba a tabbatar da shi ba an fara tunanin Nasir Al-Khelaifi ma shi hukumar UEFA za ta tsayar a matsayin wanda zai mata takarar shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ya kayar da Infantino amma ana ganin karfin Infantino a kudancin Amurka da Asiya da Amurka ya ishe shi ma ya kayar da hukumar UEFA domin ya zarce a wannan
2: matsayin ko da a nahiyar Turai
0: ba a nahiyar Turai ba su goya masa ba duk da nan ƙwaryar kwallon kafa take
2: Rams wannan kaga duk lokaci ne zai nuna mana amma dole za ka yaba mishi kaga yanzu akai maganar irin waɗannan makudan kuɗaɗe da kowace bangiya za ta samu misali yanzu idan ka dauki misali kasashen da ake hasashen cewa ma ka iya kai wannan matakin wanda idan ka dauka za ka ga cewa kamar ita kasan Argentina duk da ka gaza a guran yan wasa ne shi dole za ka yi ba mai horarwa na kasan Argentina tunda har ka ga shekarun da ta gabata shekaru hudu da ya gabata a kasar a Qatar ya kai su matakin wasan karshe sannan kuma ya je Latin Cup da ake bugawa a nan nahiyar su kaga inda ya wasan kura da kasan Brazil ya lashe wannan kofin dole za ka yi ba musu sannan kuma ta yi bangaren za ka kalli ita kasan Spaniya mutane da yawa kafin a zo a fara gasar cin kofin duniya tana ɗaya daga ciki amma ba za ka saka ta a kasashe guda 10 waɗanda ake hasasan cewa ka iya zuwa su samu nasara a cin kofin duniya ba ka ganta a wasan ƙarshe dole shi ma za ka yi ba mu shi mai horarwa na kasan Spaniya amma idan ka ɗauka yanda ita hukumar kwallon kafar FIFA ta rarraba wa kowace ƙasa kuɗaɗen da suke garin za su samu dole za ka yi ba musu wannan talan za ka ga cewa da ni da kai da kowa mai sauraro zai ji takaici har yanzu an riga an gama za mu iya cewa gasar kofin duniya ta riga ta ƙare tun da ranar Lahadi za a buga wasan ƙarshe amma yana ma maganar da a ƙasa Najeriya ne kamar irin su kasan su halan kenan kaga suwa za a iya maka magana har sun samu tagomashin su kuma kuɗin ma sun danganta shi da wata ƙasa kaga wannan ana gaya maka magana ita hukumar kwallon kafa ta duniya za ta baka kuɗi sha yanzu ne magani yanzu ba kamar za a cewa za a baka ba a ita yanzu za ta baka domin ka je ka yi kuɗin shi
0: don ka zo kai ni har yanzu ba zan ce ma ƙasar Senegal ko ita Morocco da kaf ta bayyana matsayin zakarin sun karbu tukuicin su na gasar
2: kaga ko a makon ranar Laraba a nan filin muka yi maganar cewa Mikel Obi yana maganar cewa shi fitin shekara ta 2013 da aka yi kaf ka gane har yanzu yana maganar cewa shi bai san ma inda filin sa yake kaga wannan ana maka magana yanzu kamar misali ka dauki Ingila kar kai mamaki yanzu gobe idan suka kare mataki na uku ko na hudu za ka ga kowanne dan wasa